0: kanang hugaw, no? Karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mo sugat lol kay presko ah kang Ima de la Rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy og Medicine Plus Pharmacy. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
2: Magandang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilan.
4: Kapag umatake ang rheumat arthritis.
5: Oh! Ipawli ni metagad yan! Dahil walang aw sa paw.
6: Para mas mahimping ang tulog, ipawli naman agad yan. Dahil walang aw sa paw.
7: Pagkatapos ng trabaho, pauli naman agad yan. Dahil walang aw sa paw.
8: Punahan ang kirot, magpahid na ng paw. Dahil walang aw sa paw.
9: For better life.
3: Alang na itong motokod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles ug uban pa. Tanan ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation. Duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments ug mga heavy equipment.
10: Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot. Nagbaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction ug electrical supplies, mga bisikleta ug mga piyasa sa bisikleta ug hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City. Hatod sa Jeffrey Appliance Center. Makasali ka kung ato mapalit sa mga motorsiklo o mga appliances sa Jeffrey Appliance Center. Motorsiklo nga Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki o guban pa. Mga manindot nga appliances makuha sa sayong paagi nga natupad sa Regent Plaza Hotel, your friendly hotel in downtown Tagbilaran.

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
0: Welcome to the hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Aniya ang sinimanang tulumanon sa radyo gikan sa pangagamhanang lokal ning Dakbayan sa Tagbilaran uban sa mapinanggaong inahan sa Dakbayan, Mayor Jane Yap. Meet the Mayor.
2: Meet the Mayor.
1: Aron masayran sa katawhan ang mga kalambuan ning Dakbayan ug ingon man aron mapaabot sa atong mayor ang mga suliran, suhiston ug mga sugyot aron hiniusang matagaan og aksyon ug mapadayon ang pag-asenso sa Dakbayan sa Tagbilaran. Meet the Mayor.
2: Meet the Mayor. Good morning, world. Good morning, Bohol. Good morning, Tagbilaran City. Yes, good morning sa tanan nga mga naminaw nining atong programang Meet the Mayor. And in behalf sa atong beloved mayor, Mayor Jane Yap, kini ang inyong ubos nga friend on air nga magtimon nining matong programa Dice Arsenal Luspo. Nya kauban ako karong buntaga nasa Pikas Lawak. Ang nagtimon sa tuang mga 11:61 nga dial sa inyong mga radyo, Sir Gilbert Tulop, pagingon man naosab sa Pikas bahin sa Lawak ang atuang nagtimon sa tong DYRD Bohol, ang kasaligan Facebook Live Ray Chan James. DJ Bombolero. Yes, nainsakto yun ako. Anako, narambol ang iyahang ngalan, no? And yeah, I'm pretty sure lipay kani kay grabe kayo, daghan kayong nitambong sa ilahang kiss sa ulog, no? Nga street party last 29 ba to, no? Sir Ray Chan, no? Last April 29, no? That was Wednesday. So grabe. Daghan gyud kayo niya. Kumusta ang tanan, no? Nga nakimaoy, no? Sa saulog sa do exam night, no? Kagabi eh. So nakamata na ba? Murag gamay pa siguro yung nakamata sa Ray Chan, no? Kay murag grabe, no? Makita na to sa sa Facebook page, no? Post ni Mayor Jane Yap, no? O gingon man ni Sir ni Congressman Babayap. Grabe kaayo, daghan kaayo yung nananaw as in, no? Mao nang mapasalamaton kaayo si Mayor Jane sa Des and Honda night, no? Nga dito gyud giputakti gyud sa mga tao niya. Mapasalamaton kaayo si Mayor Jane labi na sa ilahang cousins, no? Sa do exam President Carl Ryan Lim, ug ingon man sa iyang kapika sa kinabuhi si Miss Twinkle Lim, no? For making it possible daw kuno. Grabe gyud kayo. So, mo na makaingon ko murag unsa naman na og di na mahulugan og dagom, no? Grabe no, nalay mga part nga katung sa entrance dapit pero the rest dool sa stage, grabe gyud. Maingon ka nga kang sa Tagalog unsa na Ray Chan, Sir James, hindi mahulugan ng karayom. Anyway, so daghan salamat kayo sa tong sponsor, no? Ang Do Exam headed by its president, Sir Carl Ryan Lim, ingon man sa iyahang better half si Miss Twinkle Lim. Trivia, kani si Miss Twinkle Lim is nahimo po ning runner-ups, po ning first runner-up man siguro ni siya sa katong Miss Bohol. I'm not sure lang ato sa i-search, no, kung unsa nga year, pero na runner up po ni siya kay kanang during her college days ni siya, no, kay nursing man po ni siya sa una sa University of Bohol. So mao ni kanang some trivia sa kapikas ni Sir Carl Ryan Lim. Anyway, salamat kayo labi na sa tuang suporta gikan sa tuang kinakusgang 16th sangguniang panglungsod, no? Kadtong tanan nga mga atuang gipanghimo nga saulog activity, no? Dito mamahimong magmalampuson, of course without the support sa atuang legislative, no, nga level pinangunahan sa atuang Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, inubanan sa tuang councilors Plongplong Rinca, Gian Besas, Tim Botalid, Bochy Zamora II, Ide Borja, Bebot Budlong, Dodong Gonzaga, Merrick Blanco, Charles Cabalit, o Councilor Gemma Inting, no? So, daghang salamat kayo sa itong mga konsehales. O niya, ingon man, no, sa ito ang mga to ang mga barangay captains, no, sa nagkadayang barangay. Congratulations to everyone for the kanang kuan gyud very very nice performance, no, during sa to ang street dancing and sa ulog ritual grand showdown. And congratulations sa atong mga winners, no, as in deserve gyud kaayo atong mga winners kay kaning tanan ila gyud ning gipaningkamutan, no, especially to our champion Poblacion 3. Murag ikaduha na ni nila, no, ang naka-champion ang atong Poblacion 3, no. Congratulations to Cap Bird Trimulador, no, og sa iyang tibuok team, no, sa taga Poblacion 3 nga konseho. Ingon man ang barangay Mansasa, no, nga nag-second, no, to barangay captain Arvin Visara. Congratulations ninyo. Ingon man ato ang barangay Tip-Tip, no, nga nag-champion sa ato ang street dancing performance, no. Congratulations to barangay captain Lantape, no, no. So nindot gyud kayo sa tanan nga mga na runner ups ang ato ang barangay Kabaw, barangay Tip-Tip, no, atong Ubuhan. Congratulations. Later on atong basahon na, no, ang ato ang mga winners, no, sa ato ang Saulog street dancing nga gipahigayon last Sunday, no, April 26, no. So congratulations to everyone. Hey, good morning sa atong mga SK chairman sa nagkadaiyang barangay headed by SK Federation President Honorable Marvin Norin Klimako of Barangay Tip-Tip. Yes. And also okay. Yes, from Ibiang, no. Hi, good morning sa Class 79ers daw ko, no, from formerly Divine Word College, now Holy Name University, no. Sa ilang successful nga panagtapok last Tuesday to 29, no, Wednesday di ay. Pag 29 daw ko, no, no, dito sa Shang Palace. Yes, anya giulian gyud daw ko, no, sa ilahang mga batch daw ko, no, nga nagikan pa sa Cebu, no. Hi to Carl, no, Lau. Yes, oo, nani uli gyud. Okay, and to everyone sa Class 79, no, nga kani sila kuan gini sila mga close pod kaayo ni sila nga mga grupo, no, sa mga batches sa Holy Name University, no. Hi, good morning, no, sa ato mga ka-TFs. Welcome home ni Atilala, no, ang igsuon ni Norman Resyo. Oo, Lala Resyo. Hi to Resyo family diha sa Mansasa, mayong buntag ninyo. Hi to everyone also sa mga ka-TFs, no, nga busy kaya mga pretties. Yes, mayong buntag kaninyong tanan. Okay, before moving forward, ato sa sigurong i-play, no, ang vlog 280 nila ni Mayor Jane Yap o Congressman Babayap as a review, no, or unsay mga panghitabo sa mayaging semana nga gipahigayon sa ato ang City Government of Tagbilaran. So maugi na nagyud timing, niabot na kinakusga, no, nga niingon ra ba ni siyang post nga ang tinuod daw kuno nga laki. Ang tinuod nga laki unsa man, daghan og anyway, siya na lang, kamo na lang sumpay ato ha, matod pa ni Sir Eric, no. So good morning to Sir Eric Ihok. Hi, good morning sa tanan nato nga mga naglantaw sa Facebook Live, DYRD Bohol lang kasaligan. Sa atong mga hookup station nga naminaw diha karon, no, aside sa ato ang DYRD 1161, naapod ta karon live ta sa atong hookup station sa 1116 sa DYTR, og ingon man mabati pud ta sa B92.7 FM later on. So ready na ba ta, Sir Gilbert, Sir Eric? Palihog, okay, palihog ko sa vlog 280 nila ni Mayor Jane Yap o ni Congressman Babayap para sa mga katikaran sa niaging semana, no. Kay aron may balaan po natong unsay magipanghimo kay dili raman nga saulog, mga saulog activities ang atong gipangbuhat, pero diha pud sila mga gipangbuhat, agipang atindan nga mga importante kaayo nga mga events, no, labi na mga opening of new businesses dere sa tuang syudad sa Tagbilaran, ingon man mga programs, mga projects pod nga padayon, no, agipang buhat labi na sa tuang mga road concreting sa along mga illuminaires nato kanang mga gipang taod nga mga suga sa ato mga kadalanan labi na to mga outskirts area. So palihog ko sa vlog 280 nila ni Mayor Jania pog ni Congressman Babayap.

0: diata karon sa Dao Elementary School, Barangay Dao, Tagbilaran, City, Bohol, para mag-inspect sa bago nato mga classrooms and health facility. Kuyog na ko si Principal Val Sempron and of course si Kong Babayan. Tanawon nato ang ato inspection.
1: Likod namo mao ang health facility nga gihatag diri sa atong Dao Elementary School para sa mga bata. Daghang salamat.
2: Programa sa edukasyon ato ginanggi priority, Babayap Jania, diretso ta sa Baisu para sa pag-inspect para sa future development for 2026 for 2027, makipag-partners kita sa mga kadaguan sa Baisu.
0: Basta sa Tagbilaran, serbisyong from womb to tomb. Usa sa atong gipakadak-an ang edukasyon sa atong mga kabataunan. And magsugod yun ni sa atong mga daycare centers. Congratulations to all our daycare center graduates, labi na sa atong mga CSWD daycare teachers. Sa Tagbilaran, ang atong mga daycare centers, kompletos, ricados. Naa sila'y air-conditioned rooms, naputay smart TVs, adunay mga educational toys, and of course, para guwapo o guwapa, ngaliwat sa teacher, naapod sila'y PE uniforms.

0: Sa tagbilaran, aduna gitay tinuig nga libreng tuli. Gituli na ba ka?
1: Pa.
0: Ako rin Joy na kay Bawana. So, pa-schedule na mo sa atong barangay to barangay, libreng tuli, libreng tambal sa Tagbilaran City. Karong panahon sa krisis, importante direkta mabati sa makatawhan ang atong tabang. Nahatag taong fuel subsidy sa atong mga registered fisher folks sa Tagbilaran City. 2,000 pesos nga tinagdapo ka 200 fuel tickets sa ilang nadawat. Unya na ako tayo accredited gasoline stations kundi sila pwede mo claim sa ilang fuel subsidy.
1: Gusto na to, progress in Cortez. O na ning suroy ta para sa development karong 2026. Kuyog ni former Yorme Ivan Lim, DP District Engineer John Gascon, dito ta sa Malayo Sur para sa ilahang barangay hall nga nakita na to, kinahanglan na yun riperon. Ning diretso po ta sa barangay Rosario para sa ilahang covered court. Dito po ta sa Cortez Public Market, kanay 10 million pesos para sa ilahang new wing. O sa New Lourdes nga kalsada, padung dito sa New Lourdes Elementary School. Kamusta naman eh?
0: Back to back ang mga business opening sa Tagbilaran. Welcome to the City of Peace and Friendship, Grind Zero Cafe. Nag-abri na po ang Jojo's Gasoline Station.
1: Ato ang pagsuporta sa TESDA, ilabi na sila ang TESDA Olympics. Congrats, PD Floro Rinca, sa successful kayong event.
0: Garbo po nato nga mahimong host ang Tagbilaran sa first ever Bohol International Dragon Boat Globe.

0: trust and confidence, no, sa atong mga investors diri sa syudad sa Tagbilaran. Makita ninyo sa vlog kaganina nga nanapoy bag-o nga nag-open nga business nato diri, no, sa Tagbilaran. Nga padayon gyud na, actually di gyud, pasalamat si Mayor Jane Yap, no, pasalamat po ta mga Tagbilaranons, no, nga naa gyud ka sige gihapon og lihok ang atong ekonomiya bisan pa man sa ato ang natagamtaman karon nga global crisis, no. Padayon gihapon ang lihok sa atong ekonomiya tungod kay naa gyud gihapon, padayon gihapon ang atong mga businesses, labi na ato ang mga MSMEs or ang atong gitawag nga micro, small and medium enterprises, no, kay kani man gyud sila kusog nga makapalihok, no, sa ato ang kwarta, no, sa ato ang syudad, no. So man ang mapasalamaton kayo ta. Nya another good news di ay, no, sa katong wala pa actually gipay by schedule manggod ni naana nagsugod na, no, ang pagpanghatag sa ato ang mga vouchers, no, para sa ato ang mga households dari sa Tagbilaran nga nagkantidad og 1,000, no, atong voucher o niya nagsugod na og pang-distribute, no, sa naa sa post ni Mayor Jane Yap ang mga schedules para sa distribution sa vouchers. O niya, at this juncture, naagdete tay special nga guest karong buntaga, mga higala, no, ato gini siyang gi-request, no, kay para mahibalaan nato og unsa may mga kalampusan, no, sa unsa may mga panghitabo during sa saulog, ang success atong saulog, unsa may mga panghitabo nga moingunta na may nag-ingon nga naa daw dakong kalainan karon ang ato ang saulog 2026. So mahibal-an nato ni karon, and let's welcome our special guest for today, way lain kundili ang atong chief of staff sa ato ang City Government of Tagbilaran, Ma'am Cathy Torimocha. Ma'am Kat, mayong buntag and welcome sa Meet the Mayor.
1: Yes, guys, mayong buntag. O mayong buntag sa atong halandong mayor, Mayor Jane Yap. O sa atong congressman, Baba Yap, apil na ang tibuok banay sa atong ang mga konsehal. Tuang sa dunyang panunsod, bisin sa dunyang panunsod, ni Panguluhan, ni Vice Mayor Adam Rasalhala, sa atong mga kapitanes, sa atong mga department heads, ug tanang mga Tagbilaranons, basig nga tugpang ato mga kabataon unan karon mga urata dice kay Javi, yes, kabibog yun ang duet sa concert night kagahapon with Maki and the Silent Sanctuary. So ang yes, update lang nato dice, no, karong wika kinabisihan gyud kaayo, nag left and right ang atong mga activities.
0: Yes.
1: So atong Domingo, of course, we have the street dancing. Domingo man to dance, no? Pero mapaspas yung panahon.
0: Paspas, Girmam Kat, no?
1: Yes, unya, pagka 20, nagpadayon gihapon ang atong mga night activities, guys. And we had our, pagka April 29, we have our annual nga fluvial, nga very meaningful kaayo po ang ato ang fluvial parade procession. Nag-ampo kita sa kadalanan, unya gi-explain yun ang ni Father Ruel ang kabuluhan, no, nga nung naay mga prayer sa kadagatan, unya maayo yun ang panahon, ni duyo yun ang panahon kaya nato dahil so dako kayo ng pasalamat ni Senior San Jose nga ni-intercede yun siya sa atong mga activities,
0: yes,
1: sa ulog nato.
0: Yes,
1: then,
0: so
1: sa 30, ni-attend ang mga city government employees sa prosesyon.
0: Mm-hmm.
1: O gikan good, makita na to, gikan sa paglugina na ni-add good ang mga employees na sa City Hall o patong mga Tagbilaranons ni-appeal good sa Novena.
0: Mm-hmm.
1: Kaniting mailhan na sa ato ang faith good, guys, no, nga rooted good sa pagsatagsa na kinabuhi sa usa ka Tagbilaranon.
0: Yes, so
1: o niya, bini po na to kalimtan ang atong himugbuni. Then diha po tayo showdown contest sa dance dito sa hip-hop dance dito sa Plaza Rizal.
0: Mm-hmm.
1: At ni atong April 29 diha po, o diha po tayo converge na concert lang ng mga local artists. So daghan-daghan kayong salamat sa atong mga sponsors. Itagaan, Gidila o Kalipay ang atong mga Tagbilaranon, so mga bulanon meaning atong activity sa saulog 2026.
0: Yeah, so true, Ma'am Kat, no, niya. In fact, diha manggoy mga nag-post bitaw, Ma'am Kat, sa Facebook ngayon sila nga

0: ko daw kuno kayo kausaban karon ang atoang saulog 2026. What do you think, Ma'am Kat, ang dakong kausaban ana karong tuiga sa pagsaulog nato sa atong saulog tagbilaran, Ma'am Kat?
1: Ang sa karon, Ma'am Guday, is naabitay atubang na crisis. But despite the crisis that we are facing, nagpadayon o barog ang tagbilaran city o ang mga tagbilaranon o bulanon as well. Nakuan ako, guys, ang para for me, ang nakalahi gitud niya is because of our team. Murag na-feel kayo mas doon kayo sa dughan sa mga tagbilaranon ang atong team. One family, one city. Kung ginila ka na, dahil ito nga nahitabo na ito karon despite of the pandemic, the atong crisis, naanad sa pandemic, sa atong crisis karon, nagpadayon ang tagbilaran city sa pag, kuan sa atong mga libreng sakay, in response sa atong crisis, samtang nag-celebrate sa atong culture face, sa atong saulog. Nagpadayon gihapon ang suporta sa atong mga katawan, sa atong libreng sakay, sa atong fuel subsidy plus ginugangan atong Lunes ang pag-distribute nato sa atong food subsidy.
0: Wow,
1: so excited ang atong mga katawan dahil sa ilang subsidy. Kaya nakita nato guys nga ato yung gipaningkamutan nga mo add to you directly sa atong mga katawan, labi na ang basic commodities.
0: Yes,
1: so dako di kayo nagtabang ang mugna sa programa ni Eugenia of the Vice Mayor Adam Hala, bahin gyud sa pag-distribute ani mga food vouchers.
0: Yes.
1: Ato lang gi paibaw nga naa gyud pag-schedule sa pag distribute sa mga food vouchers. So basig katong uban ang itan matingala nga nung ina wala pa kay atong silang schedule.
0: Yes.
1: So tanawon lang nato ang post ni Mayor Jane Yap ang mga schedule na adito, mga schedule sa pagpangumbra.
0: Yes.
1: So padayon gihapon ang mga barangay kay di man gyud maatol nila guys sa pag-distribute sa mga food vouchers in just one day. So padayon paabot nang gihapon ta.
0: Yes.
1: Nga maabot sa to ang kabalayan.
0: Yes.
1: So in kaso nga ay mga pangutana, andam gid mutubag ang ato ang bako office ug mga kabarangayan. So dito lang gid address ang ato ang mga pangutana.
0: Yes.
1: So muna guys ang nakalami karon no kay back to back ang ato ang mga activities, back to back yun ang panerbisyo, gihatag na serbisyo sa ato ang mga city government employees na assigned sa activities, nag-prepare, nag-support sa mga activities, sabi na ang mga sponsored activities na to, at the same time, nalalagad o nag-servisyo sa katawang tagbilaranon.
0: Tinood yun, Ma'am Kat, no? Makita na to nga ang difference yun karon gawas nga natin mga celebration, wapod kalimtig yun ang ato ang servisyo o paghatag o tinud-anay nga serbisyo ngadto sa constituente niya. Isa gyud sa kanang murag bunog kayrong panahuna nga departamento ang atong General Services Office, ang atong CSWD, Ma'am Kat, di ba? Ug ingon man ang ato ang City Health Office. But then again,
1: yes,
0: atong CDRMO. Oh, oh.
1: Yes, ato ni shout out po na ato ang mga naa sa market karon, di ba? Nga busy gyud sila sa verification sa ato ang mga food vouchers. Isud dayo kay on ang atong voucher kay grabe mo agi og scrutiny sa ato ang mga triado diha sa market. So
0: yes,
1: shout out niyo tanan. I know ma tanang dili na ni mga tong trabaho diha 6 to 6 but I know nga nakahatag ta talipay sa ato ang mga tagbilaranon.
0: Yes.
1: As well as mulaanon tanan guys no kay kanang atong ipangumpra sa ato man pud ng mga sa munisipyo, sa mga towns na to.
0: Yes.
1: So, murag maayon siya nga approach, itang tanan, nabulahan dito ni Dagan yun ang atong ekonomina.
0: Yes, so tinuod. Monigingon ni Mayor Jane, no, nga karon atong gipaningkamutan gyud bisan pa man naamang gyud mga gipang give up actually kay with the memorandum niya for the, because of this global crisis na ay mga gipang give up nga mga activities atong saulog, pero ingon siya nga ang kadtong nisulod nga mga kwarta sa atong panudlanan gikan sa kanang ato ang mga atong mga gipangbayad sa atong mga businesses ni balik ra pod ngadto pod sa ato ang mga constituente, no? So in ani ka transparent, in ani pod ang suporta tungod kay naamin nisulod sa kaban na apoy napagawas sa kaban nga tabang or assistance labi na sa katong vulnerable nato nga mga sector kalon nato mga drivers nato mga fisher folks karon panahon na, Ma'am Kat, no?
1: Yes guys, no, so ako lang pong pasalamatan nato guys labi na ang ato ang mga sponsors nato mga 90 activities.
0: Yes,
1: karon si Manaha, so Salamat kayo DepEd. Sila ang ato ang DepEd Night. Diha kay DepEd Night. Diha sa atong City Hall grounds.
0: Mm-hmm.
1: Sa atong April 28, ang PLDT Night. So, huwag huihimug-huni. Mm-hmm. Ikawalong hug na. So, importante, gigaayon po din ang mga activity ha, guys. Especially that we are applying for the Creative City.
0: Yes, true.
1: Sa UNESCO, no? So, I think ikaw mag-iusa sa mga yung focal aning dapita. So, muna nga ito yung patagakaan po na siya.
0: Yes.
1: So sa April 29 again, diha sa Ethiopia, no, pasalamat po ta sa participation sa tanang mga fisher folk, o katong tanan yung mga tag-iya o bangka, sa itong mga kaparian, sa itong mga staff nga lindot yun kaayo ang pagsilibra sa itong Ethiopia karon.
0: O
1: diha po sa Converge Night, sa kung kainan ganiya, salamat yung kaayo kay nakabibong hibipot sa ito ang mga activities. Then, ang atong Saulo Dance Expo, salamat sa tanang ni Apil, ang atong mga committees, ang atong, of course, ang atong mga coordinators, organizer, sa atong lugar po sa Plaza Rizal. Ang kaing salamat, provincial government, sabi na sa paggamit sa Plaza Rizal o sa Grandstand, no? Sa City mm-hmm. Grandstand. Then, diha po tayo, pagka April 29-30, diha tayo, Saulo Smash Fest Cyber mm-hmm. City Pickleball Open 2026. So, tigduwa na ba kang pickleball, guys? Magduwa na gita ni, guys? Mawahi gita ni sa uso. Well, hindi lang gita ni uso, guys. Pero, paling po gita, guys.
0: Yung so, exercise, Ma'am Kat, no?
1: Yeah, so get your pickle paddle, no? Asa mo kang pickle paddle, guys, no?
0: Masing mo sponsor so, si Kong Baba, Ma'am Kat, kung makabati o nakamata na ba ron?
1: Yeah, so atong April 34 na ang Tagbilaran City College Night. So, dalakang yes. salamat mga estudyante sa TCC o ang namunuan sa TCC, si Dr. DM, nga wala po di siya sa kapoy-kapoy. Gahapon, isurf po siya gabi.
0: Mm.
1: So, dalakang salamat at kay DM. Unya, magpasalamat po ta sa ito ang Pentagon. Yan isla ang duyog sa itong Diana.
0: Yes.
1: Sa mitabahapon na buntag 3:30 o si Jesseline na siya yung work is, and you know, even last year siya mo ay nag-coordinate sa mga ato ang nagdaog kasadya sa kadalanan, sa kadlaw, no? Nagdayana
0: yes.
1: sila dito. Thank you, kaayo. Then, of course, hindi na ito kalimta ng Ocean Chest Run. Kahapon po ni Daiso, buntag sa iyo, good. So good, no? So, bibo kayo. Diha pa tayo Dayana, diha pa tayo mga runners. Daghan-daghan kayong salamat, Ocean Jet. Sa inyo ang support sa Tagbilaran City. At when you guys, mga pila na katuigan, gikan sa kinahan pa na ang Ocean Jet, magpasunda, gina sila sa itong promotional video.
0: Yes.
1: So, daghang kayo salamat, Ocean Jet.
0: Mm-hmm. Tinood, Ma'am Kat. So, actually, ubay-ubay, good on ya. Naputa first time in history nga nahitabo, no, in Bohol, lang ato ang first international nga glow in the dark, no, nga dragon boat competition, Ma'am Kat. It was very nice pud, no, nga as in nindot kay tan-awon nga
1: yes,
0: nagsiga-siga, no, nagsiga-siga yung mga boat dito sa ato ang mga water sa bay area nato in Tagbilaran City, no, nindot gid kayo niya ang atong fluvial yes. gyud, meaningful kayo nga atong
1: yes.
0: fluvial
1: guys, makalimot po guys, no, yes. Di po na po kalimtang nagikan pag yung sa unahan kaming sweet party na to, sponsored by DYRD.
0: Yes.
1: Sir Sean, shout out to Sir Sean, no? Salamat po kaayo kay nakadagod po sila o kabibuhan, no? Sa una, nagbibig, dito ang pasigong nisa, sinatugdanan niya.
0: Mm-hmm.
1: Sweet party sa DYRD. Daghan-daghan kayong salamat.
0: Oh, nindot kay. Daghan kayong salamat, Sir Peter Deresco, no? Sa suporta, ingon man sa itong mga DJs, no? Yan, nalagi ni, nai ni comment kaganina dere sa itong mga technician ba, Ma'am Kat, ana sila. Wa daw sila ni tanaw sa ito ang do exam night kay wa man sila kanang ka HHW unsa na holding hands while watching do kuno sa ito ang concert do kuno sa do exam night pala mo otra po ning ato mga ubang DJs dere ato na ni pambaligya Ma'am Kat kay maayo ro ba kay kamo kuan Ma'am Kat no Moreto i-appeal na to ni. Anyway, Ma'am Kat, isa din na day ni, naay ni message diri Ma'am Kat, no? Regarding daw sa distribution sa voucher daw ko, no? Sa matag barangay. Wa
1: yes.
0: siguro ni nakakuana. Wa ni nakabasa siya sa post. Kanusa daw ko, no? Ang sa barangay poblasyon tres daw ko, no? Wa siguro nakabasa sa post ni Mayor Jane ng Kat, no? Ato na lang siguro i-mention nato ni...
1: Yes,
0: so atong i-mention lang, no, para sa kadtong wala kabasa sa post sa Facebook page ni Mayor Jane Yap nga anaay voucher nga ipanghatag ang city government worth 1,000 ni kada panimalay unya tag 200 pesos for each voucher, so lima ka voucher ang iniuhang madawat. So nakaumana na og release sa Barangay Poblasyon 1 atong April 28. Unya pagka April 29, Barangay Mansasa. Pag April 30, sa Barangay Kabawan. Unya today, May 2, Barangay San Isidro ang schedule. Unya inig May 3 ni ara. Barangay Poblasyon 3. So May 3 ni karong Sunday ni puhon. Timanin ninyo ha, taga Poblasyon 3. Unya inig May 4 karong Lunes sa Barangay Ubuhan. Unya inig May 5 Barangay Buol. May 6 Barangay Taloto. May 7 Barangay Tip-Tip. May 8 Barangay Mangga. May 9 Barangay Buoy. May 10 Barangay Dampas. May 11 Barangay Dao. May 12 Poblasyon 2. Unya May 13 Barangay Kugon. So sunod-sunod ni nga mga adlaw, no, tanawa lang ninyo palihog ang Facebook page ni Mayor Jane Yap. Naadiha makita ninyo nga na ay video gyud ana, no, iyahag yung gi-interview mismo si Attorney Thea Ivory Paras dito sa tong Central Public Market para sa distribution sa mga food voucher nga pwede niya mapalit dinha sa tuang kamerkaduhan, no, diri sa tuang syudad sa Tagbilaran. So mana tanawa ninyo mga higala ang post ni Mayor Jane Yap 2 days ago para sa distribution, schedule of distribution sa ato ang food voucher. So, mao ka to, ma'am Kat. So,
1: in addition to that, naday ko, ato ipahibaw nga ato yung schedule sa mga barangay workers nga adunay tawo sa inyo ang mga mamanay. That's why, nagsugod yun sila pangatag 5:30 to 8 a.m. Unya ang sunod na 5 o'clock p.m. to 10 p.m. Mm-hmm. So, among yung dipaningkamutan sa barangay, nga doon na yung tawo ang mga orasa nga naanag yung sa itong balay para makuha agad ninyo ang mga voucher. Mm-hmm. So, in kaso lang, wala yung tawo, atong di-advisean sila na ilang kuhaon dito sa Barangay Affairs and Constituency Unit.
0: Okay.
1: So, ato lang dito, pwede sa manawag for verification. Mm-hmm. Kanya, kanang mga vouchers, no, na ilang dalawang dito, so, at imugingon ka ganiha, upat na siya nga ka-200. Mm. So, keep posted lang mga tagbilaranon sa inyong mga schedule. O shout out ta kay ni-report si Attorney Thea, nga dunay na yung mga taga-kabawan nga nangumpra dito. So, sa tanang mga taga-kabawan, maayong pagpangumpra ninyo diha sa ato ang merkado.
0: Oo, kay April 30 man ni na-release ang ilaha, Ma'am Kat. So, nangumpra na sila karon kay after sa fiesta, no? Unya, advance ko anday happy fiesta sa Barangay Dao. Unsa na inyo ha, Barangay Dao? Banapart, Ma'am Kat? Or lahi gid ang fiesta sa Lindaville? Yan, ang utara na,
1: ha, no? Lahi sa Lindaville. So, ako po, ipaibaw sa itong katawahan ha, nga Friday, wala tayo honoring sa itong voucher. So, di na to magamit ang voucher na to kung mangumpla ta inagka Friday.
0: Ano
1: so,
0: man
1: Friday
0: mangkat
1: only. Kaya maupo na siya yung time nga murat po ng ato ang mga empleyado. Kaya whole street ba ya pa?
0: Yes.
1: From Sunday to Thursday.
0: Yes, tinuon.
1: Yeah, tagaan na itong time mga ato ang mga vendors po. Nga mo kuan sila sa ina ang mga vouchers. So, kanay nga ang vouchers dahil everyday yun na andam ang treasurer's office o so, ang general services office nga i-validate na po nila mga tickets o pabayloan sa ila ang exchange sa cash ng itong mga vouchers. So, paspatra ang pamaagi.
0: Wow, that's nice, no? So, kudos sa ito ang mga hardworking nga mga empleyado sa itong city government, no? Nga sa walay kapoy-kapoy na aandam mo serbisyo, no? Nga, Thank you kayo sa tuang support no ni Mayor Jane Yap, nila ni Vice Mayor Adam Hala, kay tungod kining tanan nahitabo yun ni nga magmalampuson no ang atoang paghatag aning mga suporta, aid nato during this time of global crisis. Ma'am Kat, unsa pailain nimo nga gustong ipaabot no nga pahinumdum basig naapod tay nakoy nalimtan pod no nga mga katikaran no nga angay natong ipahibalo sa tuang mga katawhan, mga reminders baka ha Ma'am Kat before ka nako i-let go.
1: Keep posted lang din sila dahil sa itong mga announcements. Lagi na nagsigid diha kong tawag monitor sa ito ang fuel prices, mga commodities na ito karon. So, let's save, no? Kung unta itong ma-save. Lagi na ang tubig, kaya init na po ang panahon. Sa incoming days, init ang panahon. So, we have to take care of ourselves. Sa itong mga kawalingon, inong tubig kanunay, vitamins, o amping kanunay, tagdilaranon.
0: Yes, so daghan salamat kayo Ma'am Kat sa imuhang oras o higayon nga gihatag para nining atong programang Meet the Mayor. Unya, moingon na lang ko nga happy weekend nimo unya. Asa man ta mamista. Nangutana pag imo kuyog ko nimo Ma'am Kat.
1: Okay, mo shout out, guys. Mag shout
0: yes.
1: out po sa
0: Go ahead, Ma'am Kat.
1: Sa head sa motor po sa provincial government. May adlaw kanimo diha.
0: Yes. Oh, hi to Sir Charlie, no? Dahan salamat kayo niya. Ay, tuod, Ma'am Kat, no? Ako na lang pong ipaabot, no? Nga salamat ta sa suporta sa Himog Huni niya sa katong gi-mention nimo a while ago, no? Nga nag-prepare kita for creative cities, no? Shout out to Sir Joseph Gara, no? Para sa iyang upcoming pod nga concert pun kay isa ra ba ni sa tuang isara ba ni siya sa atoang chair karon sa atoang committee for music no si Sir Joseph Gara. So una nga kanang shout out sa iya ha kay isa ni siya sa dako kayo og role pud nato gawas atong uban nga mga creatives no miyembro sa creatives for music ingon man sa creatives diri sa City of Tagbilaran. Daghan salamat kay sa imong suporta Ma'am Kat. Unya, happy weekend nimo og sa imong tibuok banay.
1: Yes, guys. Thank you. Amping Tagbilaran.
0: So, mga higala, mao ka to tong special guest this morning, no? Atong Chief of Staff, Ma'am Kathy Torimocha. So, akong gikaingon na a while ago, no? Nga daghan gud kayong kabaghuan, ingon man kausaban, karon panahon na mas ni sentro, mas gi-strengthen na to atong faith, no? Sa pagsaulog karon sa ulog Tagbilaran 2026 with the theme One Family, One City. So diri na to makita no unsa kaligon no kahugot ang ato ang pagtinabangay labi na nining panahon sa krisis niya. Because of that atong strong faith no sa kaitasan ingon man sa ato ang gipakadak-an nga One Family, One City mo na nga abtik yung kaayo no nga nakahatag nakagahin ng ato ang yap hala nga administrasyon sa ato ang subsidy or support sa tong vulnerable nga sector or affected nato nga sector nining during sa pag tagam nakatagamtam ta og kamahal no sa ato ang gasolina paliton sa gasolina ingon man actually dili lang ang gasolina pero napoy uban nga nagmahal na nag-increase pod no ang palaliton although gipanghingusgan gyud ning dili walay kausaban gyud sa mga presyo no sa palaliton pero dili malikayan nga nay uban nga mga commodities gyud or mga panginahanglan nato nga ni-increase pod so mo na nga ato na lang pasalamatan nga naa ang ato ang city government no ato ang mga lideres sama nila ni Mayor Jane Yap ni Vice Mayor Adam Hala nga naa naglantaw pod no sa kaayuhan labi na sa kadtong mga mas maapektuhan gyud sa ato ang problema sa global crisis nato karong panahuna no so una daghang salamat kaayo sa ato ang mga alideres nga nagtanaw sa atong kaayuhan tanan. Unya speaking of no sa atong mga kaayuhan ha, ingon man sa atong mga leader isa sa ato ang department head no sa atong City Government of Tagbilaran nag-celebrate sa iyahang birthday yesterday. Atong April 29. Di na lang nato kuno nang iyang edad, no, i-divulge ang iya edad. But belated happy birthday, no, to one of our hardworking department heads sa tuang City Government of Tagbilaran, Mr. Hubert Inas, no. Happy belated happy birthday nimo, Sir Hubert, no. Ug ingon man sa tanan nga mga nag-celebrate sa ilang birthday sa mga miaging adlaw, labi na kagahapon, ug ingon man karon, okay, si belated happy birthday po di ay ni engineer, no, Engineer JJ Ongkog, no. Belated happy birthday nimo, ma'am. Nag-celebrate siya sa iyang birthday po di yesterday. Sa katuman nag-celebrate sa ilang birthday today, happy happy birthday, labi na sa tuang mga pinalanggang senior citizen, no, dere sa tuang syudad sa Tagbilaran. Happy happy birthday ninyong tanan unya nana. Ato ang complete natong lista, no, sa tuong mga winners sa tuang niaging sa Ulog Street Dancing and Grand Ritual Showdown competition, no. So atong pag-congratulate sa tuang Ritual Showdown winners. First place ang ato ang tribo Maabi-Abihon from Poblacion 3. Congratulations. Ang atong second place from tribo Dimansa sa Amazing. Yes, from Barangay Mansa sa. Nindot kayo, no? Dimansa sa Amazing. Atong third place from tribo Ubuhan, no? Ubuhanon. Fourth place goes to Pundok sa nagkahiusang Kugunanon, Barangay Kugon. O niya atong fifth place from tribo Tip-Tipanon or Barangay Tip-Tip. Congratulations sa itong mga winners, sa itong lima ka-winners sa itong Saulog 2026 Ritual Showdown Competition. Og ingon man ang itong mga winners, no, sa Street Dancing Competition. Congratulations ang first place to Tribo Tip-Tipanon, yes, from Barangay Tip-Tip. Second place, Tribo Dimansa sa Amazing from Barangay Mansasa. Unya, fourth place, Pundok Nagkahiusang Kugunanon from Barangay Kugon. And then fifth place, Tribo Ubuhanon. Congratulations. Unya, ang best in musicality, Tribo Dimansa sa Amazing. Wow! Unya, ingon man ang best in choreography, Tribo Maabi-Abihon, Poblacion 3. Congratulations to all our winners, no? Grabe, well-deserved. Unya, ang kanindot aning ato ang mga winners pod gawas nga maka-receive sila og cash prize, naapagyud silay dugang, no, nga naay 3 million, naay 1 million, naay 2 million, basta natoy mga worth of projects nila sa depende sa ilahang places nga nadaugan. So basta kay kun ang naa dito, ako tong pangitaon lang ang ato ang prizes, no, later on atong ipaibalo. Basta ang first prize, okay, ang iyahang makuha is naa siya'y cash prize plus worth 3 million pod nga project. Okay, so ato itong pangitaon kay para ato yung makuan kay inana kanindot ang prices nato karon sa ato ang Saulog Tagbilaran 2026 nga Street Dancing and Grand Showdown Competitions. O nara. Oo. Thank you to Ma'am Ruby Casas, no, nga may nag-provide nato sa ato ang kanang prices, no, for the awards, no, sa tuang mga Saulog Street Dancing Competition nga mga prizes. So awards and prizes, no, for first placer and champion na ay 300,000 plus trophy. Unya, for cash prize lang ni siya, ha. And second place, 250,000 plus trophy. Third place, 200,000 plus trophy. And fourth placer, 150,000 in cash plus trophy. And fifth placer, 100,000 plus trophy. Unya, napoy consolation prizes nga tag 25,000. And then awards, no, and prizes, no. Kanisha, mauni siya ang sa Ritual Showdown, no. 300 pesos worth of cash prize plus trophy plus 3 million worth of project from the city government of Tagbilaran plus 10 million worth of project from Congressman Babay Yap. So in ani ka nindot ang price na to karon, no, karong tuiga mo ni isa sa dako kayong kausaban, no. And then second placer, no, for our Tawulog Street Dancing Grand Ritual Competition, second placer, 250 worth of cash prize plus trophy plus 2 million worth of project from the city government of Tagbilaran plus 7 million worth of project from Congressman Babay Yap. Yes. Third placer, 200,000 worth of cash prize plus trophy plus 1 million worth of project from the city government of Tagbilaran and 5 million worth of project from Congressman Babay Yap. Anyang ato ang fourth placer, 150,000 worth of cash prize plus trophy plus 3 million worth of project from Congressman Babay Yap. So ang nawala lang ani sa fourth place, ang project, a worth of project from city government, but dili mag-uol kay naagihapoy 3 million worth of project from Congressman Babay Yap. So in ana kanindot ang ato ang mga prizes onya. Ang fifth placer na ay 100,000 worth of cash prize plus trophy plus 2 million gihapon nga worth of project from Congressman Babay Yap. So no, ang atong fourth of fifth nga placer makadawat og mga worth of project from Congressman Babay Yap. Unya atong consolation prizes, no, ana 25,000 pesos para sa kadtong mga wala na pili, no, wala na ka-place nga mga barangay. Unya na special awards nga best in musicality, 100,000 worth of cash prize, and then best in choreography, 30,000 pesos nga worth of cash prize. So mao ka itong mga nindot kaayo nga mga prizes, no, worth of prizes karong tuiga for sa ulog. So daghang salamat kaayo sa itong Tagbilaran City Government headed by our Mayor Jane Yap nga kanunay nagpalangga yun, no, sa Tagbilaran, ingon man ang atong Congressman Babay Yap of District Distrito 1 nga kanunay naglantaw sa kayuhan pod sa Distrito 1 niya. Sa mga nahibilin nga mga oras or minuto, ato na lang kining gamiton sa pagpasalamat sa ato ang mga sponsors, no, sa atong Saulog Tagbilaran 2026, no. Kung wala ni ang atong mga official sponsors, dili gyud mamahimong magmalampuson ang ato ang mga activity for Saulog 2026. Ato ang co-presenters for Saulog 2026: Provincial Government of Bohol, Provincial Government of Tagbilaran, Tech Group, GaProtech Security Inc., Copier Source Enterprises, DoExam, Des Marketing, Bohol Tropics Resort, Converge Fiber X, Save and Earn, Xiaomi, Alturas Group of Companies, and Token Techs PLDT. Special thanks to Governor Erico Aristotol Omentado and Congresswoman Maria Vanessa Omentado, Vice Governor Nicanor Besas, Senator Camille Villar, Senator Ronald De La Rosa, Congressman John Gisnell Babay Yap, Congressman Christine Alexi Tutor, Board Member Vincencio Arcamo, Board Member Lucille Lagunay, Board Member Mutya Kismet Terol Macuno, Liga President Romulo Cepedoza, PCL President Joanna Cabalit Initay, SK President Lawrence Xavier Ancla. Platinum sponsors: Love Solar Energy, Atlantic Erectors Engineering and Construction, Bohol Quality Corporation, Nodal Electric Trade and Services, Mega Speed ICT Solutions Inc., Val Anthony Construction, C&E Adaptive Learning Solutions, Weld Power Tools and Construction Corporation, IBEX, Bohol Light Company Inc., Light Shipping Corporation. Our diamond sponsors, thank you to BioPharma Corporation, Panalay Tailoring, Globe, Fortune Real Properties, AH Shoppers Mart, First Consolidated Bank, Sagilty Auto Kid Truck Solution, Balay La Nina Beach Resort, TWD Trading Corporation, Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, Bohol Water Utilities Incorporated, SPC Island Power Corporation, Nature Spring, South Tiger Trucks and Heavy Equipment Supply, Southern Starbus Transit Inc., and Grab. Also, thank you to our media partners, the Bohol Chronicle, Bohol Tribune, Bohol Times, Bohol Balita Daily News, Bohol News Today, Bohol Island News, CDN Digital, DYRD, DYTR, KISS 102.3 FM, 911 Balita FM, and B92.7 FM. To all our dear and beloved sponsors, daghang salamat kayo sa inyong tabang ug suporta sa City Government of Tagbilaran para sa Saulog 2026. So mga igala, mo ko to itong mga major sponsors. And yeah, hi and good morning sa mga naglantaw ka nato karon via Facebook Live. Hi to Lito Maghinay, no? Good morning, watching from Barangay Cugoan. Yes, good morning ninyo Sir Lito. Ingon man sa Purok 5 at Showa Compound. Yes, mayong buntag sa taga Barangay Cugoan. Unya, to Ma'am Betty Humawid, mayong buntag from Poblacion 3 daw ko, no? No? Ulat-ulat lang mo, Betty, no? Ang inyohang schedule para sa inyohang food voucher sa Poblacion 3 this coming May 3 ba to, no? Akong gimension a while ago. Daghan salamat kayo. Onya, hi, good morning to Sir Ruel Malabote. Yes. Watching from Bungahan, Antiquera, Bohol. Murag hapit na ba po ng fiesta sa Antiquera ba to? Hindi ko ka-memorize, no? Pero basta sigurado ko ang dao, mag-fiesta na sila, no? Sunod na gina siya sa Tagbilaran. Ikaw man gina sa fiesta, May 1 sa Tagbilaran, musunod na po ana ang dao niya. Advance, happy fiesta na lang po sa katong mga lungsod, no? Nga musunuray na pohon. If I'm not mistaken, musunod po pohon ang ubay. Deha man to'y imbitasyon. Yes, mayong buntag sa tanan nga mga lungsod nga hapit na musunod ang magfiesta kaysa ginaingon na, no? Opening salvo gyud ang Tagbilaran City para sa fiesta sa Bohol, no? Unya, good morning, no? Yes. Coming from Geniblos po, no, Banana Love, mo greet daw siya, no, sa iyahang classmates, no, ang class 79ers. Nanguli gyud ako no pag fiesta to Caloy Robiliar Fanos, no, unsa ni pag pronounce Fanos, di ko ka pronounce from LA California to Vicky Gatal og Alex from New York, no, and to join Namok Tanaliga from London og ni Carl Lau from Cebu City from batch 79ers, no, class 79 of Holy Name University, former DW Divine Word College, no. So daghan salamat kayo. Hi to Ma'am Doris Caloyong, may buntag. Good morning daw ko, no, no, to Mayor Jane og ni Congressman Babayap ingoman ni Vice Mayor Adam Hala. Sa mga kalampusan nga kalingawan sa Tagbilaran, mabuhay and viva Senior San Jose daw from Sir Lito Maghinay. And to Barangay Captain Bert Remolador, yes, congratulations ni mo Cap Bert, no? Dako kay ni kalipay ni Cap Bert kay pila to'y nadawat 300,000 worth of cash prize plus trophy plus 3 million worth of project from the City Government of Tagbilaran gikan ni Mayor Jane ug ingon man pila to 10 million ba to or 7 million worth of project from Congressman Babayap na nakalimot na po ko balik ko na kog tan-aw kay murag grabe na amaze ko karon sa prizes no sa tuang grand winner no. Okay. 10 million lagi di ay, oh, 10 million worth of project from Congressman Babayap. So, mo nag dako gyud kaayo ang kalipay karon. Murag madayon na gitong ingon ni Cuthbert no nga magpahimo siya og na siya ipaayo nga dala na ay kanang iduga nga street lights ingon man magpataod ang mapalit day siya. Ang importante kay niya karon mapalit siya og vehicle no, emergency vehicle for Poblacion 3 ug ingon man magpataod siya og elevator sa ilahang bag-ong building no, barag-ong bag-ong barangay hall kay habog man po niyang barangay hall, murag 3-story ba na Cuthbert no, so wala nga kanang kuan gyud kaayo ilaha gyud karon ang prize, so ila na gyung matuman ng ilahang project pohon. Anyway, wala gyud tay igong oras, actually nilapas na tagamay, sorry na nang ato ang City Administrator Alvin Luisa Cosar para sa iyahang musunod nga programang ang Nagkahiusang Tagbilaran. Stay tuned in for Nagkahiusang Tagbilaran with City Administrator Alvin Luis Acozar. And this has been Dice Arsenal Luspo para sa Meet the Mayor in behalf sa itong beloved Mayor, Mayor Jane Yap. Daghang salamat. Kung magaingon, happy weekend kaninyong tanan o a sense of more Tagbilaran.
2: Ugin yung nabati ang sinimanang tulumanon ni Mayor Jane Yap. Meet the Mayor. Meet the Mayor. Hangtod sa sunod Sabado, uban kang Mayor Jane Yap.
3: Meet the Mayor.
2: Meet the Mayor.
4: Kining Sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.
5: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
6: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan may eskwela si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
5: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
6: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon may gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
5: Ay, Mari. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
6: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
5: Oo, oy, higayon na Junjun ninyo, Mari.
6: Salamat kayo, Mari, ha? Mao na gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
7: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: Available at Slim Pension House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline number
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0384124858 0918-319-4953.
3: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag pa yun sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3! Diri ko believe!

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ipadayon nato ang pag-uswag sa dakbayan sa tagbilaran. Ipadayon nato ang katungod sa tao nga masayod sa kamatuoran ug dili bakak ug dili fake news. Kini ang panahon nga masayran ang tinuod nga impormasyon. Nagkahiusang tagbilaran. Tulumanon nga magbugkos sa maayong hunahuna sa katawhan ug sa mga kadagkuan sa dakbayan. Nagkahiusang tagbilaran. Ubos sa atong mayor sa tagbilaran, Mayor Jane Yap. Nagkahiusang tagbilaran.
2: Mayong buntag Bohol, mayong buntag tagbilaran. Welcome na usab sa laing Sabado ng atong pag-asawaan, ang atong gikayusahan sa milabayng mga adlaw ug sa umaabot pa. Karong buntaga mga kaigsunan, ato ang interviewon no live via phone patch ang ato ang kapitan sa Poblasyon 3 nga mooy nahimong kampyon sa milabayng sa ulog showdown ning ato ang kasaulugan sa fiesta sa milabayng Pizza 26 adtong Abril 26 mga kaigsunan. Unya ikaduha ato ang hisgutan kining ato ang food coupon ang ato ang food vouchers nga karon gasugod na ga roll out na ta since April 28 unya karon ato ang ipasabot dugang sa kahanginan ang guidelines ni ini. Kining duha ka mga hisgutanan atong ipadangat diha kaninyo sulod ning usa ka oras nga programa sa dakbayan ang nagkahiusang tagbilaran. Laing adlawng Sabado unang Sabado actually no para sa buwan sa Mayo. Happy fiesta sa ato ang probinsya sa Bohol, kinatibuk ang probinsya sa Bohol kay kaybawa man ta no nga sugod Mayo 1 gisugda ni sa ato ang siyudad sa tagbilaran o niya sunod-sunod na yun yung kapistahan. Gali dispiras ro no diha sa barangay Dao diri sa ato ang dakbayan sa tagbilaran, may buntag diha sa ato ang mga opisyales sa barangay nga busy kayo niya sunod-sunod na ni mga kaigsunan ang kapistahan sa tibuok probinsyang Bulanon. Kinina usab ang inyong City Administrator Alvin Acozar nga mo'y mudala ning usa ka oras nga programa sa dakbayan nga gisibya no madungog kita ning atong kinaham nga istasyon DYRD ug sa atong hookup station DYTR. Makita pud ta no sa DYRD Facebook Live ug sa DYTR Facebook Live. Maing buntag ug maing pagpanikay-sikay sa atong mga suking tigpaminaw. Sure ko kay atong mga suking tigpaminaw wa ni mananaw kagabi no sa do exam night. Bibo kayo mga kaigsunan, taas kayong linya. Gali ang crowd estimate no base sa CDRRMO report ning kabat og 48,000 ang ato ang crowd kagabi diha sa Do Exam Night. Salamat kayo sa Do Exam. This is a no privately sponsored activity ang ilahang concert ni Maki og ni Silent Sanctuary mga kaigsuna no. Ning mata na ba ang tanan? Nakapamiesta na ba ang tanan na human na no? Mayong buntag diha, bibo kayo kay lagi ang usa sa dakong kausaban sa atong kapistahan nga ang ato ang street dancing and showdown. Ato nang gibuhat sa wala pa miabot ang Mayo 1. So naka-concentrate ang tanan og pamiyesta no. Naka-concentrate ang tanan og pangbisita sa mga balay-balay ning dakbayan sa tagbilaran. And thank you so much Mayor Jane Yap and Congressman Baba Yap and the Yap family sa ilahang open house kagahapon dito sa Bohol Tropics mga kaigsunan. Baling bibuha dito no. Sama sa naandan ang mga tao sad no naanad nga adto mamiyesta sa ilaha. Kaniya open house good no, so anyone can come dito daghang mga higala nga nakita gikan sa First District ang ato ang mga lideres sa ato ang barangay na miyesta pod no. Salamat pod sa sa mga imbitasyon di ay no nanawar ba ko kabisita ni kagawa June Balani Diaz Mansasa pero natay na dawat nga invitation ato mga kaigsunan. Good morning sa atong mga suking tigpaminaw. Salamat nga nakamata na mo again atong ingno no kay ang mga nagmaoy kagabi mga kuan no to mga batan on ti amani abot og 48,000 ang estimated crowd sa Do Exam Night dito sa CPG Sports Complex. Unya bisan pa sa kadaghan nagpabilin nga malinawon hapsay ang maong kalihukan hantud na human. Salamat kayo sa ato ang team from the city government and Do Exam sa ilahang collaboration no nga sa ato ang team sa city gipanguluhan gyud ni Attorney Thea Paras ug sa iyahang team nga dito pud sa Do Exam na apod ilahang team. Salamat kayo sa sa tanang volunteer, sa tanang ninglihok, sa tanang nag-assist nga nahimo yung mahapsay ug malinawon. Of course, shout out diha kang COP or Chief of Police Joey Bicoy sa iyahang maayong assistance, ug diha pod si Fire Superintendent no Angie Salva nga nangunay pod sa pagmonitor sila sa atoang peace and order situations. Kanya naa sila Sir G nga mo'y naninguha pod sa pagresponde in times of emergency kauban ng atoang mga taga-Tagbilaran City Primary Care Facility. Salamat sa atong traffic team ug sa atoang alert team. Good morning diha. Maayong pagpanikay si Kerya nila Sir Tony ni Sir Yoyong ug nila ni Engineer Aung sa iyang team nga nang hinlo pagkahuman. Good morning. Maayong buntag diha. Maayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw ng istasyon DYRD ug sa atong hookup station sa DYTR. Maayong buntag usab kang Mayor Jane Yap ug ni Congressman Baba Yap sa Yap family. Good morning diha. Kauban silang Vice Mayor Adam Hala, no? Fiesta na po sa Barangay Dao, ilang vice ni. Sa ato ang 15 kakapitanes, sa ato ang mga opisyales sa 16 sangguniang panglungsod. Good morning ug maayong pagpanikay sikay diha, no? Maayong buntag diha, happy fiesta in advance. Nang imbitar po dis kagawad oklong, no? Kagawad oklong aying, maayong buntag diha. Kagawad John Ray Aying, John Ray Aying ni siya, no? Maayong buntag diha og ni Joy. Good morning usab sa atong mga higala diha sa Barangay Dao. Likewise, good morning sa ato ang mga kapitanes, mga gipanguluan ni Kapitan Joseph Sagaral, nga may atong liga ng mga barangay president, mga kaigsunan, nila ni Kapitan Mary Jane Ruiz, ni Kapitan Nilo Lumantas diha sa Barangay Manga, ni Kap Jun Duroy diha sa Poblasyon 2. Shout out po diha sa kuang kumpare, no? Si Batchoy Alba. Good morning diha, kagawad Batchoy. Maing buntag og maing pagpanikay-sikay ni Kapitan Bert Rimulador and ni Ate Marisa. Salamat sa panihapon, no? Duha ka adlawan gitong panihapon dito sa ilaha. Og salamat of course ni Jeanette ato aning kabatch mga kaingsunan. Good morning likewise nga to kang Kapitan Arvin Bisara, ni Kapitan Joel Ibao, ni Kapitan Marlo Anyana diha sa Barangay Dampas. Of course, maing buntag diha kap og maing pagpanikay-sikay ni Kapitan Alberto Puagang diha sa Barangay Dao og ni Ma'am Erlinda. Maing buntag diha ma'am, no? Salamat sa imbitasyon, kita kits. Likewise, good morning ni Kapitan Luz Cube diha sa Poblasyon 1. Maing buntag usab sa ato ang mga higala diha sa Barangay Talokto ni Kapitan Francis Zamora. Good morning ni Kapitan Jun Telmo diha sa Buoy, no? Maing buntag ug maayong pagpanikay sikay ni Arvin Visara diha sa Mansasa, no? Mansasa amazing, no? So ni perform gyud og maayo. Sila mooy second, no? Ang champion nato sa ato ang showdown is ang Barangay Poblasyon 3. At ang ininyo taod-taod ato interviewon si Kapitan Bert Rimulador ug ni appeal ba siya sa sayaw adtong iyahang sa ulog 2026 nga kadaugan. Likewise, good morning sa atong mga higala nga mga kagawad, kagawad ani, kagawad Inday Giselan, Marlon De Losa, maing buntag diha ni kagawad June Balani ug ni Sir Tony Sarabia, happy fiesta ni kagawad Jerry Cahis, ni kagawad Brian Aparicio, maing buntag usab ni kagawad Hazel diha sa Villa Olympia Luway, sa atong mga higala diha sa Barangay Cugon, kagawad Danny Abiliana, good morning ug ni kagawad Pepot, maing buntag diha, maing pagpanikay-sikay, happy fiesta o ni Ma'am Tunet. Likewise, good morning ato ni Councilor Ondoy Borja and Councilor Ide Borja, no? Former Councilor Ondoy Borja, naanad ani Deputy Congressman si Ondoy Borja, mga kaigsunan. May buntag di ADI Borja, may buntag di Consial Ide. Likewise nga to kang Consial Bebot Budlong og ni kagawad Councilor Plong Plong Rinca. Good morning, may buntag di ni Councilor Gemma Inting, Councilor Butchie Zamora. Likewise, good morning ni Samuel Belderol di sa Yokoy's Cafe, ni Sir Mardonio Rojas, ni Father Moy Romerde, ni Ma'am Corazon Igagamaw, nag-abot big pista kagabi. Maing buntag diha Ma'am Cor og sa imong pamilya, no? Si Sir Mario Reyes, sila Neria Nubong, ni Ma'am Inday Rimentizo, maing buntag diha sa Poblasyon 2. Si Ma'am Jocelyn, ang atuang manager sa BDMPC, ni Nung Boy Navia, good morning Nung Boy, sa Everjan Tailoring. Good morning usab nila ni Kai, ni Sir Sok, ni Ma'am Gaga, ni Liubi Val, Totong Janjan, Kuya Lope Diaz Cortez, ni Sir Jun Besa. Good morning diha. Maing buntag diha ni Sir RJ Milisimo. Ako kapamista ba? Maing buntag diha ni Father Moy again, no? Maing buntag diha Father Moy ni Kapitan Alberto Tagamao diha sa Tagumaas Antiquera. Si William C. Bilyonaryong pobre. Mga suki na ito ni. Maing buntag ni Dave Dahab. Mayong pagpanikay sikay ning Adlaong Sabado. So, stamias mga dukot-dukot nga humba ron mga kaigsunan, no? Og init na pahibaw ami kay mga nami. Ay, good morning sa atong mga higala watching over DYRD Facebook Live na si Amok Azil. Good morning from New Hampshire, USA. Thank you, ma'am. Thank you for listening. Napod si Ma'am Nimia Morales Gagante diya sa Barangay Manga. Good morning, Sir Alvin. Thanks in advance sa food voucher. Yes, sa Manga ko, no? Na ato ning basahon ning atong schedule karon. Shout out diha ni Kagawad Inday Gizalan. Good morning. Thank you for watching over DYRD Facebook Live, mga kaigsuna, no? So, kugi jamo ning ato ang mga purok leader karong adlaw nag-distribute sa tuang food vouchers, no, hoping nga by May 13 ang 15 ka barangay nakadawat na unya makumpra na ni nila until May 31. So taas-taas pag panahon mga kaigsunan unya kana imong usa ka libo murag usara gyud na kakumprahan, and I would suggest kasara gyud na ninyo ipalit, no, ihurot dayo nagpalit kay unya mo kas og pliti mga kaigsunan. Okay, so hindi tayo maglangan mga kaigsunan na nasa pikas linya kay karong bago sa Ayod Banta, no, ang usa sa major event na to diri sa ato ang dakbayan, sa ato ang kapistahan ni Senyor San Jose. Kani magyod ato ang Saulog Street Dancing and Saulog Showdown. Diin gapakita gyud og kahanas, nagpakita og kamaayo ang ato ang 15 ka mga barangay diha sa ilang performances sa milabayng Abril 26, adlong Domingo to mga kaigsuna, no, niya minggawas gyud nga mananaog ning ato ang Saulog 2026 street dancing og ang ritual showdown. Naunay lima ka barangay nga mingdaog ni ini sa ritual showdown mga kaigsunan. Ang 5th placer barangay Tip-Tip, ang 4th placer ang barangay Kugon, 3rd placer barangay Ubuhan, ang 2nd placer is barangay Mansasa. O niya ang ning champion, no? Again, no? Ni champion again. Nganong again eh, kay atong 2024 ning champion na ni sila. O niya na himong second placer sa 2025, pero karon gibakwi gyud nila ang ilahang trono as champion of this Saulog Festival Ritual Showdown ang barangay Poblacion 3. Tribo maabi-abihon. Nasa pikas linya aron tagaan ta og update. Kumusta ang reaksyon sa atong mga kabataan? Unsay plano sa ilahang mga premyo? Og mamalita pud ta, no? O kumusta ang mga ang unsay gipangandaman nila karon nga sunod nga sunod nga competition perhaps, og of course ang mga programa og serbisyo sa Barangay Poblacion 3. Ang aktibo ambungan nga kapitan sa Poblacion 3, walay pabor-pabor, Kapitan Bert Trimulador. Good morning, Cap. Welcome sa nagkahiusang Tagbilaran.
3: Sir Alvin, kumusta na? Salamat. Magatago.

0: right after sa inyong kadaugan, natulog pa ba ka? Ganangandam para bakas pista pagpit sa 30 at uno. Karon, napunta sa radio. Kumusta man, Kap? Nakaginhawa na ba ka? Or pa ka mamahilo na diha?
1: Gamay, nakarelax gamay na ako. Nahuman na gatong sa Ulo Festival. Kung na po, nahuman na po na gatong pista. Salamat dahil may mga pag-visita. Onya, kini na po sa pagpangandam na po sa mga laing kalihukan sa tuang sa programa sa Dakmes Tagbilaran, kaya lagi ang 15 barangay Holman supportive kayo sa atong mga programa sa Dakmes Tagbilaran through the leadership sa atong buhusan mapinabangon yung mayos Dakmes Tagbilaran o sa unang distrito sa unang kongresista sa unang distrito sa Lalawigan Bulanon Congressman Babayap. So, nag-update ako nuna si Ralben niya sa atong barangay ang programa na to sa matagpak na ubigayon na amang yun na, labi na rin yung umabot niya o mapungadlawa, nga mong schedule man to si Ralben.
0: Yes.
1: Nga mag-distribute pa o mga butchers sa tag-household na no, mga schedule na mo, 5 a.m.
0: Yes, dinon no, diretso na gyud ni pero sa di pa ta maghisgot sa distribution sa tong food voucher cup. Una, congratulations for giving a very nice show og tuod man imog yung gisakmit pagbalik ang kampiyonado ning ato ang sa Ulog 2026. Kumusta og unsa nay mga plano karon after niining maong dakong kadaugan sa inyohang poblasyon tres?
1: Okay, as well, una magpasalamat jud ko sa mga atong mga performers, atong mga dancers, mga propsmen, sabi na sa ato ang Juan Choreographers, sa atong MBC production sa aming Lanilla Cebu, through sa overall general Juan Director, na si Sir Marvin Cano, at sa tanan niya ng mga sakop. Maglabaw sa tanan, itong mga tao sa public interest, namihat support misabot nga pagpasakit na to medyo banha-banha gyud pero na nakibaw ang atong tanang kusituloy sa komisyon alang utong ugayuhan nga ang atong programa para sa Dakmes Tagbilaran lagi mual man gyud mo mao sa kalibutan as a tradisyon paghalad og gugma ug pagpasalamat sa atong dalayon na Senyor San Jose. Mao na nagpasalamat una sa mga constituents sa komisyon 3 nga wa kayoy mga mereklamo kayo although di ayo sa pero atong napasabot kung misabot ka usab.
0: Yes.
1: So again salamat kan atong tanan taga barangay Tubes ng Tres nunusap akong patimbaya sa atong kaban sa buhat mga barangay council ingon man sa mga tanan nga staff nako og sa mga tanan nato nga mga lumilihok no tanan. So kini Sir Alben tong amog yod nga mga pagsalmot namo paludog yod po out of 15 barangays.
0: Yes.
1: 15 barangays, nilusalmot, lunlun din mga nindo. Mm. Ako na lang, wabalik ko magtuhumiyan to, pero sana na may mga judges nga ilang desisyon at desisyon din nila. Mm. Ang tanan dun, na 15 barangay, nindot dun kayo, wagyod ko'y nakita na maot. Mabitaw, pasalamat na ko sa tipis ginoo nga kami tanan din gilugwayan, kitagan, o kanang panahom sa paghimo, sabzagun sa mga idea sa mga barangay. So sa Pugasyon 3, kaya ito na, nagkamot din niya ang atong concept niya ang programa din sa Tagbilaran. Nakitong cases karong panahon na.
0: Yes.
1: Ito nakita na itong ang gasolina mahal, ito ang tunamog history ng gawas ng itong sakinan, bao-bao, sa kundyon nga ba. Kaya ron ba nga makita na ito, lumipil ta nga unsa di ay kalisod karong panahon na. Pero bisan pag kalisod sa mga pieces sa akong lisod ng Pilipinon, pero anak ba yan sa Tagbilaran, libarog yun. Saludo dito, anak ni Mildred, kung baba. Yan na lang, itaks ka ato mga meetings, sinabi na si Sir Alden, ibang ka sir, sa city administrator nga, dugay ginatong timbang-timbang, ato na pista yun nga mahilo na, ma-place, makahatag yun, kung halad sa ako ang patron na si Senior St. Joseph na siya pangipay na ito. Mauna yung nga, ginahimo na mo gito, nakutob sa mahimo, muna di at mura o konsultasyon nila nako kung sa paghimuon mao to nga kung ginan nga mao ni ang atong programa sa Tagbilaran nga ang thesis yon mao ni mahal gasolina number one mao to nga gitana mong mahal gasolina among konsepto yon no pero at that

0: Po, Diego, yung mga halal na ito, hindi mo nitinus, ano sa, mga itong mga pangampo, pangalyupo, mga ito ay ako nakita sa mga kinaganang mga katawan na dinbaguna o rituals ng daon.
1: Daghang ni-appreciate ato inyong storyline, no? Kay very realistic yun. Kay timing sad yun kayo sa krisis, sa lanang atong na energy krisis nga atong naagian karon. Inyo yung gipakita og unsa ka importante ang sentro nga pag-ampo yun, kap, no? Despite sa mga problema nga atong naagian, grabe to inyong production, no? Dako yun, nindot yun kayo og hapsay kayo ang maong production line nga inyohang gipakita. Naa, naminaw na to si Princess po, no? Princess Campesino. Apil ba Hanes Princess ato, pero taga Poblacion 3 man eh. Kanang in terms of gidaganon sa tong dancers, props man, pila man to sila kabuok tanan inyo ang delegasyon na Cupbird.
0: Actually, kita mi follow kita sa mga meditasyon sa ato ang programa ila din sa ating overall chairman si Ma'am Paul Piruzzo na 80 ra yon 80 yon ang mga adults na to 150 ang mga props men na to. So
1: 150 ang props men.
0: wag yun mo nilapas kaya nga eh
1: Grabe.
0: silpay man ka o mamayusan ka kung ito magkabiyulit. Ang tanan na ito nga mga ipanghinok ito at patakot sa mga props ay pagdito ito pagdito hindi mo napas na na asa pa mga dancers ng mga props.
1: Ato ba naputol na hello cup?
0: Hello sir.
1: Yes, kana murag choppy mo ang signal ka, putol-putol.
0: Ngayon ko sir, again, isa pang lang kami sa bisita kung yata pumihunong ko sa dawe.
1: Ah,
0: tanan,
1: okay.
0: time naman ba?
1: Ah,
0: Diyan ko
1: sige.
0: sa dawe.
1: And yeah, of course, sayo ta, no? We appreciate so much the production ang giandam gyud ang inyong mga bao-bao diha, no? Mga inyohang mga bus na buhi man no? St. Jude bus, pero inyo yung gipakita unsa ka importante ang atong paghalad. Pasalamat pon ni Senior San Jose. Kadaghan day adto, no? 150 props men og 80 ka mga dancers. Yeah, kamo pod ang best in choreography, no? Pagganindot, kap tagadisa man atong choreographer adto ha.
0: Taga Cebu to, Sir Alvin, actually, pagsugod na ako by 2022, di ko to sila na ako, pagkapitan na ako, 2022, din pag ka-2023, di ka na to, hantod na ron sila, gigikuha na to. So, atong to 2023, na first number ata, ito 2024, ito champion ta, atong taulog din, champion to kapag sandugo 2024. Then, sa pagka 2025, murag wata kang kakuha na to kay, atong budget ka Mario kayo di gyud top up sa ilang ikinanglan di pa kuha so karon di pa nakamutan na to gyud pangandaman nga makabalik kita so taga Cebu to sila sa taga Mindanao Cebu MDC oh nya nagpasalamat gyud ko nga sila gyud kompleto gyud sila sa ilang overall pa director overall sa ilang choreographers ilang artist tanan nila gada sila mga wielders gada sila mga sastre diri kapag makina din nila kitahin mong akustyom nga kitong pintor nila nga tanday ila dito mo sa Cebu.
1: Yes, that's great. Kay dugay naman sa GDI ni ninyo, no? Inyo na gyud ning suki, nya nakaibaw na gyud sa tuwang movement. Nindot mga kaigsoonan, no? Nga in 2024 ning champion pud ni sila sa Sandugo 2024 to cup, right? Kanya karon nga karon ni balik naman ninyong corona, unsa may sayod man ta nga naay 300,000 nga premium plus worth of project. Hopefully no nga ma-facilitate ni Congressman Babae Yap, no? Unsay mga plano karon kap sa inyong premium nga gidawat ug pagadawaton pa?
0: Okay, salamat po. Well, una, pasalamat po sa atong halang ngayon ni Eugene nga natag siya ng 20,000. Pasalamat po ta ni Congressman Babae Yap sa distrito sa Tungaling Bulanon sa Congressman Babae nga natag siya og 8 million pesos. So, ma total is 11 million pesos para sa project kung ito 20,000 cars. Kaya 20,000 amo ng unay among pambahigbahigon sa mga dancers. Kunya, may mo may o victory party. Kaya nakita manggod si Nako, Sir Alvin, nga kada practice ko nila singot, tahango, white ko, gilabi na sa mga 2 weeks na dito before, na bisan pa white sound, may kalas dusi, pero mundang may tagalas dos, tagalas tres, gumikan kay ang counting, di ba? ang kaunting dito di mo sugot at pwede, pero ang kaunting dito sila mo sunod. O dito, dili po may mga dito sila magdungan. O na nga, ananang panahon na, ako po, nagsupo ko, o na ako di hantong na mahuman, o na nga, watay to, pagkauma, di kita mag-Hawaii, kung may trabaho. Pero hindi lang kay, ang ato pagsakipisyo, di lang para na ko, para man sa ngalan sa mong barangay, sa publisyon, sa ngalan, sa mga performers ito nga tiga progression test.
1: Yes.
0: So, yun na nga, Sir Alvin, mag-imo may victory party karong May 9. Mm-hmm. Nga, amo silang atagaan, angayon to tanan itong mga prize para nila.
1: Wow, wow. Murag excited sa mo't imong mga bata, ana, no? Na ipangutana di rin. Mo, salmot, bako na mo sinulog 2027?
0: og itugot sa kay Higayunan, labaw na sa itong mahal na bata, Santo Niño. Sa atong City Niyo, sa mga mga kalidad na po, ang support yung Mimos Brandon, sa City, na tayo na po, ng atong Mios Request Aguilar, ang atong provisional supportive yung kayo. Tatanan-tanan na mo, na mga gitinang lang sa barangay, sa barangay, huwag yun nag-gitaw nila, huwag yun na nila yung mga ginangan lang, ihatag yun na nila ito. Galing ang barangay ng tinanglan, kinasayod sila, na tanang atong mga para mag-yod sa barangay. Mag-ulap din niya, napod sa imong mga kamot ba? Pagtaban na ito, nag-ugaling, mahitabo na, no? So, maning kamot, yapon na si Alvin, na mahimo na to ang tanan.
1: Yes, world-class performance. Maoni remark yun ni Mayor Jane, no? Sukad, gasugod ang showdown from contingent number 1 ngadto na sa ika-15 diha mangyuntas sa tubangan, no? Gatan-aw ta, matod pa ni Mayor Jane, this is a world-class performance. So, niya, di po na to ika-limod nga nga to apong mga judges, no? DC-size kan judges, mga nga sa National Commission of the Culture and Arts, mga... Yeah, mga skilled kayo nga mga dance performers po. Anya, wag yung rason nga dili na to makuha ang usa ka maayong paghukom kung kinsa ang mga ninding daog karong 2026. And of course, again, congratulations sa Poblasyon 3, Tribo Maabi-Abihon for a well, kuan gyud, no? Well-performed presentation sa ato ang halad pasalamat nga to kang Senior San Jose. Kap, tagaan di kao kigayon nga mag-mangayog pasalamat tingali sa imuhang mga sponsors, mga partners diha sa imuhang team sa Tribo Maabi-Abihon. Go ahead, Cap.
0: Una, Alvin, napasalamat ni ako sa atong delegyo ng itong amahan nga ang mga kabataan huwag mga panghitabo, huwag mo'y nasakit, huwag mo'y mga kuwan fractured. E di sa pagsugod galing, ato na silang kitagan o vitamins yun.
1: Yes.
0: Pag-din pinasya. Saktos pagkaon, saktos sa snacks, tanan-tanan ako gipagod ang tubig yun, hindi na ito namawa. Mm. So naagot sa diya, kanong may nagatutok, kay gusto yun ko nga ang mga bata yun, nga ugna ako, makita na ko, nga yun, sila yun, magtarugod sila, dakugod sila, o respeto na ko, kay ako makita, nga di sila magtarug, ako magyun sila papawaon, kaya mo man sa matinanglan, sa itong maghatag lang, o kamaot, ato ang pagbumuon niya sa programa kita.
1: Mm.
0: And karon pasalamat po ta sa atong City Mayor, Mayor Jane yun. Nga mo'y naghatag yun o support no sa ato ang Paulo Festival, sa atong mga kwan, financial assistance. Nakita ninyo, kipos ako, nga nakadawat ko ta o 150,000 na ito ang big support sa barangay ni Counterpart lang ni babasab support niya po at ako wisman hindi sila man doon magkaayon mo na ni kamot nini na ang tanan kaya pagsugod ang hatumauman mahipno o mapahilunag yun ang sa Ulo Festival. Niya, pasalamat po ni mo Sir Alvin at si administrator ni Ma'am Cathy, si Ma'am Sol Perocho, si Sir Jan Turalba, tanan-tanan-tanan nga atong di pay maraygan aron mahimo o makuha po na to ang ako ang truno sa mong torneo sa Kaulo Festival. Although again, sa mong barangay, nagpasalamat ko sa mga ni-support, maginagmay man o madagto man. Sa moral support, ako lang i-mention, itong nakahuwang ko sa mga second hand.
1: Yes.
0: Engineer Edward Labunog, si Engineer Denden Isusas Mar, si Engineer Johnny B. Poylan. Salamat kayo mga engineer kay inyong pagbaki ang inyong presentasyon, paghatag o pagtabang para sa itong barangay ato pun nakabuot kung unsa ang iyong pagpaningkamot mo sa atong pagpaningkamot diri sa atong barangay. Salamat, salamat ninyo diha. Panginoon, ingon man sa tanang katawan sa atong barangay sa Tulisong Tres, ingon man ang akong mga barangay officials, ang akong mga staff, atong mga alert, atong mga job orders na ito nga agikan sa siyudad, nga Tulisong Tres, suporta sa mga drivers na nandiyan na ko i-mention, hago in town, mahumana o kwan, makadlaon, hatod sa mga bata, apaw nila kapon, hatod po sa mga bata. Sa tanan-tanan, sa atong kusinero, si Dino, sa tanan-tanan-tanan, akong sekretary, si Kwan, Janet Paghuyop, ito ang tesoret na purpor. O sa tanan, katawan, Sir Alden, sa Publishing Press, akong gakong, akong pagpasalamat, o kinidili atong kadaugan, dili kini ako, kundili atong kadaugan, ngalan sa Barangay Publishing Press.
1: Yes, of course, salamat gyud kayo sa imong kakugi o disiplina sa imong mga dancers, no? Saksi ta nga og nakita gyud ni nato sa imong kanang kakugi sa pagkigahinabi sa uban aron makakuha ka og suporta sa kakugi sa imong paghatag gyud og pagpangga sa mga kabataan. Salamat pug kayo, Cuthbert. Sa di pa ka nakubuyan, Cuthbert, kay bawo ko nga ugmang adlaw, mabisi na pug ka para sa distribution sa atong food vouchers. Nga ba kay announcement para sa imong mga constituente dias poblasyon tres karon.
0: Oh, salamat sa Ruben nga pagtan mo kay Buyonan. Kung mapo madlaw, moya tong ipang-distribute sa mga butchers, kito mga household lang nga naa nasakay sa atong RBI. Kung wasa RBI mo sabot la punta nga dili ta makatangyan na kay mo ray ato nga nagipasa dito. Anyway, sa last year patala ni nga sige gatag gatong mga vegetable you atong mga fruit leaders nga sa form galing nga uban ibilin lang murag ibuwa ba Alvin pag uman ipabalik na ko mingon nga tuwan na ni Mrs. Halika na ko mingon nga yatod sa barangay sa pagkabot nga nanay mga mura o kayuhan nga ipanghatag ana na sila mureklamo so ang ato ang ipasagot si Alvin nga ang ato matagaan yun kanang narag yun sa RBI kung itawag na to registered barangay inhabitants. Yes. Household lang. Dili ni ingon nga family ha example usa ka household, dunay usa duha tulo ka pamilya, usar gunay atagaan na amounting of 1,000 piso sa butchers, no? So, ang atong overall total, Sir Alvin, sa atong RBI is 1,760, wako masayo ko, 1,780 ka mga sa mga household lang, pamilya. Ka mag-isgota o pamilya, daghan din tayo, Sir Alvin. Yes. Mo nang household na siya ipasabot na to.
1: Sige.
0: Nana. Yes. Alas 5 ito mapon magsugod sa buntag, Sir Alvin.
1: Alas 5 sa buntag, nga ito sa alas 8.
0: Sa buntag. So, kinanglan nga, ito nakadungog karon sa atong Sibya, yun nga itong ipalanog ni Sir Alvin diri sa CNDYRD, may naot po, alas 4 media, ma-wake up na mo, aron inika na diya, inituktok, makamata na mo, aron kay ang atong oras limitado, alas 5 nga ito sa alas 8 sa buntag. So manginaot lang ko, abalikon ko, ma-wake up itong mapuhon sa iyo, mga 4 to 4.30, aron magtapaab mo ta sa itong mga butchers nga i-deliver sa matagpanimalay na to.
1: Yes. No? Magdunga ni tanang purok cup o distribute, right?
0: From purok 1 to purok 7.
1: Wow. Okay. So salamat kayo sa kaygayunan. Nga mo kang nahinabi, bisag busy jam mo karon o nagbiyahe ka, imong mga panapos nga mensahe o perhaps mga pahinumdom sa publiko, Cuthbert.
0: Ang ako lang siya doon, sa kanunan, hindi tamawa o paglao mo pagampo sa itong langit nung nagdalaygon na mahan. Bisang tood o krisis, pero ang mga pagampo na mag-iod, mga itong hinanggiban, kung maroon ay ato ang iod nga ng panan ng atong Ginoo, ang ako na lang nga nakasalamat ko sa itong City of Tagbilaran through the leadership of City Mayor Jean Yap sa itong butan na kongresista sa una distrito sa Ligang Bulanon. Kunya, ipaiba pa na pa din ako ni Sir Alvin ha, namay lang. Nga, yes. Ang atong project sa last year ng 5 million pesos nga gihatag ni Mayor Jane para sa infrastructure ato nang gipatrabaho diri sa new barangay hall sa taas no nga kana siya dako na siya nga function hall gusto na siya nga 350 ka mga tao o sitting capacity lang na so ato ni siyang gituyo nga naningkamot gyud ang atawir matagal an puta ni kay magamit lang tanan nga taga barangay gusto mo gamit sa dunay doon na sila yung mga kuhan appear, no? Sa pwede sila to dito. O niya, again, Sir Alvin, salamat niya kami mo. O salamat sa atuang sinundiwadi, sa atuang sila sa Tagbilaran, sa Laliyang Bulanon. Ako may ngayon, asin supamor Tagbilaran, Asensio Pamor, Distrito 1, Congressman Babayap.
1: Yes, Asensio Pamor, Poblasyon 3. Dagang salamat mo kato mga kaisunan, si Kapitan Bert Trimulador. Nga itong nahinabi, kabahin sa ilang kadaugan, karong sa Ulog Showdown 2026, o sa iyahang activity, o mga adlaw, pag-distribute sa tuwang food voucher. Salamat ka, Bert. Maayong pagbiyahay, Amping Kapunay. Maing buntag diyan ni Ma'am Doris Kaluyong. Good morning, nagkahiusang tagbilaran. Maing buntag usab ni Risha Repe Salvador. Good morning, ma'am. Naspod si Ma'am Corazon Igagamaw. Nagtanaw na to over DYRD Facebook Live. Napod si Ma'am Betty Humawid sa Poblasyon 3. Maayong buntag, Ma'am Betty. Maayong buntag ug happy birthday sa atuang Purok Leader Marilyn diha sa Barangay Mangga. Greetings from Kagawad Inday ug sa tibuok nga mga lideres sa Barangay Mangga. Happy birthday, Ma'am Marilyn. Maayong buntag ug maayong pagpanikaisikay usab ni Ma'am Ann Dugang, no, ug sa iyahang family Diaz Poblasyon 3, Dawes. Tabok-tabok ni Ma'am Ann. Greetings nga to kang Mamay Teresa and Francis nga namati karon mga kuan ni, no, mga kapamilya ni Ma'am Ann. Maing buntag, Ma'am Ann. Salamat for tuning in sa atong programa. Nindot kayong paminawon mga kaigsuna, no, nga gipakita gyud sa makausapa ang panaghiusa sa ato ang mga kabaranggayan, gilabi na sa milabay na tong sa Ulog Street Dancing and sa Ulog Showdown. Once again, congratulations sa itong mga winners. Ang ato ang, ano, ang ato ang street dancing, lahi, actually, lahi ang category sa street dancing, katong ga-perform sila Diaz Kadalanan, ug lahi po ang category sa pag-judge sa ito ang ritual showdown, kitong performance na nga dito sa ato ang CPG Sports Complex. No, again, ang ato ang mga street dancing winner, ang first placer champion ani, why pabor-pabor, among barangay, Barangay Tip-Tip. Good morning dia ni Kapitan Jimmy Lantape. Second placer, Barangay Mansasa. Third placer, Barangay Dampas. Fourth placer, Barangay Kugon. Ang fifth placer, Barangay Ubuhan. Sa ritual showdown, champion nato ang Barangay Poblasyon 3. Moto ang first placer, ang second placer, Barangay Mansasa, third placer, Barangay Ubuhan, fourth placer, Barangay Kugon, and fifth placer, Barangay Tip-Tip. Best in musicality, Barangay Mansasa. Shout out diya ni Kapitan Arvin sa itong mga higala diya sa Barangay Mansasa. Belated happy birthday diya ni Josephine Codemos diya sa Barangay Mansasa. No, gahapon mantingali po ito. Motong Josephine na siya. So, Joseph. And best in choreography ang Barangay Poblasyon 3. Kayo ta mga kaigsunan, nga karon nga week was the full week yun sa ato ang celebration sa ato ang kapistahan sa Dakbayan sa Tagbilaran. Gali, diha tay fluvial procession at itong pizza 29 o niya pagka 30 po, diha po ay foot procession kauban ang ato ang St. Joseph Cathedral, no, ang ato ang parokya sa Sinisenyor San Jose. Salamat kayo sa ato ang mga organizers nga nagtabang o naglihok niining mga dagkong activities. Lakip na ang kagahapon, no, kay gahapon, kagabi di ay ang due exam night na himong nagmalampuson og nahimo gyung malinawon ato ang selebrasyon. Salamat kayo sa mga dumuduong ning Dakbayan sa Tagbilaran. Salamat kayo sa inyuhang kooperasyon sa pagtuman sa ato ang batas trapiko mga kaigsuna, no. Ato gyud ning gitinguha nga ang tanan mahapsay aron wala gyoy kuano, walay kalangan nga madulot ana anang puntuha aron dili malangan ang ato ang mga mamistahay din eh. Kaning si Kapoy na nga nangutana over DYRD Facebook Live kung makahatag ba og tambal ang center kung walay PhilHealth. Makahatag gihapon, no? Depende na lang na sa availability sa tambal or maintenance nga naa sa center or naa sa tuang primary care facility. Shout out diha ni Ma'am Fer Rizon Pakang diha sa Buol. Good morning, Buol. Bunal Kap. Bunal Cons. Maing buntag usab diha ni Randy Ran sa Santisas, listening over DYRD Facebook Live. Napon si Ma'am Betty Humawid, si Ma'am M. Sarikina. Good morning to you. Shout out to my hubby Leo Dominic and Carla May Rikina. Yes, thank you for listening, ma'am. No? Si Risha Ripi Salvador, good morning. Maayong buntag diha, ma'am. Sa tanang nagsunod nato ning ato ang programa over DYRD Facebook Live. Maayong buntag, maayong pagpanikay-sikay diha sa ato ang mga kahigalaan. Napabay salin-salin. Diha, daghan pa, no? Happy Fiesta. Again, Tagbilaran. Happy Fiesta. piyesta in advance sa tuang mga higala diha sa barangay kwa no, barangay Dao. Ning puntuha mga kaigsunan atong hisgutan ning atoang food voucher no, kay gapadayon naman ang paghinatagay sa atoang mga food vouchers. Ato lang explain gamay no, napamatay oras sakto papod nga ang atoang distribution sa food vouchers naka-schedule ni siya. Buot pasabot wala tagahatag og dungan sa tanang barangay tungod kay ang kapasidad sa atong mga merkado Kugon, Central Market og Mangga limitado ra man pod. So maunang 15 kaadlaw nagsugod ta atong April 28 dito sa Poblasyon 1. Gihatag ang atong mga food vouchers unya gasigi na pud sila og claim. Ay April 29 humana sa Mansasa, April 30 dito sa Kabawan, Mayo 2 karong adlaw mga kaigsunan sugda na nato og distribute diha sa barangay San Isidro, no? So mag-distribute sa San Isidro karon. Unya ugmang adlaw as announced by Kapitan Bert Rimbulador, ang Poblasyon 3 manghatag na punta sa tong food voucher sa Poblasyon 3. May 4 Ubuhan, May 5 Buol, May 6 Taluto, May 7 Tiptip, May 8 Mangga, May 9 Buoy, May 10 Dampas, May 11 Dao, May 12 Poblasyon 2 ug May 13 Barangay Kugon. So mo ni atong schedule mga kaigsunan. So kalma lang mo diha, no? Chill lang. Ayaw lang mo pagdali kay ang atong voucher is pwede siya ma-claim until May 31. So kung ang last day nato is May 13, napakay 15 días nga pwede siya ma-claim. Ato ning isgutan, ato ning himay-himay yon. Again, asa ni nato ma-claim? Atos Barangay Kugon Market, Central Public Market ug Mangga Market. Dito ra pod sa mga accredited nga mga tindahan. Kay naman po yung ubang tindahan nga walay salig sa voucher or papel atong ibayad. Kay gusto gyud ni lag cash. So kito ra pong naay accredited nga mga tindahan. So unsa may pamaagi nato ani mga kaigsunan sa gisigihan na nato og pahibalo sa publiko ang nahimong basihanan sa listahan katong ato ang gitawag og Registry of Barangay Inhabitants or RBI. Kaning RBI mga kaigsunan usa ni ka tool nga gihatag sa DILG sa tanang barangay aron didto kwaon ang detalye sa mga lumulupyo niya ng maong barangay. So, form ni siya, naiuban ani karaan na kayo, nga tagadiha na, na nalista na, perhaps wala ma-update itong uban, pero sukad atong January nga naghatag tagtag 5 kilos nga rice, atong panahon na 24,000 rato ang registered sa RBI, karong higayuna mga kaigsunan, mukabat na og 27,000. But pasabot, na-update na ang atoang RBI. So, Registry of Barangay Inhabitants. Number one, kung nakadawat mo 5 kilos rice atong January, for sure, appeal gyud mo sa food voucher. Pero kung wala mo nakadawat sa 5 kilos rice last January, most likely, wala na mo ma-update mo, ma-appeal aning food voucher unless inyo nang gi-update ang inyong record sa barangay. Adto gyud mo sa barangay. Balik gyud mo sa barangay. Kay sila man ang repository sa listahan sa kinsay mga residente sa usa ka lugar, no? So dito ta nagkuha ani niya, unya atong gipaningkamutan nga ma-plaster ni siya og tuod man para sa food voucher na atay i-distribute nga 27,000 plus nga mga voucher sa tanang mga narehistro sa RBI or Registry of Barangay Inhabitants. Kung wala ka marehistro, again, back to your barangay, pangutana, ipaklaro kung na-appeal na ba ka or narehistro na ba ka. No? Labi na itong mga bagong lumulupyo sa usa ka barangay. Dili necessary nga voters ka, no? Dili necessary nga voter ka. Ang importante nato is your residency, actual residency. But pasabot, naagyo ka aktual nga nagpuyo sa maong barangay. Posible nga ang RBI na ay mga lista nga wala na nagpuyo diha. Naagya po sa lista, pero tungod kay aktual nga nagpuyo man atong tagaan, inigsuroy mo bitaw ning ipa house to house ni Mayor Jane aron mahibawaan gyud nato kinsa tong aktual nga nagpuyo og wala na diha. Kung wala na ka diha, di gina nato ihatag kay dili naman ka residente sa maong barangay. No? So mo ni ang usa sa dakong ipahibaw nato pagbalik. Ato yun yung balik-balikon nga ang lista is gikan sa Registry of Barangay Inhabitants, RBI, as prescribed by DILG, mao ni ato ang gisunod o mao ni atong gibasihan niining ato ang gidistribute nga mga food vouchers. Mao ni giingon ni Kap ganiya no, og naay maayohon og naay ayuda magparehistro labon og naa kunoy barangay assembly. Miingon raman po ko no, o kauban raming mama, si mama rin ni Tambong, usa rami. Hindi na, anad ba ni si Kagawa Dre, ani? Oh, basta barangay assembly, miingon magkauban rami, ito na yung representative daw, pero ayuda, miingon magalahi na mi. Lahi na mi panimalay, mga kaigsunan. Anad ni si Kagawa Dre, ani, no? Ray Tutas kay Kagawa ni sa barangay nila. So, muna niya itong ipahibaw sa tanan nga ang basis yun sa itong food voucher is the RBI or the Registry of Barangay Inhabitants. So, unsa may pamaagi? Base sa maong lista nga gisubmit sa tanang barangay, ato ning gihimuan og food voucher. Buot pasabot, ang ato ang food voucher, mga kaigsuna, naagi ngalan og kinsa nga tao, kinsa nga household ang tagaan base sa listahan sa RBI. Kanya, karon kung wala ka, di gyud ka matagaag food voucher. So, sige, assuming na lang, naaimungan. Unsay buhaton, ang atoang mga barangay leaders nga naa sa atoang tagsa-tagsa kapurok, gitahasan yun ni nato, no, nga mooy mo distribute house to house. Dili pwede ipakuha ni, no? Kadawat, nag-usa ka reklamo nga, gipakuha man dito sa balay sa purok leader, na, di gyud pwede na. Dapat, ihatod sa mga purok leader, kay gusto natong i-validate if indeed naapabagyo diha nagpuyo ang maong beneficiary. Kaya ang ikaduhang tuyo magod nato ani mga kaigsunan gawas nga gitagaan ta sa food voucher, gusto natong i-update ato ang house numbering dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran. Nakabantay mo ato mga balay na atay mga house number pero taod-taod na panahon pa na ni Congressman Babayap nga siya pay mayor, karon gusto ni Mayor Jane nga ato ning ma-update aron mahibaw-an gyud nato kinsay aktwal nga residente sa Tagbilaran or aktwal nga residente sa atoang mga kabarangayan. So ihatod ni sa atoang mga lideres again, no? Oh, ayaw ninyo kuas ilang balay sa kaila mo. Huwatag yun. Og ihatod ba yun, no? Kaya imo magyud ni atong instruction. Ihatod. Ngunia, ihatod ni sa oras nga naagyud mo sa inyong balay. 5:30 a.m. to 8 a.m. sa buntag. O niya, mo break ta, kaya init naman po kaayo na. O niya, most likely, gikag alas 8 nga to sa alas 5, manarbaho, maning tagbalay. So, mubalik na po ta, inig kahapon, alas 5 sa hapon, nga to nas alas 10 sa gabi. Taman sa maabtan. O dili na gyud mo maabtan, dili gyud mag-abot, ato na ni, og naamoy pangutana, ibalik na ning tanan dito sa Baco office nga to sa City Hall Atrium nga mooy mudawat sa inyohang mga inquiries. Again, ihatod ni. Unsay gikinahanglan? Tungod kay naa may ngalan kung kinsa gyud ang dapat mudawat base sa RBI nga rehistrado og wala man ugaling siya sa iyang balay, pwede niya ibilin iyang ID. Ang iyang ID ibilin niya sa iyang anak, o ni ang iyang anak kinahanglan og ID aron og moabot tong tagtungod, moabot tong gahatod, morto iyang ipakita. Pero kung ang tagtungod na aras sa ilang panimalay, iyaharang ID mo itanawo nato aron mahatag nato ang food vouchers. So, og wala ko diha, akong anak ramay naa, pwede ibilin ang imuhang ID or tagai imong anak sa kopya sa imong ID isip maoy beneficiary. Kanya siya mooy mo-claim. Wala na yung authority or authorization letter, no? Kitorag yung ID na nga nagpamatuod nga kaning tawhana nga naa sa ngalan sa beneficiaries list siya gyud mismo, or ang iyahang tagtungod o ang iyahang katungod iya gyung madawat mga kaingsunan. So nadawat na. Right after madawat, pwede na gyud na ipalit dito sa tulo ka merkado, Kugon Market, Central Public Market, kanang naa sa Dao, Dampas, o niya, Manga Market, mga kaigsuunan. So, katong voucher nga inyong gidala, inyo sa tong dadon, dito sa merkado, o niya, inigabot sa merkado, inyo tong ipa-verify. So, i-verify to. Kay gusto man nato aron malikayan ng counterfeit or mga peke, no? Nga mga vouchers, ato yun yung gitagaan o security feature, appeal ni Ana, ang pag-verify. So, it will take quite gamay ra nga oras, wala ra yung usang minuto, inigtanaw na mo, nga mo ni imong ID, magdalang yung kas imong ID. O dili ikaw mo ay mangumpra, ang tagtungod, pwede ka tong imong representative nga magdala po siya sa imuhang ID. So magpakita yung ka dito nga, giklaim na ni Alvin, for example, og ako'y beneficiary, no? Og ako'y, akong ngalan, pwede ako'y muadto, or pwede ako'y ipada ang akoang ID sa akoang gipapalit or akong gisugo. So, after na siya ma-verify, wala, pwede na, mangumpra na ka, pwede na kaipalit, pwede na ibayad tong voucher dito sa maong kamerkaduhan. So, maura na, basic ra kayo, no? Simple ra kayo, pero muhang yun miss inyong pasensya, kay amo yun ang i-verify. So far, kaloy sa Ginoo, very smooth. Daghan siya mo karoon, ang ato sa merkado, no? Ang ako ang suggestion sa ako nagkikaingon kaganihan, huwag mahimo, one time ra ipalit, kay dita musukli mga kaigsunan. Kung imong ipaliton usa ka voucher ra 200 rada og ang imong gipalit 190, wa na nay sukli 10 pesos. Hutdon yun na nimo. Hutdon or imong dungagan aron wa na kay wa naman tay sukli ay. So, for example, og mapalit kag bugas, tag 50 kilos nga bugas, ipalit na lang na diretso 20 kilos imong 1000 hurot na. Human dayon ta anang dapita. So, ayo na mo pagbalik-balik og mahimo one time ihurot na ang inyuhang a voucher aron di na mukas og plite o nya mas dali ra ninyo makwinta ang inyuhang mga palaliton. Daghan na tagbaayong nakuha nga feedback mga kaigsunan, apil ni ana ang kalipay sa ato ang mga kamerkaduhan nga nabuhi gyud sila, no, napalitan sila, nahalinan sila. Mo ni ang purpose ni Mayor Jane nga ang atong economic activity sa Tagbilaran magpadayon, magrulyo ang kwartang Tagbilaranon magamit sa ato ang mga ginagmay nga tigpatigayon ning dakbayan sa Tagbilaran. So daghang igo, daghan kayong mga purpose nga nakuha nato, nakatabang ta sa panahon sa energy crisis sa ato ang mga households. Ikaduha, naka-update ta sa ato ang house numbering. Ikatulo, gibuhi na to ang ato ang economic or ato ang ekonomiya dini sa dakbayan sa Tagbilaran. Dili lang itong mga dagko nga malls or dagko nga mga supermarkets, kundili katog yung mga gagmay na maligya dihas ato ang kamerkaduhan, mga kaigsunan. Bibo kayo, bibo kayo ang merkado. Gani diha na usa ka na maligyag bugas sa usang adlaw niya, nahalinan siya, ang iyang halin 14,000. Tanan, no, iyang giklaim dito sa treasurer's office. O niya, nalipay kay ta, no, kay siya mismo naagid siya pundo na nga magamit para irulyo na pod palit og bugas. So hinay-hinay ra ta, sundan ninyo para sa dugang detalye sa mga dates sa distribution per barangay. Adto mo sa Facebook sa Tagbilaran City Government or tanaw ka mo sa Facebook account ni Mayor Jane Yap kay iya na ningipost mga kaigsunan ang specific schedule para sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kabarangayan. Good morning diha ug maayong pagpaminaw ni Sir Tony. Maayong buntag diha ni Boss Sam Samuel Belderol diha sa Yokoy's Cafe. Dagang salamat ug maayong pagpanikay-sikay usab sa ato ang mga kaubanan diha sa Baco, no? Naa sila Sir Ayan, maayong buntag diha. Si Sir Lito Maghinay, good morning Sir Alvin, watching from Prok 5 Cugon at Showa Compound. Maayong buntag diha napod si Sir Joel Ray Cogtas. Sir, paliog sa ako, pasibya sa ako. Bag nahabilin sa tricycle nga dunay number 2449 og driver name George Subaan. Mamalihog ko sa nakaila pahatod sa Traffic Management Office Dao Terminal. Yes, na 2449. Sayon na ni Sir Joel, ako ning i-forward ro ni Sir Tony aron ma-target na to ning 2449 aron ma-trace ang imuhang bag. Si Ma'am M Srikina, good morning, no? Manani, shout out to Leo, Dominic, Carla, May, Rikina. Maayong buntag diha og maayong pagpanikay-sikay usab sa tuang mga higala sa kahanginan, no? Nga kugi jamo bisag adlaw ang Sabado nga magsunod gyud ning atong programa sa Dakbayan sa Tagbilaran. Yes, inong boy Navia Diaz Poblacion dos, lanog bata kayo diha sa imong shop nung boy ni Toting ni William C. Bilyonaryong Pobre. Maayong buntag usab ni Kagawad Renz Balani diha sa Lourdes Cortez, ni Sir Patrick Reformina, ni Maris, ni Dave, ni Pastor Shemmer, no? May buntag diya sa itong mga higala ni Attorney Balaga, diya sa Taluto, Purok Uno, Dioscoro, Climenia, Dina, Ninyo Lanoy, yes, Ma'am Jo, atong CLGOO diya sa Taluto. Good morning, usab. Huwag may pagpanikay-sikay sa ato ang mga kaubanan sa buhat, bisag adlaw Sabado, bukas gihapon ang buhatan ni Mayor Jane para sa ato ang Baskog nga Barangay Healthcare Program. Again, good morning sa mga prok leader Diaz, Bangarangay Manga, Anchi, Janjan, Roda, Ilay, Sarye Luz, Unel, Nimia, Marilyn. Happy birthday, Marilyn, no? Salamat sa imuhang imbitasyon, bitaw. Si Kagawad Inday, yun ani Marilyn. Hibawa na hinoon ka. Yes, good morning po ni Joy. Ah, listening here, registered barangay residence me, pero dili mi voter sa city, still applying to transfer. Pwede na? Yes, pwede kayo. Pero for this purpose, og narehistro na ka sa RBI, pwede yung kay ka madawat ani Ma'am Joy, no? Sa imuhang kuan, sa imuhang benefit from the city government of Tagbilaran, si JB Yoy, no? So, yes, pwede kayo. Pero for this purpose, no need nga butanti ka, no? Pero mas labing maayo good nga ari na ka sa Tagbilaran aron makatingog ka in terms ato ang governance system sa Dakbayan sa Tagbilaran. Okay, lapas naman ta mga kaigsunan sa oras nga gitakda nato ni atong programa. Nami paunta ipadayon atong hisgotana ng economic relief assistance from the city government, but we have to stop kay wa na nanay sunod nga programa. Sa ngalan ni Mayor Jane Yap, kining inyong City Administrator Alvin Acozar, daghang salamat ug mayong buntag Tagbilaran. Maing buntag diha ni Kagawa Cheng Ochea.
2: Inyong nabati si Mayor Jane Yap ug mga opisyales sa Tagbilaran. Nagkahiusang Tagbilaran. Hangtod sa sunod Sabado, daghang salamat.
3: Kini nga sibya usa ka binayran, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: paguan sa akong pagkatulog sir, nindot kay akong tulog, niya akong lawas, nindot kayo niya. Imbis nga sa una naguan ko, nag-UTI ko, nindot kay ako pangihi, nindot sa pagbawas sa akong kanang hugaw. No, karon sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay Presko ah, kang Ima de la Rama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna, hindi mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you!
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mare, uy? Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata? Ah.
3: Paopirahan dai ninyo si Junjun, Mare.
4: Dugay ra gyud mi ga plano anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
3: Ay Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba Mare? Sure ka nga libre?
3: Oo, oy, higayon na jud na ninyo Mare.
4: Salamat kayo Mare ha. Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
5: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
6: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula.
7: Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong sa imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mong ko nila sa una nga, niwang dyan ko. Nga, laon niya. Iba sa luya dyan. Matamray ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direk ko bilib.
8: Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab. Equip with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
9: Therapy with care.
8: And visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
10: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
8: Quality of care is our top priority.
11: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No mixing, no

0: Your five-star vacation awaits at Jay Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: DTX 500.
2: Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniindak at tinitiis ko sa sakit. Pagkainan ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
3: At sa Panginoon.
2: Una po ay sa Panginoon.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: Ang Committee on Justice sa Kamara Baja may pakanaog na sa ilang hukom mga kaigsunan nagakita nagalatad mga kaigsunan nga supersedente ang form and substance og dunay probable cause mga kaigsunan nga i-impeach gyud ang Vice President nga si Sara Duterte. Ang buto mga kaigsunan na unanimous tanan mi butar, zero ang may abstain, zero ang may no mga kaigsunan. Diin nagpamatuod nga sa committee level mga kaigsunan, impeach na si Sara. Apan ang impeachment mga kaigsunan himuon kini sa tibuok populasyon sa House of Representatives kung gitawag o plenaryo, kung plenary. Diin mga kaigsunan 106 kung one-third sa population sa mga kongresista mga kaigsunan kinahanglan nga mubutar aron ma-impeach ang Vice Presidente. Mga sano, sa inyong tanaw, ma-impeach kahagyon ang Vice President Sara Duterte sa House of Representatives? Makuha kaha sa mga kongresista ang one-third mga kaigsunan sa buto aron ma-impeach si Sara o aron ang kaso musangat na sa Senado? Ang inyong hunahuna, atong ipahilunan.
1: Sa ato mga kaigsunan, gusto mo salmot nining atong tulmanon, paghatag sa inyong mga opinion, mahimong makadayal mo sa ato mga hotline numbers. Sa atong hotline number sa Smart 0998-954-3778 o sa atong kininiang sa landline ato 411-3100-2353-353-510-3092 o 501-0077. Mahimo sa nga makatext mo sa atong text club online 0947-870-1262.
0: Pwede mong muagi sa ato ang Viber line na mga sano sa 0921-848-4573.
2: Nagpaminaw ka sa Radyo Merkado. Ang inyong mga hunahuna, among ipahiluna. Tawag na bay. Radyo Merkado.
0: Karong sunod semana, Jerry, mag-asimbol na ang tibuok House of Representatives diin 300 kapin na sila ng mga sakop. Og iduso na ang resolusyon na gikan sa Committee on Justice recommending for approval mga kaigsuunan ang pag-impeach ni VP Sara Duterte. Mga
1: yes, atong Lunes, Mayo 4, himuon ang paghibo sa kininiyang resolusyon, no? Giaprobahan sa Committee on Justice ang impeachment case si kininiyang Vice President Sara Duterte. Niya pagka Mayo 11, adto na sa plenary ni o niya butahan gyapon eh, mabuto ang mga kongresista, og uyon ba sila nga pasakag adto sa Senado ang impeachment, i-trial ang atong Vice Presidente. Gumikan ka na kinahanglan pa man ni Vice Mayor og 106 votes kinta gikan sa Lower House. So karong sunod Lunes, mao ni ang mahitabo dito sa kinini ang sa maong plenary. So atong paaboto ni. Pero ang atong mga kaigsunan, atong pangutanon, posible ka nga ma-impeach yun ang atong Vice Presidente? Luyo ni ining medyo nagkainit gapon ang atong panahon karon, ang atong ekonomiya, medyo mumahal na daw sa atang gasolina. So atong paboton og unsay mga hunahuna sa atong mga kaigsunan. So hinautunta nga pagkapadayag mo sa inyong mga opinion karong buntaga.
0: Mga kaigsunan, ang atong pangutana sa inyong tanaw, ma-impeach kahagyod si Sara Duterte diha sa Kamara Baja, diha sa House of Representatives mga kaigsunan. Sa committee level, okay na sila sa ilahang desisyon na ito kagawad, Jerry. Di ba? Wadya mo yung butar kagawad nga no to against Sara kagawad. No? Tanan mo rag nag-iusa.
1: Yes, unanimous ang votasyon sa membro sa Committee on Justice.
0: Pila ka membro kagawad, Jerry?
1: 53 ka membro.
0: So silang 53 ka membro, sila miingon nga doon nagoy probable cause nga.
1: Yes, doon ay probable
0: anay
1: cause.
0: Anay i-impeach si Sara. Mm-hmm. 53. O kanang 53, pwede ba na ito ingon pundo na na nila to get that 106 or one-third? Kagawa, Jerry?
1: So, posible, o panalitan ang mga katawa na nag-tanaw mapod kay gilive man ni ang ilang gihimong kinini ang investigation. So, posible, maningil niya, o panalitan niya, o asa naman ito 53, nga wa naman, tinuod ka, nga mahadlok na niya, o panalitan ilang impeach ang atong Vice Presidente. So, kining 53, matod pa ni kinini ang ni Congresswoman Garen, matod pa niya nga gamay ra kayo na namo, sobra pa mga 200, matod pa ang buto pabor kita nga i-impeach ang ato Vice Presidente.

0: Pero atong pangutan-on ang atong makatawan, unsa pa inyong mga hunahuna? Maimpeach ka gyud ang atong vice presidente.
1: 29 minuto sa manakalabay ang alas 10 sa kabuntagon, Dudong Plaza, mingon magkita sila court rebuttal. Manggawas mga artificial intelligence spliced hearsay evidences. Si Julius A.C. Madanggit, good morning, kagawa Jerry og VM Bong. Unsay basihan na AI hearsay spliced AI evidence? Kana mo ilang mauna ilang debatihan. Bibo kay ka tanawon tila ng plenary ani kagawa Jerry ha. Kaya 53 sargod tong ga tikaw-tikaw ani sa Committee on Justice. Unya ang abot sa plenaryo kay tuan naman dito ang lain pong nga hutong sa mga banggiitang kongresista kagawan ha. Nga mo mo question sa findings sa Committee on Justice. So anang dapita murag thrilling ni kagawa Jerry, pila ka adlaw kagawa sa plenaryo nga ilahang gi tagaan og panahon nga isgutan kini.
0: Wa pa man mabuta wa ta kakuha og pila ka adlaw gikan sa plenaryo. Murag usaram na kanti ali kay botasyon ra bana. Ini kahuman ana ang kanay gani ang Senado ang atong Senate President ka si Tito Soto. Nangandam na sad sila.
1: Nangandam no? Na.
0: Apil na si Ping Lacson, nangandam na sad sila og mo abot gyud dito sa Senado ang maong impeachment sa atong vice presidente.
1: Ang atong nabantayan ani kagawa Jerry nga very careful ang Kongreso karon nga dili ma-technical na pod sila.
0: Yes.
1: Mura ba og nagnigkaw taman-taman sila ani puro nanubra ang due process nga ilang gisunod, nanubra taman-taman ha.
0: Nanubra gyud.
1: Nanubra kay committee, alam, nag-hearing kana gyung dili para sa niagi nga pirma diretso ba.
0: Correct. O diya, kini ni ang atong naibawan na kini ni ang inigkahuman bitaw sa ilang usaka kini ni ang investigasyon gikan sa ilang kini ni ang resource person. Usbon og tawag ang atong vice presidente og present pa siya. So parang ila bang giklaro po niya nga ila yung gigitagaan o gigayon ang atong vice presidente nga makatubag kinta sa mga pangutana. Kaya o panalitag matubag, posible tiyali nga dili ma-approve ang doon o why probable cause o ma-approve ni.
1: Unsa kaha ang nakitaan nga buho sa mga pro Duterte ani kagawad kay mga buho malang ng ilang gitanaw. Kung makita nila nga doon ay mura o technically wrong, ila na yun ang i-question dito sa Supreme Court. Kaya
0: karon
1: na ma-invalid ang maong impeachment proceedings na pod karon na kagawad sama sa nahitabo sa niaging tuig.
0: Then, okay, kanini ang complaint karon, duha man gone ang kanini ang complaint nga gi panguluhan kinta sa murag duha lagi ni sa bala o katotohang unsay nga totoong usa kabrira man to. So mo ni niya onya ang kanini ang complaint ani katotohang paggamit sa confidential funds sa atong vice presidente nga questionable. Onya wa matubag ni kay wa man mo tambong ang atong vice presidente. So mo ni nga gi desisyonan ni sa Commission on Audit nga og mahimo ipauli katotohang kwarta nga gigamit sa confidential fund.
1: Kining tanan kagawa Jerry, manggawas onya ni tingali kung
0: manggawas
1: gini sa Senado, no?
0: Okay,
1: ang thrilling ani karon, ang thrilling ani karon sa plenaryo. Ha?
0: Sa plenaryo, yes.
1: Kanang 53, madungagan baka nag 53 kay basin og maura na ang 53 mabutar pag impeach ni Sara kagawan.
0: Basin, ato pa butol. Dek kada na mga 53 iting butar ada, tiyali gamay na lang pud hinuon ang mo butar. Wa na to baybaw eh og kun sa bagyo ni, pero ang ato magkatawan ato nga kuhaan sa gunaw na.
1: Kana.
0: Kay unsa may inyong tan-aw kay nagsunod man mo sa gihimo nga trial kinta sa kini investigation sa Committee on Justice sa Lower House. So unsa kay tan-aw ninyo, ma-impeach ka ang atong vice presidente o dili?
1: Si Stuart Ingito, nganong ari man mo mangita sa katauhan kagawa Jerry? Makabuot di ay ta kung gusto nila ma-impeach si Sara Duterte. Nag-solicit lang ta sa inyong opinion.
0: Yeah, no,
1: di kita kabuot, ilaham
0: man
1: ang
0: dili taga-buot kay wak man tay authority kita nga mabuot. Ang ato lang, nangutan na lang po sa katong makatauhan, unsa ilang tanaw.
1: Mga bana-bana po ninyo ba? Unsa ka? Ang uban ka bana-bana nga ma-impeach, ang uban mo ingon, hindi na mo pasar nito. Sa kuan pro kaning atong mga nagpaminaw karon atong isgutan ni kay atong manitanan atong maning nasod nga Pilipinas. Okay, nganong ninduta unta paminawon kagawa Jerry kanang inyong isyu bahin sa impeachment ni BP Sara og mga abogado pa mo. Oh, mo lagi. Mo nang dilita mag-inabogado ane kagawad, kundi man ta abogado. Ah?
0: Mo bitaw.
1: Maminaw lang tas mga tao.
0: Mga opinion sa ato mga katawan.
1: Okay.
0: Bisan og dili abogado, pero doon na kay... Ah, doon na magani mga magbabalaon sa lawyer house nga dili abogado.
1: Tinoon.
0: O, gipili man sa mga tao.
1: Ah, okay.
0: Pero kaling ato, huwag man ta magkuhan og legal ba na ang ato lang opinion sa ato mga katawan.
1: Dita mag-isigot og legality kay ilahang mana. Ah.
0: Oo.
1: Ang ato lang, ma-impeach ba kahagyod si Sarah? Okay. Si Dudong Plaza, may balik si Congressman Rufus Rodriguez, nakaamoy foul sa mga kangaroo committee. Si Rodriguez, lawyer, professor, dean of law. Oh, kana, usanas mo ingon nga dili na. So, bibo ning binutuhay nila aning kagawad, ha?
0: Okay. Bibo, yun eh, kay sa yunan ka. Mailhal man na to ang 53, so makuha ba yun mo, tinuon inigabot sa plenary o bubutar ba puting 53?
1: Oh, kana, muna itanawunon mga kaigsuunan. Abangan, oh. Anos aning kagawad ang ilahang plenary karong Martes?
0: No, ang plenary karong pitsa 11.
1: Ah, pitsa 11 pa.
0: Ang kanyang committee karong pitsa 4 magama na og resolusyon.
1: Okay. Pero nahuma kanang resolusyon ang dokumento na sa output na,
0: yes.
1: Na nila, output na. Kay nahuma naman sila og design. Ah, okay. Ma-impeach sa BP Sara kung AI ang Supreme Court. Oh, ma-impeach kung AI ang Supreme Court, matud pa ni Dudong, ah. Ala na si Julius Isi Madangit, may buntag kanimo. Oh, si Fernando Andot Apelianes, maimbuntag ni mo diha, Andotski, diha sa Villalimpia Luway. O sa tanang mga pandayan diha, nga silingan ni Andot, maimbuntag. Ha? BT Matiga, humawid, good morning sa Chiefs, always watching from Poblacion Tres. Pista sa Santa Cruzan sa Luway, Villalimpia na po Santa Cruz di Andot, no? Uy, daghan na yung mga piyesta ron, ha? Hala, sige, happy piyesta sa nagpiyesta. Okay. Matod pa ni Andot, no impeachment ni Sarah. So dili mo pasar ng impeachment, ha? Sarah diha karon sa House of Representatives mga kaigsuunan. Dunay mga text diri ato pa nga basahon from Dimiao. From taas kining iyang text. From Dimiao Isos, makigpustahan nay kos mga DDS nga kamuhag almost sa makakuhag almost 200. Almost 200 po yung bana-bana kagawad aning itong taga-Dimiao nga texter, ha? Kapin, ha? Almost 200 kapin nga votes para ma-impeach inyong BP Sara. Unya, gasige mo apura nga i-add na sa Senate pero gareklamo man gihapon sa Supreme Court. In short, halata nga nahadlok unya kanang uban diha nga gauna-una na pod nga inigabot sa Senate dili ma-impeach inyong BP Sara. Ngano naamoy inyong bulang kristal? Unya kamong mga DDS gasige mog panaway ni BBM admin kay kontrolado ang mga congressman? Yes, tinuod man na aber mag-asko ninyo mga DDS sa time ni Duterte dili ba di ay kontrolado ang MGB, Congressman ni Duterte, aber tubaga kay og muingon mo nga DDS wala gi-control, aw, but-but ninyo. Taas ang text yung taga-Dimiao kagawad, ha?
0: Dimiao na, no?
1: Oo, capital letter labag yun yung iyahang mga text. Ala, sige, ang iyahang tanaw kagawad, ma-impeach yun, ha?
0: Ma-impeach, no? Pero ato ipaibaw sa itong katawahan na Vice Mayor Tibbs, na ang atong Vice Presidente din sa Bohol, atol sa gimo nga ball pool sa Itsinyo, taas gyud ang iyang trust rating, no?
1: Oh, malupad-lupad.
0: Oh,
1: kon eleksyon og mga adlaw, murag daog yun as Duterte direk sa Bohol kagawad, Jerry.
0: Oh, sa Bohol, ang Bohol ko de Duterte baluarte. Mauna na ang atong makuha ron nga mga opinion og mugaya ba ni ang baluarte sa atong Vice Presidente din sa Bohol. Kumusta po ang atong tulukat mga kongresista nga opil na ubuto karong umabot pitsa 11 sa Mayo.
1: Bito, thrilling po nagkagawad. Unsa baruganan sa atong mga kongresista, no?
0: Okay, tawagun mo na. Kuhaan mo na. Tingalig, marag, amot, disit opinion na.
1: Nibutar man to sila sa impeachment sa niyagi kagawad.
0: Sa una, o.
1: Unsa ka karon, ha? Thrilling na, thrilling po na.
0: Na po na mayla.
1: Basig maingon po na sila, butar laman ta kay Senado, dili lagi na mulusot sa Senado. Ato laman yung butaran, ato Senado na lang na patyon na to. Basig na ilang baruganan gagawan.
0: posible og tanawon gud nimo og garin na sa Senado, kita di na ta makahisgot og unsa kay mura man ni akong tanaw aning sa Senado mura ga by numbers ban kadawogan gud ani.
1: Numero tanan kagawad.
0: Numero.
1: Nya politika ni kagawad atong klarohon ha.
0: Correct.
1: Moingon mo na sila nga pamulitika na politika gyud ni. Di na na to lalison politika gyud ni sa mo na nga gibutang mo na diha sa konstitusyon nga mga politiko ang muhuwes ani. Dili man Korte Suprema, politiko man, saon man na, naa man na sa ato ang batagang balaod gagawan.
0: Yeah,
1: so, kanang mingong nga, politika man na, politika yun eh. Oh, dili na tayo mingong pamulitika na eh, pamulitika yun eh.
0: Politiko mga politiko man yung mabutar.
1: Oh, mga politiko man yung muhandol na eh, politika yun eh. Oh. So, ang duwa po na eh, politika po.
0: Politika, sad.
1: Oh, mingong si Sara, oh, bantay laman mo. Nga presidente nako bantay laman mong hing butar og impeachment kay magkita tas 2028 amo opo nay bawo sa politika kagawad.
0: Oh ato ato lang gi kwenta daan na Vice Mayor Tibbs at kini ni mga pabor kita sa ma, ni, sa Vice President murag mo abot nga to sa siyam kinta no atong gi klaro siyam sa ato pa 16 ang gikinanglan so wala
1: lapas na.
0: Lapas na kayo.
1: Siyam, 25, oh, lapas.
0: Dili ma-convicted. Dili. Okay, na-impeach naman kita ang Vice Presidente.
1: Dili
0: ma-convicted.
1: Dili ma-convicted. Okay, dunay text diri. Angay jud pahawao na si Sara. Maunay naggubot sa Pilipinas. Okay. Ala, sige, napailain atong text diri. Dili na ma-impeach si Sara Duterte, kamong duha sir, asa pud mo? Ah, di man ta kongresista ani gagawad, no?
0: Dili, ang inyo rin mo opinion, ang inyo rin mo na huna mo atong gikuhaan.
1: Inyo hang, adya mo ibalihan sa pangutana, ari, kamo gajod, adya sa pamalig pangutana ba? Kamo sa ito ba?
0: O, diyan, mo appeal mo sa among opinion, gawas o kami gikuhaan og opinion. Ang mga katawahan mo atong gikuhaan og opinion.
1: Sige. Kana si Luistro, labhan! Maadyo na ni labhag maadyo na ni Inday Sara mo sipyat sila mao gina mao ni politika asa dapit ang sipyat sa mga kontra bira dayon kaso dire kaso dito mao na politika mga kaig sa Pilipinas ha ginukdanay ta dire ginukdanay ta tanang presidente nanggukod sa mga kontra mga kaigsunan musugot tag sadi ha mao na nay tabo. Atong ingnon karong panahon na si Bongbong gigukod ang mga kontra niya. Maupod si Duterte niya, gigukod po mga kontra niya. Si Laila de Lima, gigukod. Ha? Panahon po sa una, mga kaigsuunan, panahon Pinoy, gigukod po itong mga kontra. Nangapiriso po silang, kinsa to, Gloria Arroyo, kagawad. Ha?
0: Oo.
1: Nangapiriso po ito silang Irap Strada. Basta lagi, mawakas pisto, buknon ka, buharubihin ang paita kagawad. Ha?
0: Murag, gukod yun, gukod ng administrasyon na sa ilang kontra, no?
1: Maunin Pilipinas.
0: Pero doon ay rason kanini ang impeachment, doon ay mga rason nga nung doon ay probable cause kita ang maong impeachment.
1: Kanunay, naaman doon ay rason kagawad.
0: Doon ay rason. Kaya una, katotoang giingon ng confidential fund. Kanya ikadua, katotoang muraog doon ay o sa nga nani, katong saliin nga wa, i-declare kita sa insakto ang wa muhaom ba sa kininiang wa muhaom ang kininiang figure kita nga gi-confirm sa kininiang sa AMLAC. Kunya ang ikatulo, katong gihimo sa atong Vice Presidente na mibahad siya nga patyon yun ang atong Presidente, ang atong First Lady o si kani Martin Romualdez nga speaker sa una. Nga dayon, mauto'y gibasihan nga doon nag-iingon o probable cause.
1: Maubaka na ang panglantaw sa uban pang mga kongresista. Mauna'y panglantaw sa committee kagawad.
0: Oo.
1: Pero ihatod sa plenaryo, posible na anay laing panglantaw ni anak. Nga dili maunang inyong panglantaw. Kunya, kung makansupaki na ang mga huna-huna, anak na dit sumusod ang butuhanay kagawad. Kung pabor ba sila sa huna-huna sa committee o dili ba. Oras, 43 minuto. Sumana kalabay ang alas 10 sa kabuntagon na...
2: Radio Mercado. Inyong mga huna-huna, among ipahiluna.
1: Manggawas mga accountant AI engineer sa court sa court trial. Kana court trial meaning sa Senado, no. Posible ugon say mga mahitabo ni ana, no. So moabot sa Senado, naa diha pero posible magdipon moabot kay basin dai mapilde sa plenary kagawad sa
0: correct. Doon ang pagani, usa sa mga giimbisigahan nila, katotoang back sa NBI, no? Kanina sa BIR, na wagit babuksi kay ingon man nga gihatag man kay gisumonan man ang biyay sa ilang kinakatong income tax return sa atong kupol no sa atong vice presidente og ang iyang bana unya wa man buksi kay ma technical na pud sila
1: motay mga
0: mahimo mabuksan daw og panalitan og dunay executive session ang kinini ang lawyer house
1: kun imong tanawon kagawad careful na kaayo ang mga kongresista
0: kasi
1: ma technical na pud sila,
0: o ba dili ba mahimo ma technical na sad sila pareha sa nay tabo atong 2025
1: sa sulti sa ubang mga congressman din na kinahanglan kun ang tuyo lang to determine probable cause bisan pagwaja mo nang maong nga box naanay probable cause di na kinahanglan abriha na o, mo to ilang himo mo na nga ilahang giaprubahan nga doon nagyo probable cause bisan pagwa abrihi ang maong box kay ang usa ka congressman miingon basi mo ni makaingon hinoon nga majagaw tanan ning ato ang lihok kay atong abriha na o, dili na lang na abrihan. Trilling po ito kagawad o gabrihan kagawad, no?
0: Ka, trilling po ito. Pero ang ato pag-utana, inig-abot sa trial, no? Kaya ato mga senador, mo may kinta mga juror kinta ni mga justices. So ang ato pag-utana, mutong baka ang vice presidente ana ang ilang impeachment kapag ay moon.
1: Mo man ay iyang gitig sulti sa una nga, ato ako sa Senado mo tubag ninyo.
0: Ato ko no sa proper forum.
1: Proper forum.
0: Oo.
1: So basin gagawan, basin po
0: dumuha. O wata kay po, kay pertin daghana mo din nag-abogado ang atong vice presidente.
1: Gagawad, atong hinumduman nga a matter of kung aning isyuhan ni Sara. So nangandam giyog tamantaman ang atong vice president aning awaya. Ha? Kay nangandaman tanan nga mga alas ilaha pa jud wa pa nila gigawas tanang mga alas tele nila ni ani no unsaon tanaw nila murag di takaik anang kongreso murag daghan guna sila arita senado unsaon ato ni pagduwa so na tanang duwa good and bad game plan na tanan anak kagawad
0: ato pa botod gyapon trilling pagod gyapon ni Vice Mayor
1: trilling no? Trilling ni
0: trilling kayo ni si kanto si Congressman Marcolita ang anak kita ni Senador Rodante Marcolita ni appeal gyapon observer kay di man siya miyembro sa Justice Committee so gusto niya ablihin na ninyong BIR box. Nagkinto naman ang kininiang nagkinto na ang kininiang mga kongresista. Awa ganila gibutuhan god og ablihan ba og dili. Unom ra ini pabor nga ablihan.
1: Unom ra.
0: Ang kininiang kadaghanan dili ablihan.
1: Dili man iya giamigo ang dilaw, dili na sila kontra. Giamigo ang dilaw. Dili na sila kontra matod pa ha si Duterte tungod sa ilang ambisyon nga dili sila manaog ilang gikontra si Sara kay dili jud sila kadaog ug maoy ilang kontra sa eleksyon ang tan-aw na kagawa dili lang tili nang dili kadaog atong hinumduman nga kaning away sa mga Duterte ug mga Marcos murag personal na kaayo ni kagawad Jerry ha
0: murag sa tuntan o murag na personal na bitaw
1: dili na ni diferensya sa politika liman ka imong amahan gi piriso dito laing nasod ikaw anak kagawad malipay ka kagawad di jud ka malipay ha
0: sa yunan ka nga usa ka kanhi presidente o diya daghag mga performance nga nahimo gidayeg sa mga katawhan niya sa himan-himan pagkawa na niya pagka presidente gituag gipriso dito sa daheg Netherlands
1: hindi jud ka malipay ana mo
0: dili malipay oy
1: ang tendency anak kagawad manimaos jud ka. Ha?
0: Bogod, o panalitan kini si Vice President Sara Duterte, mahimo ni presidente, manimaos sa di ani niyang mga kontra.
1: Manimaos yun eh. Okay ra og pangpirisuhon po, ang hadlok og pamatyon, kagawad, ha? So, muna diha, muna ikaw Bungbong Marcos karon.
0: Ang pressure ba ang totoo nga ni Vice President, ni Presidente Duterte, katong crime against humanity, katong kini niyang usay nga na ni extrajudicial killings, no? O butoy kuya, o panalitag, patyon ba po ni iyang kontra? O ni sulti ba yun ang atong vice-presidente, nga ugnay, mahitabo niya, ipapatay yun si Marco, si Lisa Araneta, o katos Martin Romualdez.
1: Purbida. So, Hadlo. Muna nga, ikaw, Bungbong Marcos, musugot ka nga, mawa ka sa pisto, unya, ikaw na po'y gukdon, ikaw na po'y pirisohon, imong anak, imuhang kinsa panalihang mga kagupa ni mo, nagukdon mo til na gib mao na dakong picture anak gagawa
0: mo na kuyaw no sa mga kanina nga angay bantayan kay ang atong ang mayor pod karon sa Davao si Mayor ang anak si Basti akin ni ang Duterte na mahayag sad nga wa siya magkinahanglan og usab na mga impeachment ang iyang gikinahanglan ang os ni presidente Bongbong Marcos.
1: So mura og personalan na ning away kagawa.
0: Personalan gini.
1: So tungod ni ini si Marcos gabantay po ni anak nga og mao manggaling ni kinahanglan way Duterte ma presidente. Kaya og naay ma presidente nga Duterte patayin kang bata ka. So unsang paagi ha, amo na usa na ni impeachment. Basig mo pasar sila, basig di, ha. Ikaduha ni ini tingali mangita silag paagi nga mangita silag kontra ni Sara nga mo building Sara kinsa kaha na kagawa jere nga mo kontrang Sara pagkakaron murag naglupad-lupad pa ang trust rating yun ni Sara Duterte kagawad.
0: Yes, jere, taas ang pero ang kasunod niya ang kanhi vice presidente nga si Lenny Robredo. Wa mo hiningon gyud siya na dili siya mo dagan pagka presidente.
1: Sa hong tan-aw na kagawad apil nas mga estratehiya.
0: Oh.
1: Mo ingon gud ka og ahong gahuna-huna pa ko. Wali sud na. Birahan na ka sugdan
0: na ka. Birahan na
1: ka. Mo nang ang imo dong isulti di ko mo dagan kay aron dili ka istoryahan. Para na gud ni Binay sa una sayo kaayo mo ingon mo dagan da bungkag taman-taman.
0: Kapakapas Binay.
1: Kapakapag yon kay oh. Ang demolition team man kagawad naman ha. So mo na kana si Line kana yung di mo dagan patay ako gaduda ko kagawad ng mudagan ha.
0: Wa ta kay bo kay kanini ang kanini apod sa mga anti Duterte ang ilang gi planuhan kini si Line Robredo si Risa ang sayang nani
1: Ontiveros.
0: Ontiveros o kini si kanini ang Aquino Bam Aquino
1: gagitudzo po na kagawad o daghangan kagawad. Karon malibog sila kinsa ilahang birahan kay og si Line Robredo ray mo gawas ngangan dugmukon gyud na tamtama sa Line before
0: tinuod gyud
1: ta mga mo na ilahang mga estratehiya si Fortun defense lawyer moy VP ni VP Sara ligon kayo kabugado kagawan ha
0: Fortun associate sa ano sa Manila
1: ligon kayo og kabugado si Sara Duterte, daghan ka kabugado, siya ruhas ka daghan ka kabugado, mga kagawad dili, kalusot ani kagawad Jerry, ha? Oh, pero gani si, pero ato hinumduman kagawad, no? Si Corona, Renato Corona, Supreme Court Chief Justice to, ha? Oh, ligon ka, Chief Justice God. So, ijahatan ang kabugado, tanan na to, pero na-impeach man kagawad, ha? Oh, nakuan man, ha? So, dili ni sa kaligon, sa kangilig sa kabugado, sa kaligon sa ebidensya nga katiwala-tiwalaan yun kagawad, ha? You wait until you become, matod pa ni Patrick Gredulia, huwag lang mo diyag, ma-presidente mo, kay kamo na po, maldito ni si Patrick Gredulia kagawad, ha? You wait until you become.
0: Parang Patrick, may muntang ni mo diyag, pre.
1: Doon na pa ilaing text dire, ato ning da waton na mga kaigsunan. Good morning, Radyo Merkado. Para nako ma-impeach yun na si Sara, o mag-convicted pa yun na sa Senado, bayad sa ilang mga kasalanan dinhi sa kalibutan. Uy, kitang tanan makasasaman kagawad jere no ano man na o may santos na to ani nagpuyo aning kalibutan na kagawad ha oh nganong nga si Sara ra may inyog bayad sa kalibutan si Litoy Asilo good morning kagawad Jerry og Vice Sir Bong nganong man impeachment man katong binilyon maoy giuna unta oh mo nay kasagarang tubag kagawad no. Nganong kanak man nga binilyon man nanay may gipangkiha po nito nanay gipiha kaning impeachment
0: lahi ni
1: kusawa makasabot ato po sabton ang kongreso dili mo ay nag-initiate mo ay dili nagsugod ang kagawad
0: yes,
1: doon ay mga reklamante so ang proseso nini doon ay mo reklamo mo file ka sa imuhang complaint ngadto sa secretary sa House of Representatives. Sa imong pagreklamo, kinahanglan i-endorse na og usa ka congressman. So kung wa jamoy reklamo, wa jamoy impeachment case, wa jamoy impeachment hearing. Kung wa reklamo, naamay ni reklamo, mao na nga ilahang giatiman sa House of Representatives kay naamay ni reklamo.
0: Lait pod ang trabaho sa inini ang katong sa flood control scandal.
1: Oh.
0: Naama pod sa Department of Justice na pod sa Ombudsman.
1: Naan na po nang reklamo.
0: Naan na nang reklamo ana.
1: So dili kaning giingon nga wa unaha na kuha na paralel na to sa pikas nga bahin doon na po'y mga kaso giatubang itong mga tao nga nalambigit niya.
0: Correct.
1: Okay.
0: Kaya ang kining ang Ombudsman di man maka-impeach sa sa impeachable officer, official.
1: Una, ikaduha, kung tanaw ninyo, nga ang presidente apil anang singanan nakagawad binilyon i-impeach pod mao man ang proseso kay ang presidente dili man makiha nimo sa regional trial court.
0: Correct.
1: Dili man nimo makiha sa ombudsman. Dili nimo na makiha dito sa Sandigan Bayan. Adto na nimo ikiha sa impeachment court. Basta presidente ka, vice president ka, Supreme Court Chief Justice, ombudsman ka, impeachment. So kanang miingon nganong wa man na ikiha si Bongbong Marcos, awa jud mo inikiha, ikiha ninyo kay aron matrailing ta. Oh, nikikiha na kagawad pero wa mo pasar kung ilang impeachment. Huwag na po glaing usa ka tuig.
0: Oo, uwa po. Dihay impeachment ka gi-file, complaint. Pero gi-dismiss ra, gumikan kay kuwang o mga ebidensya.
1: Kuwang ebidensya. So, huwag na po sunod tuig kagawad. Dili, pwede gihapon, huwag pa man to kay, huwag pa man to muagi. Pwede pa to mo-impeach po. If you have the evidence of everything, you file impeachment case against the president. E di na, di ba na mahimo at those courting regional trial court na to ikiha ang presidente. Mauman ay balaod, ha? Dili na amo dire ni Jerry kun dili mauna ay naas balaod, ha? Mauna ay sundon. Ngano ang presidente ngano kay Sara gamay ra nang gikawat ang presidente bako daw ang tubag ana ikiha na niya ang presidente. Dili tungod kay wa gikiha ang presidente, dili lang pud ikiha si Vice President. Dili na mooy hostesya.
0: Dili. No? Magamay og dako basta nakasaka, imong ginatubagon.
1: Dili kay kun wa man gikiha si Vice si Presidente, aja lang pud ikiha si Sara. Dili na mooy hostesya. Kung gikiha si Sara kay suspected siya for wrongdoing, ikiha pud ang presidente kay suspected po siya for wrongdoing. So, kay mao man na ang hostesya. Mao na ang balaod, impeachment mga kaigsuuna. Good morning ni dapat appeal ng admin ma-impeach kay labaw pong way gamit na ang admin mo na TMP mo na akong giingon nimo TMP suguan ang mga tao kinsa nang mga Atty. Marcos you file a case against Marcos you file a case sa impeachment court dili mahimo og istorya ra unay ligong ebidensya go mingon po dayon amo gihapon kay ilahan ng Congress, awa tayo mahimo ana kay mao may balaod. Kongreso mo na pa doon kagawad, ng impeachment case kagawad, ha? Awa tayo mahims, kung maurong istorya ha, kay mao man. Ang impeachment kay dili mas kurte pa doon, Kongreso mo na.
0: Kongreso, awa tayo mahimo.
1: Kay mao mas balaod na. Ayog, mao gihapon kay, mapildi gihapon ng mga case against Marcos sa impeachment kay, ilahan man ang mga tao, awa mao gadyo na, awa tayo mahimo. Kay mo inana man sud nang mao mas naas balaod man political man nga kalihukan kagawad ng impeachment dili ni pareha anang naas sa regional trial court no so mingon tag muna og ma-dismiss gihapon kay daghan silang mga tao ni Marcos ana mao gyud na
0: mo bitaw kadtong gi-file man ni og impeachment si Marcos mumikan sa kadaghan sa iyang mga tao wala gyapon mo gaya gi-dismiss
1: huwato na to nga mawa si Marcos sa mga kanyan kay adto na may adto na magpila na tong daghan sa mga criminal case against ana dili na pud impeachment gagawad kay di naman presidente
0: dili na magsilbi adto na sport
1: mahimo na to unang mahimo di naman taka panimaos ni Marcos kay dili na man kadagan unang mahimo na tong panimaos kun mawa na sa pisto di atong gukdon og kaso kun do na tay ebidensya pagkakaron kun gusto ta maapil si Marcos og kiha impeachment ang kaso ana you go to Congress not to court. Mao na ang proseso mga kaigsunan. May buntag ni Doris Caloyong nga naminaw na to karon Constantino Ilugon. Good morning. Impeach na lower house ug sa Senado. Ma-impeach ko no, ha? Matod pa ni Kuwang-Kuwang atik-atik dayon ning duha o. Mga manok baya ni amintado og tutor. Siyempre, oyon jud most impeachment. Paldo sad kaha mo. Kuwang-Kuwang naagdo kay dako dili kay Kuwang-Kuwang dako ug kag Kuwang-Kuwang gyud tingali, no? Nakuod ka kuwang-kuwang tingali. Si Doris Caloyong maayong buntag. Samok gihapon, ayo pay Marcos will declare martial law. Matay maldito ni si Patrick Agawa Jerry, ha? Pag-deklaron niyong martial law. Gimingaw na ko sa martial law. Hoy Patrick, ayo pag-ingon na na. Di maadyo ning martial law. Aron madisiplina ang ubang tao nga abusado. Okay. Sige, natay caller kagawa Jerry. Atong dawaton.
0: Hello? Hello, may buntag.
3: Oo, kanang imong giingon diri nga ang Bohol kanang Duterte country. Diha bitaw si Sara tong aging election building lagi ang kandidato. Ayo, ikaw siguro mo, Duterte.
0: Dile, ang akong diba? Ibasihan, sir, katoto ang resulta sa, kinina, resulta sa, kinina nga,
1: presidential?
0: Bohol-Pol ba?
1: Ah, Bohol-Pol. Huwag
0: ko mo yun nga, on sa, kay,
3: ingon mo nga, ang Bohol, Duterte country.
0: Oo.
3: Ang sa Cebu, pareha pa ni Kuan ba, ni Barikwatro nga, mo ato ang, tinte, mingon din, balingbing na, mura si Isko Murino, dili mo na mahaw, ang pagkol ba, panitang karon, ang gobernador, matos luway. Ang mayor, ang vice mayor, dili matubang sa gobernador, di ba? Normal mga nga kuhan, dili mo na mahaw nga mayon nga kuhan, kay, kung si Barikwatro ba, ang ibang nga, dili mo na,
0: ang akong ibasihan ato, sir, gumikan sa resulta sa Bohol-Pol nga taas kayo og trust rating ang atong vice presidente. So dili gyud niyo nga ako. Okay, ano ba na? Murag pila para ba na kapugnet sa kanina ang lumulupyo?
3: Pareha ba ito nang hatag og AX sa Rumbag Odea, di ba?
0: Oo.
3: Nito nga dahil imong kuhan. Nito nga dahil imong congressman. Amo di silabot. So, magpasip-sip lagi mo na yung diferensya. Di ba?
0: Oo.
3: So, ana, ra, huwag na ang tayo panghatag. Dili sila ma-appeal ang politiko. Kaya, hindi mo na ilang kwarta ko. Mapag-appeal man ko sila. Di ba?
0: Mm-hmm.
3: So,
0: ang okay. Akong pangutana, sir, sa atong pangutana karon, unsay imong tanaw? Ang atong vice presidente, impeach ka yun eh?
3: Oh, huwag ma-impeach, ma-impeach. Saan din na sila? Saan din na sila? Kaya intra mo sila sa politika. Di ba?
0: Dinangutan na lang ta sa imong opinion. Kaya we are gathering opinion kita.
3: Maulang kayo, ma-impeach sila. Di problema na nila. Kaya intra mo sila sa politika.
0: Ah, see. Okay.
3: Di ba?
0: Sige. Salamat ka, sir.
3: Okay.
0: May buntag.
1: Oras, uy, lapas sa mga kagawad, pero doon natin itong basihon sa pasahon sa ni. Addict o nagtulak droga ng cooler, nadlok. Oh. Bisan ang ligog ebidensya, gihungitas mga, itong pasahon ni kagawad. Bisan ang ligog ebidensya, gihungitas mga senador, unya adto sa gihapon sila mo pabor. Sus! Kalohaan na pero musugot tag gisud basaon dili kay makuan. Salamat kayo ha. Dili ma-impeach si Sara kay matod pa ni Ruben na bisan sunugon pa si Ja ang iyang aso manimaho gihapong Duterte. Kuyawa. Ruben pa dili ha. Ma-impeach na tungod rapod sa ilang binuhatan kaklaro ang mga ebidensya. Basa itong texter kagawad, ha? Okay, doon na pa ilaing caller, ha? Okay.
0: Hello?
1: Ang lalawigan sa Bohol, Jerry Ogtibs, na budol sa mga Duterte. Sa una, baluarte karon dili na. Uy, nabudol ko ng kagawad, ha? Matod pa ni NMP Sniper, basin mawala ra ang flood control issue. Betaw, no? Ayaw na wada ka ng kanauting kayo na kanunay. Kanan ang mga senador, mga congressman, ana ilahan ang i-appeal kanunay sa ilahan mga investigasyon aron dili mawa. Kagawad Jerry, napupos lang atong oras. Okay, oras
0: na okay, atong tibayaon, silito maginay sa Kugon, o gang atong si Moming Sakasan, atong igala, diya siya, si Ding Kunsya, diya sa Magkunsya Barbershop, atong tibayaon sa si atong igala, si Julius Madanggit, no, diya sa Kugon. O nga to sab sa atong mga kaigsunang mga mulanon, labi na dito sa lungsod sa Balian, nga dito tanda tao. So, maing buntag kanino yung tanan diya sa Cortes o Santiquira. Kining ubo si Gala Jerry Pabe, magpasalamat yapon kaninyo at among imbitahon karong sunod sa Madupohon. O dagang salamat o maing buntag kanatong tanan.
1: Okay, si TIBBS Bong Bulyesen, magpasalamat. Ganin yung mga sano sa sunod sa Madupohon. Dinhi gihapon ta, magharong sa kahanginan. Dinhi sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon. Walay lain ang numero 1, DYRD. Dagang salamat o happy fiesta kanatong tanan.
2: Inyong nabati ang sinimanang tulumanon sa radyo na gikagumtan sa tanan. Mga honghong o hohongihong, atong hiposon o tapukon. Radyo Merkado, ang tabuan sa mga opinyon. Hangtod sa sunod Sabado. Radyo Merkado. ang inyong nahuna-huna among ipahiluna. Radyo Merkado.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihi. Akong itry ang GD Tox Plus kay walay side effects. O niubos giyod akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
0: GD Tox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, o sa ubang mga butik.
2: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
3: Ay, maputlan yung taani o suga, kay usa na kabuwan, wapatakabayad.
4: Ayaw ka balaka kay sa Bohol Light. Gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, ma-interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill. Whoa!

0: Kun aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pa mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, musupply ug mutaon sa bildo og aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs. Strong sa una.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Naulian na ka, ma?
6: Wa pa.
5: Naulian na ka, ma?
6: Wa pa.
5: Naulian na ka, ma?
6: Wa pa.
5: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
7: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
8: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
5: Naulian na ka, ma?
6: Gahapon pa!
5: Ah, kuya, waoy!
8: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
9: Alagang Unilab yan.
10: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus Zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Magandang quality yan.
1: Amroxyl hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: GTX 500.
3: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
4: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng GTX 500?
3: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang GTX.
4: Okay.
2: GTX 500.
3: Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
2: GTX 500. Mabibilis sa mga butika.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting business, ana.
7: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
7: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
7: Rexino Forte!
6: Noonang ang discarding ako, discarding bisdak na to.
7: Rexino Forte!
8: Mas paspas ba na sa upat?
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
0: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa misa ako mga apo!
13: Let's go, Lola!
12: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
14: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Unilab yan.
16: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Strong sa una.
18: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sa...
20: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
21: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
20: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
21: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
20: Ay, Mare. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
21: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
20: Oo, oy, higayon na dyan na nila, Mare.
21: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
22: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend. spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
13: Happy Fiesta!
15: Kinahanglan, extra ang handa.
13: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
15: Naana mga bisita? Kadyot na!
17: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
17: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
15: Noy, dugan ka yung bisita. Naa pa ba'y extra?
13: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
17: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
23: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Takna sa sagunian panlungsod sa tagbilan. Programa nga gimugna aron mahimong tulay sa impormasyon, giya og pagbasabot sa pamalaod ug pulisiya sa kagamhanan lokal sa tagbilan. Uban ni City Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala ug mga konsehal sa tagbilan, makihinabi mo report sa mga tagbilaranon sa mga nahitabong katikaran sa sagunian. Anda maminaw sa mga tagbilaranon para sa epektibong pagbantay sa mga malaod ug pulisiya para sa kalambuan sa pinalanggang dakbayan. Takna sa sagunian panlungsod sa tagbilan.
2: Igalang may gabuntag ka natutunan. Welcome sa atong nga batang Sabado nga tulumunong takna sa Sagunian Panlungsod sa Dakbayan sa Tagbilaran. It's a dostaring buwan sa Mayo 2025. Inyong umos nga igala, Ray Tutas, pakigupan ka ninyo sa Sekretagnar sa Pagatot sa mga katikaran na huwag kanapuan sa kalangyan sa sa Gurian Panlungsod sa Dakbayan sa Tagbilaran. At itong tibaya, sa mga miyembro sa konsiyo, kinagaluhan sa atong Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, uban sa mga konsihales, sila si Konsihal Jose Floro Plong Rica, Konsihal Tim Butalig, Konsihal Christian Merrick Blanco, Konsihal Charles Cabalit, Konsihal Jimain Ting, pagtibayosab na ito kang Konsihal Pausto Bibot Pabudong, Konsihal Dudong Gonzaga, atong Konsihal Tio Butsi Samura Sasegan, Konsihal Lunedes Ede Borja, Konsihal Ian Carlo Vesas, ex-official member, Kapitan Joseph Sagaral sa Liga ng mga Barangay, o sa Gunian Kabataan, Tration na Presidenta, Dafino rin na Clipco. Ingon man sa atong sa Gunian Panusod, Secretary Ma'am Lynette Eva, atong pagtimayang usaba kang Yasere Mir, Jamia og specific Congressman Baba Iyat. Nga kawaning official sa City Government of Tagbilaran sa Executive og Legislative Department kusa pinauluhan kang City Administrator Alina Luis Acuzar. Maga pag timbaya ngayon ganila matalang nga mga Tagbilaran o Nagbulanon at ganasang dakwayan o galawigan ng Sambuon o Panginoon nga ang para nga sa Kapasko o Kaimsog sa panglawas sa karong panahon na mga igala. Di sa dato kalimtan na itong itimbaya ang 15 ka mga barangay sa syudad. Inanguluhan sa mga barangay kapitanes o mga miyembro sa guliang barangay. Di sa barangay Buol, si Kapitan Jewel Ibao. May pagpaminausap di sa barangay Mansasa, si Kapitan Arvin Villara. Poblasyon Nono, Kapitan Luz Cuebe, Poblasyon Dios. Pagtibayan na ito kang Kapitan Ramon Jungadroy. Diya sa Poblasyon 3, si Kapitan Bert Remlador. Sa Barangay Kugon, pagtibayan na ito kang Kapitan Ginison Balvin. Dito sa Barangay Dampas, si Kapitan Milo Anyana. Sa Poblasyon na ito na sa Barangay Boy, si Kapitan John Telmo sa Umuhan, si Kapitan Mergin Ruiz sa Taloto, Kapitan Francis Union Zamora, naminausap na karon si Kapitan Nilo Lumantas sa Barangay Mangga, diya sa Barangay Tipil, si Kapitan Jimmy Lantape, o diya sa Barangay Adao, si Kapitan Bert Pagang, o sa Barangay Kabawan, si Kapitan Sirio Bayong Bangalaw, o sa San Isidro, ang presidente sa Liga ng mga Barangay sa Siyudad, si Kapitan Joseph Sagaral at ang natibayausab sa unahan ng mga higala. At ang panginaot nga ang tanan ng mga tricycle drivers na nagpaminaw karon o nanikaisikay sa pagpamasayo palibot sa Dakbayan na mo sa Kabasko o kahimsong sa inyong mga panglawat. Tinisag na itong kalimtan mga higala, pagtimaya at ang mga tagbilaranon o bulanong OFW. Tabisan natang tumog sa kalibutan nga mga tumog ang atong sibya pinagi sa atong Newerding Pohol ang kasiligan na Facebook mga higala. Kalihukan sa atong sagunian nga panungsod ni atong niaging adlaw mga higala, no? Ni atong niaging Webes ang sagunian nga panungsod mga higala bitambong sa fluvial procession sa Diocese of Tagbilaran dagiti pangulohan ni Bishop-elect Gerardo Digboy Sacco Jr. Dagiti liugan usab ug katungan ni Mayor Ginia ug Vice Mayor Adam Ala ug sa pipila ka mga konsehales no sa akong bayan sa Tagbilaran mga igala ang maong na pluvial procession mga kaigsoonan nga nanukad diha sa Tagbilaran City Port og paingon sa parola kung loob Dios balik sa Tagbilaran City Port mga igala yata ganyan og ining kababulukon o kaminungdanon sa simbahan og sa atong kagamanan sa syudad mga kaigsoonan no tungod kay kini kabahin na sa celebration no sa kabistahan sa atong patron sa Dakbayan Senior San Jose nga magbubuhat mga higala so gipanit yan no sa atong city government sa atong diocese at Tagbilaran ang St. Joseph Cathedral the worker parish mga kaigsoonan no sa mao pagpaguna sa mao kalihukan mga higala so niya happy fiesta viva Senior San Jose kagahapon mga higala no ano na baiti na pitesta sa ka kining simbrasyon no? Sa kiabuin sa itong patron Senior San Jose ang isahulog gahapong adlawa mga o niya ang atong pagat di ba yaw sab kung napag panangat o palipay sa konsiho mga igala ngato sa mga mananaog sa ulog street dancing and ritual showdown competition mga igala din ang kining nahimong kampiyon mga igala no ang nakaduhaan ani ang pagka kampiyon no sa population class no sa ritual showdown mga kaigsoonan no mao na nga mipalipay sa tanan nga mga mananaog ang atong 16th sa kaniyang panlungsod mga higala. Di mo usap ang regular session nga itong Abril 28 so adlaw na ng Martes di napipila ka mga kining instante nga mga disiplinan mga higala apil na rin ang pagkurtisiya o paghatag o pagyukbo sa bagong hipi sa kapulisan sa Tagbilaran si Police Lieutenant Colonel Joey Maliari Picoy nga may pasalig nga ito sa konsiyo mga igala no, nga sa iyang nga pinudanay no, nga pagpangalagad aron magpabilin nga malinawon o hapsay ang ito nga dakbayan sa Tagbilaran sa kalihukan sa iyang pagatubang sa konsiyo nga may nito usab nga gihabi-habi sa sigunyan na panlungsod sa pagpungunan ni Vice Mayor Adam Relsonala sa paglingkod ni Colonel Bicoy dini sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Atong ipabati kaninyo mga igala, atong unahon og pagbati ang mensahe noon ni Vice Mayor Adam Relsonala sa gihimong bugsay communication dito ang mga programa sa POC Promenade mga kinsunan atong ipabati kaninyo si Vice Mayor Adam Relsonala.
3: Deborah Plong Rinca, Derek Blanco, Charles Cabalit, ato ang mga city department heads, pinanguluhan sa atong city administrator Alvin Acosar, ato ang parish priest, Father Reverend Father Roel Tumangday, and also we also have here Reverend Father Johnson Galaura, atong mga barangay captains and barangay officials sa 15 ka barangays, pinanguluhan sa ato ang Liga President Cap Joseph Sagaral, ito mga SK officials, pinangulan ni SK Federated President Mafen Orin Climaco, ang ato ang mga fishing boat operators and mga participants sa atong bugsay making contest,

0: dakbayan sa tagbilaran sa usa ka malampuson kaayo nga fluvial parade nga atong gibuhat nato kanina. Nga kining atong activity kani atong fluvial procession atong fluvial parade parte kini sa ato ang pagtakbo sa atong kapistahan in honor of our patron saint Senior San Jose nga isipat ampo og pag pahinungod pag halad sa ato ang mahal na patron nga to bless our beloved city nga makalingkawas ta sa ato og giatubang karon nga mga crisis og mga challenges og isip pag ampo nga magpadayon ang atong pagtinabangay og lig-on nga panagiusa sa dakbayan sa Tagbilaran. And I would like also to congratulate all our participants sa atong buksay making contest. Ang ato ang City Government of Tagbilaran pinangulan sa atong pinanggang mayor nagtabang yun o i-prioritize din po na ito ang pagtabang sa atong mga fisher folks, atong mga mananagat o pag-ulan ta naghatag o ayuda sa atong mga fisher folks taliwala sa ato ang crisis karong giatubang karong panahon na. So once again, welcome tanan sa atong kalihukan karon. Congratulations and happy festa dakbayan sa Tagbilaran. Asenso pa mo, viva Señor San Jose, viva.
1: Okay. No, out na legal ano si Vice Mayor Adam Reynolds na la kaya minsay ngadto sa mga partisipante ug sa mga nananaw sa Bugsay Competition Awarding nga mga higala. No, dito sa pinog si Pumilid mga kaigsunan. Ang mihatag po ng mensahe, no, ang atong Mayor Genia Pangigala, kay kining sektor sa panagat mga kaigsunan, no, sektor sa mga mangingista, gihatagan niya og dakong atensyon no ni Mayor Genia Pangigala, gihatagan niya og dakong pagtagad. Gani ang sektor no sa panagat Pangigala, apil ni sa nakadawat og relief assistance no nga fuel subsidy tungod aning crisis nga atong nasinati karon mga igala. Wa ni kalimti sa atong city government, wala ni kalimti ni Mayor Genia og Vice Mayor Adam Belsonala nga matagan sila og 2,000 pesos nga fuel subsidy ang mga restradong fisher folks o restradong mga mananagat ang mga kaigsunan no nahumana ni sila gihatag mga igala. Wala na nga kasamtangan nga lihok mga igala. Gibuhat sa itong city government. Mao na po ang ongoing nga distribution sa 1,000 pesos nga food voucher mga igala. Mag-isulot ang food voucher mga kaigsunan. Klaro kayo nga pagkaon na yun ang ihatag no? Nga ito sa matag household o matag panibay din sa itong syudad mga higala. Kay migahin ang city government aning food voucher program o kapin sa 28 million na pesos mga igala ngadto sa kapin 27 mil ka mga household sibo ka dakbayan na sa Tagbilaran mga igala. So nang tayo minsay mga kaigsunan ni Mayor Jim Niap ka itong ipabati karong taon-taon mga igala nga gihatagan yun o importansya ang sektor sa panagat apil na nini ang pagpahigayon sa Bugsay competition mga kaigsunan. Atong ipabati ka ninyo ang minsay ni City Mayor Genia.
2: Magpasalamat nga nagayon gihapon ang atong fluvial parade. Magpakan ato atong patron Senior San Jose. Of course, before na kumuhatan sa mensahe, ako i-acknowledge ang atong mga partners in progress nga mao gyud akong katambayayo nga mahimong posible ni atong kalihukan karong adlawa Vice Mayor Adam Halak na very supportive sa atong mga programa. Ako mga konsehales Councilor Inik Borja, Plongplong Rinca, Merrick Blanco, Charles Cabalit, unya naapod ang atong City Administrator Sir Alvin Acosar representing our City Hall family, ang atong mga kapitanes na diha sa likod no kauban nila mga barangay kagawads nga ningkuyog yun sa ato ang fluvial o niya kuban po nangunay dire o cheer sa mga ningama sa Bugsay pagpakantandan din si Kapitan Sudan sa Tagbilaran led by our Liga President Sir Joseph Sagaran and of course ang ato mga SKs na ako dire nagsuporta sa ato mga kalihukan led by Ma'am Mafe Mafe Climaco and ato mga kaparian kuyog po na to thank you ni mahimong posible kung ato mga kaparian karon pa minag-meet nga face to face.

0: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, who's a customer development manager.
1: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Believe.

0: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Oras sa Diwadi Worldwide, ang radio sa Kitauhan, alas 12:15.
1: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Time Check is brought to you by MX3 Herbal Products.
3: Time Check is brought to you by Downy, Down the Rock, The Rub, Bango Bango.
4: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na, sure ka pa.
5: Gikan sa DYRD Newsroom. Ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
0: Igalamayng udto kini si Ray Tutas ang maghatag ninyo sa mga balita karong udtuha sa Alturas Group balita sa udtong nga tutok dinhi adlaw karon nga Sabado, Mayo 2, 2026. Ako maghatag ninyo sa mga balita dinhi sa atong dapit sa kauluhan og sa gawas. Mga balita nga naay pusog nahi kay sa lawak balita na ng istasyon DYRD kauban sa Technical Department. Karon sa mga ulong tudling sa atong mga balita. Una din sa itong dapit na sakmit ang itong Cebu nga nagatidad og 119,000 pesos sa bypass operation sa Barangay Santo Niño, lungsod sa Talibon. Negatibo sa drug test ang tanang 730 ka mga personnel sa Tagbilaran City Police Station. Sa kauluhan, naghitak ang illegal recruitment post sa social media samta mga nangitang trabaho sa laing nasod, ipay mangnuan nga mag-amping. Sa gawas, severe tourism alert sa United Kingdom, giisa human sa pagpanunggab sa Golden Green. Mao kay mga higalang ato mga uluhan ang mga detalye nini ug mga balita human lang sa pahinungdom gikan sa Alturas Group of Companies.

0: Sa atong balita sa kauluhan, naghita karon ang illegal recruitment post na diha sa social media. Busa ang mga nangitag trabaho sa laing nasod, gipaymangnuan sa mga otoridad nga mag-amping. Anang report sa UNTV News.
1: Ang bilang ng unemployed persons o mga nasa labor force na walang trabaho o negosyo nitong Pebrero 2026 ay nasa 2.66 million.
2: Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho o negosyo sa bansa base sa huling datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority. Ayon sa ulat, naitala ang 2.66 million na bilang ng mga unemployed noong Pebrero na mas mababa kumpara sa 2.96 million noong Enero. Gayunpaman, kaalinsabay ng krisis na nagsimula nitong Marso, hindi lamang ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin ang inaalala ng publiko, kundi pati na rin ang seguridad sa trabaho. Sa kabila ng hangaring magkaroon ng decent employment o maayos na trabaho, malayo ito sa kasalukuyang realidad na kinakaharap ng ilang manggagawang Pilipino. Dahil lumabas sa pagdinig ng Senate Committee on Labor, Employment and Human Resources Development na marami pa rin ang nabibiktima ng illegal recruitment, bunsod na rin ng kagustuhang

0: Alis na scam ang isang recruitment agency ay ang agad na paghingi ng placement fee o bayad kahit nasa simula pa lamang ng proseso.
1: Pagdating sa agency, hihingihan ka na nila ng bayad na ano ng sa final interview, sa ano may mga lagay-lagay na agad. Hindi po totoo 'yun. Yun po yung mga ano yung mga scammer, mga nangi-scam ng mga agency. Kumbaga sinasamantala nila yung mga Pilipino na naghahanap abroad, mga naghahanap ng trabaho abroad. Eh yung karamihan sa atin ngayon naluloko na, 'di ba?
0: Sa kabila ng panganib na mabiktima ng mga manluloko, hindi natitinag si Richmond sa kanyang desisyong muling mangibang bansa. Para sa kanya, hindi hamak na mas malaki ang kita sa labas ng bansa kumpara rito sa Pilipinas.
1: Sa atin ngayon sa Pilipinas, sa totoo lang, mahirap po talaga ngayon. Ha? Hindi, malaki kasi yung difference ng sahod natin sa Pilipinas sa ibang bansa. Although pag dito, nakakatawid naman pero hindi sapat. Hindi sumasapat, kaya doon tayo sa mas magiging okay yung pamilya natin.
0: Kaugnay ng lumalalang issue ng illegal recruitment, tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW na mas mahigpit na nilang binabantayan ang mga social media platforms.
2: In fact, as early as 2020, Mr. Chair, we have a memorandum of agreement with Meta, yung sa Facebook po ito, and TikTok, no? 2023 po yung ating collaborative efforts with these online platforms to actively take down all these illegal posts po. Meron tayong tinatawag na online surveillance sa migrant workers protection ng ating Department of Migrant Workers. And for 2026 alone, Mr. Chair, 11,722 po ang nirequest ng ating ahensya to take down sa Meta sa Facebook lamang. Kasama po siguro yung mga nabanggit po ninyo. At 10,561 po ang na-deactivate na natin.
0: Katulong ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, aktibo rin ginagamit ang 1326 hotline na bukas 24/7. Dito ay maaaring magulat ang sinuman ng mga kahinahinalang posting o illegal recruitment sites at maaari ring itanong sa hotline kung ang isang alok na trabaho o website ay lehitimo o hindi. Gayunpaman, inamin ng CICC na nakadepende pa rin sa Meta ang bilis ng pag-aalis ng mga illegal na content na ito sa internet.
3: So proactive na po kami kasi dati, nag-receive na kami ng complaint. Tapos kung kaya, kung sa Facebook siya, pwede na rin ipa-take down within the day. Pero magdepende po yun sa Facebook.
4: So, how long would it take for you to take down ang isang page or account kapag may nagsumbong sa inyo na yung account na yon ay illegitimate o illegal?
3: Mr. Chair, yung Facebook po, depende po sa Facebook kung gano'n sila kabilis mag-take down. But usually pag ano, pag yan,
4: depende.
3: Within the day, Mr. Chair. Pero kung ano, it will take a few days.
0: Binigyang din ni Senator Raffy Tulfo ang chairman ng komite ang kahalagahan ng bilis ng pagtugon ng pamahalaan upang hindi na makapambiktima pa ang mga peking recruiter ng mas maraming manggagawang Pilipino.
4: No, it's not acceptable to me a few days. Kasi yung few days na yon, every day counts na mayroong mabibiktima dyan. Kasi libo-libo ang nanonood sa Facebook. Marami tayong mga kababaihan, especially may Facebook accounts, naluloko. So the moment na merong nagsumbong sa inyo o nag-check kayo na ito ay fly-by-night o ito ay front lamang sa human trafficking, dapat nati-take down ng Meta within 24 hours. Magkaroon kayo ng MOA.
0: Dahil sa hindi matapos-tapos na issue ng illegal recruitment, hinimok ng senador ang mga kaukulang ahensya na magsampagad ng kaso sa mga peke at fly-by-night na recruitment agency na nauna niya nang iniulat. Binigyang din ni Senator Tulfo ang pangangailangang panagutin ang mga salarin upang tuluyan ng matigil ang laganap na operasyon ng illegal recruitment at human trafficking. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
5: Salamat sa UNTV News sa itong balita sa gawas. Gisa ang severe tourism alert sa United Kingdom human sa pagpanunggab sa Golden Green. Balikan na itong UNTV sa detalye ninihin.

0: Today, the Home Secretary has confirmed that the Joint Terrorism Analysis Centre has raised the terrorism threat level in the UK from substantial to severe.
1: Nagtaas ng security alert ang United Kingdom kasunod ng pag-atake sa dalawang Jewish nationals sa Golders Green nitong Webes oras sa UK. Batay sa anunsyo ni UK Counter-Terrorism Police Chief Lawrence Taylor, itinaas ng Joint Terrorism Analysis Center sa Sevier ang terrorism threat sa buong UK na ibig sabihin ay ang banta ng terorismo ay mataas at posible sa susunod na 6 na buwan. Ayon sa UK government, ang pagtataas ng security level mula substantial to severe ay hindi lang naman dahil sa nangyaring pananaksak sa Golders Green, kundi bunsod na rin ng lumalawak na banta mula sa Islamist at right-wing terrorists. Gayunman, nagpaalala si Taylor sa publiko na walang dahilan para maalarma dahil mas pinaigting na nila ang police visibility sa mga pampublikong lugar.
0: We have the full range of counter-terrorism tactical options at our disposal, and these will be deployed nationally and without hesitation wherever we see fit. But I ask that you be alert but not alarmed.
1: Hinikayat rin nito ang publiko na mag-report sakaling may mapansin silang kahinahinalang kilos ng sinumang individual upang agad makatugon ang pulisya.
0: Our efforts succeed because we have your support. So please, trust your instincts. Report anything that doesn't feel right at gov.uk/act. Every report is looked at and you won't be wasting our time.
1: Natukoy ang suspect na si Essa Suleiman, 45 anyos, mula sa Southeast London. Dumating ito sa UK mula Somalia noong 1990s. Dalawa ang kanyang biktima, ang 34 years old na si Sloimi Rand at ang 76 years old na si Moshi Shine na kapwa nagpapagaling sa ospital. Nanawagan naman ng pagkakaisa si British Prime Minister Keir Starmer upang maipagtanggol ang kalayaan ng bawat komunidad at mapanatili ang paggalang sa isa't isa laban sa banta ng terorismo.
2: I call on everyone to fight for the decent, respectful, tolerant Britain that I and millions of people love, so that our freedom and our values can still speak loud and true to a community that can no longer take it on faith.
1: Jack De Ocampo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan.
3: Mga kutong mga igala ang naglangkom sa itong mga balita sa Alturas Group Balita sa Undong Tutog. Kauban sa Technical Department, Engineer Jerry Cahis o Eric Eho, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever, Majung Udo.
4: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa Undong Tutog at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Undong Tutog.
3: Oras sa WD Worldwide, ang radio sa katawahan, alas 12:34.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
2: Akoy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
4: Rexino Forte!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, adana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
10: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: DJX 500.
12: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
13: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
12: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
13: Okay.
11: DTX 500.
12: Sinubukan nila ang DTX 500 kasi ako aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
11: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
14: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original! And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3, dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3! MX3! Diri ko Bilib!
15: Strong sa una, herbal strong karun.
16: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang herbal strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
17: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto nga tigmaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
18: Naulian na ka, ma?
19: Wa pa.
18: Naulian na ka, ma?
19: Wa pa.
18: Naulian na ka, ma?
19: Wa pa. Pa.
18: Nga nung dugay agad mawala anang sipuna, ma.
1: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
2: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity. Versus previous formulation, aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise, maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
18: Naulian na ka, ma?
19: Gahapon pa!
18: Ah, kuya Waoy!
2: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
1: Alagang Unilab yan.
5: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Akoy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Para sa mga minamahal naming biyahero, Thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
6: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
21: Let's go, Lola!
20: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang.
21: Uy, what ako?
22: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
23: Happy Fiesta!
24: Kinahanglan, extra ang anda.
23: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
24: Naana mga bisita? Kadyot lang!
25: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
24: Wow! Mas maayo pa?
25: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
26: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
24: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
25: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Mag-a-uba!

0: drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
3: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: kanang hugaw, no? Karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mong sugat lol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Atong Sayran ang pinakabagong update sa operasyon sa Bohol Light. Ang kahimtang sa rehabilitasyon o programa sa modernisasyon. Tubag sa mga pangutana sa mga konsumidor. Bohol Light at your service.
1: Bohol Light at your service.
2: Maayong ala, welcome na sa laing episode sa programang Bohol Light
3: at your service.
2: So, sige, from Michelle, before ta magsugod sa itong programa, ato sa giyod nga itimbaya itong mga suking tigpaminaw, dili sa dakbayan sa Tagbilaran.
3: Yes, of course, Sir Jomar, sa kanunay, diligid na ito, ikalimda no, ang pagtimbayangan na sa itong mga pinalanggang konsumidor din sa dakbayan sa Tagbilaran. Huwag kita manginaot nga sa kanunay, Sir, ilhang pagasundo ng ato ang programa matag simana.
2: Yes, unya sa itong mga konsumidor, dili sa 15 ka barangay, kung doon may mga concerns, pwede ka mo comment sa itong comment section sa ito ang live stream karon kay amo nang tubagon.
3: Yes, unya. Before ta mag-start, Sir Jomar, ato dahil i-congratulate, Sir, no, ang bagong Chief Operating Officer sa Bohol Light, no, other than Engineer Paul Almidalia.
2: Yes, welcome back, Sir Paul.
3: Yes, o gika ni siya, Sir, sa More Power, no, for I think about 3 months. Dito ni siya, Sir, na-assigned po as a Chief Operating Officer dito sa ato ang affiliates company, ang More Power. So, after nga nag-tender sa retirement si Sir Raul Galano, so si Sir Paul nabalik usab din sa Bohol. So, nga to kay Sir Raul, Sir, happy retirement. And to Sir Paul, welcome back to Bohol Light.
2: Yes, niya, maayo na, Ma'am Cheryl, no, maayo na balita. Kay kung unsay mga nahibawaan o nakatunan ni Sir Paul dito sa More Power, madagit po dire sa operation dire sa Bohol Light.
3: Yes, dako kayo ganaong tabang, Sir, kay iya gyung mapaambit ang iyahang mga na-learn dito, then makatabang kini alang sa kaayuhan or maayo nga pagpadagan sa Bohol Light.
2: Kay na nabantayan magina to no dito magita sa More Power, daghan ang ilang operation dito from Cheryl, di po dalim.
3: Oh, dili na ni daghan ang ilahang giserve ng mga consumers no?
2: Yes.
3: Daghan og mga staff nga under sa iyaha. So sa ato pa, Sir, tanan nga unsa iyahang nakita dito, pwedeng iyahang dalhon dire, ma-implement dire or ma-mirror gyud sa Bohol Light.
2: No, ni mo na nindot no sa atong new COO sa Bohol Light nga si Sir Paul Almidalia. Nindot na kay daghan og mga ideas si Sir Paul nga nakatanan dito mismo sa More Power, Ma'am Cheryl.
3: Yes.
2: So, hopefully pun-pun. No, natay mga bagong mga servisyo gyud diri sa atoang Bohol Light.
3: Yes.
2: And sa atong topic karon, Ma'am Cheryl, maghisgot gyud punta sa atoang power rate sa atong Bohol Light karon.
3: Yes.
2: Karon mga buwana.
3: Okay, yes, Sir. So, ang Bohol Light, Sir, sayod kita sa bulan sa Abril, aduna kita gipagawas kung pila ang ato ang power rates, then nagpakita kini og pag-decrease ato ang rate kung ikumpara nato sa bulan sa Marso. So kung nakabantay kita sa mga billing statement nga atong nadawat for the month of April, ang residential consumers are anaana lamang sa 12 pesos and 51 centavos matag kilowatt, and then sa commercial anaa sa 11 pesos and 93 centavos. So aduna kini pag-decrease, Sir Joe, equivalent to 0.40 centavos matag kilowatt.
2: Yes, nya ato ipasabot mo, Cheryl, na isip usa ka distribution utility do na tay tulo ka part ani atong generation, transmission and the distribution. So mo ato ipasabot ngadto sa atong mga konsumidor, Ma'am Cheryl.
3: Okay, yes. So sa kanunay, Sir, dili pud nato hikalimtan nga ang presyo sa kuryente matag bulan dili ni siya permanente.
2: Yes.
3: Tungod sa na-mention nimo nga tulo ka factor. So ang distribution o ang transmission charge, Sir, kani siya is passed through cost. Nakabase kini siya, Sir, sa EPERA law, no, under gini siya sa Republic Act 9136 series of 2001 nga ang tanang mga distribution utility is bounded gyud to follow kung unsa ang formula in computing the generation and transmission cost.
2: Yes.
3: So meaning to say, kung pilay presyo sa pagpalit nato sa kuryente, Sir, mura pud niyang bahin-bahinon ngadto sa ato ang mga konsumidor when in terms to pilay konsumo nga ato ang na-dispatch, pilay power nga ato ang na-purchase. And then ang kining sa transmission charge or cost mo ni siya ang presyo pod sa pagpadagan sa kuryente gikan sa generation padung sa mga distribution utility.
2: Yes.
3: Which is moagi ni siya sa linya sa NGCP nga mao na ang transmission,
2: then the distribution
3: then usa pa na siya mo nang once maabot sa distribution facilities nato, like sa ato mga substation, that would be the cost under sa Bohalite, which is also mga rate nga sulod ni ini sir. Kuan sad naka-follow kung unsa ang approved nga ARC rate. Mm-hmm. So meaning to say nga sa ato ang mga billing statement detalyado gyud na gibutang Sir Jomar kung unsa ang mga line item under sa distribution charges. Then unsa ang mga line item under sa generation ug unsa usab sa transmission. So kana nagpakita nga unbundled ang presyo sa kuryente nato. Makit-an gyud ngadto sa pinakagamay nga kandidad nga giallocate for that particular line item multiplied sa pila pud imong nakonsumo.
2: Yes.
3: Yeah. Dili nato hikalimtan sir nga kani sila nga mga component is subject to value added tax. So mo na nga.
2: But,
3: oo, dili sila matingala nga anong pamang unsa dening government revenue. So kana siya mao na siya ang ato ang ibayad pod ngadto sa Bureau of Internal Revenue. So ang mahitabuan na sa part ni Bohalite, igo rata murag collecting agent ra gyud ta sir when in terms to power rate sa generation, transmission ug kining sa government revenue kay kaning tanan i-remit ra pud ni nato pagbalik ngadto nila, no?
2: Ngadto sa government.
3: Yes, ngadto sa government.
2: Now, kay ba naman ta gyud nga nagpadayon karon ang tension sa Middle East, Michelle. And
3: yes.
2: Apektado ang fuel, no? Actually, sa Pilipinas napagyapon ng fuel crisis. Inoon nagkabus-ubos pero ginagmay.
3: Yan,
2: Michelle, pero unsa nakaapekto kini sa ato ang kuryente, Michelle?
3: Okay, so far sir, since nag-start ang war dito sa Middle East, no? I think that was mga last week of February or adto na mga period nag-start ang mauna war, then nasinati po nato ang medyo crisis when in terms to fuel, but then when in terms to power rates or kung nakabantay ta, nagka-decrease ang ato ang presyo sa kuryente, no?
2: Yes.
3: Kung ikumparar po sa month of February and January. But then, dili ka na pasabot nga kanang nakasiguro ta sa mga umaabot pa nga mga bulan.
2: Yes.
3: So mo na sa kanunay atong i-remind ato mga consumers nga let us always be careful pod sa atoa na paggamit, no? Kinahanglang wise ang atong paggamit sa atoa na mga appliances. Dili man sa ingon nga pugngan ka nga mo gamit kay magdepende man na sa atoa na capacity to pay, but then let us use our electricity wisely.
2: So mano, no, karong panahon na crisis, ato pong giyawag atong mga consumer nga matuto save na electricity, no? Kung naay mga suga sa inyong mga kuan diha, inyong kwarto, pag-on gyud ninyo kung way tao dito.
3: Okay, yes. Tinood ka na, Sir Jomar. But then, usa sa mga tipid tips nga ihatag ni Bohalite, ang pag-highlight gyud nato sa tipid tips nga ngay pagabuhaton is how nga makatipid ta when in terms to pagbayad, no? So normal man gyud nga ato ang gamiton ang kuryente, Sergio, kay ato ang operation sa ato ang negosyo as usual man siya tungod kay kinahanglan man gyud nga mo trabaho ta. So ang ato alang awhag nga kung wala gamita, we can switch off, but then kinahanglan nga naagyud tay control. And then we encourage our consumers, sir, every session ato gining gipahinumdom nga gamito nato ang atong mga third party collecting partners kay para dili na ta mo gasto og pamasahe nga moadto sa Bohalite or mo pila pa baka didto nga init kaayo ang panahon, no? You can use our online banking facilities. Napod dai mga e-wallets like sa GCash or PayMaya. Then napoy 7-Eleven, no? 7-Eleven diri sa Tagbilaran City, daghan kayong branches, Sergio. Pwede na i-utilize ni customer para iwas hassle, save sa pamasahe.
2: Yes, akong gikaingon na, Michelle, no, nga ikaw kung doon na kay kanang trabaho diya, sa duol ka sa Emlulier.
3: Oh yes, oh, napay Emlulier, napay Palawa, no? Nya, kani silang duha ka mga over the counter na to nga mga partners or na puni sila online payment, no? Kay ang Palawa na puni siya Palawan Pay. Then ang Emlulier na puni siya M Wallet Pay. So gipauyonan gyud nato asay pinakasayon nga paagi, no?
2: Yes.
3: Nga ato gyud ni siya nagamiton kay dugay na gyud ni siya nga gipangandoy pud nga sa atong mga consumers niya karon nga naa na ato gyud kini na pahimuslan.
2: Yes. No, may na ang giingon, Michelle, nga atong pahimuslan ni kay labi na karon. Dili lang crisis sa fuel, Michelle, no, kay dunay heat index. Kada adlaw
3: nagtaas
2: ang heat index no sa base sa pag-asa mga moabot og 40 degrees Celsius. So init kayo. Labi na katong mga senior citizen, Cheryl, no?
3: Yes, o tinood ka na, Sir Ju. Unya, naapoy nindot kayo karon nga bag-o na ato ang i-inform ato consumer, sir, nga. Naatay cash machine, no? Ato ka nang ibutang dito sa may City Hall. So, diha sa City Hall, sir, hopefully this week ma-montar na nato ang maong machine, natay machine sa BDO ug sa EasyPay, no? Ana na diha na himutang at bang sa may assessor nga kanang kuan bitaw block.
2: Okay.
3: So pabor na gyud kaayo mo bayad ang ato mga consumer. One stop shop na kung ato sila sa City Hall kay mo bayad sa ilang mga transaction. Pwede usab sila mo bayad. Unya sa ato ang e-billing, no? Pinakasayon nga paagi nga kanang dili ma-misplace ang ilang mga billing statements, sir. Mo ni usa sa mga questions.
2: Digital na.
3: Digital na, no? Pwede sila mo register sa ato ang e-billing system. So unsa man ang mga pamaagi sayo na kaayo Sir Jo, no, na ang ilaha lang gyud is mag-send sila sa ilaha information diha sa ato ang 24/7 nga hotline or motawag sila sa ato ang helpline services, ma-provide lang sila sa ilahang account number, account name, contact number, and of course sa email. Kay through email man ato ang pagpada sa mauna billing na statement.
2: Gmail or Yahoo?
3: Yes, bisan unsa nga klase sa email, ma company email man na or whatever email ilahang gamiton. Ang ato ang e-billing has the capacity nga mo send sa maunga kanang email addresses. Ay wala tayong restriction kay na mong uban nga Yahoo ug Gmail lang ang gamiton. Pero ang ato regardless og kaugalingon na nga
2: open tanan.
3: Nga open siya tanan. So ikaw sir, pwede i-register na tas e-billing.
2: Okay na kayo na.
3: Okay, e-billing na, tapos online payment, no. Pares gyud na sila.
2: So wala mabasa nga mga bill ninyo diha.
3: Okay, ang uban himo nilang rason kay himo nilang rason kay gisuksok na daw sa gate,
2: then
3: ng lupad, ni uwan. So, mo na ni solusyon sa ato ang pangutana.
2: Iguran, or, imo din gisul sa bulsa na nakalimot ka.
3: Kaya gatuo ka o resibo, rato siya sa imong pagpangumpra. So, di ba, kanang koan,
2: unsafe. Na, nagtanaw na mo sa imuang Gmail, nara dito ang copy.
3: Ma-search siya po ni mo, no? Okay, niya. Kuan po, napod tayo tracing kung na-receive na ni mo or wala. Sayon na siya kaayo. Ang ato lang yung buhaton is, muhatag lang ta sa maunang mga information.
2: Meaning, o bisan pag di sila mo reply sa Gmail, matrace gyud mo ito nga na?
3: Oo, matrace gihapon nila, sir. Kaya na-send out lang ito na ito.
2: Okay.
3: Provided lang yun, insakto ang email address niya lang ihatag.
2: Okay, so, narabay mga error po doon sa bisag gamay yung litra.
3: Yes. Ato pong ang hangyoon nga, kung for example, nag-abang rata sa maong property, then naamoy plan nga mo, balhin na, inform lang mo sa Boholite nga, kanang dili na ipa-i-billing kay mo lakaw na ta or nihawa na kaana nga areas kay para kung kinsa tong tagtungod or kinsa tong napuli maka-receive siya sa iyahang bill through kuan hard copy ya mo na pud na atong i-encourage nga mo register na pud siya sa i-billing.
2: So kinahanglan gyud na ma'am like for example ako balhin ko unya kanang na koy amigo ang ipa-kuan
3: pa-register
2: na koy amigo ang ipa-pulis ako ang apartment kitay nga na so need gyud nga, magpaibaw ko sa Boholite.
3: Oh, yes, pwede sir, mag-change lang sa email address.
2: Okay.
3: Mag-change lang.
2: Nya, ganyan na, Michelle, no? Sa laing bahin, naghisgot mo tag senior citizen. No. So, hisgot tag senior citizen discount. Okay.
3: Naghisgot tag senior citizen. Ganyan na. Init ka, yung panahon mo doon, aray sa Boholite, no? Nya, mora dito ihan to you, magbayad. Pwede dahil sa lain. Karoon, palahi na po.
2: Palahi na po. Da.
3: Discount na po datong hisgotan.
2: Discount na po.
3: Okay, so sa senior citizen discount, sir, kanisiya is mandato manggid ni sa gobyerno. Under ni siya sa program sa DSWD. So ang tanan ng mga electric distribution utility, aduna kitay IRR or Implementing Rules and Regulation, nga gisunod kabahe ni ini. So first, sir, ang senior citizen, kinahanglan, nagpuyo ugyod ana nga account kay na-observe po na nato sir nga na ay senior citizen mudong diri ma-apply for a discount then magdala siya mga tulo or upat ka mga accounts. So atong klarohon nga ang discount adto ra na nato ihatag sa account diin didto siya nagpuyo. No, dili tong upat ang tanan atong tagaan kay it could be man sir nga katong tulo iya hatong giparentahan. So kadtong residensya lang adito siya nagbuyo. So ang iyahang dalhon ni naganha sa Buholait is magdala siya og original copy sa certificate of residency issued by the barangay captain unya formado usab sir sa at least duha sa iyang mga silingan. No, mo na siya ang bag-o nga balaod ron.
2: Okay.
3: No, naay forma sa duha ka mga silingan niya nagpamatuod nga naagid na siya ana nagpuyo. Then photocopy sa iyang birth certificate and senior citizen ID.
2: Okay.
3: Then natay form fill upan sa Buholait, then that's it. Ato ay process ang iyang application.
2: Okay, ma'am. So next is kaning ato ang lifeline discount.
3: Okay, for the lifeline discount sir, sometime in February 2026, adunay gipagawas nga resolution ang Energy Regulatory Commission or gi-amend ang mao nga pamaagi. So ang tanan nga mga consumer nga adunay konsumo 0 to 50 kilowatts, automatic siya sir nga 100% discount provided naka-apply siya for the lifeline rate discount.
2: Okay.
3: So, kinsa man nga mga katawhan, so mga miyembro sa 4-piece, so pwede sila nga mo-apply din.
2: Mga qualified.
3: Yes, o mo ni mga qualified. Membro ka sa 4-piece na naakay account din sa Buholait. Then, if ever dili ka 4-piece member, magkuha ka o ku-answer a certification issued by the City Social Welfare nga nagpamatuod ng income nato is below sa poverty threshold set forth by the PSA.
2: Alright. So, may discount scale ani, ma'am?
3: Okay, ang pamaagi niya na, sir, motos ang na-mention, 0 to 50 kilowatts gani, 100% why bayran ng ato mga consumers. Then, 51 to 75, na siya ay 50% nga maless sa iyahang bill. So, dako kayo ni siya ang tabang. So, mo na nung atong giauhag, atong mga wala pa ni-apply, then miyembro mo sa 4-piece, niya labi na karon kay ongoing ng atong electrification program nga sa mga informal settlers. Basin mga miyembro ta sa 4-piece, no, niya wala ta na-aware sa mga program, bisita lang kita sa opisina sa Buholait para mahatagan kita sa tukma ng mga requirements.
2: Oh. Kung ano na, apply na mo kay naaman na sa balaod, no? Ang itong itawag, RA 1155-2.
3: Yes.
2: So, alang na sa itong mga consumer o sa mga 4-piece nga itong miyembro po doon siya. So, lastly, sa itong topic karon kining disconnection process on siya. Okay, mo rin. Natin mga nadunggan nga mga kuhan. So, unsa man, kining disconnection process na ito.
3: Kining disconnection process sa Buholait, very important po nga itong mapasabot sa itong mga customer. No?
2: Yes.
3: So, ang anha sa itong mga consumers, itong ginkinin na paminaw. No? Every time nga matkadawat ka sa billing statement, tanawon yun na ito ang pinaka-top sa ito na bill. Kung naagali, naka-embed na, naka-printa sa nga disconnection notice, basahan na, no? Kana tungod kay ang atong mga consumidor nga na ay overdue nga bayro no, na kay mga months nga wa na bayre, gihatagan lang nato sila og 48 hours nga pwede nila isettle ang overdue. Once dili na nila ma-settle, sir, subject for disconnection ang ilahang account. Nya dili na kinahanglang muhuwat pa kung ginusa mo due ang ikaduhang month. So mo na kasagaran nga na misinterpret sa to mga consumers nga nakadawat og notice niya wala bayari tungod kay gasalig sila kay ang due date kay kuan pa April 30 where in fact ang bill na dawat nila April 20, so meaning to say the previous month pwede na to ma-settle up to April 22 like 48 hours man siya. Anytime in between the April 22 to April 30, pwede na ka maputlan na. So, hassle na kaayo maputlan, no? So, mo na atong i-emphasize nga we can settle our overdue amount within 2 days from receipt sa ito ang bill. Para dili po kayo bugat. Otherwise, kung maputlan ta, ato ag yun nga i-advise si customer, labi nagnilampas na pod ka sa due date sa ikaduhang nga bulan, to pay the whole amount plus reconnection fee. And then if ever si customer wala pa existing bill deposit, then ato apong i-update ang iyang bill deposit.
2: So meaning nalipat siya to siya pagtanaw sa iyang kuan.
3: Yes, nalipat siya.
2: Na what niya mabasa to na within 48 hours.
3: Actually sir, ang pagbutang na to sa notice, nagjud sa pinakaibabaw nga portion no. Mojud siya una nimo nga basahon. Inagtanaw nimo sa bill, makit-an gid siya. Niya sa ato ang mga statement of account kanang mga SOA bill na to sir. Dako kayo naka-embed nga disconnection notice. So maklaro gid nato. So mo nang dili na to himuon nga rason nga wa pa ni due ang ikaduha nga buwan, then naputlan ka, mo na ang uban mag-post largo diha sa tong social media tungod kay nagpadangat sila sa ilahang nga gibati. So ang atong advice nila is to call sa office sa Buhalite, no, para mahatagan na to sila og tukma nga explanation. Kuan pod, pwede man ta naman tayo scheme, pwede ta magpa-promise, kung dili gid nimo kaya nga bayaran, inga na siya sir, no, dili pud ta ingon nga
2: dagay pumagi, pwede man ka og nakay complain, pwede ka mo dong dili sa opisina, pwede ka mo tawag sa atong customer service. Kay pasabot man na nila kung anong naputdan ka, kay mo daw i-hanay na og unsay kinahanglan nimong ma
3: pwede na to, pwede ta maka-offer ni customer kung kuan na staggered scheme, makayang paagi nga pagbay, dili niya kaya bayaran the whole amount, then we will check the validity pod kung pwede pa ba, no? Dili pa ba pod ni balik-balik ng customer, nga murag na habitual na lang pod nga every time maputlan, inguna na ang process. So, ato na siya nga indetermined. Then, ato yung hatagan og awareness si customer, nga mo na siya ang ato na policy, kay para sa sunod nga buwan, og the same scenario nga na siya notice, ihagin na nga basahon, di ba? Kay ang pinaka-importante ramang good sir is mahatagan na itong knowledge ang ito ang mga consumers, no?
2: Yes.
3: So, kita nakasabot po ta sa side ni customer sa inga na nga proseso. Dili ba lalim, sir, nga mawad-an taong kuryente, no? Muna nga, mangota na lang.
2: Yes. Anya, Manoto Michelle, no? Unta, nasabtan to sa itong mga consumidor nga naminaw karon or naglantaw sa itong programa sa Bolight at Your Service. Michelle, that ends our program sa ito ang Bolight at Your Service karong adlawa.
3: Okay, thank you kayo Sir Jumar. Nya kini usab si Cheryl Paga sa Kanunay Magdasig to follow the Facebook account of Buhalite para sa dugang mga updates.
2: Sa Buhalite,
3: panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
0: Atong sayran ang pinakabagong update sa operasyon sa Buhalite. Ang kahimtang sa rehabilitasyon o programa sa modernisasyon. Tubag sa mga pangutana sa mga konsumidor. Buhol Life at your service.
1: Buhol Life at your service.

0: inay, di way ardi kanunay.
1: Takna sa Buholay, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Mal, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang kita.
4: Ganado kaya malusog.
5: Kitang kita.
4: Timbang ay mabigat.
0: Mula batok hanggang pigi.
5: Kitang kita.
6: B-Make Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang kita ang galing.
0: May kontrabaho formula pa.
5: Kitang kita
4: ang pangarap ng pamilya.
6: Sa B-Make Premium, kitang kita ang galing.
7: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamit ang panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Strong sa una, strong karun.
8: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3 tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3 na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas og dili ko dali nga kapuyon og dili pud ko dali nga magsakit. Bisan pa gani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Virginia Guaca, kasir sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental, Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G-Detox Plus, 5 pa lang ka capsules minormal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Uy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana ang mga bisita?
10: Kadyot lang!
12: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa. Na ay lechon, humba, adobo, kadereta.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
15: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
14: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: Oh, ganun mo kulaanon man na imong dagway, pre.
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, ganun adu na may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre.
1: Maunagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong hibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong Panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre. Nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat. Sweet to maligi ka na, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sa yon ramanday kaayo pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

0: Giwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa mi sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan! Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
5: More water, more life.
6: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
7: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
8: Kinsay ngalan nato, sir?
9: Paul Mercado, di ay ni, sir.
8: Mutana lang ko. Kinang gatumar ka o dito X-500?
9: O, sir. Mga na ginatumar na ko. Ano na'y? Kaya na-diagnose mong ko nga na'y prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Pumbag man. Mabag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og DTX 500, niinom ko sa buntag, kaduha, na sa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Kaayo ko, may review. DTX 500, lagi na kaayo na ko. Labistod kayo, sir, DTX 500.
10: DTX 500, mapali sa mga butika.
11: Sukad pa sa una, kabaluto ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: DTX

0: Team Dad is for
1: Usapang Immunity Gap.
2: Mami, alam mo ba ang Immunity Gap?
3: Immunity Gap ba pag di tamang kinakain?
4: Immunity Gap ba pag nagkakasakit?
5: Immunity Gap na yan.
6: Help stop Immunity Gap.
7: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
8: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
9: 100%.
10: Based on RENI with proper diet and exercise.
11: Help stop Immunity Gap.
12: Mag-Selene Plus araw-araw.
13: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nauli yan na ka, ma?
15: Wa pa.
14: Nauli yan na ka, ma?
15: Wa pa.
14: Nauli yan na ka, ma?
15: Wa pa.
16: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
17: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
18: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
14: Nauli yan na ka, ma?
15: Gahapon pa.
14: Ah, kuya waoy.
17: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
19: Alagang Unilab yan.
20: Phenylephrine HCL plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Kuy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
22: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
23: Rexino Forte!
24: Mas paspas, banat sa upat!
25: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
26: Unilab quality yan.
25: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Kinsay ngalan nato, sir?
28: Si Paul Mercado, di ay ni sir.
27: Mutana lang ko. Kanang gatumar ka o DTX 500?
28: O sir, mo na ginatumar na ko. Nanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Humbag man, haubag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Nagpalit o DTX 500, niinom ko sa buntag. Duha, nasa gabi, duha kapsula sa susunod taon. Naayo ko, may review. DTX 500, lagi na kayo na ko. Labis dyan kayo, sir. DTX 500.
29: DTX 500, mabali sa mga butika.
30: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
26: Unilab quality yan.
25: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bisli. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana, nasakitan siya og nipon. Wag yun katulog. Dilipot tapataka, basta-basta pa inyong tambal. Wako gimo, ako lagi buhat, tikuha ko guton buds. Kunya, gibutangan ako oil sa EXL, makabuhay plus nga plus. Kunya, akong gibutangan ang tumoy sa guton buds. Gibutang na ako sa bangag sa nipon sa akong anak. Diha-diha dahil pila kaminuto, kaloy sa Dios, nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyong nipon nga EXL, makabuhay plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
32: Alala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: na sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check is brought to you by SureMed, medicines surely made for you. Sure sa kabrato, sure sa kaepektibo, FDA approved.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Subay sa pagtuon sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan, og 4 million niini mga Pilipino ang diabetes, nag-unang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog nga panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon ug pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule, likay ka sa mga sakit sama sa diabetes. Kay kini hinimo gikan sa 17 ka mga piniling halamang gamot nga maghatag og proteksyon batok sa mga free radicals nga makadaot sa lawas. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ang imong kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog ug luwas nga panglawas. May buhay sa Makabuhay.
8: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
9: Yes, Dukans.
8: Gainom ka o dito ang excitement. Gisulayan gini mo.
9: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, kuang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusa sa kuang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita which is bulan kapi na. Mana palang gani sa kuang paggamit. Naano ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magani ko buntag na ako mismo nagpamatuod ko nindot yun ano na yung TikTok GTX
10: mabibili sa mga butiga.
11: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
12: Let's go, Lola!
11: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
12: Uy, what ako!
13: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan.
15: Happy Fiesta!
16: Kinahanglan, extra ang anda.
15: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
16: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
17: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
16: Wow! Mas maayo pa?
17: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
18: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
16: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailetsyon, humba, adobo, kadereta.
17: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mensahe alang sa maayong panglawas.
20: Ako si Marilyn Bernas, tag-IASR na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
19: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Toralba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
10: Provijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nang alaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
14: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kumustag maayong adlaw Sabado kanatong tanan. Sa makausa pa, welcome o welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Secret love story. Sa ngala ni Ate Arlene, ayon kini ang inyong hubos ng higala. Ate Nova Banya. Sa gihapon, kita magahatag o pagtagad niya itong mga suwat kaagi sa kinapuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa mga katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. May 2, 2026, sa laing suwatan po na sarang atong paghatagan o pagtagad. And this time, ang atong letter center. Sa kanag nga lang, Ben. Standby, Ben, alang sa mong suwat ng atong tuluman noon. Sincerely, Ate Arlene. Secret love story. Of course, brought to us by Nan's Herbal Capsule.
1: Ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan, ang bagong Nan's Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na ka-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, nga itong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease.
2: Makakontrol og diabetes og ilabi na hypertension. Makamaintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Atong dakong pagtimbaya sa tanang mga nakasubaybay ning atong programa. And of course, again, standby Ben, alang sa imong suwat tampon ning atong tulumanhon. Sincerely, Ate Arlene, Secret Love Story.

de Nova. Kini nga akong secret love story. Nagbasi kini sa literal meaning nga love thy neighbors at de Nova. Ako di ay si Ben. Ma-describe na ko ang akong kaugalingon nga mapagmahal nga tao. Labi na sa akong mga silingan. Ambot bati nga nung dili manggid ko makadili sa mga pabor nga maabot sa akong kinabuhi. Halos tanang silingan namo ng mga batanong dalaga, ako nang nauyab ate. Apan na ay babae nga hangtod karon, dili na ako malimtan. Dili tungod kin higugma pa ko niya ate. Dili na ami special bonds sa usag-usa. Ang akong sugilan nagsugod at nung ulitaw pa ko ate. Dili igyon ako kinimalimtan hangtod karon. Nagpuyo miniadto sa urban areas. Kanang tipong Tondo style. Sikit-sikit ang balay. Naghanog tambay. Isa na ko. Kada kanto na ay giino. Bibo, pirmi, bisanto ang gabi ina. Apandili miss quarter area, ate. Ang among balay, up and down. Dili sa pagpanginambo, isa-misa medyo dato sa mong lugar at tumuna. Naamid akong tindahan sa ubos sa mong balay ate. Kami ang dugay kaayo manirang tindahan kay ako mang papa ang gaulo-ulo og inom ate. Pinakahalinon ang ilimnon sa among tindahan. Ang akong mga close nga higala, mga silingan ra gihapon namo.

sa among lugar nakapalibot ang naglain-lain ng mga boarding house. Kay dool man kini sa sentro ate. Sa tanang boarding house, paborito na ako ang boarding house sa among silingan. Naitago nato sa pangalang Uncle Bert ate. Barkada siya ni Papa. Sa tanang mga babae sa among lugar, ang iya lang mga anak nga babae ang dili makagawa sa ilang balay. Gikan eskwelahan, diretso kinimuli sa ilang balay ate. Dili sila pwedeng mugawas para makipaghalubilo sa ubang kabatanunan sa among lugar. Kay masko man si Uncle Bert. Stricto kini sa iyang mga anak nga babae. Matod niya, kinaprotektahan lang kuno niya ang iyang mga anak. Apan lakas ko kang Uncle Bert at Inul, kay tropa man sila ni Papa. Ako rapod ang makasulod sa ilang balay ate.

akong kwarto. Kita na ako ang second floor sa ilang boarding house ate. Ang kuno na akong anak ko'y pagkapilyo atong teenager pa ko ate. Kasagara sa renter sa ilang boarding house. Dili mga trabahante sa mall, kundili mga GRO sa bar. Hilig ko manilip sa mga babae nga mag-ilis ate. Gamitan na ako sila o telescope. Mura ko si Peeping Tom at ino. Nay usa ka border si Uncle Bert. Nga basta mag-ilis. Tuyoon yun niya nga dili manirado og bintana. Iyag yung iladlad ang iyang lawas. Usahay mo at tubang pa siya sa akong bintana. Iyang masahio na iyang dughan ate. Nga mura ba og hagito ng akong pagkalalaki?

crush kayo na ako ning babayhan natin, Hope. Tago nato siya sa pangalang AJ. Kay kamayong man siya ni AJ Raval. Guwapa gid siya. Puti ug sexy. Friends mi atinov. Naay mga higayon nga makauban namo siya mag-inom. Nagsugod ang tanan sa dihang naay disco nga giheld sa among basketball court. Daghan mi nag-inom nga mga batan-on ate. Uban si AJ. Sa dihang kami na lang nahibilin sa among lamesa, kay todo naman og sayaw ang among mga kauban. Iya kong gipangutana kung naibog ba kuno ko niya. Tungod sa kasaba, dili mi magdungog ate. Sige og ha? Busa iya kong gibira. Ugidala ko niya sa iyang boarding house. Sa mismong kwarto niya ate.

naghubo siya diretso. Bisan medyo naughty ko, nakurat ko ate. Iya kong giignan nga gusto ba kuno nako o dili. Siyempre, ako na yung igrabang opportunity. Kay basin magbago pa unya ang iyang hunahuna. Ipangutahan ako niya kung sanay na ba kuno ko o beginner pa. Siyempre, ingon ko nga sanay na ko. Bisan ang tinuod, kini ang una na kong higayon nga makipagdutdutan at tinuod. Kontento naman unta ko nga mag-DIY ate. Apan kini na ang chance nga makatilaw ko og tinuod nga unod ug dili taman lang sa imagination. Kay daghan man ko og nauyab sa among neighborhood, taman ra ko sa touching-touching ate.

tuod man, nagpakita dayon ko gilas sa te. Siyempre, bisan kini ang akong first time mutilaw, sige man pud ko practice ate. Ingon pa nila, practice makes perfect. Ako siyang giromansa gikan sa taas ate. Gihapit ko siyang liog ug na-stock up ko siyang dughan. Siyempre, daghan pa man ming mga lalaki ug ritual aning dapita para pagana. Kada dampis ako ngabi sa iyang lawas, magulo gid siya ate. Ganahan ko no siya. Hangtod nga giabot ako sa pinaka-destinasyon, sa ubos sa iyang pusod. Dili na niya maantos ang kahinam ate. Grabe kasaba mo agulo. Sabay sa paspas niyang ginhawa. May nalang kay Saba ang sound sa disco. Pabor kayo sa amo ate. In short, success. Nakabuhat pa may upila pa ka rounds. Nakaingon good si AJ. Nakanusa na sab mausab. Samtang sa akong kabahin, nalipay ko ate, kay nabunyagan ako.

kwarto kini. Sa anak ni Uncle Bert nga atong tawgon sa pangalan, Karen. Naadi ay gamay nga tipaksi ang salog. Kay kahoy raman ang salog at inyo. Imo man di ay niya kining silipanan. Matag magdutdutanay ni ni EJ. Makita gid niya ate. Kung gani makisabay pa siya namo. Wala mi nasayod atong una nga maokini niyang ginabuhat. Samtang naami ginabuhat ni EJ, naara siya sa pikas kwarto. Nadunggan di ay niya ang mga agulo ni EJ ate. Siguro, na-carried out siya kung nagpantasya hangtod usa ka gabi. Siguro wala na niya na antos. Nanuktok siya sa kwarto ni EJ. Kanunay kong gatambay sa kwarto ni EJ ate. Usahay dito ko matulog. Alas 7 sa gabi. Mulakaw na si EJ para muadto sa iyang pitrabahuan. Ug ako na lang ang mahibilin sa iyang kwarto. Usahay alas 10 sa gabi muli ko. Depende lang sa akong trip.

kantong kabiyo na Atinov. Nagkuan mi ni AJ bago siya gilakaw. Apan nabitin ko ate. Nagkataon nga nanuktok si Karen. Pag-abli na ko. Iyadayin kong gilips to lips ate. Sa akong kakurat nagtuo ko nga nagdamgur ako. Si Karen ate. Ang pinakagwapa nga anak ni Uncle Bert. Ug minsan na akong gipantasyahan. Soft kayo ang iyang lips ate. Ako siyang gipasandig sa dingding. Ako siyang giipit sa akong lawas. Ug gisundan nako kini og romansa. Akong gihubo niya sanina. Gipasagdahan lang ko ni Karen ate. Ako siyang gipaganahan. Hangtod nga siya na ang naghangyo nako. Nga ako nang ang kuno ng iyang pagkababaye at inoof. Ihunghong pa siya sa akong dalungan og pinaigat nga please. Mura kini og nindot nga musika sa akong pandungog at inoof. Labi na sa dihang nagmalampuson ko nga nakasulod. Dito na ako nasuta nga ako ang nakauna kang Karen. Kay piot pa man kayo kini. Ug ramdam na ako nga nasakitan gyud siya. Nabati na ako nga naiinit nga likido nga gigawas. Paghikap na ako. Sayod ko nga dugo ate.

may sugilanon. Nahitabo ang tanan. Nawad-an ko ugana kang AJ at Tinoo. Ug si Karen na ang pirmi na akong gamiton. Ambot balahi mang gyud akong kahinam kung si Karen ate. Matagbaw gyud ko. Wala na sayod si AJ nganong hinahinay na kong galayo niya. Hangtod nga may balhin na siya o boarding house.

ra may sugilanon ate. Sa pila kabulan, nasigi mi magkarambola ni Karen. Wala mi gipili nga lugar sa among balay o sa ilang balay. Basta makahigayon mi ate. Mapastanding man, mapalingkod. Basta bisan unsa nga posisyon ate no. Among buhaton. Apano sa kaadlaw, nagpanik ming duha ate. Kaingon niya, delayed ko no siya. Murag nilupad yun ang akong espiritu ate. Ingon ko patay gid ko ka Uncle Bert. Kaingon ako siya nga nung mabuntis man siya. Nga careful man mi ate. Ako mang ginapagawas, usahay, nakondoman mi. Apansigi lang og hilak si Karen ate. Mas gikulbaan pa ko, sarihang nag-inom si Uncle Bert og Papa. Nakamention si Uncle Bert, nga napansin niyang luya si Karen, ug murag naay gibati. Una-una, kung sa kahaog mulayas na lang ko. Busa para ma-aware ang mga kababayinan, daghan yung mga lalaki nga sama na ako, nga maayo lang mudot-dot, apan hadlok sa responsibilidad. Busa ayaw yun isuko ang bataan.

ipaadto ko ni Mama sa Cebu para dito ko paiskulahon. Kay gigapoy na sila nako nga magtambay. Gigrab dayo na ako ang opportunity at inong. Pas alas 4. Humana ko og impake ug pagkasunod adlaw ni larga na dayon ko. Walay panamilit man lang kang Karen. Samtang na ako sa Cebu ate, nakipag-update ko sa kuigsoon sa mga gakahitabo sa mong lugar. Nakaginhawa ko sa diha, walay balita ang abunti si Karen. Ingon ko, base na delayed ra siya ate. Matag summer vacation ra ko makauli sa mong lugar. Apan matag-matagbo mi ni Karen ate, murag dili mo magkaila. Dili ko niya ginapanumbaling ate. Hangtod nga nakagraduate ko og nautical, ug nakasampa ko sa barko. Matag muli ko sa amo, magkita ay gihapon mi ni Karen ate. Apan nagpabilin nga dili na mi friends. Si Karen og naka-abroad og dito na pud siya na minyo. Samtang ako ate, gakaidaran ko, gakamature dang akong panghuna-huna og sa dihang andam na ko magkapamilya. Nagpakasal na mi sa akong hinigugma nga usa ka teacher. Matagbalikan na ako ang akong pagka-teenager. Makakatawa ko ate. Makaingon ko nga pilyo gidiay ko. Apan karon ate, dili na ko pareho sa una. Seryoso na ko ug committed na ko sa akong pamilya. Dinhi na lamang ko kutob at inaw. Ug kini ang akong secret love story. Sincerely yours, Ben.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule Kaguid Capsule. Nabalang ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect. Kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong. As in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag UAID Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahukong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag UAID Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance Capsule, kag UAID Capsule, dako gid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag UAID Capsule, wala gid nagkopos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyzed.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ning Nance Coffee, na-observe na ako sa Nance Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape kay, huwag mo inom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayo gyud ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa so, duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy sa so, Dios na wala gyud ang buko sa matres. So para sa ako epektibo gyud ang cervicare para sa mga babayi. So kamo nga undili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og kanang cervicare kay para sa ako epektibo gyud ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Daghan kaayong salamat, Ben, alang sa imong suwat tampo ug ingon man sa mga suking tig paminaw ning atong programa. Sincerely, Ate Arlene, Secret Love Story. Mga higala, ang istorya ni Ben, dili lamang simpleng secret love story, no? Kundili usa ka hulagway sa pagkabatan-on nga puno sa temptasyon, kakulang sa disiplina ug ang kaigi sa pag-explore nga walay saktong direksyon. Makita nato nga basta ana pa ka sa pagkabatan-on, mas madala gyud ta sa kahinam ug most of the time mo grab dayon ta sa opportunity kaysa magunahon na sa responsibilidad ug pagbaton ug respeto. Ben, usa ka importante nga punto sa imong sugilanon mao ang isip usa ka batan-on, dili pa gyud ta kabalo mag-define ug unsay saktong gugma kay kadalasan nga gakahitabo nga basta makahatag lang og kalingaw, gugma na dayon. Pero ang tinuod diha na curious ka lang, nya na mga buta nga busa gani. Dali ra kaayo ka nakabalhin gikan kay AJ ngadto kay Karen. Ug unsa pud ka kapaspas nakabalhin, mao pud kapaspas imong paglupad palayo. tungod kay nahadlok ka sa posibleng responsibilidad nga imong atubangon kung natinud-an nga naburos gyud si Karen. Ug mao ni realidad sa daghang batan-ong lalaki nga kusog musulod sa relasyon pero mahadlok mo angkon sa responsibilidad kung naanay resulta. Busa kini mo suwat tampo Ben, usa ka pa hinumdum sa mga kabatan-unang lalaki.

0: Si Eslit Victoria, may hapon DJ Nova, shout out sa Kumbana, ug pag-uman ko nagtahi from San Miguel, Bacong Negros Oriental. Hello, Ate Nova, guwapa man di ay ka ma'am. I will find ko ninyo sa inyong program from Espedita Mandario. Thank you so much. Shout out kang Rodilyn Cabarles sa Butuan City. Grabe ka relatable sa story ni Ben. Lesson learned, good ni para sa mga lalaki. Hi to Arvin Solis of Iligan City. Bata pa gid si Ben ato pero dili excuse ang iyang gibuhat. Shout out kan Jason Tudtod. Karma ra gyud ang moabot kun dili ka mutarong. Shout out kang Ronald Gimpisa watching from Kidapawan City. Karelate ko ang urban area nga sigit-sigit ang balay, diha gyud magsugod ang dagang istorya. Maayo na lang gyud nga nakatapos ka og naghimo ka or nahimo kang seaman from June de Villamor of Zamboanga City. Mura manog si AJ Raval gyud ang naong ni AJ sa akong imahinasyon samtang naminaw ko. Sakto gyud ka Ben, ayaw mo pataka og dot-dot kung dili pa andam sa obligasyon. Salut nimo Chief from Rico Panganiban. Hi to Jella Yun Shire, watching from Glan, Sarangani Province. Ingon man, hello and shout out from Nestor Abelia Abinakog, unsang love thy neighbor. Mauman di ay to. Pitaw Ben, sakto gid ka nga usahay ang kahadlok sa responsibilidad mo oy makapadagan sa lalaki. Maayo na lang kay mature na kakaroon og loyal na si mong asawa nga teacher. Loy po si Karen sa una, kay gibiyaan lang ni mga walay panamilit, pero usahay ang destiny ra gyud ang mag-igo. Maayo kay pareho na mo nga malipayon sa inyong tagsatag sa kapamilya karon from Lourdes Garciano. Pastilan gyud ani mga batan-on sa una, telescope mang gyud ang gigamit, pero believe ko ni mo Ben, kay bisan pilyo ka, wala na magipasagda ng imong kaugalingon o daning kamot ka nga mamahimbong siman. Shout out sa tanang mga seafarer diha from Ponciano Retuya of Tagbilaran City, Bohol. Hi! Dili lali mahimong amahan pero mas dili sakto ang mulayas kung naa na kay responsibilidad from Mark Anthony Villanueva. Correct. O ang problema ani kay ginormalize ang binuang murag okay ra kay batan-on pa from Jason Tudtod of Digo City. Hi to Melchor Reyes watching from Qatar. And eto hi Atino, solid supporter giko ninyo sa inyong programa from Florita Dumadag watching here in Surigao del Sur. Daghan kay salamat kaninyong tanan ug kung kamo adunay mga secret love story, pwede kini ninyo ipadangat og isand lamang sa ato ang Sincerely Ate Arlene Facebook page. Balik ta man lamang sa pipila ka pahinumdom.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Kini si Doc John Paul Diasis. Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
3: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige nagagamit yan yung Nance Eye Drops, dili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay, nawala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Trupo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nance.
4: Mapalit ang mga produktong Nance sa ng butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
5: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsao nimo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong hunahuna kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy,

0: Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
2: Ako si Edward Basagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Puro Pauna. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon nga, panunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung unsa ba ako gibati. Doon nga, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuad to ka dito sa butika, kay naata na doon. So may akong ganun, pagpalit o Megaman, kay aron, kanang imong trabaho, Rajid nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa yung mga kagalingon. So akong gitumaran ako gibuhan. Ako gibate dayo niya, lagsik man dito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa padaghan kaayong salamat Ben sa imong suwat kaagi sa kinabuhi. Ben, ang nindot niini mong storya kay nakaabot ka sa punto sa imong kinabuhi nga naka-realize ka sa imong mga sayop ug nahimo kang responsable nga bana karon. E mailhan nga ang tao pwede gyud magbago ug baka amgo nga musubay sa saktong dalan. Dugang pa importante kaayo nga dili nato himuon nga katawanan lang ang atong mga kagahapon. Kundi ilang tao nato kining nga leksyon nga sa matag desisyon nga atong buhaton dapat andamtang mo atubang sa resulta. Kay ang tanang problema walay kasulbaran kung atong sibatan. Sa kubuan mga higala, ang ato istorya karon usa ka pahimangno sa tanan. Nga ang kahinam dali ira mapapas. Pero ang pag-atubang sa responsibilidad ug paghatag respeto maog yun ang sukdanan sa tinuod nga pagkalalaki ug tiunay nga paghigugma. Once again, daghan kay salamat kaninyong tanan ug karon kay wa na matay igong oras sa sunod Sabado na sabpohon. Standby alang sa itong Health Education's program kauban gihapon si Dr. John Paul Diasis ug musunod na dayon si Balong the Great. Sa makausap pa sa ngala ni Ate Arlene Ayon kinang inyong ubos ni Higala, Ate Nova Abanyel. Alang sa itong tulumano, sincerely Ate Arlene, secret love story. Daghang salamat ug dalay gyud ng Diyos.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Si Dr. John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
5: Ang akong polyp akong gihipo ning kiyos na alibyuhan siya ning kiyos sa gamay ning kiyos hantud karon gamay na lang siya nagpabilin tulog ina sa capsule UAD ug kape niya. Ang ako pong gamay na ako nganing gawa sa akong anos ana lang siya kagamay ana lang siya kataas paghibo po na ako ng ingamay na po siya ana na po siya. Thank you Lord sa nang sirba nga gigamot ni mo akong mga sakit. Mapasalamat jud ako
6: po si Luisa Mercado de la Peña taga Nasipit.
1: Kini si Dr. John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Dugay na kong gamintin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas kung kayo mo ay akong gimintin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Margie Bukingkito, taga Martilo, La Libertad.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
8: Nandula ko sa hospital, kaya bilik ko ay na-prostate ang bakubag sinto sa isintay singko ang kwasgay na ultrasound mo ko sa medical. Yang ikuan nga, 165 ang kwan, ang normal ko na 120. Kaya yung nisaka yung kondisyon, nandito na po ko sa doktor sa ihe, ikatawaan naman kayo pirahan ko, kung ni pangayuan ko niya kutsinta, kaunom na ko katawari kapiter, niya ako na ko mga, na ako naman ko kay ako ang ihe, magawas man sa akong ginatawa nga, buhit yung dugo, nagamit ko ikan sa kuan, kung itong 2019, nagamit ko punyo 20, kaya yung itawaran ko kapiter, kaya dito ko sa doktor, hindi ayaw lang kong katiter, 18. Sige na kong tumarog. Yung Ed, salamat po ko sa ginawa mga guide. Sa usan ako kakinsinang tumar, pag-ibot, nalipay mo ko kay wala namang ko kabalikig taon.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: O siyempre, alas sa itong Health Education Program ng Adlaw Sabado. The first kauban na ito, Dr. Jan Paul Diasis. Dr. Jan, kumusta?
1: Kumusta, Tarlene? And welcome, welcome again sa ito ang NANS Health Education Program.
2: Okay, dili sa atas sa ito mga pangutana, Dok. Ubay-ubay ang mga may padanga sa ila pangutana.
0: Dok, unsay kalainan sa arrhythmia o kanabang cardiomyopathy? Unsa man ni siya?
1: Okay, mga tanong.
0: Cardiomyopathy.
1: Okay, kung arrhythmia mangod mga kanans, irregular na siya yung heartbeat.
0: Normal, abnormal.
1: Dili siya normal ang iyang heartbeat.
0: Mm.
1: So kumbaga yung arrhythmia parang gaano siya baka nang paspas siya.
0: Subot ipasabot doon na ba.
1: Kumbaga mo, 'di ba kamantay mo Ate Arlene ka nang gapalpitate. Kana sa early signs sa nagkakaroon ka ng arrhythmia. So yung cardiomyopathy. Kumbaga kana siya resulta na siya sa kakulangan sa oxygen sa imuhang cardiac cells. Pwede barado ang imuhang mga kaugatan.
0: Okay.
1: So, mo na siya kung mapasagdan, pwede ka magkaroon ng MI or myocardial infarction or myocardial ischemia. Mm-hmm. Or kanang mag-itom na ba yung party sa imuhang kasing-kasing.
0: So, managlahi pero puro siya sa heart.
1: Yes, puro siya sa heart. Then ang...
0: Nagandiyan pa lang kung sa heart, no? Kay kanang... Na-mention mo, arrhythmia, no, abnormal ang heartbeat. Unya, kana pong cardiomyopathy, mo na siya ang kanang, unsa nakula oxygen.
1: O, sa iyong cardiac muscles na mismo.
0: Unya, kanipong giingon nila nga kanabang kulang ang potassium or taas ang potassium, unsa na siya, po na mabilong.
1: Okay, kana siya mga kanans, no, mo na itawag na to, either kung taas ang iyang potassium, hyperkalemia.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Kung nubo na po ang iyang potassium is hypokalemia na po na siya.
0: May delikado, ana.
1: Both delikado siya.
0: Kung low potassium ka, delikado. Kung high potassium ka, delikado.
1: Yes.
0: So, dapat balance lang. Ang problema, pila man dapat ang potassium. Maulagin na, no? Kinahanglan kita kanunay nga mag-monitor. Ingon, ana, kalisod, no? Kanabang... Mm-hmm.
1: Pero ka na si Ate Arlene, kanang pag-control sa ato ang potassium level, trabaho naman good na siya sa ato ang kidney. As long as nindot maayo ato ang kidney, dili kita magproblema sa ato ang electrolytes.
0: That's why lagi nga kinahanglan yun, i-partner yun na ito ang NASOG UAID. Kaya sila ginduhan may mag-tandem. Cleanse sa kidney, makatabang put sa heart. So at least kanang duha, murag good tandem gina sila.
1: Yes, Ate Arlene. Then guys, atong sa explanation no, with regard sa potassium nga no, magkaroon sa ng cardiac arrest. Ang function mangod sa potassium mga kanans no, mutabang mangod na siya para mo pump yung muscles na to. So meaning to say, kung wala kay potassium, dili muliyok ang muscles na to. So muna siya mga kanans or mag-cramps ang ato ang muscles or manggahi yung muscles na to mga kanans. So which is yung kasing-kasing nato is a muscle siya. So kinahanglan siya og potassium para muliyok siya. Pero, para mo trabaho siya.
0: O kana mga palalitan no kanang bugat imba minas imong dughan, kanang lisod mo ginhawa, unya kada bang magpalpitate, kada siya unsa na mga warning na siya dok, mga signs na siya.
1: Yep. Mga warning sign na siya na pwede ka nagkakaroon ng trouble sa imuhang kasing-kasing din, lalo na kung consistent na yung pagtaas sa imuhang BP. Ang imuang blood pressure mga kanans. So kinahanglan na siya na tagaan o pagtagad mga kanans.
0: Pero dok, doon na may mga okay ra, normal ra kayo ilahang kasing-kasing pero taas ilang BP, unsa man pud na.
1: Okay mga kanans no. Kana siya mga kanans is kumbaga dili siya stable. Pwede siya sa iyang mga electrolytes. Pwede po siya sa iyang emotion. Pwede po siya sa iyang stress level mga kanans.
0: Or pwede po sugar.
1: Pwede po siya o sugar mga kanans. Kay mauni siya mga kanans, so dili mo taas ang ato ang BP kung walay ni taas sa ato ang blood volume. So as long as normal lang ato ang blood volume, normal lang ato ang blood chem, ang ato ang cholesterol, ato ang uric acid, yung ato ang sugar, dili gina siya mo taas ang ato ang BP. Mo taas lang na ang imong BP kung kaatbang nimo imong crush.
0: Aray! Okay na. Mura makarelate.
1: Kung mga emosyon na. Pero after...
0: Kala magtigidig-tigidig mo hangdughan mo na siya, Dok. Makataas na nag-BP?
1: Yep, makataas na siya ang BP.
0: Dilita mo ito ba sa itong crush ini? Delikado.
1: So, muna siya. Ano yapon siya? According yapon sa ato ang emotion.
0: Yeah.
1: So, not necessary lang siya sa mga electrolytes.
0: Di ba? Kanang masuko ang tao. Kanang sobra kasuko at akihon niya na sa kasing-kasing.
1: Pwede siya, Ate Arlene.
0: Diba? Kung sobra kasuko.
1: Kung luya ang capacity sa iyang cardiac muscles. Lalo na kung ang iyang kasing-kasing bitaw, dili sanay sa exercise. Oh. So alimbawa, dili ka sanay na mag-walking every morning, dili ka sanay na mag-jogging every morning. Yung pag-walking mangod o pag-jogging every day mga kanans, makatabang na siya para imuhang kasing-kasing taas yung resistance.
0: Puyan yun ako ng The View at Lurega o mga isa kabuwan kay dito gumagdaga na lami kay oxygen dito. Bug now kayo. Kung init kayo ang Valencia, dagan ta dito. Kami, nakoy meeting, give-move na ko dito sa Lurega. Pagikan din, gatulo-tulo itong singos ka. Init. Pag abot dito, may gidalag jacket, has kang tugnawa. So, kanag ko, kalami ba ning lugar na gid? Oxygen.
1: Yes. Ang nakanindot mo dito mga kanans, no? Yung quality sa bugnaw sa Lurega.
0: Yeah, kay, kuan siya, kanang...
1: Gikan din sa natural yun.
0: Natural yun. Muna nga, lami kay po yung dito mga pila. Kanang i-jogging-jogging lang yung magbuntag sa'yo kay oxygen. Ngayon mo mga langhap is, gikan din sa natural oxygen.
1: Yes. Kung diri sa, diri mo sa ito ang area mga kanans, nato ika-deny, more on sa aircon rasiya. Di ba? Di kita sulod kita oh gatik toyo klase. In terms sa quality sa hangin, naagid say ma-feel gyud nimo ang ingon bito na bugnaw gyud sa nature okay. Mga kanis.
0: So doc, unsa ato ikatambag sa to mga sukintig paminaw? Ilabi na katong dunay ta kabalo nga dunay mga klat sa baga, dunay katong labi na katong mga varicose veins nga no, dili mo balaka ka lang, surface lang ha, kaya ang delikado sa varicose veins, katumang nasa ilalom.
1: Yep.
0: Oo. Anyways, unsay buhaton para malikayan yun ang kanabitong mga possible nga mga cardiac arrest. Kaya kung mamagili hadlok, no, kanil, labi na sa panahon nga init kaayo, mataas imong blood pressure, unsay buhaton sa usa ka tawo, Dok?
1: Okay mga kanans, no, muhatag lang kita mga kanans, no, is kumaga tulo ka puntos mga kanans.
0: Aha.
1: Okay. Ang una na punto mga kanans is... kinahanglan yung knowledge nimo pinaka-importante. Dapat dili nimo i-ignore kung unsa ang imuhang nabatsyagan sa imuhang panglawas.
0: Okay.
1: Muna mga kanans, no, once nang imong lawas nihatag na sa mga sinyalis o mga symptoms, unsa ba ni mga symptoms sa pag nagkaroon ka ng problema sa kasing-kasing? Number one is na yung mga dali nakakapuyon, dali nakaluyahan, mga pamuypuy, mga banhod puypuy, kanang gakrams, and then imong BP nimo nagataas, nagapalpitate na siya. So kung kana siya ma-experience imong mga kanan, so please seek na for medical attention kay possibly kinesiya na isa ni siya sa mga symptoms kung mapasagdan ni mo, pwede siya mo resulta sa cardiac arrest mga kanans.
0: Okay.
1: So mo to nang importante na akitay knowledge with regards sa ato ang gipangbati sa ato ang panglawas.
0: Oo, dili gina to i-ignore. Bisag ka lang gamay pa lang dapat mapacheck na nimo sa doktor.
1: Yes.
0: Para nga mabawaan nimo nga, uy, kinahanglan ako ni bantayan.
1: Yes. Ikaduha na punto mga kanans is seek medical attention.
0: Yes.
1: So, lisod po, na puro ra kag knowledge, walay action. Di ba? So, importante, pag nakaibalo ka na na kay mga symptoms, pwede ka na magpacheck up sa pabadiya kay para matagaan na dayon.
0: Blood chem, no? Dapat blood chem.
1: Mga laboratory.
0: Kaya
1: para matagaan na dayon ka kung unsa ang mga medication ang imuhang imnon. Then kung unsa ang giingon sa doktor, i-follow lang. Importante na siya kay para man na sa imuhang kaayuan. Kaya take note ang doktor, nagahatag na sila advice para malikayan ang paglala sa mga sakit and then matagaan o solusyon ang imuhang problema. Muna sa kinahanglan, religiously i-follow yung mga medication na ginahatag sa inyo ha. Okay?
0: Ayan.
1: Then ikatulo mga kanans.
0: Okay.
1: So moto no kay balon man ka kung unsa imong sakit, mga treatment. Ang ikatulo mga kanans, ang importante yung compliance. Compliance sa imuhang treatment na dapat di mo siya imnon regularly.
0: Yes. Oh.
1: And then compliance sa imuhang mga pagkaon.
0: Yes.
1: Sa imong lifestyle modification. Kaya dili raman ka maayuan ng puro nakatambal na tambal. So dapat ang imong mga pagkaon, na kay mga vitamins, mga supplement na ginainom para ma-repair ang damage sa sulod sa imuang lawas.
0: Okay.
1: Ang synthetic medication is mutabang siya para makontrol ang mga symptoms, maayuhan ang imuang mga sakit, pero dili siya nag-repair kung unsa yung na-damage. So muna karon ang atoa, na kinahanglan mukaon ka mga gulay, mga prutas, muinom ka mga vitamins, mga supplement para ma-repair kung unsa yung na-damage and then maibalik ug taas ang imuhang resistensya mga kanals.
0: Ayan.
2: Ate Arlene and Doc Jan. Okay, kanibang bukol sa ako ang anos, dapit. Doon na siya'y bukol. Anam siya kadako. Unsa may angay na mong buhaton, join ni sa Tagum City.
1: Hey! kanans, no, yung sa anus mga nato mga kanans, no, di nagkakaroon ka ng bukol.
2: Uh-huh.
1: So, naatay ginatawag na mga internal and external hemorrhoid.
2: Okay.
1: So, kung naasa sa gawas, makapani mo siya, muna ginatawag nato na mga external hemorrhoid.
2: Okay.
1: Okay? Ang external hemorrhoid mga kanans, yung sobra-sobra bitaw nato pamwersa, sobra natog utong, muna siya na mo enlarge dayon siya mga kanans.
2: Pero Dok, doon ay cases, no, sa kanabang mga hemorrhoids ng operahan na?
1: Yes, anaasiya kung lalo na kung dako naging kaayo siya mga kanans.
2: Uh-huh.
1: Kay nga naman, kung dako na magod kaayo siya mga kanans, din napasagdan siya napasagdan, para ang immediate treatment yun ana, or mga action yun ana mga kanans, kung pwede, operahan na lang siya.
2: Ah, okay.
1: Kay para at least natanggal na siya, din ma-repair na dayon siya mga kanans. Mm. Pero, dili pasabot, once na naoperahan ka mga kanans, nadili na to siya mubalik.
2: Okay.
1: Kay take note, yung hemorrhoid mga kanans or yung almoranas, lifestyle na siya.
2: Okay.
1: Tungod sa ato ang mga activity or naatagi pang buhat na makapatrigger na mo-enlarge ang ato ang mga cellula diya mga kanans. Balikon ko, yung sobrang utong, sobrang pamwersa. Okay. So, halimbawa, kung constipated ka, isa na siya sa mga hinungdan. And then, bisan ka ng dugay bitaw na paglingkod, na pila ka oras ka nagsigig lingkod na lingkod,
2: okay,
1: bantayanan na mga kanans kung naa kay hemorrhoid, makatrigger na siya mga kanans.
2: Okay.
1: So, unsa ba ang ato ang angay pagabuhaton kung anaa kitay hemorrhoid? Number one, kinahanglan nato na high fiber diet kita.
2: Yes.
1: Minimize muna tayo sa mga meat product.
2: Okay.
1: The more na mukaon tag meat products, the more na medyo mas mugahi ang ato ang pagbawas. So, kung gahi atong pagbawas, moto siya no, na medyo lisod kayo ipagawas and then makautong yun ta pag-ayo mga kanan. So, kung anaa kay hemorrhoid, medyo maka-trigger din, sometimes ma-irritate pa imong hemorrhoid, moto siya magkaroon ng bleeding. So, okay, high fiber diet.
2: Okay.
1: And then, kung diligid malikayan, makakaon-kaon yun o mga ginagmay-ginagmay, para masigurado na to, nindot, maayo ang imuhang pagbawas, early in the morning, inom ka og nans corn coffee.
2: Okay.
1: So, buntag og hapon siya mga kanans. Ang pag-inom kay para sigurado ginato, nindot ang imuhang pagbawas mga kanans.
2: Okay.
1: Okay. Ikadua mga kanans, kinahanglan po dato na naakitay mga anti-proliferative properties. Doon naapot kitay mga antioxidant na mga property na i-introduce sa usa ka pasyente. Kay take note, ang hemorrhoid or almoranas, benign na siya sa sinugdanan. If you say benign, niburot lang siya na selula.
2: Okay.
1: Pero kung mapasagdan siya na mapasagdan, then permanente siya ma-irritate, magsigi siya kahubag, na ay tendency na pwede mahimo siyang cancerous. So mo ni mga kanans na importante na naatay ihatag na pangpakuyos, pangpakupo sa bukol, and then naapot ay ihatag na pang antioxidant kay para man-neutralize yung mga cancer producing agent. Kay dagan-dagan na ng mga kaso mga kanans na sa simpleng hemorrhoid gitake for granted hanto ni abot sa punto na himo siyang cancerous. So dili nato gusto na kini ang mahitabo mga kanans. Kung gamay pa na siya yung hemorrhoid, manageable lang, dili pa ingon siya dako kayo ang imuhang bukol sa imuhang lubot mga kanans no or sa imong anos, I recommend to take Nans Super Plus.
2: Yes.
1: Okay? And then sa mga juicing, of course, ang pinakanindot is yung mga green leafy vegetable juices. Mga green-green ang color. Halimbawa, malunggay juice, saluyot juice, nindot na siya. Then pwede po yung mga root crops or mga veggie fruit. Halimbawa, combination sa carrots, cucumber or pepino, din gamay na lemon. So kana siya, balag once a day lang makainom ka. Anaalang kayo mainom ng mga fruit juices or vegetable juices na balas isa kaadlaw kausa, okay na kayo na siya mga kanans. Dako na kayo ikatabang kanimo mga kanans.
2: Okay. Pwede mo naman tayo kong oras sa itong Health Education Program ni Adlaw Sabado. Hangto na lamang Lunes po ho sa mga tagnag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong Nans, again, usbo na ko, Nans og UAID, ang pinaka-effective na combination para nga ligon ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
0: Ah.
1: And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang non-serva capsule.
2: Kaya yes.
1: Para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
2: Lagi, Dok.
1: Na murag, dili na siya baguhanon baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan man kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
2: Okay.
1: So mo kini karon, anaana karon og dugang na support sa ato ang non-serva capsule. Karon ang non-serva capsule, gitawag nato na non-herbal capsule plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
2: Yes.
1: Kaya
2: bilang
1: naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction, mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
2: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi osbo nato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiyat, dili ang mga
1: pamat,
2: anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka buhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
2: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
2: Ayan. Og syempre atong remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan gikas sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa tumang kabataan natay remind choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit pangpatangkad pag ini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong Remind Choco.
1: Yes, at Arlinog, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita o coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba ni mo, anaabas siya ay benefits ato ang panglawas. Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
2: Okay.
1: O walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso, mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, Nance Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon. Mga
2: and
1: kanans.
2: Syempre ang atong Nance Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nance Eye Drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Atarlene, mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Maayong adlaw mga kanans. Andam na ba mo? Kay nagsugod na gyud ang atong Nas Million Bonanza Season 7 weekly raffle draw. Mas exciting, mas daghan entries, mas daghan og chance nga makadaog. Apil na sa Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Draw. Unsaon pag-apil para sa atong mga produkto nga Nas Super Plus, U-Aid, Cervicare, Megaman Capsule, Remind Capsule, ug Tawasi. Ang product code makita sa likod sa blister pack. One blister pack with code equals to one entry. Para sa Nance Coffee and Remind Choco Mix Jr., ang code makita sa ilalim sa box. One box with code equals to one entry. Para sa Mega Man Gold Coffee, ang code makita sa matag sachet. One sachet with code equals to one entry. Para sa Nance Liniment o Eye Drops, makita ang code kilid sa butilya. One bottle with code equals one entry. Unsaon pag-send sa entry? Sa mga smartphone or touchscreen users, i-PM o i-send sa messenger sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture sa product code o i-appeal ang mga musunod. Product code, full name, address, cellphone number o kasinatian o testimony o experience sa produkto. Alang sa mga keypad users, i-text ang product code o detalye sa 0917-159-5812. I-appeal gihapon ang product code, full name, address, cellphone number o kasinatian. Mas daghan kag ipalit, mas daghan kag entries, mas dako ang chance nga makadaog. Ayaw na paglangan, basin ikaw na ang sunod nga makadaog sa atong weekly draw. Apil na karon sa Nance Million Punasa Season 7.
5: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS o cervical cancer?
6: Isa ako sa gagamit sa inyong tambal nga cervical o takod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kaya ang akong gibati nga pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervical o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emiray Mundo, taga Milaya, Waola na Dursor.
5: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
7: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
8: Nang dili magudti ko kabawas, pag dili ko kabawas isa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nance Corn Coffee, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
6: Nagagamit po Nance Eye Drops. Ang mga puti na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayog na diya ang sambul-sambul o uptime na diya ang panglantaw o epektibo din kayo nga produkto. Geneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
5: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
7: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself.

0: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos linggawas ang akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Pag-ipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3, dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3! MX3, diri ko Bilib!
6: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
7: Uy, what ako!
8: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan!
10: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana mga bisita?
11: Kadyot lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Down!

Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At doa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
1: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Uniplus for 6 months. Gamit kay siya na ko kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe ka nang silbi. Ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan ako mga ipambati, mawala ganun siya. And Uniplus, wellness every day.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalinaw na programa. Ang buingat-ingat sa inyong si Mon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.

Igala, kumusta? Bayong pagpaminaw kanin Jong Tanon. Welcome na Subdiri sa programa Skurimaw Balong Naguri. Ay, kumusta, Og? Maginaot lang tanga na amos ka na sig kapiskay. Sa panlawas, karadlawa, adlaw, karong, abado. Ma, May 2, 2026. May 2 na ba? Og atong tigmo 800. A 500 pa niya. Ah, bago pa man tubag tong daan. It hundred na day. Ah, 800 na mga kurimaw. Sa gamay pa siya ni hangad. Pag dako na agamay may hangad sa langit. Pag dako ni duko sa yuta. Ah? Sa gamay may hangad sa langit. Pag dako may duko sa yuta mga kurimaw. 800 na po. Paspasa no? Oga, paabot na itong gandam karadlawang na sa jod baga mo mga kurimaw. Og atong unang lingaw-lingaw. Nara. Unang lingaw-lingaw may gala. Numero 9. Og paabot na ang duha para makumplito. Diba? Magsugod na ito. Dari sa ito ang pagpanaguman.

Aki mati po ng Pasko kagunga. Ikaw sugod kag Pasko kagunga. Katong agunga pagin sa hybrid bito. Iloko eh. Dari tawag galas matubag sa tuang tigmo. Dari tawag galas tubag sa tuang tigmo. Okay, kabalong ang tubag sa imong tigmo kay ang bata nga giduyan asa. Ang bata, asa siya, nga giduyan sa gamay pa muhangad. Oh, pagdako na muduko. Okay. Gikan daw kang Eric sa si Katuna Street, Cebu. Kumusta mang si Katuna Street, Street Eric? At tubaga, imong tigmo balong kay atig mo kay odlot na sa lubi. Okay, gahangad man sa langit kon na maguwang na muduko na sa yuta. Okay, maogi agabitay. Okay, si Balong okay, si Balong Mamagni in Loon bo agindulman dili ni. Loon Bohol. Kumusta mga taga Loon Bohol? Agoy maadyo na gyud. Manguli ng mga bulanon dito sa Bohol. Aga balong akong tubag anang imong tugmo agay o kanding pipi sa Buhol. May pag-ihawon rin mong kanding pe. Ilaw pataglami ang papait kinilaw o sinigang o kining kalderitas.

Good nang ko na bata pa. Mga nga dokta, tiguang na mo duko. Gikan daw kang. O inday ng Bohol. Kumusta mang Bohol day? Mayong pagpaminaw. Kaya balo ang tubag si mong tigmo kay apunuan sa saging. Ang ni Apuso dayon na ini siya namunga. Nilda ng Mabinay Negros Pio 2. Kumusta mataga Mabinay? Og akong tubaglong anang imo ang tigmo. Bulok sa lobe. Why pangag address? Og di abdiod. Ako yung bulong ang tubag si mong tigmo kay punuan saging ang aming puso. Dayon nagbunga. Why pangalan og address? Dahil bang tubag?

Humay ko nang namunga. Oho, gikas Bohol. Wa ay pagabon. Onsa unang gihatag na anabon niya sa mukan. Ni maminaw niya si Pangutana. Buang. Aga bunga sa nang kakoy sa o gamay paghangad sa langit o diyang nadako na mudungo na sa yuta data from Medellin Beauty. Kumusta mga taga Medellin Cebu? Darito may gala sa unang pasiaw gikan daw kang arsing sa Bohol. Kanang bayhin? Oh. Ah, may mas maayo bay mangayo or mangawat? Ay buang manika, mas maayo ang mangayo kaysa mangawat. Oh, sige. Musa sige. Tagay ko 500 dere. Ni ko imo tagaan, kawaton ko na. Kamo, ah, may mas maayo, mangayo or mangawat? Siyempre mga ayo, buang manika. Para di ko buang, kaya ko 500 beh. Hello. Lang akong tubag imong tigmo. Kay ito'y kunos kabaw. Ito di tawag ng anak kabaw. Ito ay sa kabaw kaysa kamay pa. Okay. Huwag nga ag-address. Oh, magdidi ko na maghangat, magkaagsakbot, magdungo. Aga, may nga po, Kuya Balong. Ito ay gapos kabaw. Ito di tawag na ha. Oh, di ang ito ay sa tao. Dahil mo ito is daw, katungdunggan na ikuwang ito'y na.

Ben Japon qui est blonde. Indonesia. Ang tubag kay Agoy Jobert. Kadaghan na po ni mo. Murag mablak ni kay Jobert ba? Asa kan laon. Lain pang tubag. Long ang tubag na ko. Anang imong tigmo. Akay punuan sa punuan ko na may gala sa Dragon Fruits. Gikan daw kang Runa ng Lambusan. Ay, kumusta mga taga Lambusan? Aga isig ilamba ibuna. Ako may lambos di. Aga may hapon Kuya Blong. Okay, silitin eh. Linlinisa. Linlinisa kikarabaw. Piotr. Pag-ihapon ba? Aga balong ang tubag kay Oho Down sa lobby. Makiboy ng buhol. Kumusta ang buhol, Makiboy? Aga tubag kay Iro. Gikan daw kang gaga ng Bugo City. Oy, mga taga Bugo, kumusta? Bugo City, Cebu. Dayon, ang ako ang tubag si mong tingmo malong kay Baona. Gikan daw kang win na may gala sa Bantayan Allons. Kumusta mga taga-bantayan? Tubag ko, tigmo malong. Pagpuso sa saging. Okay. Anthony. Antonio Abordo. Nang Dumaguete Computo. Wah, pagigyapon na. Motubag, tigmo blong. Buhok, buhok daw. Ikan daw kang Jong Nag Negros. Lain pang tubag. Akong tubag long, tigmo kay puso sa mais. Bibi ng Sikihur Pioto. Kumusta di abi? Asa may Sikihur. Mayong pagpaminaw. Aga ang tubag tigmo long kay buhok kay salang ilabay. Aga ang tubag tigmo malong kay buhok yapon. Gikan daw kang Lili ng Baes City. Yoto. Wa pa jud gihapon ba? Wa pa gihapon nakasagtog tubag. Akong tubaglong bunga sa talaw. Pioto. Wa pa gihapon malong ang tubag tigmo kay bungas kamunggay. Okay. Eric ng Sikatuna Street, Cebu City. Wap, agay po. Usun siya. Long, ang ako ang tubag. Long, di bil ang kamay. Matagal ni... Ano to? Bakit Tagalog ikaw, ha? Anong iyo, ha? Bakit?

eta begela slide bank pasiaw. Gikan daw kang Roger sa Bohol. Bayhin? Oh. Di ba agahapon Labor Day? Oh. Di ba ang Tagalog sa Labor Day araw na manggagawa? Oh. Onya ang mag-rally ka ng mga manggagawa pa. Turan. Pero nalinga ko gahapok tanaw bay. Ano man? Nag-rally-rally ang mga manggagawa ko noon niya. Tanaw na ko gitagsa-tagsa na ko ilang naong mga tambay. Ma- Tambay niyang magagawa si inyo lang. O nakadawat o tag-500. Siyalan po. Aga balaw, ako ang tumag. Anang imo ang tigmo? Oh, ang tubag anak balong kay. Dahon sa saging. Abing daw may gala sa bugo. Ay, kumusta mang bugubing? Oh, may upag paminaw niya. Og ikaduhang lingaw-lingaw may gala dos. Ha, dos ato ikaduhang lingaw-lingaw. Pabot na yung usap para makompleto, mama. Og balaw ako ang tubag anang imuang atik mo kay Bungas Kakao. Gigat daw kang undo may gala sa si Kihor. Kumusta na si Kihor do? Majong pagpaminaw mga taga si Kihor. Og akong tubag balaw. Ang ako ang tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag anak kay Desmond has a barrel in the marketplace. Molly is the singer in a band. Bungas string bins. Uwa pagyapon. Uwa pagyapon mga kurimaw. Og tubag nakulong sa imo ang tigmo kay Patula. Gipato si Lula. Patula. Aga ang akong tubag anak long sa imo ang tigmo. Ang tubag anak kay Pinya. Long tao man na. Tao na balaw. Ikas bata na tigo lang. Pagyapon. Og balaw tubag na ko na kay Bakho. Abot ko mag Bakho te. Og akong tubag long saging. Gikan daw kang Mar may galas buhol. Kumusta ang Bohol Marog? Akong tubag anang imuang tigmo. Pungango na lo. Ay pagmigaman gani. Para di mo dungo ni mong pungango. Ag akong tubag long anang imuang tigmo. Ayan. Ang tubag. Nako si imuang tigmo balong kay. Tubo. Gikan daw kang Mira si Kihor. Kumusta mga taga si Kihor? Og ang akong tubag anak balong sa imuang tigmo. Ayan. Ang tubag anak kay ayan. Ang tubag anak long sa imong tigmo kay Maes. Mutuklong muduko. Jeff daw may galas Dumagiti. Kumusta mga taga Dumagiti Piyoto. Pagid gihapon ba balong akong tubag anang imong marang. Gikan daw kang otik sa Bohol. Wap aga mo. Aga. Ang akong tubaglong
anang imo ang tigmogay to ara. Okay, tubaglong sa imo ang tigmogay. Kawayan daw. Gikan daw kang Agnes sa Bohol. Musta mga taga Bohol? Og ang tumaglong Palya. Oh, mabitay man. Okay, wapagyapon. Og akong along akong tumag anang imong tigmo. Opo. Wap agapon. Long tao na. Agoy. Tao lagi dyan. Og tumag long. Anong tigmo ni mo kay? Apis-pis sa langgam. Gikan daw kang Tina. Si Kihor. Pioto. Aga po. Aga. Ang tubag anak long. Ani? Angkla. Piotr. Wapagid gapon. Alimango mo na balo. Kabalo yung mudoko mo hanggang mudoko. Hindi mo na siya. Igor mo na ipalugsot yung duha kamata. Ah, kanang alimango bida. Akong tubag long kay Pabo Pioto. Wah, pag-iapon Dirita may galas, lain pang piaw. Gikan daw kang asaling sa Cebu. Kanto si Balong og Kanoto may galang suhitog sa kinan. Si Henry o si Kanoto, si Balong, wag itaway ni Balan. Makadungog-dungog sa istorya. Bay Balong, ako ba yung service kay Kuan? LC. Ano siya mo ng LC, bay? Land Cruiser. Okay, lagi akong Kuan na, bay. Mayon ba? Imo Kanoto? Oh, ako kay Montero, bay. Montero? Kinis Balong, wag ni Balan, nakadungog, ra? Ang slide-slide, ra? Imo may balong sa may nibalan din mong service. Klan. Saman. Furniture. Si furniture. Fortuner, tiyala. Ah, basta furniture, mamahon na sila. Dangat din mo ko rimawag. Furniture. Oh, saling daw si Bo. Ikaw saling, sanay may nahibal ani mo. Baobaor kita. Og ang LC Land Cruiser. Ah, BB niya, yeah, BB. BB, baobao. Okay, padayon tamay gala. Diri sa toang pagpatagubahan, balong tubag na ko. Anang imong tigmo, mais. Mais nga namuso og naguwang agoy. O, gikan na may galagang Ruli si Kihor. Kumusta mga taga si Kihor? Og agong tumaglong line man. Mungangat mo na daan, hindi pag-abot sa tumoy muduko. Sa ubos. Hello. Wa ay pagyapon. Dirita may gala sa to ang nasa Jod Bagamu. Nasa Jod ba mo mga silingan? Unsa nga binuhat ang gapatay og daghang tao? Pinakadaghan silang mapatay kaysa uban. Oh, ang pinakadaghan og mapatay nga tao sa tibuok kalibutan matag tuig. Sabi na kong killer, di man niya. Matod pa may gala deris record, ang pinakadaghan og mapatay nga tao sunsuin sa tuig sa tibuok kalibutan, mosquito or lamok.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong polyp akong gihipo ning kiyos na alibyuhan siya ning kiyos sa gamay ning kiyos hantud garon gamay na lang siya nagpabilin. Tulog ina sa capsule UED ug kape niya. Ang ako pong gamay na ako nganing gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na ako ng ingamay na po dyan, ana na po dyan. Thank you, Lord, sa nasibang nga gigamot mo akong mga sakit. Magpasalamat yung ako.
2: Po si Luisa Mercado de la Peña, taga Nasipit.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuts.
3: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Isa ko sa non-filter, ang gamit ko ng coffee, sa akong asawa, nga say, dilisa ko yun sa mga ubang dating iha. Ng coffee lang yun, maayaw ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Diligod niyo gamit o ubang kape, kaya kanadyo ang non-coffee ang mga gamiton. Pispustin niyo, dres sa kapangin, libungan o kutabato.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo mao'y nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga naglugo nga mga samad. Mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit ni ini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan as ang lugar.
6: Okay, balik tayo sa ligan. Dari sa ito ang pagpatagumali. Mga kurimaw. Lang tubag na ko ang imong digmo kay tabako. Yapa, ligbos mo na lang. Gikan daw kang almas buhol. Oh, ligbos, imo alma, di kag uhong. Nakoy uhong na re. Akong tubaglong, anang imo ang tigmo kay string biscuit. Dito may galas, lain pang pasiaw. Gikan daw kang jing-jing. Dumagiti. Kantos balong may galang anak ni Tik lagin rin nga mapay pag-ulitaw. Nay, kagabi inay ba? First time kina ko nakasuot ng gay bar na ay. Bibo makin ng gay bar na no? Sininggita, grabe sininggita ay. Lingog-ngog kaya? Mau ba? Nay, dabi, kisa may pinakusog mo singgit dito. Ay, pinakusog mo singgit dito, nay? Si tatay na ay. Porting, kaya tagintay. Ang nai ni tatay na. Sakit isdunggan mo siya. At kagyong kaya tang tatay na. Ayaw! Okay, padayon ito sa ligan. Dari sa tuwang pagpunagumahan. Ay, ay, Balong akong atubag na imo ang digmo kay abukado. Ya pagyod ahos man balong. Sa ahos mo hangad mo duko. Tok mo na lo. Tok mo daw kompiyo to. Wai pagyod gyapon. Balong akong tubag kay dahon sa gabi. O sisil daw may galas dumagite. Kumusta mga taga dumagite? Og long tubag kugon or dahon sa kugon. Ning nang kanlaon. Musta mga taga kanlaon. Wai paghapon. Balong ang tubag anak kay tanom nga miturok og naguwang Pioto katapos sa ibili may galas kurimaw uno a uno kompyuto wate oras salamat kisa pagbuminaw sa Lunes na Sampuhon og happy weekend.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Balita.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
2: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Bilib.
3: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabalik usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
4: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa palaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun rapag inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-IASR na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
8: Happy Fiesta!
9: Kinahanglan, extra nganda!
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana ang mga bisita? Kadyot na!
10: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kaldereta!
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan!
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
15: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
16: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
15: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mo as parents but also food para sa mo ang anak.
17: I love EXL Makabuhay.
18: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Dukans.
0: Gainom ka og dito excited man din. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos hindi makatulog magani ko katamata ba. So, di gyud sakto imong tulog, yeah. Straight. Tapos ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Una ay usa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon, gagamit ta which is bulan kape na. Ana pa lang gani sa ko ang paggamit. Naano ko na kita nga epekto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos inig minom ko sa ko matulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, mabangon magani ko buntag na. Ako mismo nakapamatuod ko nindot yun. Ado na gyud epekto GTX.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
5: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
6: Kung naay sipun, muhina ang immunity maong dugay maulian.
7: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
3: Naulian na ka, ma?
4: Gahapon pa.
3: Ah, kuya, waoy!
7: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
8: Alagang Unilab yan.
9: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus Zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking talusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
11: At sa Panginoon.
10: Una po ay sa Panginoon.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
12: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
14: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
16: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Lucans.
0: Gainom ka og dito excitement. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos hindi makatulog magani ko at mata ba. So, di gyud sakto imong tulog, di straight. Tapos ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Unay usa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit ta which is bulan kape na. Ana pa lang gani sa ko ang paggamit. Naa ko na kita nga epekto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos hindi minum ko sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magani ko buntag na. Ako mismo nakapamatuod ko nindot yun. Ado na gyud epekto ang GTX.
2: Mabibili sa mga butiga.
3: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
4: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66.

0: Pagkuan sa akong pagkatulog, sir, nindot akong tulog. Hmm. Nya, akong lawas, kayo nya. Ang ako pang, imbis nga sa una, naguan ko, nag-UTI ko, nindot ako pangihi. Nindot sa pagbawas sa akong kanang hugaw. No. Karon, sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mo sugatlol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna, hindi mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatlol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
3: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa team. Pero ikuman, kapoy kayo, as in, ako ganyan suon, nung gamit na siyang MX3. One time, nung ako gihilantan, so yung akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw, namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong iinom, pero gaan mo kaya akong paminaw. Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client akong ipamake-up. Tinahang lang, kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
4: Tiguwang na ko, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duwa sa amin sa ako mga apo.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
5: Uy! Huwata ko!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan! Down!

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-ESR na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita? Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
10: Ah, oh, Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay rang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
9: Uy, kanindot tayo anak, Mari, no? Unya, unya. Magbayad ta ana karatuin, Mari, para makaabilitan sa mga diskwento.
10: Oh, delikit, Mari. Mubayad lang ka sa tibao ka kandidat sa usa ka blank sa share. O lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo. Isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibao Pilipinas.
9: Oh, mao ba, Mari?
10: Interesado ko makuha sa bug share, Mari. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace, Mari. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
9: Sige, Mari, ha? Sige. Dagkakik salamat sa imong impormasyon, ha, Mari? O madayon, Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
11: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
12: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.

0: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your
4: doctor. Team that is for
5: usapang immunity gap.
6: Mami, alam mo ba ang immunity gap?
7: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
8: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
9: Immunity gap na yan.
10: Help stop immunity gap.
11: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
12: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
13: 100%.
14: Based on RENI with proper diet and exercise.
15: Help stop immunity gap.
16: Mag Selene Plus araw-araw.
17: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby pill. Mag-Farex B araw-araw.
19: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Problema! Igawas!

Mahigala, kumusta? Welcome sa atong manahon na Democracy in Action. Kini si Bob Galero, magkiguban ka ninyo sud sa 30 minutos. Gamag hisgot na pusitas mga katikaran din sa atong palibot. Adlaw kita ron nga Sabado, Mayo 2 ning tuig 2026. Kaubad ato rin sa atong Borga Center si Engineer o Barangay Kagawad sa Dao, Jiri Cajes. Welcome sa atong manahon, Democracy in Action. Kini atong programa, gita nga sa pinigilabuhi sa Island City Mall, Plaza Marcila o Alturas Mall. All-in-one store nga mapalit ninyo ang tanan nyo mga pinahanglan sa Panimalay. Ilabi na nining mga kapistahan sa Mayo, Dinis Bohol. Mag-shopping mo, mag-grocery, diritso lang mo diya sa Island City Mall, Plaza Marcila o Alturas Mall. All-in-one store din sa Dakbayan sa Tagbilaran. Para sa inyong construction materials, mapalit ka na diya sa People's Lumber Corporation. Nahimutang kini sa Dalan Miguel Paras at Bangsa Celestino Galiares Memorial Medical Center. Barato ilang mga construction materials diya. Natong sangay des babi oy abi-abihon kamo sa mga mahigalaon nga mga sales ladies, People's Lumber Corporation. Park ang go big shop, bay mutubag sa inyong mga pinahanglan sa mga big shop products, cakes, ugoban pa, ice cream do na sila diha. Dunay mga tindahan dinis Dakbay sa Tagbilaran, Kalungsoras Bohol, Luzon, Visayas ug Mindanao. Park and go big shop. Para sa inyong mga medisina, mga vitamins, mapalit ka na diya sa Kalapi, Butika ng Bayan, nga nanaymutang sa Dalan Miguel Paras sa eskina Binting Street, linya diya sa Palawan. Doon ay tindahan, usab, doon ay sila butika. Tuwa dito sa Yukon Building, sa G-Clarin, sa eskina, paingon sa Hulinim, University. Og dunay sangang butika usab dito sa CPG East Avenue at ubangan sa East Medical Center. Bosa, ayaw ka mapaglangan kung medisina na, vitamina o guban pang mga gagamitan ninyo, partes pang lawas sa tao. Diha lamang mapalit ninyo sa Kalapi, butika ng bayan.

0: ato sa tibayon din eh, ato ang mga amigo diha sa City Council. Ato ang Majority Floor Leader Jose Plong Plong Rinca, Councilor Tim Butalid, Councilor Idi Borja, o si Councilor Charles Cabalit. Mayong hapon di kaninyo. Ato pa i-shout out atong classmate ni sa high school sa Central Visayan College dito sa mong lungsod sa Agna, Cesar Tan. Nga to anak ini nanimuyo sa Melbourne, Australia. Kumusta sar? Maayong palis diak. Ang Australia mga magkaiksunan, ahead sila 2 hours na to. Dini sa ato, alas 4.33. Ang ila dito ron, alas 6.33 sa kagabi, sa kahaponon. Bueno, magkaiksunan, doon na tayo gi-establish nga contact base noong atong ma... Ako naman igisabot daan, no? Pero usaya lagi na na ilang lungsod nga mag-unan-up ng ilang signal niya, no? By the way, ato pong i-greet din eh ang mga kaigsunan na sa barangay dao nga mag-piesta sila ugma, no? Mayo 3. O dito sa barangay sa barangay, Baklayon dahin. Baklayon. Dasitam, Barangay Dasitam o kining Santa Cruz. Pista po sila ugma. O pista sa Albor, karong pizza 4. O sa Maribohok, pizza 5. Muna yung mga pista riha. O ato ang mga bala na ko diri sa Panglao. Pista po dito sa Barangay Tangnan, Lourdes, Tawala o Barangay Danao. Kapipista dito ha, diha sa Panglao, ato mga bala diha. Sa, so, kining kapista na ito mag-eksonan, mag-prino-prino ta kay niata sa krisis. Ha? Doon ay bitang ni istorya na ako nga, doon ay usaka barangay sa Baklayon nga balirag 20 ka tao o 20 ka bubong, 20 ka household magtinaw. Gumikan sa krisis sa panahon ba? Dinis tagbilaran bitaw ato nakita kagahapon. Din himantap although wa ta maglatagaw no. Dirita namista sa atong boss si Boss Peter De Harisco. Paghuman ni tabok ta dito sa kining ilang tindahan ni Councilor Jordan Borses. Pag atong bispiras dito ta ilang ni attorney kinini ang Edgar Chato dito ta na ni Odto. Kay doon natin mga amigo ng balibad man. O dito dahi ta na mahaw sa bispiras ila ni kagawad Charles Cabalit. Consial Charles, salamat sa Basoy o sinugba ha. Dito mini Willie Maestrado o sarang tawag Willie automatic. Dire ta! Kaya may paghaon sa Basoy dire o sinugba. Dito may ka Councilor Charles Cabalit sa streeta ng ila, David Skogon man eh. Builderall Street. Mga ni Charles kay di, kuhan yun. Ako biri-biri akong muditing. So, mana makaigsonan nga nining mga kapistahan sa buwan sa Mayo magpreno-preno ta. Kaya kagapo nang niitas tagbilaran, mingaw. Sukwahe sa ng labay ng mga kapistahan ba? Probably because kay krisis ta. O niya, mahal plate sa mga sakyanan. Gikang kasubang lungsod, mugasto kag subragatos, 200 o 400. Back and forth, pila naman na. Mas may pa yung mupalit na lang karne. Palit o karne, tungag kilo, baso yun. O katong asog ba? Di makakaon po atong pamilya, di ba? Pero ikaw rin magsulusulog pamista, ikaw rin po yung magkakaon. Hindi ko uli ni mo, mag-istorya ka sa balay. Mabusog lang to sa istorya itong imo mga sakos pamilya. So, magpraktikalan ta karon. Karon bitang adlawa, Mayo 2, bispiras ron dito sa Barangay Kanhulaw. Sa among lungsod sa Agna. 2-3 may pista riha. Pero mali ka na nga nining niatas krisis magprino-prino tani. So, tagtindahan hindi sa tagbilaran. Des alturas ba? At tong bispira sa taliod to, dito ta, o sa hapon, doon ay nangumpra lagi dito kay tanaon ako, murag lutoon yung espesya sa tagbilaran. Ang utana ko nga, ma'am, para pista sa tagbilaran na, mawalagi sir. kumusta man? Mawalagi sir, crisis man God, mawana nga ginagmay na ni ang gipalit. Lahi atong lilabang tuig. Sa tubibo yung balay ugma, dili, wa ko magini mga imbital sa mga parinte. Naranilang mga nhe, kay gamay naman kong ipalit, balira tog. Waray libo tong isang karne. Daghaman na ikag, bihon ipalit. Amalan na pansita na lang ni, bihon na lang ng karne, sir. Sige. Kay krisis malgita mga kaigsunan. Dili ta mag hikay og tamantaman. Onya bitaw mga inutang ng imuhang gigasto, perting paita. Inutang imong karne, inutang imong bugas, inutang imuhang lamas of drinks. Kay damay eat na upiliter. Kaon ka karon pero utangan eh. Eat now, pay later. Pero hindi ka liwas pista. Katong iutangan ni mo kwarta kay gasto ni mo pista. Maningil to, sir. Hindi ka liwas. O niya karon mangita ka kwarta, di magtago-tago ka. Di ba? So, we have to live within our means. Manigingon nga, ugaswildo kag 300 a day. Kinahanglan nga, ang imong gasto anang adlaw dili mo sobra 300. So manay hunahunaon. Di mo tubag sigla lang diyan. Manay hunahunaon. Sa ato ang mga kaigsona no. Kay kining pista ang atong pagkadak-an pista sa simbahan. Di ba? O pero tag sobrig nagmay. Pistas balay sekandari nila na mga igsoon. Basta lang nga doon natin ikadalit nga pagkaon, sudan gamay, pahits na na. O, mamay atong customs mga bulan nun ba? Customs and tradition. Mamagin na inherit na to ne. Sa atong mga katigulangan. Kalabitang bringhausay. Kining bringhausay, agsabnas karne. Kalang agsab mga kaigsunan, mao na yung mga terminolohiya sa itong mga karaang tao. Meaning nga, mas dako pa ang gidaghanon sa imong karne nga gipriparar para ipakaon kaysa bringhouse. Mas dako pa ang bringhouse ay kaysa imong gidalit ng pagkaon. Kaya usa ka mamistahay, makasakala na og ikaduhang balay, nakasakala ng pikas bahay, natimingan nga ikaduhang bahay ng gisakan, imong balay, ikaduhang, ang imong balay, timing nga ikaduhang balay, gipamistahan. Dili naman ang muhab-hab og taman-taman, sir. Nga naman, puno naman yung butse, busog na na. So, iya dia is mutilaw-tilaw na ginagmay na pero iyang puntariya diha tagay. Di ba? Tagay. Asa pa man siya itong mo habas ang taman-taman sa ikanong balay. Asa pa man siya ito ni mo? Maglayan naman imong lawas ana, sir. Mag-ilbiim ka. So, mo na diya makaigsunan. Pero ikaw pong balaya, tagiyas balay nga, timingan kag ikaw unang gisak-an diha, mukhaon yun na isang isakto. Pero pila na may kinananan sa katao po. Di ba? Ilabi na rong panahuna nga daghan na gipangbati ang mga tao. Ilabi na og nag-edad na kag 40, 50, how much more o mag senior citizen ka? Daghan na kag ipabatis lawas sir kay kwan maka abusado maka. Mukaon. Kusog mo inom. Usa may tabo. Mutakingking ka. Gakinto ka kay sakit imong tikod. Meaning taas ka og uric acid. Gi-arthritis ka. Unya, napay usa sir, mag-uuban man ninduha, kolesterol. Maglipong-lipong ka. Oh. Maglipong-lipong ka, maglipong-lipong ka kay taas ka kolesterol. Galipong-lipong ka kay taas imong sugar, blood sugar nimo. Gumikas inom. Nanakit imong hawak sir. Galisod kag ihi o kaha mag-ihi-ihi ka. Nga naman, dako ang contribution ang uric acid o cholesterol nga muigo sa imong kidney. Kaya ang tanang pagkaon na to, musuod sa itong lawas, ipilter na saon na sa kidney. So sa may tabo dito, magbato imong kidney stone. Or, magsakit imuhang abdomen kay dunay mga bato-bato ang imuhang si tawag ini grabe taong apuran kag lapkole nay bato-bato ang imuhang usa tong aho sa day dili bato-bato sa agwan. Bato-batos abdo. Ilabi nag ikaw kusog ka mo hab-hab o half-cook nga karning baka o karning kabaw. Ilabi na itong magkilaw dyan o karning baka o katong lumo bitaw. Lumo nga baka o lumo nga kabaw. Kato bang hinaw yun. Pareho sa Amos Bukit sa Mayana. Magkilaw mo. Magkilaw mo dito. Kusog kayo na sa mo, dibilog o bato. Bato sa saray? Abdo, mga ikson. Lapkuli ang operasyon diha. O bato sa kidney. Muna'y bantayan, makisyon. Maghisgot ng tayo ini, tipsing taghisgot ining pista ba? Unya, mamalagi gibilin sa atong mga katigwangan. Mo'y nainihirit na to sa atong present generation. Kining bringhausay. Ihaw kag baboy nga 120 kilos. Mag-ihaw kag baboy nga 120 kilos, kuha nag 18%. Ha? So pila may net? 120 kilos minus 18%. Ang limpyo ato mo na limpyo nga karkas, limpyo nga karni na. Ah, kuha na matog katong mga hugaw-hugaw sa baboy, kinaon niya. Kuha antog hawason man tong tinae, mga atay usa pa na diha. So katong entero lawas sa baboy nga limpyo na. Time pa atong computer ning kay mo ba ni atong gi istudyuhan ka diha patas provincial veterinarian. Okay. Kuha anong 18%? Kadiot lang ha. Pila man. Okay. 120 kilos. Okay. 120 kilos mga ikson. What is 18%? Oh, Hilay nit karkas ini. Ha? 120 kilos. Lay buit. Pig. Okay. So, mo ni makiksunan. Ang 120 kilos nga live weight nga baboy ni mo, atong kuhaan og 18%, 21 kilos, 21.60. Okay. para namoy, doon namoy idea. So, pila na may karkas, ana? Neat karkas. Ha? 120 kilos minus 21.60. So, mana, naranas mga 90 kapin. Okay? Unya, bringaw sa iman. Ibutang ta 90 kilos ang limpyo nga karne gikan sa 120 kilos. Ang katunga diha sir 49 pila 45 kilos. Mao toy imong i igahin para sa bringhouse ay. So ang 45 kilos mao toy lutuon nimo para i ihanda prepare sa mga bisita. Damagan ka diha og mosobra sa mga 30 ka mga mamistay diha, mga unay. Tila paghap tong imong karne, sir. Di ba kay to na may 45 kilos nga hilaw. Ibinhaos man tuni mo kay sa sunod piyesta, katong mga bringaw sa ini mo, mamista ka dito kay imong i-recover, i-reclaim ni mo, katong imong gi-bringhaus nila. So, itong 45 kilos na bringhaus ni mo, bahin-bahin sa mga suki ni mo, maputin mo balik ni mo, inigpiyesta na po sila ha. Boss man eh, gawas anang bringaw sa'yo nga hilaw nga karne, ito pa dyan suman, bibingka, o guban pa, torta. So karon kay niya matas krisis, sir, ato sa nang wadoon ng bringaw sa'yo. Di ba? Sayon man lang ni sir. I-explain na to sa atong mga kumpare, mga unsa pa na di ha, pre. Niya matas krisis, pre. May bubag atong sa isuspend, iundang sa nato temporarily ang bringhouse ay kay krisis, tas pre. Di ang binuhing baboy si kay na impas patatas, magikarate man sa ASF. African swine fever, man nga kini akong gihikay karon, pinalit na ko ni sa Alturas. Pinalit na ko sa Island City Mall dito. Di ba? Makasabot ba na sila? Mingin mo na, sige pre, kay nakasabot ko nimo. Punpunay pre, magpisas amo, add to ka, pero mawag yung istorya ha. Wasa tayo bringhausay. Ato na yung i-resume, ibalik ning bringhausay na to, o makapabor na tamining nga dilit na ta magkalisod. Ingala na na sir. So mga kapatid, piyesta man sa buwan sa Mayo. Ang among lungsod sa na Mayo 1 na nga tos 30 piyesta dito. Mahimo mo at tumusag na sa mua, pagdala mo bag, sir. Sudlan ninyong sinina, pantalon, duha kang pantalon, duha kang ipok, brief. Ah? tuwalyang gamay. Ato ka dito, magtabok-tabo ka. Para nga sayo ni mo, sir, ato ka sa kapitan. Ah, kaya bar ang kapitan, dili ko na masipi at magpista. Kaya ang mga bisita niyang mayor, bisita niyang vice mayor, makonsihal, tapos mga board members, mag-ihaw na siya. So ato ka dangop. O sa may technique ni mo, muapil ka pang hugas plato, sir. Di ba? Murakin tayo ka og iran ba? Lamini sir nga muapil tag hugas plato, bita voluntary ko ka dito. Nga naman, ito'y adobong baboy nga pinauga. Ito'y gusok nga gi-pride bitaw. Ito'y nilitaan ang kabaw dito ka pulos unod. So inga na itong teknik. Mamista ta dito sa kalungsuran. So umaw na mga Ikson. Ato pong i-shout out din si Radyo Nisano. Atong amigo ni Gindolman eh. Radyo Nisano, di sa mga mistas tagbilaran gapon. So umaw na di mga kaiksonan. O niya, maghisgot ang gamay. Nining, krisis karon bang atong na experience? Nga kining krisis, nga atong na experience karon, atong na sinati, way labot ang mga politiko ini, sir. Dili na itong basangin lang si Gobernur Omintado. Dili nato idamay si Vice Governor Nick Bisas, mga board members, mga congressional district representatives, Congressman Babayap sa First, Congressman Banban Mintado sa Second, Congresswoman Alexi Totor sa Third District, Mayor Tagbilaran, Vice Mayor Tagbilaran, mga konsyalis, mga kapitan, way labot. Mayor, Vice Mayor, mga konsyalis sa lungsod, way labot. Kay kining krisis nga itong nahitabo karon, mao ni resulta sa geopolitical conflict. Panagbangi, panag-inkwentruhay sa Amerika o Israel batok sa Iran. Tua dito ang kaguliyang, sir. Nga, galisod ang mga nasod pag-angkat o lana dito sa Middle East. Nga muagis diha sa State of Hormuz nga kontrolado sa Israel. Plus, kining inflation, sir. Plus, ang inflation. Og si Pilahiyo Rusagaran, mayong hapon yan ninyo. So, mao ni makaigsunan ang krisis. Nga gasaligta sa lana dito sa gawasan kasanasod. Niyatay malampaya Bulacan. I mean, diya sa Palawan. Maka-generate man na siya o lana, sir, pero minus ang iyang production. Wa i-maximize sa gobyerno. Mari sayop nila niya. Nahibaw na ta kung unsay domino effect, unsay mga adverse ng mga economic implications o musaka ang presyo sa lana. Musaka po ang presyo sa mga palaliton. Ang atong sayop, mang God, and we have to admit, nga doon ay mga tao, sir, nga dili makasabot. Ang ilang pasanganin lang si Gobernur Aris Omintado, tulo ka tulo ka mga representante, mga opisyal sa local, mo di pa sanginlan. Nga tuwa dito ang problema sa Middle East. Usa kini ka global nga problema ekonomikanhon. Pero gani og libre gusto na ang mga tanker nga muhakot, mukuha, muhakot sa mga lana, mga raw products o kada mga finished products for that matter, mumilo down, mubagsak ang presyo sa mga gasolinahan. Not only in the province of Bohol, but this is all throughout the Philippines o tibok kalibutan. Once mubagsak na, muus-us ng tanan, mubalik na sa normal, ang pricing sa gasolina, definitely, mukuyog ang presyo sa mga common commodities. Mauna di ha. Pero doon ay ubang mga gahig-o nga ilang ipamulitikan eh. Gihimo nila yung political issues ba? Unsay gihimo ni Aris Omintado? Unsay gihimo ni Babayap? Banban Omintado o si Alexi Totor? To mitigate nining spiraling pagbalon sa presos mga palaliton o gasolina. Why labot sila ini, sir? Ha? Dili ma-influence o politika, politiko ni sir. Kay to us, Middle East ang problema. Di ba? Ang presyo sa mga lana, wa na dili lamang naitabo na sa Pilipinas, but all over the countries, all over the world. Tibok kalibutan ni sir. So man ang angayan sabdon, hubaron, sa hunag-hunag alimpataka natong mga komun tao. Dili ta magpamasangil ani. Pero mawalagi na makaigsuna ng mga tao, hard-headed. Hard-headed. Gahig, oh, gahig puno-puno ba? Ha? Gahig puno-puno. Sayod kita sa feelings. Ilabi na sa sektor sa mga anasa informal settlers. Mga igsoon. Igo-igo ra ba? O income. Pareho ko dato, okay-okay sa katilingban. Pero naning kamot, sir. Kini mga payouts, mga dole outs, mga bugas, mga gasoline, whatever. Pulos ni siya mga cosmetic, sir. Pulos ni palliatives. Temporary lang niya. So, dili ta magsalig sa gobyerno permi, sir. Unsa may ato ang alternatibo sa atong kagalingon? Mananom ta, sir. Maningkamo ta. Magsariling sikap ta. Di ta magsalis gobyerno, sir. Pila ra ba ng 10 kilos madawat ninyo? Pila ra ba ng 5,000 worth of fuel subsidy? Pila ra ba ng 3,000 madawat sa itong mga sektor sa mananagat o sektor sa itong mga mag-uuma? It is easily consumed in one day or second days. So maningkamo ta, magkugita. Dili ka maghangad ta pirme, hoy, dugangin niya mong 10 kilos ng bugas. Dugangin niya mo ang 5,000 nga fuel subsidy. Sir, kung maghuwantamad ta, sir, manay muhabot sa inyong kagalingon ogs ato mismong kanatong tanan. Maningkamo ta, dili ta magsalig, pirmis gobyerno. Kay sayod ta, nga kining tanang ayuda mga cosmetic lang ni sir. Palliative lang ni siya. Temporaryo lamang eh. Sumana ibutang sa tong utok. Dili kay atong gobernador ubang pa mga elective officials pasangin lang ninyo. Okay? Maningkamuta. Oras di peligro ra. Ako pang isyat atong agaw na nga tanga tagamayana Mario Makalam o akong agaw nga si Aquino Laksinto. Mag-abot as pista sa atos mayana po. Galis Ginoo, Mayo 14-15. Wala tayong oras. Ato ka ba dito sa Burga Center? Atong kunsihal sa barangay Dao. Engineer Jerry guys. O sa samang higayon, kineng inyong higal sa kanginan si Bob Galero Magalayon. Bye-bye for now. Happy weekend. And may God bless our day.
1: Maugad to ang tulumanon, Democracy in Action ug saksak sinagol hangtod sa sunod natong panagbagat sa kahanginan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong hapon.

0: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
1: This news is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw, mag Parex B araw-araw. This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. This news is brought to you by Myrecaf, ang Bruxol Hydrochloride. Myrecaf, ukal ang magtok na plema. Afford ba? Afford ba?
2: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat o sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap.
3: This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
4: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
5: This news is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
6: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
7: Ako di IC Mark, user sa Immuni Plus more than 1 year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na ako palit. Pugasa siya mapalit. Kaya sa permiro pag inom, maayo man siya mo nung nagsigisigi na yung inom sa Immuni Plus. Maglayan imong pamati, maglayan imong tudunlan. Kung inom na kang Immuni Plus, okay na dayon. Huwa na dayon siya. Ako dyan ang i-recommend nila nga sulayin na niyang Immuni Plus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa maka-inom sa, nakasulay sa Immuni Plus, sulayin ninyo kay grabe ka-epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kay nun. Pwede ra dahil mo kisiyo ng kilid. Human, inom ra dahil yun. Sayon ra kayo. Diretso ra dahil inom. Di nakakinahanglan. Mangita pa ka ugtubig. Gugunsa pa na diha. Dali ra kayo. Immuni Plus. Immuni Plus. Wellness every day. Immuni.

0: plus traditional herbal drink with proper diet and exercise. Strong sa una,
1: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Palingaw, malihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanillar with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanillar, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, the generic name Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Malay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
7: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift!
7: OT!
8: Breadwinner!
7: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
9: Drink responsibly.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
12: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care. PH Care!

0: Village Care versus previous formulations with regular use.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
5: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
6: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Naulian na ka, ma?
10: Wa pa.
9: Naulian na ka, ma?
10: Wa pa.
9: Naulian na ka, ma?
10: Wa pa.
11: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
12: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
13: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity. Versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
9: Naulian na ka, ma?
14: Gahapon pa.
9: Ah, kuya, waoy!
13: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
16: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
17: Naana ang mga bisita? Kadyot na!
18: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
17: Wow! Mas maayo pa?
18: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
16: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
18: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tiguwang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
9: Let's go, Lola!
17: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
9: Uy! What ako?
19: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan!
20: Strong sa una!
21: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin

0: pagpakabuhi. Usa ka turmanon nga nagbugna alang sa paghatag og pagtagad sa kabililhon sa kinabuhi. Pinaagi sa paghisgot sa mga isyu nga may kalambigitan sa atong mental health. Uban ka namo, pinaagi sa pagtawag sa Globe 09771-937972 o sa Smart 09989543778 o sa Landline 501-7776. Join us!
1: Okay, good afternoon. Maayong hapon, ladies.
2: Maayong hapon.
1: And of course, maayong hapon sa ato mga suking tigpaminaw sa DYRD, Bohol Kasaligan, and sa, of course, atong programang Pagpakabuhi. Okay? So, karon kay April, mano, although, nagpadong naman dito sa tumoy sa April, pero ang ato ang hisgutan, siyempre, bahin gihapon sa mental health, pero na ay touch of spirituality. Okay, no murag maumaji masod nato April no medyo mas spiritual ta. And karon ang topic nato is something na I'm sure sa kadaghanan personal pero universal po siya kay murag daghang mga tao makafeel ani. Unsa gani atong topic karon lay?
3: So our topic for this afternoon is about finding inner peace and healing through faith and self-compassion.
1: Okay, so I hope murag naka-stimulate tong topic nato. By the way, before we go on, before we muhang yun ninyo, could you give me for an entire hour? Ako dahil si Karen, isa sa co-founder ng Pagpakabuhi and isa po sa active volunteer, ladies.
3: And I'm Leia from...
1: Birahada pa doon.
3: Okay, so I'm Leia from... psychology intern from Baiso and is now in Pagpakabuhi.
4: And I'm also Antoinette, psychology intern also from Baiso na karon ng intern sa Pagpakabuhi.
1: Yes, so I'm so happy na gikuyugan ko sa mga interns nato, mga yeah. Very active and my spirit of volunteerism. Can you volunteer good sila na mukuyug na ako karong adlawa? And of course, na mention naman ni Leia ang ato ang hisgutan karon. And I think no pa, sa mga ladies, murag timely man gyud ni no because outside gani murag gubot man gyud no. Yes. Chaotic, makahingo jud ko sa naman ni unsa naman nahitabo sa atong kalibutan.
3: Murag dili naman ni
1: mao. Murag unsa naman ni malisang na mga tao sa presyo sa gasolina, sa pamaliton, and then mapagyud ta kahibaw og kanus sa mangyud maundang ang gira or maundang magyud ang gira. So I'm sure na daghan po naka-relate ani na nakahatag po nila ni og kabalaka, anxiety, stress, and all that, no? So atong hisgotan gud karon kay inner peace. Unsa may pwede natong buhaton na despite of what is happening around us, sa kagubot na nahitabo sa atong palibot, unsa may pwede natong buhaton na kinahanglan gud na atay buhaton, no? Di ta pa apekto. Okay? Unsa may pwede natong murabag question, reflective question in the beginning, Tonette?
4: Okay, ang ato ang question ani kay how do we find unsa una to pagpangita og kalinaw or inner peace and allow healing to take place within us.
1: Oh, so atong ano nato ang atong istoryahan karon, kini bang inner peace, papangita og peace, dako siya katabang no, especially itong mga naay mga issues. Mm-hmm. Unsaon na la pag-heal? Lisod pud i-sugod ang proseso sa pag-heal, pag-recover kung wala tay inner peace, okay? Yeah. So kalinaw na lahat ng gamiton kay nangutana kami, nag-survey kami. Unsa man gyud bisaya ani inner peace, no? Murag naay niyo na kalinaw sa sulod kay inner man na po yung una, kalinaw sa huna-huna o pagbati, pero inner peace na lang siguro tapos kalinaw, no? Yeah. Murag na intro pa yun na to ang project ng city na kalinaw. So hi to Dr. Karina, isa sa mga active ng kalinaw. Okay, so unsa man, ladies, kamusta man ang ato mga stress and anxiety?
3: So far, Ms. Karen, murag ma-handle pa ang ato mga stress and anxiety in life. Mangita itong mga coping para itong ma-handle ang itong mga stress. And of course, kadunay na itong i-apply ang itong self-care.
1: Okay, maayong yun na. Ikaw to, Net.
4: I agree, ma'am. Madyo na, diligyo na malikayan nga natay mga kalisod, no? Natay mga ginatubang mga stress or even anxiety or mga kabalaka. Pero, muna, mangita gihapon ta og way nga kita magpabilin nga ligon.
1: Mao natong hisgutan karon eh, gusto natong yung paambit nila nga kaya gyud na ate mabuhat. Okay, magtinabangay ta, and then of course sa atong kaugalingon pud kinahanglan pud nato i-motivate po sa atong self na mangita kita mismo mangita og pamaagi. Okay? And since medyo spiritual no, gi-combine na mong spirituality with mental health with psychology, kay dili man gud na separate, no? Part man gyud na sa atong development sa atong health na naagot tay spiritual health. Okay? Magsugod ta with kini nakita na ko usa ka verse, no? Kay from John chapter 14 verse 27. So peace I leave you, my peace I give you. Do not let your hearts be troubled. Diba? I think sa misa na ama ni part, diba? Na peace be with you. Or pero iingon po din ni sa pare na the peace I leave with you. So Ginoo mismo mura bag nihatag yun siyang assurance, no, na pwede gud nato and importante gud na naatay peace. Pwede gud nato siya makabot. Okay? Sige ladies, so magsugod ta na, do you think that's something beautiful? No, mga assurance dayon sa Ginoo na naagi kalinaw ani na ay peace, and I'm sure na kinsa man gyud ato ang who do we turn to, kinsa man gyud ato ang duulon or asa man ta mo tanaw mulingi para naatay kalinaw, of course, no, from the Almighty, from the divine. Okay, so magsugod ta karon, unsa man gyud ning inner peace, no? What is inner peace? Tunet, unsa may imuhang pagtanaw aning inner peace?
4: Sa ako kay bisan og naidaghan nga mga problema or kalisod, or kalma lang gihapon ka bisan og naa kay giatubang or dili gihapon ka mataranta or nagpabilin gihapon ka nga lingko.
1: So it doesn't mean pala no, kay naay uban na lami man ang uban no, na inner kanang na inner peace kay wala na sila problema. Dili na sila kasi nati og mga depression or anxiety. So para sa gigyo ni Tonet, dili pa sabot na kung kanang giingon nato na inner peace, na wala na kay problema ni atubang, no? Murag tanang tao man gyud.
4: Tanang tao, wala problema.
1: Lagi maguola man gyud guwa na tay problema, murag basig na ana ta sa lungon ana. Gilubong naman ta ana, no? Oo. Pero kana gyud no na unsaon nato pagpangita nga makalma gihapon ta despite of what is happening around us. Bahalang mahal na ang pliti, ang gasolina, ang LPG, ug uban pa. Unsaon gyud nato pagpangita aning inner peace? Unsa man kahay imuhang tan-aw, Leia, na unsa may mga pwede natong buhaton? Overview lang.
3: Maybe Miss Karen, ang one of the kuan nga ato ang buhaton is i-let go nato ang ubang mga things nga out of our control. Like ato ang ipasalig na lang, since spiritually connected matani, so atay pasaling ni God ang things nga dili na jud nato makontrol. And of course, syempre pwede po nato siya isalig sa ato mga kasaligan ng mga tao sa atong kinabuhi, like our family and friends. And sumo to Miss Karen.
1: No, lami ito no nga sempre no iagi gud nato. Manawag gud sa ato ang amahan, yes, Dios na amahan. Yes. Sempre sa ato ang siguro mga earthly parents, mother, father o kinsa pa ato mga gisaligan, pero of course the divine, no. Mao nang ang ano nato is unsaon man nato nagubot man kaayo, daghang uncertainty, no. Unsaon nato pagpakalma, mao ra yung gi-share. So naatay pwede na no that through prayer, meditation, mao pa ra i-elaborate nato later on. So and of course, from what I heard from you, kinahanglan po na, dili na, marabag, atuon ra, i-keep ra nato, no? Kinahanglan dyan natin social connection, mo reach out ta, kay, di dyan na makaya, right? Sige, naapo tayo paambit na verse, bahin sa inner peace, kinsa man ninyo ladies ang mubasa ani?
4: So, in Psalm 46 verse 10, yung nagaingon diri, be still and know that I am God.
1: Oh, di ba? No? Kalma lang.
4: Kalma
1: kay,
4: lang.
1: Salig lang ako ang Ginoo. Know that I am God. So nihatag Diyos siya assurance na daghang gubot, daghang tang mga hunahunaon, daghang tang worries, pero when we remind ourselves na naagi Ginoo, no, murag makahatag Diyos nagkalma, still. No, murag, misigani na mga, di ba na mga teaching sa Bible na nakagubot ang dagat, ako kaigbaw, nahangahadok sila, pero by the power of God, no, pwedeng mapasti, kanagaling gagubot na ng dagat o nakunagbaw, pwedeng pagkihapong mapakalma na, agyapong still. So, ang gusto namin i-emphasize is, huwag mag-isgot tao ka ng inner peace. Again, dili pa sabot ani na mawala na itong problema. no, no, mawala na itong mga negative. But the key here is, unsaon na ito pagbalik sa center, sa core. Unsaon na ito nga mabalik ang panimbang. Pwede ba na ito tanawa na mental health na murabag timbangan? Usahay, musak, alami, kaayo, imuha mental health. Usahay po na ay mga butang na makapadown or makapahatag ni muog anxiety, kaguol, fear. So, but ang key is unsaon nato pagbalik sa balance. Okay? So, yun ana gyud pod atong gihisgutan na inner peace. Okay? So, isa ani is importante na from on a day-to-day basis naa tay time na kalma lang, maka-reflect. Yes. Makahuna-huna, no, na atay silent or quiet time or reflective time. Sa inyo habang experience na inyo habang ning ginabuhat, na ba may time para makapag-reflect? Sige, kay mga busy na ba ni sila ng mga students sa BISU and then at the same time, interns na mo? Yes, Tunet.
4: Nay usahay na kanang siguro mag-meditate or mag-reflect sa kung unsay mong nabuhat sa una or like mo kanang usahay po like ganahan na ka nga matulog lang or rest. May pinaka-importante po na siya.
3: Sometimes we have to learn nga mo pause sa tanang mga things nga tong huna-hunaon sa mga problema nga makahatag stress na to. Dapat hatagan niyo natog time nga mo pause sa and para bitaw mahuna-huna na to ang tanan. Yung unsa na makapangita tagpaagi para unsa na to pag-conquer ang mga ingana nga stress and problems.
1: Oh, no kay usahay bitaw na from especially the young people na ako makastorya mo dong na to mangitag tambag or kana makigstorya ra gyud nako. Moingon sila na kapoy na manggood kaayo kana iyon ana. Then rest.
4: Yes.
1: Rest if you must, pause, pero ayo lang good quit.
4: Okay.
1: Kaya bang padung pa lang ta sa exciting part. Yan di na ka mo abot adto kay ni quit naman ka. Sometimes all we need to do really is just to rest.
4: Yes.
1: Kay kana overwhelmed na bitaw ta kaayo. Lami tong gingon ni mo at the beginning lay no na sometimes we just have to let go.
4: Yes.
1: Give up. Kanang this is beyond my control. Nga nang mag-worry man ko ani, nga nang mag-problema. Why would I let myself suffer now? Wala man dikoy mabuhat ani. And of course, let God, no? Let go.
4: Go. Let
1: go. Oh, wow. Let go. Yeah. Let God. Yes. And naabot tay say tawag ani bahin sa anxiety, naabot tay verse na gusto i-share nila. Sige, go.
4: Okay. So from Peter. First Peter chapter 5 verse 7, cast all your anxiety on him because he cares for you.
1: Oh, kinsa man gyud makaano ta naagi isa ka entity, isa ka powerful na presence na maog yung nag-care. So I mean, so no one cares for me. Wala man yung nag-care. Mao may mga drama sa mga
4: drama sa life,
1: sa life sa mga kabatanunan sa mga teenager, no? Pero naagi isa na nag-care. And of course, naapod og mo reach out lang ta for all we know. Naagi mga ubang tao po na nag-care para nato, okay? So kung if you're feeling anxious, kana gyud, no? Kanang gigo na mo na pause. And then, no, na naagi nag-care na ito. So, inner peace grows when we learn to be quiet, to be still, and to surrender. No, especially those things na dili good na ito kaya. Dili kaya sa ato ang human strength. Okay? Sige. Now, maghisgot na po ta nga sa healing through faith. Kaya siyempre sa pagpakabuhi, ang isa po na gina-advocate na ito is we want people to know na posible yun ang healing and dapat naapod tayo active parts sa ito ang healing. Okay? So, maghisgot na bahin sa healing. Would you agree na daghang mga tao karon na murag wounded kaayo, no? Na daghang baggages yes. Or burden?
4: Yes, agree ma'am kayo. May usahay sa ito ano nga itago jud nato murag nang ako atong akoon ba nga
3: yes.
4: Sa panangitan sa gawas murag okay ta pero sa sulod or deep inside sa ato sa atong kaugalingon dili na ta okay.
1: Oh, nganong kaha na unsa man kay reason nga nganong itago man nila?
4: Maybe because mahadlok sila, mga ma-judge sa ubang tao.
1: Kaya naa palagi gihapon yes. Stigma, no?
4: Yes.
1: Na maugod ang purpose po nato ngano natay radio program kay gusto nato as much as possible na i-normalize na okay, kanang okay gyud nan mo ang kunta mo ma-aware ta na naatay mga issues, natay problem

0: Uy, weird ka or strange ka or luoy ka kaayo, mas dako mangganig tabang sa mga tao na naay issue o sa komunidad mismo. Kay part man taani nga community, di ba? Yes. Kung unsa mangganig nahitabo sa ato ang mga kauban sa community, maka-apekto biya gihapon na nato. So dako gud nagtabang if kita mismo ipa-feel nila na okay na kay problema, tanang tao mo agi ana or lahi-lahi tag mga gina-undergo or na-experience na struggle, no? Ato na i-acknowledge. Pero ang importante is magtinabangay ta, no? Na it's okay not to be okay, and it's really, really okay to seek help. Okay? No, why angay ikaulaw? Para na ako ang angay yun ikaulaw, kanang nakagihimo nga dautan. Yan ka namin itong kahibaw ka nga, that's bad, no? Pangpangawat, corruption. Di magani sila maulaw, no? Yan ang stigma man kaysa mga nagproblema sa na ay mga issues, okay? So, unsa man day, kanang powerful promise bahin sa mga wounded or broken-hearted. Yeah. Sige.
1: So, according to Psalm chapter 147, verse 3, He heals the brokenhearted and binds up their wounds.
0: Diba? Napaka-ano, no? Promising. I find comfort in this verse. Kay, siyempre, titang tanan, I think, no, you would agree na there are times na maka-feel good na down, sahay natin mga problema na marag, hindi naman ni makaya, or kanang naapa by a better day after this. Na when I look into this verse, marabag, I find hope. And importante bitaw ani na, how do we heal through spirituality? How do we heal through our faith? Kay ang faith man gyud nato, makahatag siya og hope. No, yes. Naapay better days out there, and naagoy nag-care na ako, naagoy makatabang na ako. So, maupoy ato ang tumong anong naghisgot na sa faith and healing. Okay? So, faith strengthens also or maka-contribute ba sa resilience? What do you think? Yes. Nga na kayong makaano, yes, Lea. Grabe, ang yes na yes. Ang sa maning resilience.
2: Resilience. Ang magpadayon, gihapon.
3: Yes. Lisod, bisan natambakan na kasaya daga.
0: Wow, na natambakan.
3: Wow, grabe. Natambakan.
0: Grabe, natambakan.
3: More gitigom jud mga problema, like natambakan na ka, and then need jud gihapon ni mo nga magpadayon, and of course yun ni Miss Karen nga bawal mag-quit. Mag-struggle pero dapat dili jud mo quit.
0: Lagi kay although life is difficult, no? Para nako life is beautiful. Yeah. Nya sa nato pag-experience, pagtagamtam sa beautiful life, kung ana pa lang ta sa nagsugod sa mga struggle, ni quit na ta, ni undang na ta. Ato lang i-ano nga, naibutang lagi sa atong huna-huna nga, naapay better days. Kay naamay divine being, naaman tay Diyos na ate amahan nga, mutabang yun natog heal, no, di ta pasagdan na siya'y nag-care. And in knowing that and accepting that, makaanog yun ta nga, sige, kanang karon down na down ko, grabe ni ako mga giagyan, pero I'm sure na maabot ta gyud ang panahon, no? Pagdating ng panahon. And para na ako mao ni resilience, ang resilience sama sa giingon natog inner peace, dili pud ni pasabot na kanang okay na ka, kalma na ka from here on until eternity or infinity, naa pa man gyud ang mga ma-experience na, pero unsaon nato pag-recover, and we can do that kung ato pong i-focus o ato pong i-develop and ipalambo ang ato ang faith, ang ato ang spiritual health. Okay? Sige. Now, naalang ko gusto i-question. Lami, unta ipangutana ni sa listener. No? Niya mag-phone in ta. Pero, ano lang po nato, no? Siguro, na-share na mo ganihan that dapat naagi tay quiet times, no? Siguro 5 to 10 minutes. Ako what I do if musakay ko og kanang jeepney or tricycle, very rare ko na maggamit og cellphone kay usahay ma-distract naman gyud ta, no? Grabe na tong screen time. Mas more ako into silence, kanang mo-allow ko nga ma-process akong huna-huna, ma-reflect ko, or usahay bitaw mag-pray ta. No, na silently lang, dili lang po ta siguro loud na kay mo sing maka-disturb ta sa uban. mag-prayer na ta adto. Pero mao na 5 to 10 minutes in a day, di na siguro bugat na, no? Na gani uban, I think tong mga religious whole day gani, no? Para wag ang mga mong amazing ka ay na that all they do is to pray for us, okay? So, kung magisgot ang how do we heal, how do we find calm and stillness na mo lead sa inner peace nato, dapat nagyo tayo buhaton on a day-to-day basis. Isa po ni sa akong mga i-suggest, itambag sa mga storya nato sa pagpakabuhi ka, tumusik sa to ang help na, kamusta manin mo ang screen time? Naaba kay tayo mag-reflect or basing absorb

0: kakaayo sa imuhang cellphone. Unya, kasagaran ba yan? Ano na, naka-anxiety na, naka-depression na. Imuha pa yung tanawon sa TikTok or sa uban kay...
1: More relate.
0: Musamot. Na ini-share na ako na kliyente sa una na mingon siya nga, grabe man akong anxiety, maglisod na daw siya tug, kuyaw-kuyawan na siya. Sabi ko, so, unsa may buhato di mo kay ako, gusto lagi na ako mahibawaan. Unsa may way of coping siya nga, sige kong tanaw sa TikTok. Pagbahin yung mga ingonana. Dahil ko, kamusta man, after mo tanaw, nakatabang ba mo siya samot bitaw ma'am. So yun ana no and especially sa mga young generation no mga sama ninyo ng mga sama mo Gen Z millennials yung mga bata na generation na mura bag really engross ang kinabuhi gyud na day to day na more into the gadgets no na pa ba tay time na makahuna-huna ta no nakanang ano na to eh ngano na feel man to nako ngano naka-react man ko na mao yang gibuhat importante ba yan na no and in that way it helps us not just to be resilient not just to heal pero kanang mas makahibaw pa ta sa ato ang kaugalingon mas ma-aware ta sa ato ang mga gibati so ang inner peace na gihisgutan nato importante gyud ani is awareness and then a time to pause and reflect, okay? And if naataana, kung unsa man mga gidana itong mga sana samad, no? Mga wound. Tanan man ta, I think, na naatay mga issues, no? Napayuban na mga, na yung mga trauma, bugat ka ay lang ginadala. No, murabag, na ay maot na nahitabo nila and hangtod, pila na laman ka, months or years, wala pa naapag-ihapon ng kabugaton. It's still affecting them. Okay, na ang isa namo sa gusto namo i-share, i-emphasize, is to try to find inner peace through, of course, sa inyuhang faith, sa inyuhang spirituality. Wala may nag-advertise or naging na maayo ni nga religion, ha? Kabantay mo, wala may nag-hisgot ani nga unsa nga religion, but more on ikaw mismo, sa imong personal na faith, belief. Kung unsa may imong gitawag na pangalan sa Ginoon, ako comfortable ko, Bathala. Ganahan siya ko ang term na Bathala. No, na iba, Lord, God, Jehovah, Allah, okay. Daghan na, but it's all referring to the one divine being, okay? Sige. So, ang sunod na po nato is, ako dyan yung importante yun, no? Sa, para na ako in all the experiences that I had in life, ang pinaka-na-learn yun na ako is to have self-compassion. Importante sa atong healing, importante sa pag-recover nato. And it's also important in giving us inner peace is that we have self-compassion. In other words, kinahanglan magitag kita mismo kind sa ato ang kaugalingon. Okay? Ngano man importante man ang self-compassion, Tonet?
1: Importante yun ni siya kay kanang nay times bitaw jud pod nga itay masayop ka, moingon dayon ka og kanang ngano nga ni mangko or like buhok ko.
0: Kita pa mo ano no, nabubuan na ko. Uy,
2: Anna. Kita dyan mismo mo down sa self. Yeah. Sa self sometimes.
1: So, kailangan dyan nga mahimo po tang kind sa atong kaugalingon.
0: Yes. Kaya sa hay gani, no, mas dali man maging kind sa ubang tao.
1: Oh.
0: Pero sa ato ang self, tinood na, harsh na kaayo. Yes. Or kanang mo set bitaw tag standards sa grabe ka perfectionist, no? Na murapag wala ba yan? Dili ba yan na ang goal? Isa sa gusto na kayo siya, isa po sa na-learn ako sa akong kinabuhi is, wala, dili man yung perfectionist. Kanang, wala maging perfect. Murag siguro, si God lang ang perfect. No? Pero kita human ba yata? Human being. So, naatay sala, naatay mga mistakes. So, nga nung ato mang ipanish atong kagalingon if naatay nahimo na mistake? Nga usahay po, no, we are so clouded na pero bag og makigdeal ta sa ubang tao la manotis ka nila akong bugas ako kanang atong mga flaws bitaw kanang imperfection nato grabe ang atong pag-absorb unya may yuta hala lami man sila unya lami man sila gwapa panit lami sila panit lami sila ilong iyana bitaw ta pero pag abot nimo sa uban og maminaw po kanila they're also absorbed with their own flaws. Anong grabe ko nga, naghunahuna, na-conscious bitaw ko nga, basig on sa ilang iingon niya, sila man di kabantay kay, mas na-absorb, mas absorb po nila.
2: Self-report po dahil ilahanggi. Sometimes.
0: Oo. And then, naapo ko yung mga makastorya bitaw na, di ba, siyempre when we go into relationship, niya nakasala ato ang partner, unya, di ba, grabe, no? Kanang grabe ko ang sakit na ma-feel ni mo, pero in the end, mapasaylo naman gani ni mo. No, miski na usa ka grabe tong iyahang gibuhat pero what I learned is mas sayon pud pasayloon ang ubang tao kesa nga to ang kaugalingon. So when you talk to people o makihistorya pa nila, katong mga sayup nila, yung mga mistakes na nabuhat nila sa bata pa sila, sa gamay pa sila, hangtod na tiguwang na lang naapa ang pain, naapa ang sting, no? Naapa gani mga secrets na ginakip pa nila, no? Mo hangtod na lang kung mamatay dalhon dyan ako ni
2: sa hukay.
0: Kaya halo, kanang mas mo benefit manggood ka o i-let go na nimo, di ba? In fact na ay mga ano na makisurya na ako nga di ko ganahan na makahibawang ubang tao, so mag-sharing ta unsa may assurance na dili nila ipanabi ang akong gi-share na ay dai mangutana na ako if mag group session bitaw, di ko ganahan mo share kay ipanabi pa lang nila na niya makagaranti baka na ako nga dili na nila ipanabi. So akong tubagani, di ko kagaranti kay human as we are, nagwi tendency na iya hapon na itabi sa uban niya, yung itabian, gi-relay na message relay na siya. Pero akong mag-guarantee ni mo na if i-share na ni mo, mugaan ang pamati. And wala na power ka na nga sikreto over you. Kay na-release naman ni mo. Ang pain siguro ang ulaw in the beginning, pero once na nadawat na nimo, sige, nabuhat ni nako, kay tao lagi ko, matunto, masayop, mangyunta, magbinugo, mangyunta. Pero, di ba, o ma-share na nimo, siguro maulaw ka, maguul ka, maapektuhan ka in the beginning, pero later on, madawat na nimo nga, naamantay sayop tanan. Okay? So, mas makatabang na sa ato ang healing. And as I was saying ganiha, ako po dang type nga tao nga, naamang gukoy pagka, I will admit, no? Wala natin mga admission. Pero ako ginang type ng tao and personality na may pagka-control freak, no? Medyo perfectionist na. In fact, siguro, when I was still actively teaching, kaya karoon office girl naman. Naman sa gender and development. Pero katong teacher pa ko, I think na ma-project po na ako or ma-manifest po na ako sa mga students kay ma-pressure po sila na ako. Kay siguro, alala, si ma'am, pero magtaas may standard. So, ma-stress po ng mga estudyante, Ana. Pero, yan na po na akong attitude sa una na, mayroon gani ko, ay, di ko ganahan o half-baked na trabaho. Di ko ganahan o mga words na mediocrity o mediocre. Pero na-realize na ako later on, kisa may akong ginapunish, Ani. Kay, di ba, para lang ma-perfect, let's say, ang akong lecture, para ma-perfect, kulang hugtog. Grabe kong stress sa pag-andam. Di ba, tapos, ug na ako'y sayup, na ako'y sayop na naingon or na ako'y information na nahatag na dili saktor, dili verified, akong kaugalina kong i-criticize, harshly criticize, no? So, daghan po ko mga things in life na gusto ko, I have to be in control. So, ang nahitabo ani is, grabe akong stress, grabe akong cortisol. Pag-gani akong gina-look back karon nga nung taas man ang akong blood sugar. Nga nung naman ako type 2 diabetes because if sa akong mga readings, tungod po na sa cortisol. Taas kanuna imuhang stress. So, taghan ka cortisol leading to, kaya na, taas ang blood sugar. So, tungod na ni sa pag-handle nato sa stress. No, na, we need not, again, we should not strive for perfection kay, ano yan, no? Parang fallacy. It's something that would really never happen. Para na ako, ang dapat na i-goal or good nato is na we will grow.
2: Yes.
0: Kung sa may ato ang mga giagian karon maka get over ta anam, we will become better person. Okay, siyempre nganong gusto po ta maging better person, dili lang para sa atong kaugalingon pero para makatabang po ta sa uban, no? Maka-contribute ta sa community. Kay unsaon man ang ikaw dira, lami ka na kay inner peace, kintahay, kaya na nimo i-balance imo mga problema, imong mental health, sige na kay mga coping, mga self-care, pero sa imong palibot dili, diba? Maapektuhan ba yapod ta kay what if, di ba, na sila ay substance problem. Okay, wala lagi nila na deal lang ilaha mga wounds and mga issues or na ay mga ting pangawat nila. Okay, maapektuhan biyata, no? Dili gihapon lami or dili, I think, wala gihapon tayo inner peace, ugubot sa ato ang palibot. So, when we finally have a way of dealing with sa ang kagubot na ato inner peace, makatabang po sa ubang tao. Maura po na ito ang ultimate goal, Anna. Okay, agree, ladies?
2: Agree.
0: Sige. And that is why na atay scripture, Annie, that reminds us of this one from Mark. Okay, sige.
2: From Mark chapter 12, verse 31, love your neighbor as yourself.
0: Oh, di ba? Okay. So una duha na no kay as I mentioned nga nung gusto man ta nga makaheal na inner peace because we want to contribute to other people in the neighborhood. So love thy neighbors. Pero importante para na ako, lisod na mag-love kag neighbor tapos wala kay love yourself.
2: Yes. So first things first, buhaton is to love ourself before loving others.
0: Oh, sama po na sa atong mga kauyaban, diba? Agoy, diba? Mag-enter tag relationship because we want to give love, pero wala man di ka nag-love sa imong kaugalingon. So, gamay na butang, magselos ka, or nakay mga issues na i-project niya, kay wala pa man kaka-acceptar sa imong kaugalingon. Okay? So, do you agree na ang self-compassion is actually not selfish? No? Importante lang siya para makahatag po ta sa ubang tao. Kay may mo sila nga, laoy, self-compassion, di imong kaugalingon na imong gitagaan o importansya dira, dili man yun, no? Mas makahelp ta sa uban if again we are kind to ourselves. Okay, sige. So pag self-compassion, it means accepting our imperfections, and then ato ng buhaton, we are allowing ourselves to grow. Sige, ganahan ko mo share aning kang 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Ako yung mo share ani ha. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Diba? Na diligyod na pasagdan ani sa times na we are weak, yung power sa Ginoo, no? Tagaan yun na niya grace para maka-recover sa atuang. So, embrace our imperfections. Yes. Embrace our weakness. Kay tungod ana, diha po nato ma-feel ang grace and power sa atuang Ginoo. Now, na ako'y question ninyo, ladies. Kintaha inyo hang best friend, BFF, no? Naa siya'y nahimo na mistake. Gitraidor mo. Unsa may reaction nato ani?
2: Traidor.
0: Mapasaylo ba kaha nato siya? What do you think, Tonette?
1: So sa ako, siguro di man dyan na ingon kung ma-betray ka or sa imong friend, sakit gyud na. Yun. Mao dyan na imong initial reaction.
0: Di ba tamo din na di masakit? Di sakit gyud.
1: Sakit gyud. Pero muna, when times goes by, makarealize ka nga, okay, nasayop ning tawhana, but I have to forgive that person. Yes. Kailangan ako nga, akong pasayloon ning tawhana.
2: Mm-hmm. Dili lang po ta harsh kayo niya, no? Like, ato as yung istoryahan ng mga harsh ng words. Like, mm-hmm. I-try po na to nga sabton ang kana nga tawhana. Like, nga nung unsama, sa may mga rason, mm-hmm. ato ang sabton and ato ang tabangan nga makabangon sa iyang.
0: Bito, no? Kay, yes. Mura bag at the height of our anger, yes. Feeling mo traidor, lami, madyo ipamalikas o ibuhi yung mga traidor ka.
2: Usually, they have miscarried ang ubang huna-una na is kanang need you bilo nila nga mabawos. Ako, dyan siyang bawasan.
0: Naan sila idea, Ana, no? Na, yes. Na dili dyan ka move forward o dili ka kakuhag vengeance. Di ka kabawas. Pero actually, ikaw mismo apektuhan ka negatively, right? May yung gani ko na if you're angry, it doesn't have na mag-wild ka or kanang musyagit ka, yung kanang yung sila. Gusto mong guku ipagawas, pero actually naagyot yung mga studies sa psychology, Ana, that the more that you do that, mas mo, ano gani ay mong pamati, di man ka makalma, Ana, no? Mas murang mo samot ang imo ang kasuko. So ako pong, ano, Ana, is, ako ang, what I do is, medyo mo, kalmas ako or palayo sa ko kay kaya bang importance of pause yung being quiet, di ba? Kaya i-process na ni mo ng sige karon suko ko kaayo kay mauman niyang nabuhat. Pero unsa man ni basig naapod siya laing side to this. And then ang importante ana is kita gani na makasasa pasayloon man ganita. Diba? Kita pag yudilik ka pasaylo. And para po na ako, forgiving does not only benefit katong tao na nakasakit nato, pero again, kanang kita mismo. Kaya ma-let go naman nato ang pain. Diba? Kanang, kung dili man kita magpasaylo, marabag na-imprison ta. Nagari ka example na anang suku ka kaayo, kanang tingog-tingog. Unya imong tao nga kikasukan, gahinanok. Yes. Parang grabe. Nami kayo.
2: Hayahayan imo.
0: Hayahayan. Ikaw na yung nasakit ta.
2: Ikaw
0: pa yung gitraidor. Ikaw pa yung nagsuffer because again of how we are reacting, no? Importante yun. Isa sad na gusto na kong i-share na, di ba katong ganihan na medyo perfectionist, control freak, pero I've learned to be compassionate sa akong kaugalingon. I learned to be kind. Parehas ng ganyan, I have to let go of things na wala ako i-control. Let God do that. And then, kanag yung ano, forgive not because deserving siya or whatever, but because it will set you free. And siyempre, ang example naman gani, Ana, anong Ginoo bitaw, na bisag unsa man ato mga sayup ani, no? feeling nato grabe na gyud ato ang mga sayop pero mapasaylo ra gihapon ta niya. So mao na tong model for forgiving and unsa maiyahang maayong mahatag. Okay? So pero kung maka-forgive tag ubang tao, dapat po na ato ang kaugalingon.
2: Yes.
0: So naa pa ba tayo kanang pwede ba kumangutan na ani naa ba tay mga na commit in the past na hangtod karon kay naa pa pain dira alagoy
2: naa pa
0: ba ha
2: share na
0: nato ni Leia oh sa pa ba masig naa pa kay mga mistakes in the past na naa pa pain naa pa sting dira karon
2: usually ako personally Miss Karen is kanang ako ang type of person nga ako ayong ipagawas char
0: kung saan ni maway na pagpagawas
2: so ang way nako is ako ayos siyang i-share sa mga friends trusted friends
0: dili po ni broadcast sa Facebook
2: dili gamay bikil i-post sa Facebook eh so ako is ako Miss Karen ug ako ra is mahilom jud ko but if needed na jud is ako ayos siyang i-share sa mga
0: pero friends. Immediate reaction ni mo is to keep it to yourself
2: yes,
0: first
2: mahilom jud ko Miss Karen like wala ko istoryahon sa i-keep sa anak ko and then when right time nang ako siya ipagawas, ako ang siya share para sa ako ang kuansan, inner peace.
0: Yes, di ba? Para na ako importante, yun, mga batanon naman mo, no? Pero magkaedaran ta, muingon ka na, mas importante, madyo na ko ang inner peace. Na sa una, kay tanang na yung away ni mo, ang sukol, yun ta, kay daog-daogon pala man ta. Pero okay. Karon, even, I also learn how to kind of choose my battle wisely. Dilitan nan, patolan. Nadyo ko very recent, Ana, na grabe, akong gi-antagonize through email, through chat, whatever. Grabe na siya mga ginabuhi, ano, storya. Sa una, kaya ako madyo siyang tapatan, Ana. Dili pa din ikaw ang na last word. Pero recently, kiniingon ko, if you feel like that, go ahead. Pero I will, na dinin ako mutubag. Kaya wala na tayo mahitabong communication because mas importante na ako akong inner peace. Wala, gay, katupong anang na kwarta or material wealth ang ato ang inner peace. Gadawat, lagi kag millions each day, pero grabe po dang, ang bashing. Grabe po dang gubot. No? Di po ka mahiluna, Ana. Okay, sige. How about you, Tunya? Ito sa may way ni mo if naakatay mga issues pa from the past, how do you try to let go?
1: Ako, ma'am, is... Akong i-pray, akong nang i-surrender, like akong i-sulti ni sa Ginoo, tanan na akong mga kanang mga complaints or something like that.
0: So magreklamo na. Wala na yung complaint hotline.
1: Mag-rant.
0: Abi ko prayer, nahi mo mag-complaint hotline.
1: Nahi mo na mag-ranting ko.
0: Pero really, no, kanang usahay biya na, dili, kasi siyempre, busy po ng ubang tao, dili tadali-dali makatawag nila or makapangayo og listening ear or naapos sila, siyempre naapos sila yung mga issues. Pero nung kanang, kanalagi knowing there is one na makashare ta, na dili ta i-judge, na mukerge hapon na to. I think that's really a good relief. No, makatabang yun ni, dili lang sa ato ang spiritual health, pati po sa ato ang mental health. Okay? So, yung nana, ako po ni, para nakarelate po ko ni Leia ganiya sa yung i-share na, dili po ko ang type na, mutsika dayon. If something really, really, in fact, makahibaw ng mga tao na close na ako, if nasuko ko, dili ko magyaw-yaw, hilong ko kaayo. Pero hadlok na ang tinanungan. Oo, yan na, good ko. Pero, maulagi na na, ang na-realize na ko later on, na sige, pwede na, you be silent for a while, you pause, process mo yung mohang gibati, pero, kinahanglan gihapon ni mo i-share. Kay usahay o kita lang mag-uy mag-process, dili ta kakita sa laing perspective. Ay, basig, dili, murag, ako ara di ay niyang pang-interpretation. Kaya di ba natin istoryahan, especially kanang mga friend nato na objective po niya, dili lang kayo. Sige, pati yun nato na. Tama tayo friend, ano, nakuyog dahil sa gubot, yes. No? Pero natin friend na, basin di ay ingon ani ang gihuna-huna. Kaya bitaw, makita, oh, bitaw, no? So, mas makatabang sila. So, mapun ako na learn sa akong kinabuhi na we really need to share. Dili pa rin i-bottle up nato kay diha manggawa sa mga sakit, mga physical na illness. Kay kadaghang mga hinanakit, mga kasakit na wala nato ipagawa si share. So unsa may pwede nato kani ani ta sa practical ways? Unsa may i-share nato sa ato mga listener na unsa may pwede lang buhaton so that they will have inner peace and then it will lead to healing. Sige go.
1: Okay, sa una, create 5 to 10 minutes of quiet time daily.
0: 5 to 10 minutes sa mga ni atong ipangayo, no? Dili gani 1 hour. Oh, dili na ginalisod.
2: Dili na siyang sakit sa
0: kaya na, doable na. Kaya practical raman, no? Bihalag asa ka na, sa CR, nagsakay kag jeepney or tricycle, or bisag asa ra ka, or kinahanglan pa ba ka mamayabas mo doon sa ilaw sa bayabas, 5 to 10 minutes, basta kanunayon na to, that, tanawa, dako dyan sa difference.
2: Wala dyan distraction.
0: Yes, sige go. Or ako ba nilang tawag, ana, kay prayer, meditation, sana, mindfulness, yung guided mindfulness. So, pare-parehas na po na na. Basta na kay time to really pause, no? Magpahulay quiet time. Okay? Sige, Lay.
2: So, another way, ni Ms. Karen, is to say a short prayer or affirmation.
0: No, it doesn't have to be yung prayer na memorize. So, kanang personal prayer will do. Or, if na ibang tao nga, di man ko prayerful, o di ko, kanalang affirmation ba na, you are good, you are loved, okay, it's okay kung dili ka okay. Na kita mismo ang mo-affirm sa ato ang kaugalingon. Usahay mang good, di ta ka kita og cheerleader. Wala tayo friends na sila ang mo-cheer na to. Kita na lang po'y cheer sa ato ang kaugalingon. Okay? Na, in fact, na ako yung mga nakita na mga mental health book na ilahag yung ano ato is, on a day-to-day basis, unsa may, how will you affirm yourself? Na ikaw mismo ang mo-write o affirming thoughts. Kigigbe? Tonette, unsa may imo affirming word for today?
2: Guys, you can do it.
0: Wow, right? You can do
2: same,
0: it.
2: Same, same.
0: Bakit parehas man mo?
2: Copy-paste.
0: Copy-paste daw.
2: I can do it. Okay.
0: Ang iya lang is, I can do it. Ang saka, you can do it. Ako kay siguro, you are not perfect, but that's okay. No, you're a work in progress. Tsaka, malayo pa, pero malayo na. O, oh, diba?
2: Wow. Okay, it's okay. Do not be okay.
0: Okay, sige, go. Okay, next. Unsa pa?
2: Next is practice deep breathing or mindfulness. Mm-hmm.
0: Daghan man yung mga strategies sa deep breathing na uban 4-4-4, meaning inhale 4, hold 4, and then exhale 4. Mm-hmm. Na apoy uban ana na unsa ganito na ay 7-4-8. Yeah, na pa 6-6-6. Muna maglahi ito 6-6-6. Pero na yung mga yun ana. Basta ang ano ani is lami po na lang ang oxygen ma-distribute bito sa atong cells, sa atong lawas. And we do that by doing deep breathing or ang mindfulness na anatay mga app karon. I realize na daghan naman they create ng mga app na maka-guide na ito into mindfulness. Okay, and then next.
2: Okay, so another way is to write down what you want to let go of.
0: Oh, naanad ko na I ask people to write what they are grateful of. Pero karon na realize na ako na pwede po natin i-remind atong kaugalingon na unsa may ginalet go ni mo karon. Ikaw ba ito niya? Unsa may ginalet go ni mo beginning karon?
2: Ako ginalet go karon kay mga past mistakes.
0: You release yourself from the past mistakes.
2: I release.
0: Ikaw Leia, ayaw ako yung na-copy-paste.
2: ako Miss Karen is kana mga things nga nabuhat before but kanang na-realize bitong nga dapat wala jud doon na buhata.
0: So para bang mo-learn na ka sa lesson.
2: Yes, mo-learn na sa lesson karon and like mga nang mangita bitong ko og kanang advices from people nga pa-realize ako nga normal na to mga mistakes ako na buhat and na pa jud na siya time nga ma-correct karon.
0: Kaya pa na.
2: Kaya pa jud.
0: It's not a prison term, no. Dili kay nabuhat nimo na forever na gyud na. Ako ay siguro I release myself from the self, negative self-talk. From the self-pity. Kaya usahay, may natay tendency, ana, di ba, na wala na to na-achieve atong goal, dilita successful, ani nga, gusto natin makabot, kaya murag, ala, ay, luuya, mangko, oy, I feel so down. Yan, ana, bitaw. Pero ako karoon na, ay, mao na, starting, ana, nag-good ko, ana, if things don't go out the way I plan them, baka may better, no? It could be a blessing in disguise, na, i-let go, ragyod na ako, na siya ko yung nakahibaon sa may mas maayo. Okay? And then the last one, Tonette.
2: The last one is speak kindly to yourself.
0: O, di ba? Murag simple naman kaayo itong mga share.
2: Yes.
0: Practical gani, no? Kaya ragyod kaayo na ito. Pero I tell you, suwayi ragyod ni amo mga gina-share ninyo karon and see for yourself na kung unsay mahatag niya sa atong inner peace, sa atong healing. Okay? And before we leave you with our final verse, mugreet sa ta sa ato ang mga kauban sa pagpakabuhi.
2: Hi, hello.
0: Sige. Kisa may gusto niya shout out.
2: Nila Ma'am Beth, nila Ate Lu, nila Ma'am Biu, nila Doc KM.
0: Doc KM, Karina May Uy, Bukoy.
2: Ang mga Iris.
0: Wala pa mo na recruit anang Yaya Girls. kay kada mag-meeting me kay murag yaya girls plus one. So napoy plus one ko. Ah, grabe ang recruitment.
2: Ano nga? Plus two ha, nato sila.
0: Lagi, no? Ini-graduate, ani po homi launta, no? Magpakita pa ni sa muang center, mo volunteer pa ni. Because actually, si Ate Tio, si Ate Iris, naroon na volunteer sila sa pagpakabuhi. Kay nag-internship po me. Of course, ako kay mo volunteer naman ako from time to time. Pero when I did my internship sa Masteral, ako gusto silang bit-bit, kuyog baboy manindo ha. Ano man good me, ana try yan. So, ako silang gidala sa pagpakabuhi. Ano may nag-internship. And then, nagsabot po me na, or bitong na bitin me sa amo ang internship, na mubura man to kaya nga panahon. No? Dili para sa inyo ha, na Monday to Saturday na agyod mo. Kung mo-volunteer ka hata, na-convince po na ako, and until now, di ba, isa sa mga active volunteers na to ang Yaya Girls, si Tio, si Iris. Tapos every time, madugangan na so plus-plus. Okay, shout out also to si sila Ma'am Dina, of course, yung mga co-founder na ako, si Dr. Miriam Cuez, si Sir Eric Aniete, and si Dr. M.M. Uy. Okay, so, unsa may ato ang last na Bible verse, kinsay mo share, ani?
1: Okay. In Psalms chapter 29,
0: verse 11,
1: the Lord gives strength to His people. The Lord blesses His people with peace.
0: Okay, so asa man tamang uhag strength? Kay Bathala ra gid na sa Ginoo ra gid na, no? The one and only, and He is ultimately, He will give us peace. But of course, we have to acknowledge. We have to reach out to Him. We have to call Him. And we have to open ourselves na makabot yun nato ng kalinaw, no? Inner peace, and then despite of siguro kagubot sa outside, possible gihapon na siya. That's it for today. Thank you so much. Sa susunod uli. Bye! Thank you!
3: Pagpakabuhi, usa ka turmanon nga nagbugna alang sa paghatag og pagtagad sa kabililhon sa kinabuhi, pinaagi sa paghisgot sa mga isyu nga may kalambigitan sa atong mental health. Uban kanamo, pinaagi sa pagtawag sa Globe 09771-937972 o sa Smart 0998-954-3778 o sa Landline 501-7776. Join us!
4: The angel of the Lord declared unto Mary,
5: and she conceived by the Holy Spirit.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Behold, the handmaid of the Lord.
5: Be it done unto me according to your word.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: And the Word was made flesh
5: and dwelt among us.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Pray for us, the Holy Mother of God,
5: that we may be made worthy of the promises of Christ.
4: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

0: Range Care versus previous formulations with regular use.
1: Nga nung watay sugaron?
2: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
1: Amo ba? Way problema kay alisdan manas buhol light.
2: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mopalit sa transformer ug kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit ug bag-o.
1: Sa buhol light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik ra nimo kay anamon og deduct pinaagi sa imong monthly bill. Whoa!

0: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Lahik na kay ka, sis. True ba? Tungod sa Myra E?
4: It's true. Tungod na ani 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa with regular intake, proper diet, and exercise. Maong sila.
5: Hi, miss. Gandang araw.
3: Lahik ra.
4: Myra girl good. Ikaw sad. Myra E with 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. Suway na. D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
6: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
7: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe.
8: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
9: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
10: Alagang Unilab yan.
11: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
13: Ako eh, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
14: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
15: Rexido Forte!
16: Mas paspas, banat sa upat!
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
18: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Kinsay ngalan nato, sir?
2: Paul Mercado, diay ni sir.
19: Mutanan lang ko. Kanang gatumarag ka o DTX-700?
2: O sir, mo na ginatumbar na ko kanunay. Kaya na-diagnose mong hukong nga naay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Bumbag man. Aubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit o DTX-700. Niinom ko sa buntag kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Kaayo ko. May review. DTX-500 na ginakaayo na ko. Nabistod kayo, sir. DTX-500.
11: DTX-500. Mapalit sa mga butika.
4: Ang DTX-500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Juwi Care o sa inyong suking butika.

0: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessit sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessit anytime, anywhere. Ingat!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Problema! Igawas!

0: Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?
1: Pagdilin ko, Sir. Dede ni Sir, taga-Manogan, Zamboanga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, Sir. Magmulmul ni pikas na ko nga batang. Nga high blood po ko. Nga masulibog ko kalipong. May maintenance na gani ko, Sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muog niya, pagdagan sa pipila kaadlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang, Sir. Dili na po ko maglipong-lipong, Sir. Sa una, murkog hubog maglakaw buyod. Nga kasakit ning akong ulo. Karon kaluyan sa Ginoo, Sir. Okay na gid siya. Dito X500 o may TC radyo nga akong ginainom, Sir.
2: DTX 500
3: highly recommended
2: sa mga eksperto.
3: Mabalik sa pinakadulog na butikis sa yung lugar.

0: RGM Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inom sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week, nawala na katong bukol, sir. Nag-quisted siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kayong salamat.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Toralba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
3: DYRD, Kinaham, Kanunay.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Lucans.
0: Gainom ka og dito ang sa'y mandin. Gisulayan, gini mo.
1: Dugay ko makatulog, magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko, katamata ba? So, hindi ko sakto yung tulog, yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamit na, which is bulan kapi na. Ano palang gani sa kong paggamit? Naano ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi ko minom ko sa kumatulog, di na ko sige ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun, ano naging ipikto? GTX.
2: Mabibilis sa mga butiga.
3: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang!
4: Uy, what ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan!
7: As one who his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livil Damontimor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Iba sa luya jud. Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, oh, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto, bilib.

0: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
1: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon migibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mare, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
1: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo!

0: Ang matagtak na nga mulabay adunay mga panghitabo sa atong palibot. Mga krimen nga nagkinahanglan sa pagtagad og pag-atiman sa atong kapulisan aron paghatag og hustisya sa mga biktima og pagkabot sa kahusay og kalinaw sa atong komunidad. Busa namugna kining tulumanon. Ang kapulisan karon. Ang kapulisan karon. Aron inyong masayran ang kalihukan sa atong mga kapulisan. Ang kapulisan karon. Og karon. Aniya ang inyong anchorman.
1: All right. Mayong gabi kanatong tanan. Welcome sa atong programa sa kapulisan. Ang kapulisan karon. Ang kapulisan karon. Mga igsoon ni Gala, adlaw karon nga Sabado, petsa dos sa susamang takna sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Sa dili pa nato sugdan ang atong mainit nga hisgutanan karong gabi una, ato asang pasalamatan ang mga nagdumala niining programaha, Station DYRD with the Station General Manager Sir Peter De Jarisco. Sir, og sa atong kauban sa Bicas Lawak, Sir Gilbert Tulop, sa atong amahan sa kwerpo sa kapulisan sa Bohol Police Provincial Office, Police Colonel Patricio Cambulod Digay Jr., og sa atong Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Jodimar F. Bonilla, og sa ato usab na Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Jomar F. Pumarejos. Og syempre, sa atong aktibo nga hepe sa Bohol Police Community Affairs and Development Unit kon Picado, Police Lieutenant Colonel Joseph P. Berondo. Maadyong gabi riya, sir. Og sa tanang mga officials sa Bohol Police Provincial Office, sirs and ma'ams, maayong gabi, malipayong gabi kaninyong tanan. Og usab sa atong mga suking tigpaminaw sa tibuok kalibutan, mapalokal man kini o gawas sa nasud. Dili usab nato kalimtan ang atong amahan sa lalawigan sa Bohol. Walay lain kundi ang atong kugihan na gobernador. Governor Aristotle Aris Omintado, mga igsunog mga higala. Of course, sa kapika sa iyang kinabuhi na kugihan usab kaayo, Congresswoman Maria Vanessa Vanban Omintado. Og sa ato usab na mayor ng Dakbayan sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Og sa iyang bana nga atong First District Congressman, Congressman Baba Yap. Og sa atong mga, of course, mga igsunong mga igala, no? So, og sa atong mga kaigsunang mananagat nga nagpahipi diha, no? Atong mga farmers nga nagpahuway na sila karon. Atong mga igsuon nga mga sanitarian engineer, kanang mga nanilhig diha sa Tiglimpyo ba? Kanang nasa plaza. Og sa diha sa Daplin, sa Krasada, mga igsunong mga igala, no? Og sa tanang mga suking tigpaminaw ni atong programa, kaninyong tanan, malipayong gabi. Ogusab, of course, no, di po na ako kalimtan kining akong mga kaigsoonang mga Muslim, no, nga naa din ha nagpahipi ning naminaw ning atong programa kaninyong tanan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Akong sa ato pa ang kalinaw, kaluoy o ang panalangin sa Ginoo manaa kaninyong tanan. All right, mga igsoon. Anian usap kita sa atong pinalanggang programa. Ang kapulisan karon. Ang kapulisan karon. Usa ka tinud-anay nga plataporma nga naglatid sa mga kalihukan, tinguha og serbisyo sa atong kapulisan alang sa atong mga pinalanggang katawhan. Dinhi inyong madungog ang mga isyung may kalabutan sa kalinaw ug kaluwasan. Gikan mismo sa tinubdan ang PNP Bohol. Kauban ninyo ang inyong anchorman, Police Staff Sergeant Jonald Avenido o mas nailhan sa igsuong pulis, no? Usa na usab kagabi ang puno sa impormasyon o serbisyo publiko. Alright, no? Atong tanahon kining atong mga kaigsuunan nga kinsa may ni-comment da, no? Okay? O, i-share kining atong live karon mga igsuon. Nining gabi una, atong pag-aisgutan ang mga aktibidad atul sa pagbisita sa bagong acting regional director sa Police Regional Office 7. Sayod man kita nga midulong gyud siya diri, no? First command visit, no? Og naa siya gipanghatag og mao nay atong usa sa atong pag-aisgutan karong gabi una mga igsuon. Niadtong Abril 27, 2026, ang Bohol Police Provincial Office sa pagpanguna ni Provincial Director Police Colonel Patricio Cambulod Digay Jr. mainiton nga ni welcome sa bagong tinudlo nga Acting Regional Director sa Police Regional Office 7 si Police Brigadier General Arnold Evangelista Abad. Atul sa iyang labing unang command visit dinhi sa atong pinalanggang probinsyang Bohol, no? Atul sa maong pagbisita, formal nga giturn over sa ang mga mobility assets og ICT equipment nga adunay kinatibuk ang kantidad nga 51,149,162.60 centavos, no? Nga nagtumong sa pagpalig-on sa operational readiness sa kapulisan dinhi sa Bohol, mga kapatid. Ang seremonyas mga igsoon may gala sa pagtunol gipanguluhan sa atuang ginaingon na nako kanina nga atuang Acting Regional Director sa Police Regional Office 7 og uban niini ang atong provincial gobernador nga si Rico Aristotle Aris Omentado og ang atong provincial director nga si Police Colonel Patricio Cambulo Digay Jr., no? Mitambong usab ang mga mayor, mga local chief executives og mga hepe sa kapulisan gikan sa nagkalain-laing lungsod nga nakadawat sa maong ekipo, mga igsoon mga higala, mga equipment, no? Unsa man kining mga equipment nga giturn over? O, mao nay ato ang palawman karon mga igsoon mga higala, no? Mao na nga paminaw riya, no? O i-share kining ato ang live karon, no? Ang ICT equipment, no? Nagkantindad kining mga higala og 6,449,462.60 centavos mga igsoon mga higala, no? Unsa man kini, una ang 48 ka high speed scanners. Wow. Pagka ninduta mga igsoon mga higala. Usab na ko 48 ka high speed scanners. Mga kaigsuunan, kabalo ba mo unsay gamit sa mga high speed scanners nga gihatag sa atong mga police stations? Oh. Unsa may gamit niya na, no? Mo na atong isgutan karon. Kining high speed scanner. Usa ni sa mga modernong kagamitan sa Philippine National Police aron mapaspas ang og mapalig-on ang atong serbisyo sa katawhan mga igsoon, no? Una, gigamit kini sa pag-digitize sa mga importanteng dokumento sama sa blood reports, affidavits, o case folders. Imbis nga puro papel nga dali mawala o madaot, mahimo na kining electronic files nga mas sayon i-store o i-search mga igsoon higala. Ang ikaduha, dako kaayo ni tabang sa atong electronic database system o e-database system. Ang mga dokumento nga gi-scan pwede dayon i-upload aron ma-access sa ubang police units kung gikinahanglan. Mas paspas ang coordination o mas paspas ang action, mga igsoon, no? Ay ikatulong importante, no? Importante usab kini sa pag-preserve sa evidence, no? Ang mga dokumento nga may kalabutan sa kaso mahimong ma-scan aron adunay backup copy nga magamit kung mawala o madaot ang original copy, mga igsoon. Ug ang ikaapat, pinaagi sa high speed scanner. Mas napaspas ang atong trabaho, no? Napaspas ang trabaho sa kapulisan. Sa pipila lang ka minuto, just imagine, sa pipila lang ka minuto, daghang dokumento na ang ma-process nga nagpasabot nga mas dali nato maatiman ang panginahanglan sa publiko. Busa, mga igsoon ni Gala, ang high-speed scanner, dili lang ordinaryong makina kini. Dili lang ni siya ordinaryong makina. Kini, usa ka instrumento sa modernong policing, no? Nagtabang aron mahimong mas epesyente, mas organisado, o mas responsive ang atong kapulisan. O, mao ka na, no? Ang gamit sa katong high-speed scanners nga gihatag sa ato ang regional director, no? O kiniusab, mga igsoon ni Gala, ang 48 ka heavy duty printers. O, gawas nga naay gihatag nga high speed scanners, nihatag usab o 48 ka heavy duty printers. O. Mga kaigsoonan, apil usab sa mga bag-ong kagamitan nga gihatag sa atong kapulisan ang 48 ka heavy duty printers nga gipang-deploy sa nagkananlaing police stations. Unya, may bawaan ninyo kung unsan yung mga stations, no? Kining mga heavy duty printers, dili ni ordinaryong printer, no? Dili ni sama sa mga printer nga naa sa inyo, no? Dili ni ordinaryong printer, mga igsoon ni Gala. Design kini para sa daghang trabaho, no? Para mas kusog, mas paspas, o kaya ang tuloy-tuloy nga pag-imprenta sa mga importanteng dokumento sa kapulisan. Tinuod, mga igsoon, tinuod ang inyong nadungog. Gigamit kini sa pag-print sa mga bloody reports, sa mga pag-print sa mga affidavits, sa mga investigation reports, o uban pang opisyal nga papeles nga kinahanglan dayon nga mahatag sa complainants, sa witness o sa korte. Tungod niini, mga igsoon Higala, mas napaspas ang serbisyo, no? Dili na maghulat og dugay, no? Dili na maghulat og dugay ang publiko para sa ilang dokumento, no? Mas dali ang proseso, mas klaro ang resulta. Dako usab kinigtabang, mga igsunog, mga higala, sa internal operations sa kapulisan. Ilabi na sa pag-andam sa reports o coordination sa ubang opisina. Busa, kining mga heavy duty printers nga nadawat sa 48 stations, usa ka importante nga kagamitan aron mapalig-on ang efficiency o responsiveness sa Philippine National Police. Gawas niya ito, mga igsoon, mga igala, aduna usab 35 ka biometric fingerprint scanners. Wow! Just imagine, 35 ka biometric fingerprint scanners. Kining mga biometric fingerprint scanners, usa ka high-tech nga instrumento nga gigamit sa pagkuha o pag-verify sa mga fingerprint sa usa ka individual. Importante kini sa pag-identify sa mga persona, sa mga individual, no? Ilabi na sa mga suspect, sa mga detainee, o bisan sa mga complainant kung gikinahanglan, mga igsoon. Pinaagi ni ini, no? Pinaagi ni ini mas masiguro nato ang tukmang identity sa usa ka tawo. Malikayan ang paggamit og peke nga pangalan o identity. Og mas mapaspas ang proseso sa investigasyon. Dako usab kinigtabang sa pag cross-check sa database sa kapulisan aron makita kung ang usa ka individual adunay existing record, no, o kaso sa ubang lugar. Labaw sa tanan, kining teknolohiya nagpalig-on sa atong law enforcement operations. Mas accurate, mas paspas, og mas kasaligan ang atong serbisyo. Busa, igsoon higala, ang biometric fingerprint scanner dili lang kay kagamitan, kundili usa ka kusgan nga pamaagi aron mapadayon ang hustisya o kaluwasan sa atong komunidad. Og duna usab, no? Duna usab 35 ka webcams nga adunay tripods, no, nga giapod-apod sa mga stations usab. Usa may gamit ni ini. Okay, mao ni siya. Kining mga webcams importante kayo ni mga igsunod mga higala sa pagpalig-on sa atong communication o documentation capabilities. Oh. Gigamit kini sa online meetings, no, gamiton kini sa online meetings, virtual conferences o coordination sa ubang police units sa og ahensya sa gobyerno, no. Pinaagi niini mas napaspas ang pag-conduct sa mga briefing, case references o mga importante nga panagtigom basin dili magkitaay, bisan dili magkitaay sa personal, pinaagi niini ng 35 ka webcams nga adunay tripods, no. Gamit usab ang webcam sa pag-record sa mga interviews, sa mga statements o sa ubang opisyal nga proseso nga kinahanglan dokumentahon nga makatabang sa transparency o accountability sa kapulisan. Ang tripod nga kauban ini naghatag og stability o klaro nga kuha sa video aron mas professional o organisado ang atong dokumentasyon o online engagement. Busa, kining mga webcams dili lang para sa video. Kundili, usa ka instrumento sa modernong policing nga nagpalig-on sa komunikasyon, nagpalig-on sa koordinasyon o serbisyo sa publiko. Gawas niya itong mga eksyon, aduna usab ka 31 ka USB storage devices. Wow. Kining USB storage devices, usa ka gamay ni siya mga eksyon, pero kusgan nga kagamitan nga gigamit sa pagtipig o pagbalhin sa mga digital files sama sa reports, dokumento o ebidensya. Through this, o pinaagi ni ini, mas dali nato matransfer ang importanteng impormasyon gikan sa usa ka computer ngadto sa lain, no? Ilabi na sa mga lugar nga limitado ang internet connection. Importante usab kini sa pag-backup sa mga files aron malikayan ang pagkawala sa datos. Ang mga report o dokumento mahimong adunay kopya nga magamit kung adunay technical issues o system failure, no? Dako usab ginigtabang sa atong adu-adlaw nga operasyon. Ha? Ilabi na sa pagdala sa mga presentations, sa pagdala sa mga reports, pagdala sa mga records, no, nga kinahanglan gamiton sa meeting, gamiton sa hearing, gamiton sa koordinasyon ug uban pang mga kalihukan, no. Busa, bisan gamay tan-aon ang kini, no, ang USB storage device, usa ka importante nga instrumento sa modernong policing, naghatag o kahapsay, kahinayon o kasaligan nga pagdumala sa impormasyon, no. Mao kadto mga igsoon mga higala ang mga ICT equipment, no? Atong tanawon diri, no, abay mga gustong magpa shout out, no, kay Gaudiencia Dayo. Maayong gabi, sir, amping kanunay. O maayong gabi pod sa imuha diha, madam, no? O kang al para maglisod, no, the third, no, sa mani atong si brother, no, Kevin Durant, oh, sa mani maglain. So amping na kanunay, ha, brother, no. So salamat sa inyohang pagtanaw nining atuang live karon, no. Gawas niya itong mga igsoon, mga ICT equipment, aduna usab na mga aduna usay usab na mobility assets, no, nga gihatag. Nagkatidad kini mga igsoon may gala og 44,699,700. Unsa man kini nga mga mobility assets, no? Duha ka patrol jeep Toyota Hilux 4x4. Oh. Duha ka patrol jeep Toyota Hilux 4x4, nindot kayo ni mga igsoon mong higala, no? Og 18 ka Mitsubishi Triton 4x4 carrier trucks. Wow! Pagka ninduta sa maong patrol car, mga igsoon mong higala, no? Kining mga 4x4 carrier trucks, gidisinyo aron makasulod, no? Bisan sa lisod nga dalan, bisan sa kabukiran, no? Bisan sa lapok o baha, makadulong gini siya dito, makasurvive gini siya, makalapot gini siya dito aron, no, aron mas dali maabot sa kapulisan ang mga lugar nga nanginahanglan og tabang, no? Kanang naay makakita mo nini mga igsoon mga igala, mapaingon gyud mo ninduta, no, pagka ninduta gyud, no. Gigamit kini sa pagresponde sa mga emergency, no? Paghatod sa mga personnel o pagdala sa mga kagamitan sa operasyon sama sa relief goods, rescue equipment o uban pang essential supplies. Dako usab kini papel sa anti-criminality operations o disaster response, ilabi na sa panahon sa kalamidad diin kinahanglan ang kusog o kasaligan nga sakyanan, no? Pinaagi niini mga igsoon ug mga higala, mas napalig-on ang mobility o responsiveness sa atong kapulisan. Mas paspas ang responde, mas layo ang maabot o daghan ang matabangan, no? Busa, kining Mitsubishi Triton 4x4 carrier trucks, dili lang sakyanan, kundili usa ka kusgan nga puwersa sa serbisyo, usa ka kusgan nga puwersa sa kaluwasan o proteksyon sa katawhan. Gawas niya itong mga igsoon, aduna usab usa ka unit sa Toyota Innova og duha ka Honda dirt bikes pagka ninduta sa maong mga mobility assets nga gihatag diri sa Bohol mga igsoon ug mahigala, no? Og dili pud ay nako kalimtan ang ako ang akong i-shout out, no, ang ako ang kapika sa kinabuhi nga naa sa balay, nagpahipi diha, nagatiman sa atong

supportive kaayo, no? Amping mo diha, mother and father, no? O, of course, ako ang mga kaigsoonang mga Muslim, no? Nga nadiha nagpahipit pod, no? Naminaw nini atong programa. Nadiha, no? Nadiha si Brother Abdul Malik Avenido, nadiha sa Taliban, no? Sa Taliban, kanang naay Taliban Muslim Community, no? Ang Bohol Dawan Guidance Center Incorporated, no? Gi-own na nila nga ilang Facebook page nga adunay 100 plus na followers, no? O sa Trinidad, nga sala Muslim Community, nga aduna usab sila Facebook page nga sala Muslim Community, no? O sa akong mga igsoon na mga naapod diha sa Batuan, mga igsoon, mga igala nga gipanguluhan ni Brother Yasser Dumali. O sa Katigbian Muslim Community, no, nga gipanguluhan sa usa ka retired general nga si Police Brigadier General Junas Khalid Muntaihok nga naminaw nining atong programa, no? O of course sa Ubay Muslim Community o sa Hagna, na Hagna duhani na Tausog Muslim Community and Maranao Muslim Community, no? O of course nato kalimtan ang upat ka Muslim community diri sa Tagbilaran City, diri sa Muslim Village nga gipanguluhan ni Brother Tox, no? Malabi, Tox Malabi. O diri sa Darussalam Muslim Community. O diha sa UNITAP Muslim Community o sa Islamic Muslim Community. There are 4 Muslim communities diri sa Tagbilaran City. Okay, so much for that, mga igsoon padayon. Padayon ta sa ato ang gihisgutan, no? Kinsa man ang mga recipients sa maong mga assets. Gawas sa 48 na mga gihatagan ni atong ICT equipments. Sa mga mobility assets nga gihatagan, kuan ra sila? 21 ra sila kabuok, no? Kini ang mga sakyanan, no, nga gigahin alang sa municipal police stations sa Baclayon Police Station, sa Buena Vista Police Station, Corelia Municipal Police Station, sa Hagna Municipal Police Station, Lubok Municipal Police Station, and Loon Municipal Police Station, Lila Police Station, San Miguel Police Station, Sharabuliones Police Station, Sikatuna Police Station, Tubigon Police Station, Valencia Police Station, Katigbian Police Station, Cortez Police Station, Duero Police Station, o Panglao Police Station, lakip na, of course, ang nag-inusarang dakbayan, no, niining Tagbilaran. Ang Tagbilaran City Police Station, o ang Bohol Tourist Police Unit, no? Kaninyo, congratulations kay kamo, may nahatagan yun sa maong mobility assets. Wow. Usa man ang mensahe sa bagong acting regional director sa kapulisan sa Bohol, no? Na siya gihatag nga mensahe ngadto sa mga kapulisan dinhi sa lalawigan sa Bohol, no? Gipadayag ni Police Brigadier General Arnold Evangelista Abad ang iyang dakong pasalamat ngadto kang Police General Jose Melencio Nartates Jr., no? Ang atuang Chief PNP, ang amahan sa kapulisan, dungan sa pag-ingon nga ang Chief PNP mismo ang nimando nga ihatag kini nga mga resources nga ri sa Bohol. Wow. Gihatagan usab niya o pasidungog ang iyang mga gisundan nga sila si Police Major General Anthony Averin o si Police Brigadier General Rodrigo Atienza Maranan, no? O nisaad nga ipadayon ang taas nga kalidad sa serbisyo nga ilang nasugdan dinhi sa Pro 7, no? Sa iyang

0: mare.
1: Salamat kayo, Mariha. Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Ann, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL, isang paalala mula kay Ate Anne.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
0: Welcome to the hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ani ana ang kagamhanan nato karon. Usa ka programa sa radyo dinhi sa istasyon DYRD. Mabati matag adlaw nga Sabado alas 8:30 ngadto sa alas 9:30 sa gabi ug maghisgot sa mga binuhatan sa mga nagdumala nga anaa sa gobyerno, national man o lokal, musaway, butuki, kritiko apan mudayeg usab sa mga matarong nga buhat. Usa ka oras nga programa magmahimong tulay sa pagpaabot ngadto sa tagsa-tagsa ka mga hingtungdan mahitungod sa mundo, problema, pangkatilingban o tabang personal nga mamahimong ikahatag sa mga nagkinahanglan. Usa ka balanse, walay ginapigan, gawas ang interes sa bagang duot sa katawhan, mga komentaryo, pabor sa kabos o mga gilapasan sa tawhanong katungod. Ang kagamhanan nato karon. Mga kaigsuunan, ang kanhi City Councilor sa Dakbayan sa Butuan ug Liga President sa rehiyon sa Caraga, usa ka dugong bulanon gikan sa Buyuan Kandihay Bohol, Nestor D. Amora.
2: Thank you. Maayong gabi ka natong tanan, labi na sa atong kauban din sa Pikas Lawak. Si Engineer Gilbert Tulop, good evening kanimo Gilbert. Morag nindot gudrong gabi una ba pero perting sakita pagin kay kulawas. Layo-layo gyud nga biyahe Gilbert from Butuan City unya morag kulatado gyud ko pero sige lang padayon ta. Mga kaigsunan, good evening sa atong pinalangga nga gobernador. Good evening kanimo Gob Aris Sumentado. My respect goes to you nya ikaw gyud ang manindot og performance nga gobernador dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Good evening usab ngadto kang former governor Edgar Chato. Idolo na ko ni idol. Good evening kanimo ni na sir. Sa atong vice gobernador Nick Besas. Good evening kanimo Vice Gob. Sa atong kongresista sa unang distrito si Vanessa, Congresswoman Vanessa Omintado, og ang atong kongresista sa ikatulong distrito si Congresswoman Alexi Besas Tutor. Good evening kanimo kong. Atong Vice Mayor, good evening Vice Mayor Tuper Tutor din na sa munisipyo sa Kandihay. Atong Mayor din na tuod sa munisipyo sa Pilar na akong nakauban kaganiya sa Triumph. Nagsugat mi dito.

0: Good evening kanimo mayor og sa tanan nimo mga followers, mga ginsakpan din ha sa munisipyo sa Pilar. Good evening kanimo sa akong pinalangga usab nga igaagaw din ha sa munisipyo sa Alicia, Mayor Junjun Ayuban. Good evening kanimo mayor. Hinaot punta nga magmadaugon ka sa imong mga pakigbisog din ha sa imong munisipyo og magmalampuson ka sa imong mga tinguha alang sa atong mga katawan. Mga Amora, miyembro sa Amora clan, Amora family din sa atong probinsya, Totor family, sa mga miyembro sa Salas family usab, sa De La Peña, sa Villapuerte, good evening kanatong tanan, din sa munisipyo sa Anda, sa Candiay, good evening. Labi na din sa Gindulman, sa Alicia o sa Mabini, good evening kaninyo. Sa tanan-tanan, sa tibuok probinsya. Mga kaigsuunan, good evening usab sa atong mga miyembro sa Bohol Chapters, mga sa Beta Sigma Upsilon Fraternity and Sorority. Doon natay, by the way, doon natay announcement karon, doon natay pakulo gikan sa atong mga sponsors. Maghatag-tag premium nga tulo ni kapangutana gikan ra usab sa akong mga pamahayag karong gabi na din sa atong radio station, doon ay premium nga tag 500 pesos sa matag makahatag sa pinakauna nga entry sa tubag din sa atong programa ang kagamhanan nato karon sa mga primero gyud nga makatubag sa maong pangutana mao'y atong i-entertain karong gabi una. Good evening sa atong Grand Opsilonian sa Beta Sigma Opsilon Fraternity and Sorority at the same time Master Initiator Brad Rizaldi Orunan. Good evening Brad. Deputy nato din sa Bohol, Brad Julius Ray Cañete. Uy, sa di pa ko malimutol. Happy Fiesta din ha sa munisipyo sa Tubigon, sa inyong barangay. Murag iihaw na mga brads o mga sis ang kabaw. O ugma pa man siguro ihawon. Ang atong Brad Rizaldi Orunan, nindot gyud kayo ang kinabuhi niini. Apan doon nalay dako-dako nga problema nga nasugatan. Unya ato kununing tabangan ang ita gyud ni og mahimong kapika sa kinabuhi, di baya lalimtol nga way kapika sa kinabuhi, perti yung paita gyud na tol. Kung pananglitan nakabsan ka sa kahigayunan nga magpabili ng imong asawa, ala uroy tuan naman siguro na sa lain nga ganghaan sa himaya, pangita kuno na lang og lain Brad, kay murag ang imong abilidad di man pod angayan nga pasagdan ra. Kaming mga miyembro sa fraternity mutabang yun kanimo sa pagpangita og kapikas sa kinabuhi. Brad Rizaldi Orunan, nagtrabaho ni sa Department of Agriculture ba ni? Din ha, sa Municipality of Katigbian. Doon na ni insakto nga sweldo kamong mga naminaw karon nga mga kadalagahan. Di pag yun ni taas og edad. Murag naa pa ni sa mga 30 kapin or 40 ba? Ala ko no, ipaabot ang inyong kagustuhan nga ni kanako aron ikonekta tamo kadto kang Brad Rizaldi Orunan. Deputy nato sa Bohol, Brad Julius Ray Cañete, Treasurer Brad Gistuni Tunga, Secretary Ziz Edlaine Fiel, Master Initiator Deputy Brad Axel Rose De La Torre, Auditor Brad Jamil Baba o Press Relation Officer Brad Jerome Manzalay. Ang ato bidayeng fiesta no, giawag ang tanan ng mga Opsilonians nga niya din sa Bohol o bisan sa laing nga lugar. Kung makalugar mo, atua dito sa tuta dito sa balay ni Brad Rizaldi Orunan. Sa mga national officers, Grand Opsilonian Sis Marlene Badajos, Deputy sa Mindanao, sa Northern Mindanao, Brad Julius Bell, sa Southern Mindanao, Brad Sharif Alipulo, sa Luzon, si Brad Nasir Mahmud, sa Visayas, Brad Adrian Satira, Ayan Satira, Secretary Sis Maria Teresa Cañete Cortez, Treasurer Brad Canubas del Castillo II, Major Relations Officer, Brad John Kendrick Sumagaysay, Business Manager Sis Ding Isidra Garcia o National Auditor Sis Bibinsya Pakinol. Kaninyo tanan din na sa National nga opisina sa Beta Sigma Upsilon Fraternity and Sorority. Maayong gabi. O usab, di po na to kalimtan ang atong mga aktibo nga mga chapter officers sa nagkalain-laing chapter sa Tibuok Pilipinas, labi na din na sa Southern Mindanao. ngadto kang Brad Mulvery Salik o Brad Dennis Yap sa Cotabato, Lanao del Sur chapter, so guban pa. Perting daghan naman ninyo, di nako na pwedeng isa-isa hon din eh. O niya, magkita na lang ta sa atong umaabot nga dinhi sa probinsya sa Bohol, ang atong umaabot nga convention nga ipahigayon dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Good evening usab ngadto kang Agaw Dani Salas sa tanan ng mga Salas nga pamilya. Good evening kanimo Gaw. Manginaot ko nga magpabilin nga malig-on ang og mosamot pa kalig-on ang imong gigunitan karon nga training center og eskwelahan nga unta daghan pang mga bulanon makapahimulos niana. Good evening ngadto kang perting daghana ni Brad Arthur Kuha watching. Leo Labadan is also listening. Ngadto kang Gaudensya Dayo, maayong gabi Sir Nestor Amora. Ngadto kang Mary Jane Pirialdi Esconia, maayong gabi kanimo Mary Jane. Irwin Sagi, good evening. Margie Titoy Panya, good evening. Rivilia Randy Malalis, good evening. Rizaldi Urunan, good evening. From Mary Jane Pirialdi Esconia, good evening. Danny Salas, good evening. Ay mo kalimot ha, doon na ta karun tugon-tugon, doon na tay mga questions, tululan ni ka-question, doon ay premium tag 500 pesos, ang pinakauna makahatag sa atong tubag, atong ihatag, ang katungod, ihatag na to kanila, o niya, sukton lang din sa radio station, ako lang ibilin din eh, ngadto sa atong kauban din sa Picas Lawak, si Engineer Gilbert Tulop. Luzon Chapters, good evening, Grand Obsilonian, Brad Melchor Gaspar. Unya sa deputy nato si Brad Nonoy Barometro, ang secretary si Sving Pakinol, treasurer si Sding Garcia, business manager Brad Donny Hasane, auditor Brad Romil Tangmuan, press relation officer Brad Flo Sumailo, master initiator Brad Ransorio, event coordinators and board of directors Brad Rico Okod, Brad Ravilito Villamor, Brad Alfred Descartin, Brad Julius Tagulo, Brad William De Los Santos and Brad Cesar Ramirez. Happy birthday to Sis Diday Salvacion. Maayong gabi kanimo Sis Diday. Inaot unta nga dagaan pakagdaghang katuigan sa atong labaw makagagahom. Good evening usab ngadto kang Olor Chavez Olor. Uy. Kang Loloy ngadto kang Loloy Olor ngadto kang Arlene Tamayo. Good evening ngadto kang James Didik Bilicario ngadto kang James Calo. Good evening kaninyo ngadto kang Dave, kang Grace, kang Chanley. Good evening. Good evening, good evening. Ngadto kang Jupet Potenciando. Good evening ngadto kang Madam Leticia Liagas. Good evening ngadto kang former Kapitan Perez o former Kapitan former Kapitan sa Port Puyuhon si Kapitan Liagas. Good evening kaninyo. O mga kaigsuunan, dili nato hikalimtan ang atong nagsingabot nga fiesta sa katong gusto nga mobisita sa ikatulong nga distrito. Happy fiesta to, advance happy fiesta ngadto sa munisipyo sa Kandihay sa atong pinalangga nga congresswoman sa ikatulong nga distrito. Dina sa munisipyo sa Kandihay, May 19, Cebu ni sa fiesta usab sa Dakbayan sa Butuan. Good evening. Katagay kuno kuninyo o kinsa tong kaninyo nga makiguban ka na ako, kinsa tong gusto, muadto sa ikatulong nga distrito sa munisipyo sa Kandihay. Kung gusto mong makiguban, good evening kaninyo. Hala, tagay kuno kunihan ang inyong kasibot, makiguban ka na ako sa atong gipaabot nga fiesta dina sa munisipyo sa Kandihay, May 19. Mga kaigsunan, lain pa, gawas nini. Good evening nga to kang Aster Duisabas. Wala na ba tayo nalimtan? Murag, ubay-ubay naman itong atong mga greetings. Anhi usata sa panginabuhi. Good evening sa atong mga sponsors. Nga mo ay muhatag ka na ito karun o premium. Nga ito kang LCTing Construction and Development Corporation. Good evening ka nimo Sir Lawrence Ting. O nga ito kang Sir Edmond Ting. Good evening ka nimo din ha, ninyo din ha. Ngadto sa FHD Construction and Supply, good evening kanimo ang nagdumala nini o ang tag-iya ngadto sa akong igagaw, si Francis Hubert Dorico. Good evening kanimo Hubert. Ngadto usab sa K&C Builders, good evening kanimo din ha. Good evening kanimo din ha Clark Huzon. o sa imong kapika sa kinabuhi sa Adsy Enterprises usab. Good evening kanimo Brad. Kanimo din ha Mr. and Mrs. Sigiya, Adelpha Sigiya o Brad Roland Sigiya. Good evening kaninyo. Mga kaisunan, si Congressman Aumentado Aris, at Governor Aris Aumentado, sorry, adunay trust rating pinaagi na sa Holy Name University Bohol Pool March 28 to April 21, 2026. Kontento sa iyang performance, 59%, ang dili kontento 11%, unya undecided 30%, unya ang net trust rating sa atong gobernador is 48%. 48%. Congress a Governor Aris Aumentado. Unya bisag unsaon ato og tan-aw, taas pa kaayo kini nga rating. In fact, gi consider kini nga this is a good rating for a public official. Dili na dili gyud na malalis. Og tungod ni ini, daghan gayon ang maningkamot nga mailog ang bakos og dauto ng atong gobernador sa daghan ng mga pamaagi. Apan alang kanako, bisag unsaon pa nila og daot ang atong gobernador, he is a performing governor and therefore he is worth the trust rating nga iyang naangkon garon, which is 48%. While akong tanaw, dili man ni taas, dili pod ni ubos, but there are great chances na musaka ang rating of 48% sa atong gobernador. Hinautunta nga musaka kini sa dili madugay because ang pagsalig baya sa mga katawhan, taas man kayo sa atong gobernador o baguhay pa lamang hilabihan na kadaghan ang iyang mga gipangbuhat kanang related sa mga pobre nga mga tao sa kapobrihon nakiguban ng atong gobernador ngadto kanila. With that, this 48% trust rating is expected nga musaka kini sa labing dling sa dili madugay nga panahon. Mga kaigsoonan, dinhi sa atong probinsya, dunay pahibangno ang atong gobernador nga adunay assistant desk and mobile franchising services sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board at the Provincial Capitol. Ang LTFRB anaa na sa Kapitolyo matag ikaduha o ikaupat nga Huwebes sa bulan, second and fourth Thursday. Primero, ikaduhang Huwebes o ang ikaduha, ikaupat nga Huwebes sa bulan, naa sila din ang LTFRB din sa Provincial Capitol. Kani isip pagtubag sa kasamtangang kahimtang nga aron ang mga katawhan matagbaw gyud sa pagpangalagad dili lang sa probinsya sa Capitol kundi li usab sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board. So attention, kamong mga buot mahibalo ni ini, palihog kung doon na mo yung mga problema sa LTFRB, dili na kinahanglan nga dili na kinahanglan maglabad-labad pa mo adun na nay kaduha sa matag bulan ang LTFRB naa sa Kapitulyo. Laing pahibalo mga kaigsuunan dinto sa Barangay Cagayan o sa Barangay Anunang sa Inabanga. Adunay 1.14 million nga financial support para sa ilang mga proyekto diin ang Barangay Cagayan nakalangkat gikan sa panudlanan sa atong provincial government pinagi sa tabang ni Governor Aumentado. 1.0 million ang repair sa covered court o sa Barangay Anunang Inabanga, 140,000 sa office equipment and procurement. Unya, sa Barangay Tugas mga kaigsunan, ang Barangay Salog sa Hitafi, aduna usay 700,000 nga gipaabot ngadto mao kining para sa multipurpose building o sa covered court. Og lain pa, usa ka Presidential Cash Assistance for Farmers and Fisher Folk or PAFFP sa Department of Agriculture gipanghatag ngadto sa mga guuma o sa mga mananagat sa Carmen. Only gihatag kini ngadto sa mga rehistrado only to registry system for basic sectors in agriculture RSBSA. Kitagaan kini og 2325 kada rehistrado nga individual. 2325. So congratulations kaninyo gihatag ngadto sa Farmers and Fesser Fuchs sa Carmen, probinsya sa Bohol. Sa barangay Salog, hitapi mga kaigsunan, doon ay 200,000. Improvement sa covered court roofing, onya 500,000. Sa barangay Tugas, hitapi, repair of multipurpose building. Sa barangay Anunang, 140,000. Purchase of office chairs, tables, onya tent. Onya sa barangay Cagayan, doon ay 1 million multipurpose rehabilitation. Sa Isla Cabilao sa Luon, adunay barangay service caravan, kauban ng mga provincial government officials, kauban usab si Kongresista Babayap, Vice Governor Besas, o gipangluhan kini ni Governor Aris Amintado. Medical nga serbisyo, legal, mga pagkaon, gipanghatag food packs, niining atong mga pobre nga mga kaigsunan sa Isla Cabilao, din sa munisipyo sa Luon. Lain pa, adunay 191 ka African swine fever affected swine raisers. Kadtong mga adunay mga baboy, 34 ni ka mga munisipyo, gitagaan ni silang 191 og worth 1,777,000 pinagi sa Office of the Provincial Veterinary og sa Provincial Treasurer's Office. 1,000 kada beneficiary og 1,000 baktin. Ingani ka abtik ang atong gobernador sa pagpanghatag o mga ayuda sa atong mga katawhan din sa probinsya. Upat ka barangay po sa Buena Vista, Bohol, barangay Magkaya, 400,000, multipurpose building ang proyekto, barangay Panghagban, 1 million, covered court bleachers, barangay Overland, 200,000, improvement to barangay health center, barangay Bago, 200,000, installation of solar lights, unya sa barangay sa Paglaom, barangay Katuugan, Trinidad. Gihatag kini, barangay Balay sa Paglaom ngadto kang Ernesto Coysuna sa lapi gikan sa kaugalingong bulsa sa atong gobernador o sa iyang asawa kapika sa kinabuhi uban sa pagtabang sa atong mga kapulisan gihatag ngadto sa barangay Katuugan Trinidad pinaagi ngadto kang Ginoong Ernesto Coysuna. Mga kaigsunan, DENR Express Permitting on Wheels. DNR goes to the community to provide services. So ang DNR nagyon mismo yung nangamot, madto na sa mga komunidad. Nya lain pang free check up sa mga empleyado sa provincial government of Bohol, lakip na nene ang mga job orders o contract of service. Gipanghingusgan pa gayud kini nga serbisyo o kung dili man musulod niining mga adlawa, adunay 20% nga discount sa uban ng mga adlaw sulod sa tuig 2026. Ang Bohol Provincial Diagnostic and Ambulatory Care Center sa atong probinsya sa Bohol. Sa Dimiao Hagna, Garcia Hernandez ng Valencia Hag Resers, adunay 240 ka beneficiaries gipanghatagan og tag 10,000 matag usa dito sa Dimiao, Hagna. Unya sa barangay Pangpang Ubay, 1,489,680.21 nga financial support. Covered court improvement gikan sa Governor's Office, unya nadawat kini ni Kapitan Ivalardo Atuel. Unya sa Buena Vista, mga kaigsunan, usa ka Buena Vista typical fire station building gikan kang former Senator Francis Tolentino, unya aduna po'y 10 million kini nga pundo. 10 milyones gikan kang hakan ni Senador Francis Tolentino, gihatang nga to sa Buena Vista, typical, alang sa Buena Vista, typical fire station building. O May 2, bago lang mga kaigsunan, karong adlawa, niabot yun din sa atong probinsya sa Bohol sa Panglao International Airport, ang 163 ka mga hapon nga mga turista nagsakay kini sa Cebu Pacific Airbus 320 nagagikan sa Narita, Japan. Congratulations kanimo gob og sa atong tourism department sa atong probinsya sa Bohol for this very historic event. Adunay 163 ka mga hapon nga mga turista ni dangat gyud dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Unang pangutana, mga kaigsunan, akong ipaabot nga na kaninyo, makaangkon og ang makatubag ni ini, makaangkon og 500 pesos nga premyo Text lang din sa atong programa ang kagamhanan nato karon sa atong Facebook page. Ang pinakauna ni ini maoy makadawat, ang pinakaunang makatubag. Unsa man ang trust rating percentage, net trust rating percentage sa atong gobernador Aris Omentado. Bira dayon. Kung kinsay makahatag sa insakto nga tubag, daghang salamat. Tanaw na to. Good evening, ngadto kang Myril Lansinyamit watching, ngadto kang Zinia Turalba is also watching, ngadto kang Brad Arthur Kuha, good evening kanimo Brad. Ngadto kang Norberto Tapi, sana magtayo ng LTFRB office sa Bohol upang hindi na tayo titingala pa sa Cebu kung ang pag-uusapan ay transaksyon ng nasabing opisina. Thank you. Good evening, ngadto kang Brad Rezan Mahamud. Get well soon, Brad. Inaponta nga tuloy-tuloy na ang imong pagkaayo. Og oy. Doon na may pinakauna gyud, murag naminaw gyud ni kaayo dayon ba? From one of our listeners, Rizal de Orunan is 48%. Okay, Rizal de Orunan. Giunay man ko sa akong Brad. Okay, sa imo paingon ang 500 pesos ikaw ang pinakaunang naka-text. Igardo utara. Tanawon sa nato niya kay murag Ed, murag nagdungan man siguro mo tag-aw nato kung kinsa gyud ang nakauna sa inyo. Giyinkan kang Mary Jane Perial de Isconia 48%. Tulon na ni. So wala na, okay na. Thank you. Natubag na ang maong pangutana. Do na pay second nga question. Mga kaigsoonan. Anita sa atong kongresista, si Congresswoman Alexi Tutor. Mga kaigsuunan, ang atong kongresista sa ikatulong nga distrito, by the way, before that, good evening at to kang Cheryl Cafe o sa Nisi Beauty Parlor din na sa munisipyo sa Hagna. Good evening kanimo din na Nisi o kang Cheryl Cafe. Good evening kaninyo din na o sa kaninyo tanan nga mga naminaw sa akong programa. Daghan ra batag listeners din sa munisipyo sa Hagna. Mga kaigsoonan, ang atong kongresista sa ikatulong nga distrito. Iyan ang kaugalingon nga programa. Pabahay program, bag-uhay pa lamang. Kining sama ni ini, mao kini ang hinungdan nga nung hilabihan kataas ang trust net satisfaction trust rating sa atong kongresista sa ikatulong nga distrito. Nga naman, nagagamit siya o dili sa lapi sa gobyerno, personal niya nga pundo o gihatag niini ngadto sa mga katawhan din sa ikatulong nga distrito. Personal nga pundo. O dili ni lalim, o dili po ni komedya, kaya perting dakuag yun nga kantidad ni mga kaisuna. Ispo kumi balay, libre ihatag. Baguhay pa lamang, namugna na, nahuman na sa pagtukod ang pabahay program number 275. Gihatag ngadto kang Ernesto and Eileen Abrao sa Purok Size Tugas sa Kandihay. Number 276 sa Liberato and Imaila Aparesi. Ngadto kang Liberato and Imaila Aparesi sa Purok Ono Kanlangit, Sierra Bulyones. Number 277, ngadto kang Celestino and Agustina Parado sa Purok Uno, Upper Tuhugon, Nueva Fuerza sa Carmen. Number 278, gihatang nga to kang Gabriel and Emily Toslok, Purok 4, Quezon Bilar. Number 279, gihatang nga to kang Epitanio and Grace Piquet, Purok 2, El Salvador, Carmen. O ikanumero 280, unom ni ka libring nga balay mga kaigsoonan. Just very recently, giturnover, gipanghatag ni adto ni ining mga katawhan nga akong gihinganlan. Ngadto kang Ayan Moring and Janice Tutor sa Purok 4, Kayakay, Alicia. Baliko na ako, 275, ika 275, beneficiary Ernesto and Eileen Abrao, Purok 6, Tugas, Kandihay. Number 276, Liberato and Imayla Aparisi, Purok 1, Kanlangit, Sierra Bulyones. Unya, number 277, Celestino and Agustina Agustina Parado, Purok Uno, Upper Tuhugon, Nueva Fuerza Carmen, number 278, Gabriel and Emily Tuslok, Purok 4, Quezon Bilar, number 279, Epifanio and Grace Piquet, Purok 2, El Salvador Carmen, og number 280, Gihatang at Tukang Ayan Muring, and Janice Tutor sa Purok 4, Kayakay Alicia. Purok parinti ko pa man eh. Murag nakaila mo kung mga muring din na sa Alicia o niya na minyo o tutor. Murag ako ganyan parinti. O ang atong kongresista usab, happy ng hinaut sa Happy Foundation Day nga to sa Barangay Basjo sa Gindulman. Celebrating ang theme ni ini mga kaigsunan. Celebrating Unity, Heritage and Progress. April 29 to 2026. Sa Datag, Garcia o sa Balinsya, adunay Dolly Tupad, gipahilo na dito kaning tulong panghanap buhay sa ating disadvantages and displaced workers. Headed by gipanguluhan ni Mr. Giuseppe Dino C. Irig, Labor and Employment Officer 3 sa Dolly Bohol. Nagpasalamat ang atong kongresista ngadto kang Mayor Neil Baliti sa Balinsya. Sa iyag yung gihatag nga panahon, aron magmalampuson kining nanghitabo dito. Anibungan Women's Association sa Barangay Anibungan, Sierra Bulyunes, Livelihood Program Recipient under Dolly, DILP Grants. Unya sa Dolly Program for OFWs, Kandihay Buhol, 245,850. Native Chicken Production and Marketing Project sa Kantaw, Kandihay, Tawid, OFW or Organization. Mga kaigsunan, gipanghambog na ako ni kaning mga gibuhat sa atong kongresista kay dili lalim, hilabihan gyud kataas nga satisfaction rating. 66% ang satisfied, 4% lang ang dili satisfied, o net satisfaction rating sa atong kongresista sa ikatulo nga distrito, 62%. This is a very good satisfaction rating. Taas gyud ni kaayo mga kaigsunan, better than good. Kunyang sunod ni ini mao na ang sunod ni ini is already murag duol na sa perfect, excellent performance rating. So mga kaigsunan, dako gyud ang natabang sa atong kongresista sa ikatulo nga distrito. Apan subo gyud ang mga katawhan dito, akong daghang kay kong mga nakaistorya nga abi ninyo mga katawhan sa ikatulo nga distrito, moingon gyud nga sayang last term naman. Pero ay mog kabalaka mga kaigsunan, bisan last term na nga tong kongresista sa ikatulo nga distrito, ayaw gyud mo o kasubo kay magpadayon kining nga klase nga serbisyo, kaning pabahay program, kaning kumbati clinic, kaning daghan ng mga beneficiaries panghatagan, o guban pa nga mga proyekto perting daghana, ay mog kabalaka niya na magpadayon ka na sa higayon nga ang iya mismong amahan nga atong kasamtangang busy gobernador, maunay mupuli kaniya isip kongresista sa ikatulo nga distrito. Vice Governor Nick Bezas, pangandam na din na tungod kay ang mga katawhan sa ikatulo nga distrito na ningkamot gayod nga mautro pa ang mga binuhatan sa atong kongresista o magpadayon kini sa imong pagdumala puhon-puhon sa tuig 2028 and onwards. Mga kaigsunan, atong pangutana ikaduha. Unsa man ang net trust rating sa atong kongresista sa ikatulo nga distrito? Net trust rating. Katong mga nidaog na, ayaw na mog apil ha. Oy. Edgardo Utara. Number one yun nga nakapadala sa ako. 62%. Okay, Ed. Ibili na ko ang imong premyo din sa atong kauban din sa Picas Lawak, si Engineer Gilbert Tulop. Padayon ta mga kaigsuunan. Ngadto kang Joel Pagaran, good evening. Nestor Amoran, nindot na announcer sa Buhol. Ngadto kang Ophelia Cotsaro, Tagaay Kupads. Ngadto kang Jeremias Castanero, shout out sa Kabayugan, Calafe. Oy, murag piyesta man siguro ninyo ugma din ha. O niya nanay nang imbitar sa ako. Ngadto ka Maribik Bagtasos, good evening sir. Pa-shout out mga tao sa Duero. Good evening kaninyo Maribik. So doon na natin duha ka winners karon mga kaigsunan, nangita tag ikatulo. Sa ikatulo na usab na ako nga pangutana, kulang na lang tag usa.
1: ngadto kang Leticia Laga, Yagas, tama na, wala na. Doon na nay nidaog si Ed Utara. Ngadto kang Edwin Juni Castro, good evening kanimo Edwin. Mga kaigsoonan, anita sa kriminalidad. Subukin yun ko kayo kay I in fact nagduda, naglibog yun ko. Naglibog pag yun ko unsang mangyod ning nahitabo karon sa atong nasod. Kay while during the time of President Duterte, kampantig yun ang mga tao nga wala gay problema. Mo bitaw tong nikanaog na lang si Presidente Duterte labihan gyapon ang iyang kataas sa iyang trust rating 86%. Imagine that, 86% pakanaog na nga presidente nakakabot gihapon sa mao nga trust rating. Mga kaigsuunan, apan lagi kay duna manggood karoy mga pamaagi sa paggukod niining mga lulong na sa droga, kaning dili gyud patyon dakpon nya tingali gitikon lang siguro unya padayon lang gihapon sa iyang mga gimbuhaton pagpamaligya og droga bisag tuwa na sa prisuan. Ato gyud nang admitahon kay mao na man karon ang kasamtangan nga nang hitabo. Gani pa man kinitanan karon sila nga mga advocates niini nga klase nga kausa gikan kang Trillanes, kang Laila, Senator Dilima kaniadto sa tanan-tanan pulos ni gipangdumtan sa labihang kabaga ng mga katawhan sa atong nasod kay wa na makasabot. O karong gabi una mga kaigsunan, ako gyud ning ipaabot nga na kaninyo ang panghitabo sa krimen. April 29, 2026, gibalita ni sa K5's Cagayan de Oro News, Sitio Lawagon, Barangay West Negros Occidental, Katubhan, dito ni nasakpan, nakitaan in town ng patay nga lawas sa usa ka Rica Grace Simple, residente sa Purok Pagulinganan, Barangay Haba, Carduni, Negros Oriental Occidental. Patay na nga nakitaan, 13 anyos nga dalagita, 13 years old na palgang patay. Dunay gibuhat ang Carduni Municipal Police Station nga investigation og ilang nakita, di found out nga gisugo lang nimo palit in town og ice kanang pabugnaw sa inahan. Wala na makauli, perting tingalaha siguro sa ginikanan ni nga pila naman ni kauras, wa naman kauli ang akong anak. Og dunay samad sa agtang binunalan. Mga kaigsuunan, suspect, gidudahan, drug addict, lasing sa droga ang gabuhat ni ini. Pertin pa ito, no? April 29, gidudahan, 13 years old. Unsa man intawin ni abot sa imong utok doy, kung lalaki ka man, unsa ka man din ha, kriminal ka man gayod, nga 13 anyos nga dalagita, kung wa ko masayop, imo ning rape o imo pag yung gipatay. Grabe yung ka mananap gayod ang imong gibuhat. So, mauna ni karon ang normal sa atong Pilipinas. Normal na yun eh. O tungod ni ini, labihan kadaghan yun, ang suko na mga kaigsunan, suko na ni ining administrasyon. Apan walagay mahimo, kay sila man ang naglingkod dinha sa gahom. Sila ang anaa otoridad nga anaa sa kagahuman. Wagay mahimo, hala padayon mo sa inyong katunto ni ining nang hitabo karon sa atong nasod. Di namang yun ni mo undang, not unless duna mo'y kamay na bakal. Kung dili na ninyo buhaton nga kamay na bakal ang inyong kamay, padayon gud ni karon kini nang hitabo. Ingon pa ni Jupit Potensyando, mao na ang legacy ni BBM. Good evening kanimo Jupit. Evangeline Bongo, sorry Evangeline, na humana na discover na unsa kadtong trust rating sa atong kongresista. Ikaduha, 102.5 Brigada News FM, Cagayan de Oro. Mga kaigsunan, usak ka na 9 anyos nga babae, gisulod sa sako. Unya nakit-anan ni dito sa bangin, pinakailalom yun nga parte sa bangin,
0: kitan in town kining 9 years old nga babae, patay, gisulod og sako. Unya ang amahan, mga kaigsunan, usa lang in town ka magtrabahante sa tubuhan, sakada, murag sakada man tingali ning tubuhan. Buwag ni sayang asawa, ang iyang anak in town, grade 4, usa ka babae, nagpuyo sa iyang lula, sa balay sa iyang lula. Maura po ni bugtong niya nga anak. Ang iyang asawa, naminyo na og lain nga lalaki. Siya in town, nagtrabaho sa katubhan. Og wa damha, iyang anak, iyang nahibaluan, patay na, gisulod sa sako, 9 anyos nga babae. Grabe, unsa man tao isala nining 9 anyos nga babae nga gipatay man o niya gisulod pag yung sako. Padayon pang investigasyon, kung aduna ba gayoy foul play o unsa ba din ha, wata kay balo. Nga nung gisulod man og sako o girape ba kining bata nga 9 years old, wata na mahibalo. Kanig yun, mga kaigsunan sa Bustos, Bulacan. Girape na, gipatay pa. So ang kaso karon sa mga nadakpan, rape homicide. Si Madam Miss Mary Niel Galliano, 16 anyos patay nga nakitaan sa Bustos River sa Bulacan, April 11, 2026. Nawala. Nakitaan April 18 na, tuig 2026, advanced stage of decomposition. Baho na, lata na, nagsugod na og kadugta ang lawas. Ingon pa sa Bustos Municipal Police Station, nagpahigayon dayon sila og hot pursuit operation. Perting inita gyud siguro ni kay hot pursuit magyod. Nakaaresto na og usa ka suspetsado og tulo ka kaubanan ni ini. Usa ka 27 anyos, usa ka 29 anyos, usa ka 31 anyos og usa ka 40 anyos nga edad. Puros ni residente sa barangay poblasyon. Ang nakapait ni ini, mga kaigsunan, kay ang nagbuhat sa maong salaod, lakip ni ini, culprit, guilty, mismong iyang amahan nga lulong sa droga. Og nakaako pagayod nga gipatabangan pagayod kining 16 years old sa iyang makaubanan, 29, 31 anyos, mananap nga klase nga amahan og unsay nisulod sa utok ni ini. Pastilan, kung akong parinti na doy kanang imong gibinuangan, ambot lang, mangayo lang kog pasaylos Ginoo kay lain na gyud ang akong una, patay simple ra man gyud, di ba? Gastuhag kwarta ni, papatay na lang ni diretso. Do na may balaod ang Ginoo nga dili ka magpatay apan kamananap sa imong gibuhat, imong kaugalingong anak, 16 anyos pagayod gipatabangan pagin nimo, imo pagyong girape. Giparep pag yun nimo sa 27, 29, 31 anyos tungod sa droga, mananap yun ka nga klase nga tao. Grabe ka mananap. Mao na ni ang kahimtang sa atong problema sa droga sa atong nasod, mga kaigsuna. Purok tres, dugang pa. Ikaupat ni mga kaigsuna, ako yun ning gitigom sa purok tres sa Barangay Muntay sa Kulambugan. Atensyon sa tanan ng mga Absilonians, doon na tayo brad dito nga nagpuyo dito sa Kulambugan, na-confirm yun din ako. Si brad, si kuya, classmate ko ni sa college sa University of Mindanao. Good evening kanimo brad, Demi, si kuya. Ginoo ko, si Grace Ahim, 35 anyos, residente sa poblasyon sa Kulambugan. Og si Christine Kaluyong, legal age, residente sa Oroquita City. Unsa bay pagsapot, aning wa mailhing duha ka mga lalaki, gipamusil lang ning duha. Babae man unta ni nagjogging raman gyud unta. Unsa bay pagsapot aning duha nga gipamusil man? Uay sala man gyud tingali ni, murang natripan ra ni. Kanabang high ka na sa droga o nya mo yung kanabe, testingan nato nag pusil, daw mong buto ba ng bala, o niya nangamatay, yun ang duha. O niya lain, pag yung duha, usab ka babae, 38 anyos, o 66 anyos, gipamusil, apan wa mga matay, gidala sa hospital, kay giapil sila pagpamusil. Nakita ni sa CCTV footage, gisundan sa wala mailhing mga lalaki, Purok 3 ni nanghitabo sa Barangay Muntay, Kulambugan, Lano del Norte, alas 6:45 ang takna sa buntag, Martes, Abril 21, tuig 2026. Suspect, adik sa Siabu. Nagjogging ra in town ni mga kaigsuunan. Karon mangutana ko sa inyo, normal pa ba ang atong nasod karon nga nanghitabo kini nga mga butanga? Okay pa ba ta? Wa bang yun tay kabalaka nga mauna ni ang nanghitabo karon sa atong nasod? Wa bang yun na tay ang ayang kabalakan, Mr. President John B. Crimolya, Postilan? Okay pa ba ning atong nasod karon? Upat gyud ni kabuk nagsunod nga mga babae? Kasagari ra bang mga krimen nga inganeon? Mga babae ra ba yun? Kay ang lulong sa droga, lalaki? Unya, kanih, kaliton lag pamusil, nag-jogging ra. Pero ti kanindot yun yung trip, aning kagwang. So simba ko, o kita po unya, matripan, kalitan lang po tagpamusil, pero ting paita nga kinabuhin ni mga kaigsuunan. Ginoo ko, punsa naman tao ni atong nasod karon. So, baliko na ako. Kanitanan nga mga panghitabo sa panahon sa atong kanhi Presidente Rodrigo Duterte, wala gyud ni og wala gyud ni manghitabo mga kaigsuunan. Karon rampant na, grabe na, daghan kayo kog mga masugatan dina sa kadalanan akong i-interview, moingon gyud wa na gyud, wa na klaro ni nga klase nga panggobyerno, wa na gyud pagdapig sa mga katawhan. Di man ako ingnon sir nga mga nga bangag nga tong presidente, I still respect this president. Pero ang kasakit gyud niini kay dili lalim nga ikaw unya moabot unya ang puhon nga ikaw na ang hingtungdan nga imong anak ba, ibo bang pagumangkon, ibo bang parinte maoy mabiktima niining mga drug addict nga naglipana na karon perting daghana na. Akong balay dito sa Butuan City, ako nang gibiyaan ang akong CR nga tuwa sa gawas, sirado, gilungkab pagkahuman ang mga kagwang. Dito na nagamit to droga, dito sa fuel, perting daghana. Unya akong na-imagine, daghan na ganing fuel ditong lugar, ha? Unsa pakahasa uban ng mga lugar, o unsa nakakadaghan ang mga adik nga nanghita, nga naakaroon sa atong nasod. So, waman tayo mahimo lagi, Mr. President, imo man ni karon. Imo man gidontan eh, sakay man may aning barko, ikaw man ang among kapitan. Hala sir, patuyang lang, apan nagkaduol na ang tuig 2028 ang among pagpanimalo, singon pa ni Senador Cayetano, Alan Peter Cayetano, kining tanan ng mga pagpang-abuso karon, kining tanan ng mga pagpangawat, di yun ni masakpan o dili yun ni mabulgar kung dili bag-o nga administrasyon ang mulingkod. So kami tanan halos sa tibok Pilipinas nang hinaot, madutlan man tingali ninyo kung madutlan man ang atong vice presidente sa inyong impeachment, apan ikasiguro ko usa ako kauban sa kausa nga kinahanglan adunay ligon gihapon nga Duterteng mubarog human inyong binuangan og maparot ang vice presidente karon kung pananglit man manghitabo. Apan akong tanaw, perting lisura gyud na pildiyon din na sa Senate, sa Senado, daghan man din na sa Senado ang mga taas kayong mga panglantaw, taas og kahibalo, taas kayong akong respeto niya na, I believe, dili basta-basta gyud nga inyong lupigon ang atong vice presidente. Mga kaigsunan, ikatulong nga pangutana, paminaw mo, ikatulo nga pangutana. Dito sa Barangay Kanayan, Malaybalay City, Bukidnon, usak ka batang babae gisulod sa sako o niya gilabay dito sa bangin. Ang pangutana ni ini mga kaigsoonan, gibalita man sa 102.5 Brigada News FM sa Cagayan de Oro, pila man ang edad sa maong babae. That girl, pila man ang edad, patay na in town, batanon pa kaayo, gisulod sa sako, gilabay dito sa bangin. Aberbe, kung kinsay makahatag ni ini og insakto nga tubag, wala pa man.
1: Wala pa. Nag-research pa. Sayang, wala'y nakatubag. Oy, sayang ang 500. Pilay edad ni Antong Bayhana. Hana Maria Marie Lozano, 16 years old, dili. Mary Jane Rialdi Esconia, 19 years old, dili. Hana Marie Lozano, 13 years old, dili. Lofi Sabuasi, 11 years old, dili. Walay nakatagna. Ah, Leticia Llagas. Paguhay pa lamang, 9 years old. Okay, thank you. Doon na insakto nga tubag, 9 years old. Gikan kang Madam Leticia Llagas. Good evening, ngadto kang Evangeline Bungo, ngadto kang Hana Maria Lozano, Mary Jane, ulahin na, doon na nai nakatubag, ngadto kang Luffy Sabu. Good evening. Unya, ngadto kang Hana Marie Lozano, ngadto kang GC Bilyones. Bro, pwede diri sa Bohol ra ang ihisgot nimo kung sa mga lakang sa kahintang. Ngadto kang Saldi Cupin. Good evening, Sir Nestor Amora. Ngadto kang Sis Imelda Balili. Good evening ka nimo, Sis. Doon na natay tulo ka winners karong gabi una. Isa si Rizaldi Urunan, ikaduha si Edgar Otara, o ang ikatulo si Madam Leticia Llagas. Gikan kang Bernardo Perez, 12 years old. Murag wala na, tol. Paminaw mo. Ayawan ninyong paminaw. Kirk Lawrence Debel, 9 years old. Kirk, mana. Wala na naka-angkon sa premyo. Arlene Butal Tamayo is watching. Lumana Ophelia is also watching. Mga kaigsunan, anita sa BBM Administration. Hangtod na po sa sunod nga semana, ha. Doon na natay daghan po ng mga pakulo. Ang atong mga sponsors, murag nagpabibo lang yun sila sa inyo ba aron makadagang makahatag pugtabang kaninyo. Atong fokusan sa sunod nga semana, mga estudyante o mga senior citizens, atong siguruhon nga mutubag ni ini sa sunod nga semana, atong dawaton nga tubag senior citizens lang or mga estudyante aron makatabang puta sa ila. Kining administrasyon, kining Bongbong Marcos administration. By the way, good evening, Feli Lumanao. Mga kaigsunan, muni ang gobyerno sa mga bakak. 20 pesos kuno pagsugod pa lang niya ang presyo sa bugas na tinuod ba? Wala usa ka dakong bakak. 5,500 kuno ka mga flood control projects natapos na. Tinuod ba? Bakak, scam. 1 million housing kada tuig. Bakak, asa may housing din ng 1 million. Sa tuig 2025, 1,700 ka classrooms ang target. Bakak, 22 lang ang natapos. Yan, ingon pagin siya, daghan ako noong magpasko dito sa niyatong Disyembre, dito sa prisuhan ng mga dagkong isda. Hangtod karon, muragwa pagyoy nakasulod ng mga dagkong isda. Gihuatan pa in tao na to kung kinsa gyud ka ning mga dagkong isda. Ubos sa pagdumala ni Bongbong Marcos, mga kaigsunan, nisadsad na gyud ang atong peso against US dollar 61.6216. Pabor ni sa mga overseas Filipino workers, apan alang kanatong wala nagtrabaho sa abroad, kitang niya din sa Pilipinas, pilaraman ka porsinto tong nagtrabaho sa abroad, nisaka na mga palaliton, mo import ta karon dako na nga tong bayran, kay gamay na nga tong peso. Usan ni sa hinungdan nga pakanaog na ang performance sa atong ekonomiya, sa atong nasod. Grabe na ang korupsyon. Grabe na ang kalisod. Grabe na kadaghan ang mga pobre. Lingaon lang ang mga pobre mga ayuda. Apan sa tinuod lamang, mga kaigsuunan, sa panahon ni Presidente Duterte sa iyang pagkanaog, Hunyo 30, 2022, ang dolyar 55.06 pesos, 55.06, 55 pesos o 6 centavos ang dolyar niadtong higayuna, mga kaigsuunan. Usan ni ka madinumtanon nga administrasyon? Tanawara si Madam Sunga Acosta, ang Mindanao Development Authority Chief, tanggal. Matingaan na lang ta, Karong bago lang, ni support na ang kuwa. Atong una, walay record ang atong vice presidente. Karon ningon ang kuwa, dili na pwede nga, nga i-appeal sa kuwa, pwede mo appeal dito na sa Supreme Court. Kadtong mga report. Ang atong NBI mga kaisunan karon si Attorney Melvin Matibag, bagong director, February 20, 2026, na-appointed ni. Nipuli ni Director Jaime Santiago. Mauni ang responsable nga pagpakita kang Vice President Sara Duterte katong iyang mga bahad kuno batok sa presidente o sa iyang pamilya. Misinterpreted. Kay samtang ni buluwat ang maatong vice presidente sa mga pulong, niingon siya, kung dunay mahitabo sa among pamilya, kamo mismo, ikaw, Presidente Marcos, ikaw, ipapatay. And kung dunay mahitabo sa among pamilya, conditional threat. Kay wa mangyoy laeng mohilabot sa pamilya Duterte karon. Baguhay pa lamang, arestado si Jason sa cyber libel. Ingon pa ni Attorney Tolentino, minimum ra gamay ra kuno ang priso ni ining cyber libel, pero matingala ka mga kaigsuunan, no bail. Tungod kay giendorsa kini sa National Bureau of Investigation, pastila no, no bail. Wagi piansa, naunsa naman tao ning atong nasod karon. Ang pinakapait yun, ingon pa ni Jose Teodoro Limchauco, Managing Director at Chief Financial Officer, Ayala Corporation. Kadtong gibit-bit bitaw ni Trillanes nga mga dokumento nga nagpahayag nga mao kini ang mga deposit o mao kini dito sa BPI ni Vice Presidente Sara Duterte, gipanghimakak kini tanan sa usa ka Managing Director at Chief Financial Officer sa Ayala Corporation, si Jose Teodoro Limchauco. Ingon niya, our internal investigation reveals that there has been no such breach. I don't know where Senator Trillanes got his information, but the graphic posted by the Philippine Daily Inquirer showing alleged credits, that is not a BPI document. That is not a BPI document. Trailing, tanawa ning imong gibuhat, nagmanufacture man siguro ka og dokumento din na sa rekto, perting daghana ra ba diha mohimo og mga dokumento, mga chike, hilabihan gyud nimo kabakakon former Senator Trillanes. A deposit slip shown by Mar or the Inquirer is not a unique thing. So katong gipakita kuno ni Mar og sa Inquirer, di man kuno to unique, di man kuno to lisod sabton. Ang tanan ng mga bangko mo pakita gyud sa pangalan og sa depositor sa naa sa deposit slip. But we are committed to protecting client information and preserving the trust bestowed on us by our clients all these years. Former Senator, grabe gyud ang imong panghimakak nga gibuhat. Mga kaigsunan, all about VP Sara, tanawa ra gyud ni ang ila, puro ra impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Pero asa man ang 200, wa man gyud ni nila hinisguti, 200 billion nga 2025 ga illegal insertion, 500 billion nga flood control, 117 million nga PDIC fund, asa naman 62 billion nga SSS funds, asa naman 89 billion PhilHealth funds, asa naman 62 billion Land Bank of the Philippines nga pundo, asa naman 129 billion nga gold reserve inyong gibaligya, naunsa naman 62.5 nga GSIS funds, asa naman 14.37 billion small town lottery prize fund, asa man og naunsa may nahitabo nini 62 billion nga DBP funds, asa naman 250 billion nga Maharlika funds, asa naman Ginoo ko, nganong naingani man nga kamong naa din na sa Kongreso ang inyo ramang gipangita, ang kanunay ninyong gisgutan ng impeachment, waman mo magpakabana ni ining bilyon-bilyon nga salapi sa nasod nga di na makita og naunsa na ni kining ang mga salapi. Something wrong, nangabuang na yun siguro. Nangabuang na yun. Mga kaigsunan, gross domestic product ang Davao, 5.1%. Ni Saka ang Davao, niabot na sa output nga 1.14 trillion. Pinakadako nga ekonomiya sa Mindanao tungod sa liderato sa mga Duterte. Ang national rate nato mga kaigsunan, 4.4% lamang. Og anita, kung magmalampuson man pananglitan, sama sa gipamahayag ni Senator Miriam Defison Santiago sa Corona impeachment,
0: Kung magmalampuson man ang inyong impeachment, batok kang corona.
1: But ba nining ipasabot nga mga anes na kamo nga anaa dina sa kongreso? Nga wa kamo'y mga sala, nga wa kamo'y mga hugaw? Ayaw namin ninyog ilara kaming mga katawhan, so hito kami ang tanan nga mga politiko.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw pala ang may diabetes.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
2: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Asal rikan.
2: Epic.
1: DTX 500.
2: DTX 500.
3: Magandang adlaw, tatay. Kamusta ng imong pangalan, tay?
4: Hilbaril.
3: Ilang taong ka na, tatay?
4: 75.
3: Pagpunta mo dito sa klinika, Rojas, kamusta? Ano yung ginabatsyag?
4: Hindi nga, kung tingin lang nagahubag, hindi rin nag-umpaw sa inyong klinik.
3: Bali, ilang months mo nang ginabatsyag ang iyong paghubag ng iyong paa?
4: Tatlo
3: kabulan. Pero ano yung iyong unang agad pagbabago nung nakainom ka ng mga supplements katulad ng DTX, Mighty C, D3 Bio? Ano agad ang nagbago sa iyong pakiramdam?
4: Katanan nag-ayo.
3: Oo.
4: Nagbago. Sang itong pagkuha niyo sa akon, sang bulong, sa gagabi, wala na dahil nagbukungot pag-inom ko.
3: Bali, duha ka palang uminom o isang beses?
4: Kaisa lang.
3: Isa lang. Tapos nawala agad ang pagngot-ngot. Ang paghubag, ilang araw mo naramdaman na nawala ng hubag?
4: Pila lang ito ka si Mana. Nagkuha na dahil na yun, nagkupos na.
3: Ano iyong masasabi sa iyong pag-inom sa ating mga supplements at pagbago ng iyong pagkain?
4: Maayo.
1: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.
5: Pag may TC para aron mo aptika.
6: Pag may TC mo,
5: tunod ang may TC puno sa...
7: Mag may TC na higala, ayaw glangay. Pangita ang yun ganunay. Ang alkaline-based nga klase sa vitamin C. O sa mga taas ang uric acid, may mga gout to arthritis, kabaluma mo unsay

0: benefits nga mahatag sa antioxidants lawas, the same sa pag-inom sa vitamin C, kaya nga mapagawas sa vitamin C sa antioxidants ang mga uric acid nga gapundo mga higala sa tuang kidney. Muna'y nagkalindot, wala nga most recommended sa mga eksperto tay kaon o mga pagkaon nga taas o vitamin C. Or either inom o vitamin C kaon sa mga pagkaon nga taas o antioxidants. Muna nga, kung naamoy arthritis, naamoy gout, imni ninyo nagdaghan nga tubig, dayon tumarmog DTX 500 o mighty C, kumahimo 3 times a day, dali kayong marilib ang taas ng uric acid. Daling mawala ang pain, ngulngul sa mga tuhon o guban pang mga kasukasuhan. Mag-DTX 500. Mag-mighty C, mga higala na sa mga leading ng mga drugstore. Then, ato ang kontrolon ang atoong uric acid. Pinaagis paglikay sa mga pagkaon, nga taas og purine, mga lamang loob, most common, even sa linas, mga isda usab, nagapasaka mga higala sa purine, taas na silang purine, nga mahimo siyang uric acid sa atong lawas. Pwede mag-lead na siya sa gout or either kidney stones. So, mag-DTX 500. Mag-mighty si mga higala. Sa mga nangutana, asa taka-avail na sir naas butika, kumahimo i 3 times a day kada humanog gaon. Atong pugngan ang uric acid, ang pagpanakit mga higalas mga tuhod, mag DTX 500, mag Mighty C na as mga butika.
1: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adaw adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Kaday si Sheila Grace Mendoza. So, una, permi kung gapangluya ka ng murag kapoy kayo iliho. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi, recommend niya sa kuwa ang Mighty C Vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. Ug sukad na kainom ko aning tambala. Ako dyan akong pagpasalamat tungod kay ni Himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layo na ninyo.
1: Mighty C! Ang alkaline ya Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C! DTX 500 Health Alone.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Hi, I'm Ernie Abella. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't
2: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Alang na itong motokod o mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmish General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City, kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.
5: DTX 500!
6: DTX 500?
5: Mm.
6: Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
7: At sa Panginoon.
6: Una po ay sa Panginoon.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: Oras sa DYRD ang radio sa katauhan, alas 9:44.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B. Inting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa!
2: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Tagbilaran by night. Makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable. Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV. O sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM. Radio Hagna 100.9 FM. Radio Ubay 95.9 FM. O 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

0: Higala, kumusta? Maayong gabi eh. Ano na sa panginyong ipaabot sa kanunayng tulumanon sa Tagbilaran by Night, ang labing pinaminawng programa sa radio dinhi sa Bohol. Matag gabi eh, gawa sa adlaw nga Domingo. Kininausab si Allen Doidora, mag uban-uban hangtod ta sa alas 11 sa gabi eh, maghatod sa labing uwahing mga panghitabo din sa itong lalawigan sa Bohol. Uban sa itong mga TBN reporters nga mohatod sa ilang mga nahipos nga balita karong mga orasa gikan sa Tambalanan, sa Galiares Hospital, Alerto Jun Gutierrez. Mga balita sa kalungsuran, the Barker Cell, Remolador, Tagbilaran City, PNP o mga kwerpo sa kapulisan, Drubukap, Willie Maestrado. Bansap sa Picas Lawak, Engineer Gilbert Tulok dito sa transmitter. O sa tanan ato mga kaubanan sa Tubagsibya karong gabi una. Welcome! Doon na mo'y buti padangat sa itong programa. I-text, itawag sa itong mga hotline number sa itong Globe 09-52-558-2760. Sa ito ang Smart Landline. O sa tanang mga available nato nga mga hotline numbers, mga kaingsunan kaya itong hatagan o pagtagad karong gabi una. Mayingan man po sa itong text klamo. Dano mo yung mga text klamo nga gusto ninyong ipadangat sa itong programa. Palihog lang po doog text. Niya, sa itong mga nag-view usab sa Facebook Live sa DYRD Bohol ang kasaligan Facebook, no, maayong pagpaminaw o maayong gabi. Naot nga namo sa maayong kahimtang sa panglawas perme mga kaisunan. Pag-usab, barangkada na punta sa laing edisyon sa itong tulumanon sa TBN, Tagbilaran by Night.
1: Tagbilaran by Night.
0: Aritas uluhan sa mga balita gikan sa itong mga TBN reporters. Atong unahon ang mga uluhan sa balita gikan sa kalungsuran si The Barker Cell Revelador.
2: Okay, nga salamat rin ato mga palibaya pa kumusta madyong gabi e madyong pagpaminaw sa itong mga binangga sa kitig paminaw. Kakanunay nagsunod sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night Worldwide. Dito sa lungsod sa Talibon, dulaan sa 120,000 ang kantidad sa ginadiling droga ang nasakmit sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Talibon. Kiniatol sa sakang bypass operation na itabo dito sa Barangay Santo Niño, Talibon. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo Dagohoy, the Barker Cell Revolador, ang Friend Mo Forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Daghang salamat, the Barker Cell Remolador. Aritas uluhan sa mga balita gikan sa Tambalanan si Alerto Jun Gutierrez. Guhi Jun.
3: Yes, daghang salamat Lane. Maying gabi, magabi sa mga suki nga tigpaminaw sa tuwang tulumanon Tagbilaran by Night. Naidangat din sa itong Galiaris Medical Center ang duha ka mga motorsiklo. Nga driver sa motorsiklo, humay kanina nagsungag diha sa lungsod sa Antequira. Mga kompleto ni Tali, sa ito niya magbalik.
0: Dagan salamat, Alerto Jun Gutierrez, sa imong uluhan sa balita. Samtang sa laing nga bahin, balita sa kauluhan dito sa Ginubatan, Albay, na puno og abo ang kadalanan og halos tibuok lugar sa Ginubatan, Albay, human nga nagbuga og baga nga abo ang Mayon Volcano. Karong gabi ay pag yun yung mga higala na hitabo. Samtang kumpirmado yun nga adunay mahitabo nga pagsaka na po sa presyo sa produktong petrolyo sa sunod simana. Ibarabana nga mo kabat ni sa 3 pesos mga higala. Gasolina, diesel, kang paita. Ako itong mga uluhan sa mga balita. Karong nga gabi una ang kompletong detalye. Inyong mabati sa itong pagbalik ka.
4: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
5: DYRD Sniper ni Bay.
4: DYRD Sniper.
1: Ilaran by night.
0: Renta may gala sa itong tulumanon, tagbilaran by night. Nagatudsong oras, doon na tayo 52 minutos ang milabay sa alas 9 sa kagabion. Pag-usab, atong mga pagpanimbaya o may gabi, may pagpaminaw sa itong mga suking tig-paminaw. Welcome o kumusta, hinaut nga namos may kahimtang sa panglawas permit. Itong mga kaigsunan din sa tibuok lalawigan sa Bohol nga kanunay nga nagpaminaw sa itong programa. Ato karong mga nag-view usab sa Facebook Live sa DYRD Bohol ang Kasaligan Facebook. Mayong pagpaminaw ninyong tanan o maayong gabi. No? Welcome mga kaisunan sa itong programa. Happy Fiesta Dao, Tagbilaran City. Nagpiesta ron mga higala. Onya, sa ubang mga lungsod ron o mga barangay nga nagpiesta, no? Dispiras ron sa Dao. Nya ugma maoy piyesta gyud, maoy katumanan, no? So sagunso na ang mga piyesta sa probinsyas Bohol mga kaigsunan, no? Unya pasalamat po ta kay taliwa sa nasinati natong init panahon ni atong mga ng labing adlaw, ng labing semana, halos niabot og halos 40 degrees Celsius mga kaigsunan ang temperatura sa kainiton dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Karong adlaw, giuwan ta, no? Diri sa Tagbilaran, diha og sa mga silingang lungsod, diha sa atong lungsod sa Cortes, perting kusugag uwan, halos tibuok hapon mga higala ang uwan. Lami itong uwan na gigikas agyon. So diha sa mga lungsod, no? Dinhi sa Bohol, kumusta? Giuwan ba pud mo diha sa itong mga silingan? Nakasinati ba pud mo og mga pag-uwan-uwan? So pasalamat sa itong labong magagahom kay nahuwas-huwasan, nauli-ulian ang mga nangalaya ng mga tanom nato. Ilabi na sa itong mga umahan, mga lagutmon, uban pa, mga higala. O niya, marag na tubig-tubigan po itong atong mga basak na timing po. Katong mga naka-ani na, pwede na ninyo ugmaron po para preparation para tanom. Karong buwans, Hulyo, mga kaigsunan. No? So, naka-harvest naman siguro halos tanan ang uban, kasiki pag-harvest. So, timing po kayo. Hinaot nga madugangan pa itong uwan na, no? Kay mga source po sa atong tubig nga gamiton sa patag-adlaw, madugangan po og pundo, no? Itong mga tabay o guban pa, no? Mga ground source nato, mga higala, no? So salamat kayo kay nakauwan. Muna'y importante, no? Karong panahon sa kainit sa panahon mga higala, no? Kay matod pa sa pag-asa nga naanataron sa El Nino alert, no? Ipa-alerto ta batok sa El Nino mga higala. So expected nga below normal, no? Terminology sa kiningniang pag-asa nga below normal ang ato ang masinati nga kainit panahon mga higala gumikan aning El Nino, no? So bahala nag-init basta dunay uwan panagsa in town, no? Para magka tubig-tubig ang atong mga umahan, mga dam nato, madugang-dugangan og tubig mga kaigsunan kay pait gyud kayo og sigirag init, why uwan-uwan mga higala. mao na diha ang kining problema o sigilag init. Alas 9:57 mga pagpanimbaya nato sa mga suki ng mga tigpaminaw labi na diha sa lungsod sa Cortes, no? Atong mga nagpaminaw karong mga orasa, welcome. Labi na diha sa Barangay New Lourdes Cortes atong lugar diha sa Aysu. Maayong gabi o maayong pagpaminaw ninyong tanan mga higala, no? Kung giuwan ta dire, ha? Sa atong probinsya sa Bohol, litos probinsya sa kining ni ang Albay mga higala, ha? Ginubatan o guban pa. Giuwan sila dito og abo. Ha? Gumikan sa pag-alboroto sa Bulkang Mayon mga kaigsuunan, ha? Rain of ashes ang ni sugat nila mga higala karong gabi una pag yun eh nahitabo, no? Pasado alas 7 sa gabi eh nahitabo ning kining ni ang pagbuga o baga ng aso dito sa Mayon Bulkino mga higala, no? So amping ganunay ang atong mga kining ni ang kaigsunan diha perting bagaa sa aso mga kaigsunan o abo nga gibuga sa kining ni ang gikan sa Bulkang Mayon, no? As of kwan pa din nagsugod, no? Pasado alas 5, no? Nagsugod ning pagbuga ni Alboroto ning Mount Mayon mga kaigsunan hangtod karong gabi eh, no? Giuwan sila dito og baga nga kining ni ang abo mga kaigsunan. So ga ashfall ditong lapita gumikan sa pag-alboroto sa Mayon Bulkino mga kaigsunan. So muna lisod pod kaayo ang ilahang sitwasyon dito, no? Ibaw man ta nga kining mga lugar nga adunay mga bulkan mao gina ang masinati, no? Dito sa Taal, na sa Batangas mga kaigsunan og kining Mayon, no? Diri pos Bisayas naapod pero dili pod kaayo, no? Siya sa may Kanlaon, ha? Mount Kanlaon mga higala, ha? So mura og baldado na po ni ang ilhang dagan sa panginabuhi dito, no? Di gayo sila kalihok mga higala. Apiktuhan ng ilhang kuha na po. Posible nga mag-declare na po ni og state of calamity ang maong kining ni ang probinsya sa Albay mga higala, no? Gumika na ning nasinati nila karon. Matod pas balita, nag-color gray ang mga kalsada, ha, sa Kamalig Albay gumikan sa baga nga abog o abo nga may uwan gikan sa Bulkang Mayon. Wai gipasaylo ni, ha, mga sakyanan, mga balay, no? Ang mga motorista wa pod maka lingkawas, ha, sa pag-uwan og abo mga higala karon pa lang yun ni samtang nagpadayon ni hangtod karong mga orasa mga kaigsunan, no? So ingon ana ang sitwasyon dito sa Albay province mga higala dito sa Bicol region, no? Expected ni nga mo abot ni sa uban pang mga probinsya, no, kining ashfall. Ilabi na og dunay mga pag-uwan-uwan gyud, no? Matod pa pod sa pag-asa nga bisan og El Nino do na kunoy duha ka mga bagyo nga posibleng musudrong buwana, ha, karong buwan sa Mayo. Pwede po natong tawagan ang pag-asa og unsay pinaka latest update ani og unsay expected pod gibana-bana nga musud ning maong bagyo mga higala, ha, ang kining ni ang posible kuno nga mosodrong buwan sa Mayo mga kaigsunan. bintaha ino na og naay bagyo ay lampod kayo ing nagkusuga kay para pod makasinati ta og mga pag-uwan-uwan mga higala ning panahon sa El Niño. So bintaha og dunay bagyo, kining bagyo natural man ni sa tuwa, no? Ay lang pud na kayong kusog ng mga bagyo sama sa nasinati natong mga super typhoon, no? Kay hadlok pud kayo, no? Kalamidad na atong masinati panahon atong bagyong Odet, mga kaigsoonan, di gid basta-basta mga hinera o inoon kasagarang mga bagyo nga mosud sa Pilipinas, there is sa Visayas o Mindanao. Hinapos nga bahin sa tubig, maumanay kinakusgang bagyo. Maumanay kasagaran, mga higala. Naspikas linya, mga higala, si Sir Leonard. Leonard Samar, gikan sa lokal nga buhatan sa Pag-asa. Maayong gabiin ni mo, sir. Alin doidora ni? Hello?
6: Hello?
0: May gabiin, sir.
6: Mayong gabi usap kini mo Sir Allen ug mayong gabi usap sa tanan nato mga soaking tigpaminaw nimong istasyon sa DYRD.
0: Oo.
6: Ani
0: na kasinati ta og halos maghapon nga uwan diri sa Tagbilaran, mga silingang lungsod, sir. Unsay hinungdan atong El Niño magkataron?
6: Ang hinungdan nato Sir Allen is kaning sistema nga Easterlies o hangin ngikan sa silangan nga mao ni sistema nga nakahatag og mga pag-unuan dinhi sa ato asa probinsya sa Bulacan, ingon usab sa ubang bahin sa Kabisayan, Sir Allen. Nya kabahin na sa El Niño, actually Sir Allen, ang ato ang El Niño is neutral condition patas sa pagkakaron. Then ang Pag-asa is naghatag og kanang gitawag nato og INSO alert warning system nga gipaubos na ang ato ang nasod o lakip na usab sa ubang bahin sa tropical at tropical Pacific nga mga nasod nga El Niño alert tagaron mga panahon na. But pasabot kanang El Niño alert is doon na ay 79% chance nga posible nga doon na ito El Niño in the next 2 or 3 months. Kani ang Pag-asa is posible mo sugod ang El Niño June, July, August.
0: Okay.
6: Then until early and will persist early 2027. Hantod na sa early 2027 si Allen.
0: Duna ko noy posibleng bagyong musodrong buwan sa Mayo, sir, mga duha ko no kabuok.
6: Base sa gitawag na tong tropical cyclone forecast 1-2 sir Allen, usa or ngadto sa duha nga bagyong mao ni base sa forecast nato karon nga posibleng naatay bagyo for the month of May.
0: Pero hinara na yung mga bagyo ha, sir?
6: Wala pa man ni, forecast pa ni, low pressure, wala pa man. Then, maunay ato ang, kuan nga, dili po mukusog, dili kusog. Basta nga ato ang forecast is naatay bagyo. Usa nga to sa duha, 1-2, then kalabot na pod, although wala pa man tay El Niño, puro nag-init, nagsugod ang ato ang gitawag to dagat diya sa may Central Equatorial Eastern Pacific, diri sa may Eastern Pacific Ocean, nag-init na. Sayod ta ka ng mga bagyo, gikan man diyang napita. Once nga init ang lugar diya is paspas ang gitawag to pag-intensify Sir Allen. Mabita nga panahon sa mga El Niño nga time, ang ato ang mga bagyo is although mo minus ang number, puro mo daghan ang strong tropical cyclone like typhoon or super typhoon nga ato ang base sa forecast Sir Allen.
0: Okay, so ato lang ng pabuton og hinoon sa pagkakaron, kuan pa man ni bana pa, no?
6: Forecast, forecast Sir Ellen. Mao ni giya nato nga dili mao na nga giya nato akip na sa pagplano. Kay ato ang mga local disaster mao man kanunay gani kanunay ta maghatag og update sa pag-asa kalabot na karon nga do natay umaabot nga El Nino. Aside from the warning system sa INSO Sir Erlin, doon na po tayo kitang natuog rainfall, monthly rainfall outlooks. For the month of May, ang ato ang rainfall nato Sir Erlin, is above normal ang rainfall. Mao na nga karong buwan na, doon na tayo daghan nga mga pag-unuan. Mao na nga,
0: Mayo
6: ang ato ang forecast nga, bisag naan yung mga pag-unuan, mao na nga siguro magdaginot gyapon tagtubig kay expected nato sa human ni ining habagat kay base magud sa forecast bisag na El Nino kung duna pa na ang sistema nga habagat weather system nga habagat ang habagat is makahatag gyapon og mga pag-unuan Sir Alin bisag na El Nino makahatag pagyapon pag-unuan ang habagat o gani makahatag gini bisag na El Nino makauwan gani ang habagat diri sa may western part sa natong nasod nga above normal nga rainfall. Muna, although bisag nata sa center, pero ang western nato is diri dapita man sa northern Sambuanga, Sambuanga del Norte. Nga dili man punta noon sa lipod kayo sa habagat Sir Ellen, muna nga ato ang kita nagadahom nga anang mga time doon na pagyuntay mga pagnuan panahon ining gitawag nato habagat nga time Sir Allen bisag naa paingon nata sa El Nino.
0: Good news nang imong giingon sir nga makasinati gyapon tag pagwan-uwan rong buwan sa Abril para do na tay tubig kay hibaw man tang one gikinhanglan rong panahon sa piyesta.
6: Sa Mayo sa Mayo Sir Allen.
0: Karong Mayo.
6: Mayo. Then ang habagat ato mahuman ay matapos ni other September, October is transition period going na to northeast monsoon o amihan. Muna nga nakita nato nga base sa forecast nga nagwala na sa habagat, paamihan na ug sa rice pa ug sa rice na pod cropping na pod sa November, second cropping up ikaduhang first cropping ikaduhang cropping sa rice November kung wala ko masayop basta kay ang permiro ana is June man maani po na sa either October then sunod November or December makatanom magani po na og March anang November to March mao na nay kinanglan jud i-monitor kay murag nakita nato nga anang mga time mag doon na nadyo ipikto sa El Nino si Arlen.
0: Okay. Sige. Salamat kayo, Sir Leonard, no, sa imong gihatag nga update no, sa lakat sa panahon. Og may gabi, sir. Thank you.
6: Huwag sa pagkakas, Arlen. Mayong gabi. Huwag sa pagkakas, Arlen. Huwag mayong gabi sa tanan.
1: Tagpilaran by
0: night. Okay. So, nindot ang balita ni Sir Leonard no ang karong buwan sa Mayo bisan pog nanatay El Nino manghigala pero makasinati gihapon tag 101 no kay para dunay magamit nga di mahubsan ang atong mga kiningniang source sa mga water source sa mga tubig mga ground water surface water ay kibaw man tang karong buwan sa Mayo mga igala piyesta niya way lamig pista og way tubig di kalihok og maayo mga kaigsoonan nagatusong oras do na tay 11 minutos sa milabay sa last 10 sa kagabion atong mga pagpanimbaya diha sa lungsod sa Corilla mayong gabi ig mayong pagpaminaw chat si Ma'am Aileen Dere palihog tawag PNP Corilla disgrasya dool sa Banana Drive. Kinsay gikabangga adtong motor, kumusta na ang sakay? Report ba tong John dili? Sige. Tong tawagon ni karong taod-taod. Samtang karong adlaw mga igala, good news kay dunay niabot nga labing minus kuani. 163 ka mga turistang Hapon, no, gikan mismo sa Japan mga higala ang ni abot dinhi sa tong probinsya sa Bohol pinaagi sa usa ka direct chartered flight, no, sa Cebu Pacific kaganihang Hapon, 163 ka mga Japanese tourist miabot karong adlaw. Sa unang biyahe sa Cebu Pacific, Airbus A320 gikan sa Narita International Airport, ni landing sa Bohol Panglao International Airport, nga nagtimaan sa pagsugod sa bagong direct international flight ngadto sa Bohol. Ang maong okasyon, sa maong okasyon nakigtagbo si Gobernador Ari Sumintado kang Yuday Yuno, ang bagong gitudlo nga Consul General sa Consulate General of Japan in Cebu, isip kabahin sa pagpalig-on sa relasyon tali sa Bohol ug Japan. Gilusad usab ang bagong ruta sa Cebu Pacific nga nagdala og mga pasahirong Hapon gikan sa Narita padung sa Bohol, nga gilaumang maghatag og dugang oportunidad sa turismo og ekonomiya sa lalawigan. Gipasiugda nga ang Bohol nga naila isip usa ka UNESCO Global Geopark parayo nga nagdala nagdani og international nga interest tungod sa iyang talagsaong kinaiyahan, kultura og mga destinasyon. So kining 163 mga higala ka mga Japanese national nisuroy ni dayon. Dunay nagpost pod sa Facebook nga napuno og mga turista tong Chocolate Hills kaganiha, no, gumikan tong mga turistang langyaw gikan sa Nasu Japan nga miabot dinhi sa tong probinsya sa Bohol. Daan namang gi project, no, sa pipila ka mga stakeholders nga magmingaw kunorong buwan sa Mayo, bisan og summer season, bisan og panahong tingbakwasyon ang buwan sa Mayo, ilabi na katong mga nasod nga winter, magwinter, no, tingbugnaw, dili mura og imbes nga mubakasyon sila, mag-anto sa lang sila sa bugnong dapit sa ilang lugar, gumikan kay krisis ang panahon, no? Mana nga gitagna-tagna nga magmingaw kunurong buwan sa Mayo, pero ang provincial government mga higala padayon nga nakig-alayon sa mga silingang nasod sa Asia, aron nga di magmingaw nga tong turismo dinhi sa tong probinsya sa Bohol nga maoy nagsilbing backbone sa atong ekonomiya dinhi sa probinsya sa Bohol. So atong basalamatan, no, ang provincial government, pinagi pod ni Gobernador Ari Sumintado nga naningkamot pod, no, nga dili ma dili magmingaw ang atong kining ni ang turismo sa atong probinsya sa Bohol, no, kay looy po ang atong mga gagmay, mga negosyante, ang mga nabuhi sa turismo mga higala. Ibawa man ta nga lagay mga nagsalig aning panginahabuyan sa turismo mga kaigsunan, no? So money, no? Expected nga Japan na po ang atong mga bisita dire. Ha? Gikan sa Chinese, mga Taiwanese sa una, no? Katong pre-pandemic. Wa pa'y pandemic mga higala, ang atong nagunang bisita sa Bohol mga Chinese, mga Taiwanese, no, karon pag humag pandemic mga Koreano na pod, no? Onya mura og nangatras ang mga Koreano manghigala sa dihang dunay global crisis pod, no? Pila ka mang hinungdan ay mga tungod pod sa gira gihapon, no, sa ubang mga nasod. Wala pa gira to sa Iran o Israel o US mga higala, no? O niya, usapod ko ng sinungdan nga nasirado ang pipila nato ka mga tourist facility like whale shark watching diha sa tulo ka mga lungsod, no? O nang ni gamay ang mga turistang Koreano, no? O niya karon hakot na puntag mga Japanese tourist mga higala. O niya, katong mga turista po nato mga Bulanon nga gusto pong musuroy, katong hilig og suroy, doon na nai direktang flight, di na mo mo biyahe pa ingog Cebu, pa ingog Manila, para magkaadtog Japan, kundili direkta na diha sa kining ni ang Bohol Panglao International Airport. Atong kuhaon po siguro kuhaan na kining ni ang schedule nila o kapila sa usa ka semana mo biyahe ang maong direct flight, no, sa Japan mga higala. So money usas mga kalambuan karon, no, kung maghisgotag turismo dinhi sa tong lalawigan sa Bohol mga kaigsuunan, no. Balik ko nagtawag ning convert dunay nagtext direng Corilla PNP duna ka duna daw disgrasya dito sa lungsod sa Corilla. Unya diapos dawis kaganihang sayus buntag usa ka driver motorsiklo paingog motrabaho nakadasmag og latagaw nga iro lupad may gani kay pangus rain angkon, no. So mana usa gihapon na sa nagpabiling problema mga latagaw nga iro nga may usas hinungdan sa disgrasya sa mga nagunang kadalanan na to, no, mga national highway, mga barangay road, provincial road mga higala. So in town panghipusan ng inyuhang mga iro. Naspikas linya mga higala ang Corilla Police Station mga gabi.
7: Mayong gabi, sir.
0: Sir, DYRD tagbilaran by night ni sir Alin Duidora.
7: Yes, sir.
0: Oo. Sir, doon na may nag-text din, nakaresponde mamo og vehicular accident, sir. Diha kuno sa may duol sa Banana Drive garong gabi, alas 9. Nakaresponde ba mo, sir?
7: Oo, sir. Mapag-abot ng mga kauban, sir.
0: May papag-abot. Ano sa man itong involved, sir, sa disgrasya?
7: Kwanto, sir? And, Kuhan, tanawag na ito, sir. Ang sige, kining vehicle 1, sir, mao kining Toyota Avanza.
0: Okay.
7: Toyota Avanza. Yeah. Nani siya kikasugat niya. Ang driver na ng Toyota Avanza, kani si John Paul Sanchez.
0: Pila edad ane?
7: John Paul. 43 years old. Mano yung driver sa Avanza.
0: Taga-asa man eh.
7: Taga Procor Sambog, Korea, sir.
0: Ah, diha rap.
7: Ini si John Paul Sanchez, yan ki Skartin. Unya kan ning koan ang gikasugat ani nga motor, ani kawat sa ni kawat sa koan, ni sod ni sa linya ani Avanza.
0: Kinsa man eh?
7: Kan ni si koan sir, driver ani kan si Jubin Batinggal.
0: Jubin Batinggal.
7: Yan ki Pinales.
0: Taga-asa man eh?
7: Taga ko ano siya, sir? Proxic Patrocinio Cortez.
0: Ah, Cortez. So, gasugat ni silang duha? Ang sa may hinungkuhan na ni?
7: Oh, sugat ni sila. Napo ni bag-rider sila, sir, ang kining motor. Tulog kabuk ni sakay ani.
0: Kining motor, asa man ni gikan, sir?
7: Tagilaran. Unya, ang kaning kuhan, padung po sa tagilaran, kaning Avanza. Sugat ni sila. Ika taglaran ng motor niya. Padong po sa taglaran ining Avanza.
0: Nga nung nagkabangga man eh.
7: O answer, kining matod pa sa mga nagkakita. Susugadagan ng motor niya. nikawat man yung motor sir sa linya sa Abansa. Huwag na ani, gilihayan po lain niya. Kuhan?
0: Basig na gibertikan?
7: Oo. Oo. Nisoda ni siya sa linya ni kuhan? Yan ng linya ni Abansa?
0: Bansa.
7: Oo. Nikawat niya siya, mo nang ang Abansa. Awa na po do kalihay. Oo nga. Bangga. Oh.
0: Mm. Ya, kumusta maning tulog ka nagsakay motorsiklo?
7: Tuari gidani sa ospital sir, pero sa provincial ospital gilyari gidani dito.
0: Unsa may kahimtang kaha nila? Okay ra ba? Minor? Nagrabihan ba?
7: Di, kusyora to kay basta kay daghan kayo mga dugo na naastrasada, nagapula-pulang dugo.
0: Delikado oh, dito.
7: Murag tanaw na ko ato, 50-50 to. Wala ang gantong kwan. Oh.
0: Nag-helmet ba to? Mga tawahan na?
7: Naiway helmet. Na ko isa ang driver. Na helmet puro para bike.
0: Hmm.
7: Na pang bike, mga helmet.
0: Hmm.
7: Ito talaga.
0: Okay. Mga batanon ba to or kwan na? Mga hamtong na?
7: Katong usa, 19, nga na ako'y 17.
0: Ay, mga minor.
7: Oo. Oh, so, kanirang usa, 19. Kaning ka-drive mo'y 19.
0: Ang iyang yeah, sakay, mga
7: ang
0: minor.
7: Ang uban, ane. Minor, mga minor.
0: Pastilan. So, nagkadugo ang kalsada pag-rescue, ane nila?
7: Anay isa day nga. 20 kapin ang edad. 20. Makrider ni. Kanisi, mulit. So, makrider ni. Tulong na silang kasakay ko sa motor, sir. Tulong na sila.
0: Tulog gasakay o sa driver so bali upat.
7: Tuan. Adi tulog tanan apilang driver.
0: Ah tulog tanan.
7: Ang bagride kaning bagrider usa. Akin Jumel Dave Mulit, mo ni bagrider for me.
0: Oh.
7: O kaning Noren Hangad.
0: Mm. So basta batan-on kusog ni magpadagan.
7: Maalagi. Oo, gikan og gikan tagbilaran. Wa baka lima mista ko din to.
0: Oh, pista na ba rin? Pista ba rin sa dao? Basigi ka ng dao?
7: Oo, mako lang eh.
0: So, gidaan na sila sa ospital, sir? Naani karon niya sa ospital?
7: Oo, gidao. Giyatun niya sa kuwan. Sa
0: Giliaris.
7: Ambulansya.
0: Ang driver sa Abansa, kumusta po?
7: Oh, siktira sila, sir. Pero sa pagkakaroon na panidiresa. Napadire sa itong kuhaan pa na itong mga dugang kuhaan pakisusin. Yan, mga kuhaan po.
0: Pero ma-release na ni Ron, ma-kuhaan rin eh, kaya di mamputi lang sa sila may gibanggaan.
7: Dool yun yan na, sir. Dool na. Kuhaan man. Rogi, panitan sa ito, sir, nga. Kailan ko kayo tumamatay kayong rag-grabe na bang dugo.
0: 50-50 mga. Kinsa may 50-50 ka ito? Kining driver?
7: Ang driver?
0: Ang driver?
7: Rider.
0: Pastila.
7: O kaning usap ko gabak rider, murag okay pa to pagkura. Kano kaya, murag na-collapse man, murag sa impact nito. Okay, kusog, murag matod pa sa nakakita, kusog-kusog yung nagana ko, no sir?
0: Hmm. Kaning si Jubin Batingal, mo ay nagrabihan o maayong kayo mo yung driver. Oh, ano? Pila edad ay Jubin Batingal, sir? 19?
7: 19.
0: Ah, 19. Mm. Niya katong usa 20 anyos.
7: Mm.
0: Say nga na to. Katong 20 anyos.
7: Ah, kaning kuan eh, sir, kaning Jumel Mulit na ay kuan, 28 nakamutang.
0: Jumel Mulit.
7: Jumel Dib Mulit. Man ni taga kanangkaan, profile kanangkaan Korelia.
0: At taga Korelia.
7: So, edad.
0: Kaning 17 anyos.
7: Kaning 17 kani si Noren. Noren Hangad, man is 17 years old, taga Patrocinio Cortes.
0: Okay. So, duhay taga Cortes, ano yun niya, Osaka, taga Korelia? Taga
7: Kanangkaan.
0: Taga Kanangkaan. So, basin, ugi, uli, ihapit ni nila si taga Korelia, mao nang diha ng agi.
7: Oo, mao, siguro po lagi.
0: Okay, so atong pabuton ang dugang update sa kahimtang atong tulo. In town, mahihinaot nga maluwas in town to. Okay, grabe-grabe ang kahimtang ato, sir.
7: sakay istasyon na to. Kuan ba to? Pamangi kuan sa hospital, sir.
0: Sige, sir. Salamat, salamat kayo, sir, ha, sa imong gihatag nga impormasyon. May gabi ini mo diha. Thank you kayo.
7: Oh, may gabi, sir.
0: By night. Ano yung mga batanon lagi, no? Usog og dagat. Yeah, di mahadlok man yung mga batanon. Kay lagi hot pa kayo og dugo. Awa karon unsay nahitabo 50-50 ko, no? Matod pa ni sa atong interview ng police pastilan. Mangnoe kanuna yung inyong mga anak di magpalabig kusog og motor kay na hinungdan bata pa gani di na wa may lang og kining ni ang unsay makasurvive to kay nakadugo magunong kalsada pag rescue ato alas 10:27 na. Aritas mga balita gikan sa itong mga TBN reporters. Atong unahon ang mga balita gikan sa kalungsuran si The Barker Cell Remolador White Cell.
2: Okay, dikan salamat Len. Dito sa lungsod sa Talibon, gidudahan nga tigpayot sa ginadili nga druga dadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Talibon. Inabagan sa Pedia 7 sa Wall Atoll sa Gimo niini nga bypass operation na itabo dito sa Porocono sa Barangay Santo Niño, Talibon, Biyernes sa buntag. Ang suspek na ilan sa kapulisan o sa Kaalras Minsoy, 47 Minyo, lumulupyo sa Porok 2 sa Barangay Tanghaligi, Talibon, kinsagi kataho na positibo nga napalitan o sa kaputo sa Gituohang Cebu, kandidat sa 500 pesos. Sa dugang pakisusi nga giimo sa kapulisan, laing 16 kaputos nga pulos usab adunay short gito ang Cebu ang nasakmit sa kapulisan. Gikan sa posisyon ni alias Mitsoy, gibana-bana nga mutimbang kiningato sa 17.57 grams, kandidat kapin sa 119,000 pesos. Nga ginadiling droga ang nahipo sa kapulisan atol sa gipahigayon ining nga anti-illegal drug operations nga gisaksiyan kini sa duha ka mga barangay official sa Santo Niño, Talibon o kasakop sa media. Ato na lang panimbaya sa SG family ni legendary Kaptaran SG Bern Manike o welcome home usab ni SG Bro Jerry Doydoy Madanggit Bansayang Pamilya, si SG Mitoy Silusia from Season Pangasinan. Shout out usab ni SG Dado. Oga Hilda Clarin sa Kabul Anunan, Malitbog Leyte. Og ni SG Albi Alagon diya sa Ormo. Nanukat gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo Dagohoy, The Barker, Cell Remolador, ang Friend Mo Forever, Basta Balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Salamat da Barker Cell Remolador sa imong report. Nagatudsong oras may gala do natay 31 minuto sa milabay sa alas 10. Artas laing nga balita gikan sa Tambalanan Alerto June Gutierrez.
3: Nailagat dere sa itong Galiaris Medical Center ang duha ka mga driver sa duha ka mga motorsiklo humakini nagsungag diha sa lungsod sa Atikira. Ang driver sa usa ka motorsiklo gipaila nga si Richie B. Pustane nga nagapuyo sa may barangay Kansagi sa lungsod sa San Isidro. O kini usab niya MacRider ang usab sa driver usab ka motorsiklo gipaila nga si Martin Labaranza nga nagapuyo sa may barangay Ridlan sa lungsod sa Maribuhok. Sa tuwa na sayran, basi usab sa asoy ni Police na si Sergeant Andy Calcabe, Police sa Antikira, nga gini ang mga alas 8:20 sa gabi, nga kanay si Richie B. Lulan sa gida nga motosiklo pa doon na unta kanay mauli diya sa lungsod sa San Isidro. Pag-abot yun sa may barangay Bilya Aurora Antikira, iyang naikwintro kanyang usang nagahaguros nga motosiklo, nga way suga nga kay driver ni Martin Labaranza,

0: rider nga babae, nakatuusab nga ikwentro nga mao'y naka-hit-on aning Rigibe postal nga si Martin Labaranza. Nakaangkong nagbalik, diha ka siyang tuway-tuway nga bahin, ang bunog-usap siyang kalawasan. O pareseb kini sila, gatiman sa tuwag mga doktor. Nakatong mga tulog ikan sa Runso sa Corelia Lane, ato ang nasira niya, naapan niya sa tuwang emergency, tungos kadaghan kay mga pasyente, lugos na ta makaagi no, sa tuwang emergency, na nag-iatiman usap kini sa tuwang mga doktor. Diri sa tuwang nimutangan sa Galiaris Medical Center.
1: So, buhi pa ni John, kining na driver sa katong nalambigit sa aksidente sa Corelia.
0: Napan na no, kitabang pa ni sa tuwang mga doktor atong gisusi bawi umapaingon nga naay simbako nga naay konsulte no katong gikan sa Corelia. Pagkakaron ato nakita gyud nga kamulong no ang tuwang mga doktor nurses pagtabang aning diha sa Corelia gikan o kani usab diri sa Lunso sa Antikira tungod sa kadaghang aksidente karon mga orasa.
1: Tungod siguro ni pista.
0: Pista dao na katong
1: dakay aksidente.
0: Yes, tinuod ko na
1: lagi katong na.
0: Katong Antikira nga si Martin na Labaranza matod pa nakainom ni
1: agoy
0: kun nga kusog kay nagpadagan ilog sa lugar pagyod sa Puntarya sa taga San Isidro no way suga dito nagsungag in town.
1: Neron na disgusts kadalanan gamikan sa pista mga hubog na
0: panagyod no lana gid ang dinuguan na ni. Gika lang dito sa tinimutangan sa Galiaris Medical Center. Kresileto, Jungo Ceres, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
1: Dagan salamat, Alerto, Jungo Ceres, emong report, alas 10:34 na. Balita!

0: hatod sa may tinguhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
1: YY Home Builders Depot, nagatanyag ug gabligya sa mga construction ug home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabaligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento o puthaw. Ang mahimo usab sila mo make o mga color na gusto nimo nga i-mix. Nagabaligya usab sila o mga stainless, mga PVC tank o nagabaligya usab sila o mga empty drums. O usab ang YY Home Builders Depot, ila usab gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diya sa may 7G Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran. O adto na sila isangang mga tindahan diya sa J. Clarin, ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District, ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan, imong matawagan sa ilang telepono, numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain nga mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng nga mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Gana ang ilang tindahan diha sa may CPG Avenue apad kini sa Ballprint Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area, din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalain mga palaliton diha sa mga tindahan. Igsoon kining tindahan sa Plaza Marcela, din ang maligya usab kini sa Marcela Free Tubo, garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-ong moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Maukini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting atong telemanon, maong Dumars Candlelight, diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan nga tag-iya, sila si Marcelo o Vida, tikong diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol.

0: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pa mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue, o tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
4: More water, more life.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
7: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
6: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo ang anak.
8: I love EXL Makabuhay.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Tagbilaran by Night.
1: Parenta may galas atong tulumanon Tagbilaran by Night alas 10:50 na. Aritas mga mensahe gikan sa itong mga nag-view sa Facebook Live o sa inyong mga text po diha. Aster Doy Sabas, maayong pagpaminaw. Timbaya ko ni Jaime Acain, Mayor Mer Arocha, diha sa Punsod Maribohog ug Albor Vice Mayor Dandan Samar, watching from Habitat Buol. Ni Arita Humamoy, good evening og sa tanan, always watching from CPG North Avenue, Tagbilaran City, Ampo og Amping. James Perez Salvador, ni Jeffrey Napinyas, watching from Busao, ni Pedro Besas, mayong gabi, watching from Bugsok, Sierra Bulyones, Jaime Acain, mayong gabi, naminaw dari sa San Roque, Maribuhok, Teresita Baquero Tandok, mayong gabi, kumusta man tong Disgracias Corilla, no? Ato nang natawagan ang PNP Corilla, no? Nga naapakaroon sa Tambalanan ang tulo ka mga sakay sa Otsaka motorsiklo nga nahilambigit o disgrasya. Mga batanon pa to sila. Dilya Kalamba, mayong gabi, always watching from sa Iskina Taytay, Tagustusan Balilihan. Ni Arnie Budyungan, mayong gabi, watching from Lubok. Ni Lai Doy Alo, mayong gabi, watching from Kuwait. Ni Danny Duterte Arambala, good evening sir, watching from Kibawi Bukidnon. Ni Pedro Besas, kusog uwan dari sa Sierra Bulyones kaganihang hapon, murag halos tibok buhol itong uwana, no, nga maghalos maghapon pod. Lumanaw Feli, good evening. Lily Hins, good evening, watching from abroad. Happy weekend. More power and God bless us all. Ni Bilya Caballero, may pagpaminaw. Ni Bebet Sungahid, good evening. Ni Ansoy Kumidoy sa Kanangkaan, Corilla, good evening. Olin Salboner, good evening, watching from Danao, Antequera. Daghang kayo salamat. Ni Lia Ugpo Supot, mayong gabi from Cugon, Balilihan. Ni Richie Notarte, nagpaminaw, Mama Ima Nunes Lubon, Hana Lubon, Bito Polinar. Ni Vicente Malugaw, watching sa Montanya, Baclayon. Ni Bilit Kalupi, good evening, Balilihan. Huge shout out Sarah Jane and family nga naminaw sa DBN. Thank you, sir. Salamat po. Ni Lily Hines, ni Sarah Jane, good evening, sir. And to all watching live, shout out Lily Hines abroad. Ni Leucadio Sausilio, watching from Lindaville Phase 2. Good evening. Salamat, no, sa itong mga nag-view sa itong Facebook Live. Mayong gabi ninyong tanan. Doon na po tayo igong oras alang sa pagpadangat sa inyuhang mga kining ni ang sama ni. Di apoy aksidente po guno sa ko ano? Sa pilar, doon ako na aksidente ba dito, hubog pod, ha? Gisenin ni Kuan, hilin, pilar, kagabi eh, ni Bangga, kilid, pastilan. So, kining ni ang paghinahinay in taon mo, unsa ni? Kining ni ang drive og sakyanan, no, ilabi na sa atong mga mamistahay kay kining ni ang delikado kayo, no, sa atong mga mamistahay nga moinom o niya magdrive, o ginay kasagarang disgrasya. Kumusta man tong driver ko, no, diha sa Biking Dawis nga nakabanggag iro. Kuan mga pangos sa manhinoon ang iyang nahiaguman. Maulagi na nga mga nagpuyo daplin sa kalsada o doon na mo'y binuhi nga mga iro in town. palihog hikti na lang, no? Ay na palakaw-lakawa, ay na buhii, no? Hikta ng mga iro nga naadaplin sa kalsada na muyo, no? Mga balay nga naas daplins bisag barangay road, no? Kay daghan maghapoy magpa kining ni angon sa ni. Daghan maghihapoy magpa dagan og kusog, ha? Sa kining ni ang mga kalsada, mga barangay road, ha? Uy, gabi-i. Ano ande namatay po dito sa lungsod sa Pilar ko, no? Ha? Pastilan. Magkuha unta silang kauban amang namatay gabi-i. Taga Dawis. Pastilan, no? Antay oras man. Ha? Atuntang tawagan. Joan Rinoblas, Abukay Repumante, may pagpaminaw o maayong gabi-i. O niya, shout out, no, sa ato mga suking tipiminaw po diha sa lungsod sa Dawis o sa lungsod sa Panglao, no. Mayong happy piesta, barangay, sa barangaya na diha sa kuan. Idiha sa may kining ni ang tangnan ba na nga nagpiesta, no, sa lungsod sa Panglao, doon ay mga nag sa ulog sa piyesta diha. Paabot sa itong mga panapos o dugang balita gikan sa itong mga TBN reporters, no, karong taon-taon. Samtang doon na patay gamayng oras nga nabilin niya sa itong mga nag padangat o minsay sa itong mga pa-shoutout dere. Mayong pagpaminaw o maayong gabi eh ninyong tanan. Nagatusong takna mahigala alas 10:58 na, no? Napabay panapos, Bert? Ha? Arita sa panapos, gikan sa mga balita ni The Barker Cell Regulador Guaycel.
2: Salamat, Len. Gisig ko sa kapulisan sa Clarín ang SBBN News nga akusado. Tumulopyo sa barangay Lahog sa lungsod sa Clarín. Gisig ko kinipinasikat sa karistoran. Kagipagawas ni Presiding Judge Samson Ariel Chiang Cayetona sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 3 ng siyudad sa Tagbilaran. Pinitsahan Abril 23, 2026. Batok sa 19 anyos nga akusado sa kalapasan sa Republic Act 7610, kalabigitan kini sa Other Acts of Child Abuse, o gibutyag na rekomendado kini sa piyansa kandidat sa 80,000 pesos alang sa titularyo ni ining gagawasan. Atong shoutout sa The Bank by Drop Family ni Richard Hoy, kang Yuni Hoy, Nikki Arbilon, kang Doc Rewel, Rilampagos, o ni Kuya Toto Biloso o Michael Biloso, tatanang sakop sa The Bank by Draft Family o sa Larks. Narekod gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Goy, The Barker, Cell Remolador, ang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: DYRD. Dagan salamat, Barker Cell Remolador. Mga katumayga lang nagtapos itong tulumanon, Tagbilaran na by nine. Salamat kayos na mga kaigso ng mga sungit ni Paminaw ang ebidoyog sa itong programa hangtod sa sunod nga higayon. Sa ngalan sa kinatibok ang puwersa sa DYRD, sa Picas Lawak, Engineer Gilbert Tulop, uban sa itong mga TBN reporters. Kini si Alin Doidora. Dagan salamat, mahigala. Mayong gabi, keep safe. God bless us all.
3: Ladies and gentlemen, we now conclude another day of broadcasting activities. You have been listening to DYRD AM, a commercial broadcast station, a sister enterprise of the Bohol Chronicle, owned and operated by Chronicle Broadcasting Corporation, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communications. DYRD AM operates daily from 5 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening, on 1161 kilohertz on the AM band with a power of 5,000 watts. The studio and transmitter are located at the Bohol Chronicle Building along B. Inting Street, Tagbilaran City, Philippines. DYRDAM is operated and maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. Phil Abandula, Jerry Cajes, Nestor Maglajos, Alex Igan, Gualberto Tulog, all first-class radio telephone operator. DYRDAM is now signing off.

Ya un tajo.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Copy 17-in-1, bitay magkapiko. Dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested nga quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
2: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Cheers sa barkada nating night shift, OT, breadwinner! Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
5: Drink responsibly.
6: TYRD, kinaham, kanunay.

0: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.
0: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe pa lang akong ubo, sakit ya akong tutunlan. Nag-take lang ko 2 kapsul in the morning, 2 po siya kapsul sa evening. Doon na dyan siya changes. Ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend dyan ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay, kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayo o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: DYRD. Kinaham. Kanuna.

0: Tahu mainan lagi tak?
1: DYRD Kinaham Kanuna.

0: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
1: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dili ko believe!
1: Basta na ay hilanat,
2: dapat matik. Ibay, Jessic.
1: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
2: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik. Ibay, Jessic.
3: Alagang Unilabyan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat. Ibiogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
6: Naulian na ka, ma?
7: Wa pa.
6: Naulian na ka, ma?
7: Wa pa.
6: Naulian na ka, ma?
7: Wa pa.
6: Nga nung dugay, agad mawala anang sipuna, ma.
3: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
8: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
6: Naulian na ka, ma?
7: Gahapon pa.
6: Ah, kuya, waoy!
3: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
9: Alagang Unilabyan.
4: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Neozep C Plus 40 with zinc pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
11: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
14: Rexino Forte!
15: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
14: Rexino Forte!
15: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
14: Rexino Forte!
13: Maunang discarding nako, discarding bisdak na to.
14: Rexino Forte!
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Gikan kanamo sa DYRD.
19: DYRD.
18: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

na nga matay. Pero ang atong amigo, mitag na, ng atong May or March 26, 2026, mubalik ang Ginoo. Atong panahon na unta, mubalik kung tinood nga mibalik ang Ginoo, no? Muingon siya. Kay mao man ay panagna sa balaang kasulatan nga ang pagbalik sa anak sa tao sama sa kawatan wala hibalue, pero inig actual balik niya, muingon gyud siya nga ang mga matarong ari sa akong tuo ug ang mga daotan ari sa akong wala. Umingon siya sa mga tao siyang sa tuo nga dapit nga dayon kamo sa akong gingharian. Mao na ni dapita nga kanang mabasa na to sa Santos ng Ebanghelyo karong Dominguha nga, mingon si Kristo nga, muuna ako kaninyo sa balay sa akong amahan aron pag andam og mga luna alang kaninyo. Maigsoon ko, ang katumanan ni Ana, mao ang umabot nga pag balik niya din, maghukom siya sa mga buhi og sa mga nangamatay. Diin, mingon siya sa mga matarong sayang tuong dapit nga, dayon ka mo sa kong gingharian. Ambit ka mo sa kalipay. So, mao na nindapita. Musud na din he ang mga tao nga andam kay giandaman naman ni Kristo ug luna alang kanila. Kay matulpan sa atong Ginoo, kay samtang di ako sa kalibutan, gigutom ako, inyo akong gipakaon, giuhaw ako, inyo akong gipainom, dumudoong ako ug inyo akong giabi-abi, nabilanggo ako ug inyo akong gibisitahan, nagmasakiton ako o ginyo akong gialimahan, etc., etc. Mga tumingon diha ang atong Ginoo nga, mingon ang mga tao siyang tuong dapit nga, Ginoo, ganun sa amang kamakadto sa kalibutan nga, gigutom ka, amo kang gipakaon, giuhaw ka, amo kang gipainom, o guban pa. Munang mingon diha ang atong Ginoo, unsay gihimo nimo sa labing ubos sa imong igsoon, imo ka nang gihimo, ngari ka nako. So, meaning to say nga, what you're doing to the least of your brethren, you do it also to me. Imo ka nang gihimo, ngari ka nako. So, kanang atong mga maayong binuhatan, mubunga ka na maigsoon ko sa gitawag na itong reward. Ikaw tagaan og reward, og ang reward nga imong madangkon, mao ang langit. Pero ikaw nagbinuang, mabitan ng mingon diha nga itong Ginoo nga, kamong anaasa wala sa akong dapit na wala nga dapit, adto kamo sa lugar nga giandam kaninyo diin magapangagot ang inyong mga ngipon. Magantos kamo sa kainit, sa kalayo. Kay samtang dito ko sa kalibutan, giuhaw ako, wala ko ninyo paimna, gigutom ako, wala ako ninyo pakana, nabilanggo ako, wala ako ninyo bisitahe o guban pa. Muna mingon dito ang mga taga-wala. Lord, ganun sa amang kamoto sa kalibutan nga miyadto ka sa kalibutan nga gigutom ka, wa ka na mo pakana, giuhaw ka, wala ka na mo paimna, umutubag ang Ginoo. Unsay gihimo nimo sa labing ubos sa imong igsoon, imo ka nang gihimo, ngari ka nako. So, makaingon ta nga kining gingon sa itong ebanghelyo karon nga muuna si Kristo aron pag-andam o mga luna alang ka nato. Maigsoon ko, kini magamit nga maong luna sa umabot nga pagbalik niya diin kadtong mga hinukman diya siyang tuong dapit mauni ang makatagamtam sa maong mga lawak nga giandam alang kanila. Mabitan na mo ingon ang uban nga Brad, sa mag-uwi klaro, aning, kada mo kanta, pitag, ama na mo, anaka sa mga langit, mo ingon sila nga, Brad, nga nung mga langit man, nga usara may langit, mabitan ang uban, giusob, ama na mo, nga anaka sa langit. Maigsoon ko, malangit or mga langit, why problema? There's no problem. Nga naman, kay kinengingon din nga mga langit, nagpasabot ni, sumala sa itong ebanghelyo, maigsoon ko, mga lawak, mga luna nga giandam ni Kristo diha sa iyang puloy-anan nga mao ang langit. So ayan na lang ninyo libuga ang inyong utok brain diha. Malangit ka or mga langit. Ang langit, yes, that's correct, no problem. Umiyon ta mga langit, nagpa

0: at dilaw na mo sa ubang pan. Karon, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Gikan kanamo sa DYRD.
3: DYRD.
2: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.